0: stores, pwede sa 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano. Ang Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket o SVI. Kay ang doon na tayo ipagayin ng mga weekly draw para sa mga promo o niya doon na lain-lain sa nga ginagkuon sa mga prizes nga madawat. Ang ato mga winners, nga minor winners ha, sa weekly draw, makarawat og 2,000 pesos kada usa, upat ang makadaog ni ini. Ang major winner, makarawat og 5,000 pesos. Para na sa mga weekly winners, ha? Arita sa grand draw, mas dagko na yung kaya ditong madawat ng mga cash prizes. Ang minor winners, makarawat og tag 10,000 pesos kada usa, upat kabuok sa ang budaog. O niya, major winner, usa makadaog sa 100,000 pesos. Tax exclusive. Muna nga, kabong makanakapalit na dinag tag 20 pieces sa Biogesic tablet. Ang resibo, dalha diri sa atong istasyon para mailisan atong raffle coupon o makapil mo sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Alam mo nang pabuton ha, inyong pagduaw diri sa atong istasyon. Magdamo anang inyohang mga resibo sa napalit ninyong 20 pieces nga Biogesic tablet. O niya, another reminder, andama lang po ng inyohang mga email address, no? Para di tamalangan, no? O niya, pwede inyohang personal gyud nga email, mas maayo. No, kung wala mo din, ha? Pwede inyohang tingaling laing member sa family. Kanong naarigid sudsad sa inyohang balay, ha? Kanaman ko, ato dito mga dugang, mga pahima, mga pahibalo, mga announcement. Dali nga makontakt through sa inyo mga email address. So, sa mga magpailis din yung raffle coupon sa atong istasyon, pag ready po, mudaan din na sa inyo mga email address. Pabutan ninyo ang pagbalik ni Attorney Rufil Fernandez Banyo. Karon ipadayo na yung mga issue o mga komentaryo o guban pa na itong mga balita. Banako Diris Control kasamang cases menia. Nems Quiñones o Gerald Albius. Ako sa inyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw o maayong nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:06 na.
2: This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaanang may kasama. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon na kay tsansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026. We'll be right back.

0: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo o kiningbahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang habang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
2: Pag naasi man ka, akin ka.
1: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: nakakaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is dandruff protected with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
8: Atong takna may gala alas 8:15 na sa atong pamanuban karon ing atong tulumanon og inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Naalita, may galas tunduga mga isgutanan karong buntaga mga kaigsunan o niya atong hatagag pagtagad mga higala ning atong mga issues ron. Ipadayon tani paghisgot mga higala ning atong isgutanan sa impeachment trial. Kaysa ako nangingon ika 20 kaadlaw na, so 20 days times 25 million per day, 500 million na, daku agasto eh. Ha, ang ato mahigalang impeachment trial, dako na kaning gastuha mahigala o gigasto pa ni mga kigalaan sa lain nga gastuhanan, bisa mga pagkaon sa mga pobre, pwede na naghana mga kabos, mga kagrasya ano indaykin. O, 500 million, pila mo na sakong bugas humay ka, okay. Grabihan, no? Pero karon to ah, niya gahapon, ah, ipadayon mo ganila na, sige, pasag din na lang sige, ipadayon. O, mangyug ka, mo may priority. Ah, pero ayaw, kalimti ang flight control, kaya ito ay, ang mga tao dito, nag-antos na. Ah, idungan lang na sila, kung mahimo. Kaya lisod man kayo nga, imong buka imong mata aning issue sa PICAS, o niya, piyong ang imong mata sa PICAS. Maingon na ba sa selective memory? Ano sa man ninyo, selective justice? Gahapon, gigastuhag 25 million, medyo... Alanganin kayo may gala. O sa may nakuha itong 25 million sa duha ka mga colonels nga i-present. Pero actually, in fairness sa military, ha, napakita nila nga so far ang military fair sila day. No? At least, once ay pangutana mo, tubag lang sad, no? Ang maong mga sundalo mahigala nga sila si Colonel Buran Singh. Okay. So, ato nang hatagag pagtagad doon, ang atong discussion labot ani. Pero dili pa mahigala. Naprabay mga reports sa turon nga labihan ka stressful alas sa mga kagalaan sa itong mga winners na sakpang naminaw sa DYH PGFM busa magkadawat mga palipay gikan sa itong Sibianan. Daron sa itong linya may galas kasamang Lailin Rabanes sa Regadas. Yes, kasamang Lailin.
9: DYHP RMM Report.
10: Mayong buntag kasamang regimen na ito ni Rufilo. Mayong buntag sa tanang suking tig paminaw na itong sasyon, DYHP. Live kita ko ron sa Cebu City South District. Nila lang sa maswerte makarawa sa ito mapahalipay nga bugas o churiso. Yay! Isi pa salamat sa ilang kanunay pong suporta sa ito yung sasyon, DYHP. Sila Valeriana D. Holden. Marisol M. Torquez. Macring Inok. Janita Guping, Helen Casas, Almaquina Dacoso, Elegia Ridija, Janita De Ricci, Agminita Gias. O kaya na sa ikasing itin niyo sa DYHP.
8: Okay, salamat Lailin Romanes Aligada sa mga report. Ubay-ubay niya ito mga nasakpan karoon nga naminaw sa DYHP GFM. Busa na kadawat mga palipay gikan sa Sibianan. Arita sa exercise kabuntagon, pa-circulate sa dugo. Asaman si Idol B o kasaman Julius Balili. Alana, kumbati na!

0: Okay, na salamat Idol B, Julius Balili og sa tanan nga mga nasakpan na minaw sa IFM ug DYHB. Busa na kanaw mga pahalipay gikan sa atong sibianan. Hasta ngilngiga. Og kini nga portion may gatod kanato sa mga kagilan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagpaligon sa atong immune system. Dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, maka-function sa magmaayo atong mga cells, maka-produce mga panagang, maka-patay sa mga viruses sa di pa nimo sulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building o sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion, fronting Jollibee. O kinisab nga portion may ganito sa ganito sa Super Fiber. Kaya regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinae o kolon. Kinero malikyan nga magpundo ang mga hugaw, nga mo'y makaingon ang mga kolon polyps o na'y motubo sod sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining o kaha ang labing seryoso, masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa itong kolon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nga to sa walo oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa itong tinae, mamakahatag din kini kahupay sa kolon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number 1 nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom ma magkuha na kay usa ka sachet imong isagol sa kabasong tubig imong i-shake og mayo og imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Ato hagpato ni mahigala ning mga testimonya sa duha ka mga colonels mga sukit tigpaminaw sa Armed Forces of the Philippines. Particularly mahigala sa CMO man dai ni Civil Military Operations. Di man gani kwan ang ilang pag-assign at the time. Dili sa mahigala sa Combat Arms. Dili po sila sa Combat Support Group. Ato ning tagapagtagad mahigala ha og ang ato mga reports sa mga kabanan. Malamang usab mahigala sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinumdom og standby. Alas 8:25 na.
1: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Hindi na ka-

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
4: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
5: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
12: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.

0: siya. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:28 na sa ato uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay nga portion may dito ganito sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement doon na kini nagkadaiyang vitamina o mineralis nga haom alang sa pagpalikon sa atong panglawas o ingon man sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingon man na zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sabi sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang the original Koi Herbal Dietary Supplement ginamak kini sa mas advanced pharmaceutical company oga gidistribute kini sa Belgian marketing og of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton og advanced nga formulation nagpabilin nga tag 12 pesos og 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
3: Straight to the point.
2: Alas 8:29 na mahigala sa banuban karon ng atong tulumanon og inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Niya may gwardiya mga higala nga gihayan ni pagkagwardiya para mabantay nga way mga kawatan nga muso dito sa establishmento nga iyang gibantayan kay mamungin ni numero unong mamani kasagaran giyod nga mag-hire ka guard mabantay mga higalas property mamani kasagaran nga dili kawaton ang imong mga kabtangan kaya na ay gwardiya nagbantay ha? Pero karon mga higala kini mong gwardiya gidakop ni kay maumay nangunay o pangawat. Pero, unsa man kadako ning iyang gikawat? Kasamang kay? Ha? Unsa man kadako ning iyang gikawat nga makaingon kang deserve nga mapriso siya? Ang uban mahigala maingon dako kay na. Ang uban maingon gamay kay na. Depende. Ha? Sa perception sa uban. Pero ato ning karuhon may gila. Unsa may gikawat ini? Nangawat di ay mga higalag hawk. Ita sa ning kawata mahigala oi ha. Meditso lang dai hawk ni wa di magpahibaw. Diin man sa niya gihawk. Kung mihawk siya sa agtang basi kaingon siya nga nakaingon magugo ka nga akong apo. Pero ni hawk sa aping o ni hawk sa lips, maglahi ng istorya ha? At sa karuhon, may kilala sa uli niya karon si Idol Tweety sa detalye. Yes, Idol Tweety.
3: D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
4: Atty. Rufiel, lawa naman lang gid nun ang higa, Atty. Rufiel. Uy, nangawat ng gid noon o hawk ng usa ka sikyo. Sa usa ka gid kay estudyante nga nag-abang ani iyahang nga gibantayan, Atty. Rufiel.
2: Adios.
4: Mura mag-uhaw kayo sa hawk, Atty. Rufiel. Nga tanabang wag yun sa hawk o pila ka buwan, pila ka tuig. Di ay sa Atty. Rufiel, sa itong natayran, napu na siya katuig na single. Ang kanyang nga maong sikyo. Oo, sa ito akong na sayran din sa Carbon Police Station. Pero kanisi, agidakot ni ang 28-anyos na security guard kay tungod po de sa malauay nga gibuhat ani bato ka sa usa ka 19-anyos na babaeng estudyante. Sulod gid mismo ani commercial complex dinis may barangay Kalubihan. Huma na dawat po ang reklamo atin ni Rufiel sa ito ang mga kapulisan din sa Carbon Police Station. Kaya giadto na yun nila ang lugar. May nalanggani po atin ni Rufiel na naapa dito ang maong sikyo o gilaha na yung gidala sa buhatan din sa Carbon Police Station. Una na itong asairan atin ni Rufiel na iyahan ng gikawat-kawat ang iyahang paghawk ani nga maong babae. O di na pa din nga maok ang gisaysay ani nga maong biktima. Sanglit, Atty. Rufiel, iya po din gigakot sa pag-ayo. Gimingaw kaayos na nan, Atty. Rufiel, o pag-gakot, o pag-hawk mo itong inyongdan, Atty. Rufiel, nga nangurog o maayo ang kini 19-anyos ni estudyante, Atty. Rufiel, o nagpatabanggit siya siyang boardmate, o ilahag yun yung gidutan pa doon din hi, sa Carbon Police Station, Atty. Rufiel. Pero wapod na to, wala apod ang kanaganing side pod ani nga maong security guard matod niya Atty. Rufiel nga iyahang gihimakak ka ang kini nga maong malaw-ay nga buhat kay tungod ato ni Rufil ang tanan daw mga nag abang ani nga maong commercial building iyahan na daw ning mga anak ato ni Rufil ang umay niya kasi daw apo pa daw ni niya ato ni Rufil.
2: Oh, so katong iyang paghaok mula tog inamahan ra di ay.
4: Basin na daw ato ni Rufil nga nasayop daw o pagsabot at itong 19 anyos. Karoon din naman daw siya hinabihan sa 19 anyos ato ni Rufil. Kaya makita po yun na to ang kining katroma po aning 19 anyos.
2: Saan pa hinoon? Saan pa hinoon 19 anyos aning kalakihat, wite?
4: Murag sadaan pa ito ni Rufil. Mas nindot na lang gurog mga wat kaglain. Ayaw lang gid lang.
2: Naunsa, pero unsa man kay mingon sa sama sa iyang anak, sama sa iyang apo, unsa man sa agtang okay, gihawk asa dapit? Asa man dapit gihawk?
4: Duha ka buok anak ato ni Rufil. Katong nasayran gihawk ka niya sa aping.
2: Mm-hmm.
4: Pero tanang murag padung na gani gyud sa halok gyud sa imuhang kwan nabil ato ni Rufil. Munang surti nga bloka pud ani nga mong 19 anyos sa ato ni Rufil. Kung ni reklamo gyud siya na patabang gyud sa iyang boardmate kay lagi sa ato apong mga mabalitaan karon ato ni Rufil lang kana gining mahadlok gyud nga dili lang hawk ang buhaton dili lang paghikap-hikap apan delikado og marifod gyud ato ni Rufil.
2: Oh, kuya.
4: Mahadlok pud gyud. Oo, mahadlok pud gyud ang 19 anyos. Apan gimakak man ni sa kaninga security guard nga 48 anyos kay lagi daw iya ra daw ning gikuyugan og pangita sa gamay nga iring ang kini 19 anyos.
2: Oy, meow, meow. Daot ni kalakihas iring di ay kasamang idol tweety.
4: Na nadaot man ni sa kaning iring ato ni Rufil. Mo po, dugay na kasi sila pinangita sa iring ato ni Rufil. Abot sila sa katong na jungit-ngit pod nga bahin na ning commercial building. Though, ang kaning commercial building ato ni Rufil, doon na ginis yung mga CCTV footage. Basta kong nasairan na, nga doon na po'y parte nga kanang na jungit-ngit ba, dito siguro gibuhat ang kining nga maong paghalok ani nga maong nga security guard. Pero panang kasiya, kampante kasiya nga, wag daw siya gibuhat ato ato ni Rufil. Kaysa kadugay daw niya ng servisyo din ha, 3 years na daw siya aning maong commercial building nga. Kaya, kuan man, wak man daw siya gibuhat. Mura daw ganin niya mga barkada, mga mangabang din ha. Kapakapakon daw siya sa mga babay. Pero kay lagi, kanang guwapa, niya, dayon kanang inosinti, kaayog dagway in taon ng kanipong biktima ato ni Rufil. Mo po siguro na biktima, wapod na natugi. Kuan ang kining biktima po dati ni Rufil. Yung ipangita.
2: So pagtanaw siguro niya, o sama, 3 years na siya di idol tweety, kanang babae nga guwapa, nga 19 years old. O sama na, bago pa na siya nga border di ha?
4: Baguhay pa daw ato ni Rufil kay kuan man ni Asturias man in town ang kining maong biktima niya ni Anghila nga din sa syudad sa Sugbo aron in town mo eskwela.
2: Meow! Yawa ni kalakiha oy.
4: Unsa naman noon ning pag pagkuan ato ni Rufil oy pagkabuhatan naman oy nga ang iring kay lahi naman ang gipangita ang halok naman ang
2: halok. What's up kuno na lang po idol tweeting iya lang po hinahinayag panguyab or iya lang po hinahinayag kuan kay total age doesn't matter ma.
4: Matod pag niya ato ni Rufil sa napo katuig niyang single kay gabuwag sila sa iyahang asawa ato ni Rufil. Matod pa niya wak man daw siya makahuna o huna o panguyab pero basin kay tungod ni abot ang kamaan niya ganing maong babae ato ni Rufil. Pura po heart gid ang iyahang mata pero sa iyo gid kayo iyahang gibuhat kaya lahi-lahi magyudpod sila o statement ato ni Rufil.
2: Pagtanaw siguro niya idol tweet eh kining picture nga naa di ala guwapa mambabayhan na di ay puti niya mistisa man pagkakita siguro niya kaingon siguro ay meow. Aha, kaning kalakiha.
4: Niya isip pag yun daw security guard at ni Rufil, iya po daw trabaho niya, tabangan daw ang kining mga babae nga borders kay baba pang kuan man din ato ni Rufil mga female borders man din ni ang iyang gibantayan na modong ato ni Rufil nga kana bang kampante ra pud kayo siya nya dayon na tabang-tabanga daw niya pud ang kining mga borders nga babae kay lagi anak na tanan iyang pananaw. Pero mo na ang nakasayo pud niya ato ni Rufil makita man sa gyud dili lang nato apan apil na pud ang kining women's and children's desk din hisa Carbon Police Station kung unsa pod ang hatag na trauma po dani imong CQ ani 19 anyos sa nga student theater niya.
2: Mura to siya nakaingon na idol tweet, lami siyang bayhana, lami siyang bayhana, lami.
4: Nakakanta yun. Mura nakakanta siya natin ni Rufil. Doon na pag-isigingon natin ni Rufil na huwag mo patol mang gani ko, ma'am. Adto na lang ko sa 50 anyos si Diretsyo na pensyon. Na pa siya pinaingon na atin ni Rufil.
2: Ano, di ginamada ng istoryaha, anak, kay kininiang idol tweet, di ginamada ng istoryaha, anak. Na.
4: Pait na. Pait lang kay doon na para bagid siya ay gipaskwela po da nga ihang anak ni Rufino.
2: At tong tanghang yung idol tweet na lang yung batang gihinahinay baka kung ang nakaha nag-gentleman siya da ka panalitan anak yung pasinsa lang siya or niya hanto nanguyab lang siya ug musugot mayo di kay total age na Saint Martin man idol tweet.
4: O, kanagyod, mupitik ang imuhang dughan atin ni Rufil. Magbuto-buto, magyod na, dira, magyod mo mahibawaan ba? Ang kanyang nga, ato ang paghigugma sa usa ka tao kay dili magyod na tumukan niya. Ay, dili lang kuhanan niya, kay tigong, ay, dili lang kuhanan niya, kay bata. Mupitik, kung mupitik, magyod na, o, kuhan po, Diyod.
2: O, kung, tinudanay, Diyod. O, di ganyan, hanyo, sa tuwitong kanta, bitong balita, o, tuwit, sinunugan ang balita, o, kanta nga, pahaluka kuday.
4: Kuday.
2: O, kaya kuhan ka na, kabati ka na kita, ha?
4: Na, oo.
2: Halok lang sa uban. Di ba, nana?
4: Oo. Halok lang sa uban,
2: ikaw ang gusto ko.
4: Nanong ako nga ana may uban.
2: Maghalok gyud taday. Ya, tubag. Be, balitaw. Pahaluka kuday.
4: Halok lang sa uban.
2: Ikaw may gusto ko.
4: Nanong ako nga ana may uban.
2: Maghalok lang gyud taday.
4: Di lagi ko kaya ako'y gusto.
2: Sibog. Kami murayas ka na, idol tweet. Irog nga, medyo Hangyo lang, ta siya. Pero di manawa daghangyo, imo sang hinahinayon o panguyab tingali, idol tweet.
4: Kanang hinaraan ang ta-attorney ni Rufil ba? Hinaraan nga kanang pagpanguyab, dili kay diretsyoon manoon. Uy, mura mag nakahamag yun og maayo atay ni Rufil nga perti mang uhawa no og halok og dako.
2: Oh, ayaw hamag dayo na unsa ba nang kalaki?
4: Wala may pasensya atay ni Rufil. Dapat hinahinayon magyan ng mga babae.
2: Ato ko nung paminaon, idol tweet, kina-interview man ni Mone. Ato paminaon sa kadali, bebe. Sige, asa man ko no dong, be, kanyang interview. Sige dong, names.
5: Tag, doon na lang ko'y gamay nga pangutana sa imong kabahin sa gipasaka nga kaso or nasaka na ba ni?
6: Wala pa masaka. Apag ko, hasta karong dito pa man ko.
5: Sir, saan mo ito katinood, sir nga? Ay, kanang halok ka, gusto ka sa estudyante?
6: Dili na tinuod na mo. Ay, bisag karong kanya ako sa ingon, huwag na amang galing sa dire. Wala man sa ma'am, kaya gigilat mo sa lang mga kaw. Kanang anak, raman na ako. Ma'am, kaya mas maguwang pa man gani. Pare-pareores kong anak.
5: Kani, 19 years pag, di ba?
6: Oo niya ako, 46 na kuko. Nga, 3 years na ako nag-duty diya, ma'am, sa Pacific Building. Ang tinuod yun na ngay tabo, ma'am. Ang gabi-gabi. Siguro, di lang ko kasiguro. Ato mga alas 10:30 or alas 11. Kapag akong cellphone, gicharge mo ko na ko. Kaya ka na siya, ma'am. Ka na si Joel, so kaila ng bata.
5: Nailang hinganli.
6: Oo, niya. Kapag kung kaila ko na nila, mga border niya. Kaya sila, ma'am, ginatabangan. Kaya sila, ma'am, pasay magta. Hatod sa kong tubig, ikan sa ubos, kimaluoy kong alasa sa lang tubig. Totally bawal. Dagong tubig. Totally bawal na sa mga ma'am kay bilang isa kagwardya, ma'am. Ikaduha, wala ko ka-expect sa atong tayo, ma'am, nga. Kasi sa pangita, anak pangitaon sa iyang ipangita, ma'am.
5: Waka ka baon sa iyang ipangita?
6: Waka kay baon, nangutaan ako sa iya. Dahil kasi may pangita ni mo, dahil nag-iwag-iwag sa iyang iskap. Ang iring din niyang gamay kay ma'am. Iyang gipangita. Nawa niya madalas Asturias.
5: Taga Asturias din eh.
6: Nga ako, dila na ako isang ginpasa kaya wala kibalusad. Kanang, yung iyong kung sa may naong atong iri nga, totally. Anong gabi yung mining aging iri nga dako? Ako sa gitulan, kung murabisig mauto yung agi. Kay, yung iri nga ko. Kanang ako akong tabubisig una siya. Adi, manak mao. Check. Wala ako ah. So, Ake wala man tayo din ha, ay ko ba sigto sa ubos? Matunan na ako sa ubos, ma'am, di ko yung ganap sa ubos. Kaya nakita ang sagtong iring sa ubos na gamay, kaya ba mo rapat ako lang eh. Karon, lagko kami sa ubos, ngayon ko sa ubang gwardiya nga. Bro, may iring-ring gamay bro, tingin ko sa matangta lang din ha. Namin na kami nagtingog. Sa unahan na, at ito, tabunan di Egbaldi o Palanggana, ma'am, unay tinuot.
5: Ang katong iring?
6: Katong iring yun, niya.
5: Hindi pangita.
6: Uya, oh. Itong iring. Unya, giukban ako, kaya nagtingog man. Tabangan ako siya, ako siyang giana ba? Kaya sibog-sibog ha, kung isibog ang motor. Unya, giana na mo ang balde, naadi sa sulod ang iring yung gikuha. Ito yung lipaya, kaya nakita niya. Yung iring may sama di sa agtang. Kumuna dahil, sa unga, kuha niyong pangayo ni Madam Joy.
5: Unya, saan po na Madam Joy?
6: Tagabihara sa
5: atman. Ah, naniyata na po. So, iya itong ipangayo di ay?
6: Hindi pangayo itong ganyan. Walang madala niya. Yan inyong ko. Ang naamang din ha. Yan siya nga. Ang kitang si Ruwa, gisang maluoy, aning ano naamang nakitakuban ng Jimmy Baldi. Ito ay nag-isaba ha, kaya nagtako, buro anak, ang kitikir ng si Nardo Baduba. Isang kamantan siya sana, isang isaba, kaya isaba ni mo. So, po sa si Madam Jimmy, ang wali makalagay, gihatan niya ni mo.
5: Ma'am,
6: hindi ko makikita sa kasalanan kayo ang iring
5: bawal.
6: Ano ang daw, hindi? At saka na mo sa ganan, ma'am, yung hotel ko sa iya, mong ito, kung isin ko sa iya, na kaya nagalap ko sa haas. Kung kisulog niya sa karton, iya ko ng pagkanton. Kanya, kung nabas ko sa guranship, magkawas magbalik, ako rin dalong ingko sa sugar house na ibutang daya. Kanya, natigala ko, huwag man sa gyapon mong kawas, mauna man ako nahitabuan ko nga. May kukay naman sa kuha, may nawag, mas parang ako adot mo siyang igatos.
5: Nighalukan!
6: Nighalukan! Tutay mo lang kung magkakusog yung halok mo. Ano nga lang kung anak na manako na siya? Nga ka na sila, dugar na manako na siyang gi.
5: Pila na ganit ka akong balikon, sir? Pila na ganit ka katuig na nagtrabaho?
6: Tulo na katuig
5: dyan. Tulo na katuig. Kaning border?
6: Kana bago na siya, ma'am.
5: Ah, bago ay ra. So, kaning puros, good ni. Kanang mga
6: border. Mga babae na ka na, ma'am. Dilain mo ang mga babae na niya.
5: Apartment ni?
6: Nga, ako ma'am, sa diri at ako may CCTV di ame. Kunya, naara ko sa
5: ako. So, kampante ra ka o gugaling i-check ang CCTV, wa ra gyud kay gibuhat.
6: Wala, no, nagkuyog man galing CCTV, ma'am, wala ko nagdakos iya, ma'am, wala ko nagdakos pa ko siya, pati pa ita dyan. Ano, timungo man ako na ako. Sila, usa man siya, sa kinabatayan.
5: First time ba ni mo, napasangilan o gingon ani? Nga, sa kadaghan na, puros babae ko din ha, first time ni mo napasangilan? Kani pag yun?
6: Wala po ko magtuungay na, ma'am, kayong uban mga babae ko, vibes ako. One alam, guys, ko at
2: Kapag kabako na ka. Pero Astang gopaha man ni mabayhan na picture deki, bida. Okay, standby mga sukit dig paminaw, humalamang si pipila ka pahinumdong. Alas 9:46 na.
7: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
8: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
9: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that
10: sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing aklase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus! Nalang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na.
11: with Norris Sinigang Mix.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naa'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Katali lang, nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
17: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
18: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves, makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
19: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
20: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront,

0: Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:50 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon kinyong tulumanon.
3: Straight to the
2: atong
3: point.
2: Balikan mahigala di amay picture gipada diri sa atong kuan kinini ang gi PM nako mga higala medyo gwapa day babayhan na gyud day ha dila nato ipakita kay 19 years old babae ra matong proteksyonan mahigala ha ita kita ka kay ah, ta tanaw ka no ah Mr. Sahon ni babayhan nya cute kay ba mahilig og iring bitaw babae bitaw nga 19 years old ah Mr. Sahon nya mahilig og iring. Unsa ba po yung nahuna-hunaan sa gwardiya nga? Basta na kaingon ang gwardiya siguro, kay nga, may pa'y na-iring na lang ko dahi. Nahuna sa gwardiya, mahiga lang nga, unsa ba nga gikus-gakus man ni Inday, 19 years old, ang iring, unya gihawkan-hawkan para ba, kay? Ah, kiss-kissa sa iring. Unahuna sa gwardiya, ano ang iring na may kiss-kissan niya? Ikaw ang iringa ka, di na ba ka makita nung pagkumutabang ni Mat? At balikan ko na ka may interview, Bem. Meow! Sige ko na, Nems. Sige ko na, Nems, Bem.
4: Pagpamatuon nga, wala lagi ka gibuhat.
5: Yes, ma'am.
4: Niya, sir, kaning panghitabuang, ikaw na mayroong ipasanginan, wala rapog ka nag-istorya aning...
5: Dili naman siya makikistorya sa kuwa, kaya huwag nanggawas pa siya itong kwarto ka, kung magayong tuk-tuk, paggawas ang katong iyang iring, nga gamay, kaya basit madaot ko ba? Pero wala ginawa makita siya, hindi nga gawas iring, kaya kisubas si karton. Pero ako wala nga ito, ipaggawas lang ang tabate, mo may siya, ingon niya nga.
4: Iyo ra pa kanon.
5: O niya, ako lang igawas balik. Ano nga lain naman ang istorya? Ako kasi isulang muli kay Likay naman siya. O isulang mo ba siya nga kabodmate or unsa?
4: Isulang ano? Asad? May nahibong na lang ka nga gikuha na ka dito mga polis.
5: Hibong mga ganay ko, yung kung saman eh. Naglakaw mi ana, ma'am, naglakaw mi. Ako siyang hinutigan di ana. Basik ang iyang pag-interpreter sa ko abalain. Basik ang iyang sabang nga.
4: Padong gani hal padong ni mahalok kan
5: oh dili ko yo lato attention mong mahalok nga ako ang nagani pantong nga anak na kali na pag ano big babae din gani pa pag sabot mo laga ko no
4: sir unsa naman ang imong ikastorya aning reklamante
5: di ang ako lang istorya siya ha ako lang istorya siya ha unta ang tekstura that's po ha para pasabot ako sa tao ngitik wala mo ko attention nga dautan siya ha kay ako ila mga ganako sa murag anak nga dili lang siya din tanan mga babae diha murag sobra pa sa kung anak ma'am
4: bitaw pila ka buki mo anak sir
5: duha
4: duha
5: narsi na ganing usan sa
4: puro
5: puro ganing galpan sa sila
4: ah puro babae ni sir ka unsa man ang plano ani niya
5: mo bitaw na kwatu
4: ana gwatwat pa ka
5: dili ang ato sila nagkasitros kung anak kahapon
4: oh
5: ang ingon niya nga dili sa ang women dili musultin sa kasilang side sa kong side dito sila na ipaabot na ko ang iyahang mama after na mag 36 hours di mamula mong dati na abotan ang mama nga taga kuan ang sama ng kumplin nga masakatino na produsan ko
4: kabaw ninyo management ani nakaari na
5: wala ko ma'am ang among agency ni Arevi wala ko ba
4: pero imo naman kayang gi kuan imo naman
5: ang cellphone mo katawag sila ma'am kay ang cellphone na ko wala kay pagkuhan
4: ani so wala pa ka explain nila kabahin ani
5: sa kanang
4: oh sa nini tabo
5: oh ka explain ako ma'am sa management pero naka problema lang ana ma'am go kay pag explain ako na ang amo ang pagkuhan ko so nang kuan ka nang SO officer Danilo nga kanang babae ang tapos ang tanang ko pang istorya ang tanang ko siya di sa istorya ma'am. Nya karon pero kasi dulis ang anak.
4: Pero kampantig yung kang wakay gibuhat.
5: Oh, tama ma'am. Eh kung sinaan ang kuwan ma'am, sinaan ko ma'am, sinaan ko ma'am. Sinaan ko ma'am.
4: Ah, sa una.
5: Oo, sinaan ko ni Hunang nga ko, parang narapan sa resinibis ko. Hunang makuha ko makuha nga. Hindi ko na inaan na ma'am. Sa mga ganyan trabaho ko na mag-rescue ko na mismo, mga babae, ginawa ba may gamahalis? Na, sa hon ko sa mga sa sapa, malumos, sa patong mga kahidya. Wala mo na sa mga malumos, ma'am.
4: Sir, tigasan mo ka dali sa Cebu?
5: Ganyan yung kiyos ko, ma'am. Pero importante ka mandawi.
4: Pila na kakatawig dari, deras mandawi?
5: Dugay na, ma'am. Nga 10 years ang kurso, ma'am. Nga, ako trabaho na sa Pacific, ma'am. 3 years pa kanya.
4: Sir, salamat kaayo ha sa paghatag sa mga bing. Sir Joe, okay. Mayong buntis.
2: Sa maestra. Okay, so Idol Titi, maunin nga sitwasyon na nang tubagin siya nga nahaduol niyang naong ganina kay Muraog. Naanak lang kuno sa gamay ba? Basin og ni hunghong ra si Idol Titi na lain siguro pasabot sa babae nga napaduol.

0: yang naong sa aping sa babae. Basi nuhong-hong siya nga. Hala, inday, cute sa earring, no? Basi nuhong-hong ra siya. Niya, gilain pagsabot.
1: Maita. Mayroon ta, Potter ni Rafael.
0: Sura, ining kalakiya. Oh. Naamong, ta, naamong sa earring.
1: Mayon ta Potter ni Rafael, gingon ana ra.
0: Nya, unsa man ni? Nya, unsa man puy motibo sa babae kuno hay nga iyang pasangin lan ang papa magani ni tabang pangita siyang iring unya iyang pasangin lan. Unsa may motibo sa babae kung tuuhan ta lang gyud ning gwardiya, butang ta lang, tuuhan to siya. Unsa may motibo ni Inday gwapo ra bakis Inday diri oh, na picture. Kining kagupaha Inday kin. Unsa may motibo ining maong gwapang babae og imo gyud butang-butangan na si kunya mo puy nakakita si mong iring. Lisod kayong tuuhan ng kalakiha ay nagwiti na.
1: Mayroon tapag yung nana gina to ni Rufil apan kay ang kanyang maong babae makitaan yun na to ni Rufil no aside sa gwapa yun ni siya niya hamis niya puti ato ni Rufil kanag yung inusinti yun kayo o ga panagway ato ni Rufil nga na makaingon kag di mabasagan tingganan niya then makitaan po yun mo sa iyahang mga mata sa iyahang nilihukan ato ni Rufil nga nangurog pa siya masigyan ni hangtod karon ato ni Rufil kaya tungod po sa kahadlok
0: di sa mga nga nun di mas makikisuya dili hadlok siya ang babae taon. Basi niya nung ang mababay inday kasama ang edultitig gakos ko siya maripan ko niyong kalaki hari pati hadlokas mababay
1: tinawa dati ni Rufil maskin gani ang anak ha, nga kanang studyante ka pang nursing student dati ni Rufil anak anang sikyo kaya giingan manggit gani sa biktima dati ni Rufil nga dili lang git siya magkikatubang ani nga maong suspect kaya tungod po dati ni Rufil doon na nagit siya kahadlok siya yung kaugalingon
0: oo oh, oh. So na kalaki ha
1: ilabi nagnasiya sa trauma pa karon Attorney Rufil. Ipig
0: kaayo. Oh, bali sa hitabua oi. Eh. Aun sabon ni tao na among sa iring. Ah, hala sige, idol tweety, paita.
1: Mani makaingon ta Attorney Rufil, may pag-iring na lang yang gihalokkan.
0: Basig mo sa may pen resign na lang siya guardiya niya human ni apply sa na magani reincarnation, mingon sa nga og ma-reincarnate ko, may pay mahimo kong iring. Wasa mo, kwan, magpagutan tani mo nga, basa niya mo tuyo sila nga, dili siya mong gihawkan ng babae. Ang iring gusto na kang mukis mo sa iring.
1: Animal lover di, Atty. Rufil.
0: Ah.
1: Animal lover di ay kong ingon ana. Pero lagi, makaingon tag may pag na-iring or na-iro na lang ko kaya ubay-ubay mangyutag mga tigpaminawan na Atty. Rufil nga. Ganahan yun kayo mga iro-iring uban pang mga hayop Atty. Rufil nga. Hagkan-hagkan mangyut. May pag na-ingon ana na lang siya Atty. Rufil. O ganahan manday siya halot. Ganahan manday siya o gakos Atty. Rufil. O kana, 24 hours yun yan ang magakos sa mga ingon ana.
0: O saan namang graduhan ay siya idol to take in 19 years old?
1: Ang nakabutang ragi dito ni Rufil no college student kaya ang kani magong mong biktima
0: college student
1: po oh. Sa oo pa ato lang po itago sa pangan natin ni Rufil nga si Anna nga kanang kuan gid ba kanang study gid ing anhi din sa syudad to sa Sugbo kanang genius gay nga pagkabata ana ang imuhang makita sa iyaha
0: labihan ka kuan kay mahinhin pa kay linihukan kuan pagi inosente mahinhin og linihukan
1: di ka ganahag. Insa ka Atty. Rufil din ganahan og samok ang kining mong biktima lakit na pud ang pamilya pud ani Atty. Rufil kay ang tawo na lang pud ang ilaha daw ang dignidad Atty. Rufil.
0: O lagi sa magkatuon mo ang magbutang-butang ni 19 years old nga inosente mo kanin daong nga kagwapa ni babayhana nga mo kana na iyang samukon nang eskwela siya. O dili man kanin tinuod. Stilan pud oi.
1: Mao gid. Tinuod gid Atty. Rufil.
0: Natintal gid tawo sa dudong. Natintal gid tawo sa dudong. Mula na kang huna-huna siya nga ngano ang iring may gikisan-kisan nga. Ang ako dahil nga nitabang alam akong pangita sa iring.
1: Nangay po dahil siya share sa halok Atty. Rufil.
0: Maolag
1: eh. Makailan tayo ang lason mong halik.
0: Ahala, stilan.
1: So far, Atty. Rufil, pin mo nato nakuha sa Carbon Police Station. Kauban nato sa tong Armament Patrol at Speed Pilot Rajman George Sikuya. Kinyong idol to Visayas sa 93.9 of DYHP Armament. Cebu Tatak R. Amen.
0: Salamat idol to itis imong report. Suko kayong ginikanan ng taon sa bata eh. Kagwapa ni mabayhana. Naman picture mga sukit di paminaw. Kita na kaki. Yo. Kwan yun. Kanang inusinti bitaw nga kanang murag dalaga bitaw nga kwan. Oh, mistisa. Kwan, nagyan ka na naang mahilig lang kita kiskisa sa iring makaingon kaki nga hahay, may pinairing ko. Kita na kaki, ipos ako masahan, tika, suman. Ha? Oh, sige, yun niya, tataon lang. Natintal gin daon si uncle. Kalingon to dalaga, ayo, kol, bata pa kukot. Kato siguro, og ni, kuan lang siguro, ni hawak lang tingali, kuan niya punday, medyo bastos mo sagot niya, labi pa kinang babayhan na inusinti pag naong, oh. Unya, makalitan siya ba? Nga, unsa ba si uncle nga, kuan, unsa ba ka kol, gusto ka mahimong iringkot? Reklamo ta babae oi, reklamo ta ng ginikanan ng sukong ginikanan dai. So ikaw guardia ka diha nga ikaw may mugal unta nang kuan. Ikaw mahinoy ni himo nang kuan. Si hadlok ka babae nagkurog ang babae. Nagkurog taon. Oh. Kada man taon kuan bitaw kanang sus. Pero sexy siya nga inosente nga kana bang natural ba nga iya pagka sexy. Ah. Oh. Paita ining kalakiha. Lisod ginituhan sa angkol ni kalakiha. Ay, sa untaman nga ang babae mahigala ma katuuhan mo ganin babae hana. Filipina kay kanabitang labihan ka kuan. Pero patal ni ka suway kuyab ni babae hana di ay. Oh? Ang yanawong ba murag kuan kayo? Nyo kanawa pa kasuway kuyab kay guapa mistisa ang iring ni yang gi. Hawkan hawkan. Nya nay mo kalit og hawk nga kun inosente ho ning babae hana inosente naong pa. Ro pa kasuway kuyab. Taas sa magbuhok nga kuno, amis kay buhok murag naka. Oh. Ah, gigamitan gani siguro og EXL, kuan siguro inday maris. Kanang iya bang kuan baka nang oh, kanang na ang pang skin care sa EXL. skin care oil, ah. Hamis man, oh. Natintal sa uncle, oy. Di lang ako ipakita mahigala ng kwan kay giingnan ko din nga ay lang. Pero pwede ko ako ipakita gamay ang now ang iyang kwan lang. I-blur ba lang ka na to? Or magkakita mga tao ba? Nga. At sakto din ngayon attorney. Pero di na lang dahil, di na lang. Dahil na lang, di na lang. Okay. Di, masugod sa inday kayo. Pero bita, ito lang proteksyonan sa mga higala, no? Atong tahuron ang gitkuan ako diri gihatag by confidence mangod mahigala ang gipasa yung picture. Monitor ni, oo. So, sige lang. Niya, sa pikas nga bahin kong puna, namatay mga lagda sa KBP ko dahi. Ito lang proteksyonan taon po ng babayhana, mga sukit ni Pamino. Kurog, kining babayhana nga inosinti, kurog siya, lalo makagakson kang galit anag. Na, makuyawan ko ka gwardiya god, niya nagay pusil dahi. Di na ratol in taon si Inday Inocente para ba in taon mga sukitig paminaw? Kalitan na kaghawak niya, kalitan kagakos. Unya, paatubangon, hindi na matubang eh. Matubang na na eh, mapulis dahi. Hindi namin nga nakikisul, nasan ako, dili eh. Istorya gini mo, aron nga makuan siya. Nakurog pa mga ina. Okay, so ato niya balikan, mahigala ka rong nga totoo. San ba eh? Purbidang iringa. San ba'y may galang humanlamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdom? Alas 9.04 na.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? bitin. Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dili bitin. Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash for select G-load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
5: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus. Di bitin.
6: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
6: Mga kasama, kung ikaw ang gisaligan sa balay, padayon lang sa pag-atiman. Pero tungod sa pamuwaw o kakapoy, usahay dire na musulod ang sip-on. Palabyon lang una ang runny nose o pag-atsing. Kung makasinati na o simptoma sa sip-on, mag-Newzef Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sip-on nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sip-on nga virus maong kinahanglan dayong paggangon. Maong sa unang sinyales sa sip-on, mag-Newzef Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas padali ang pag-ayos sa sintomas sa sipon, sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo og makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot og mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Newzef Z Plus Forte with zinc dayon. Penilefrin HCl Clorphenamine Maleate Paracetamol Plus Zinc is the generic name of Newzef Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: Pila pilang win! San Miguel Pilang win!
10: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pilang products. Apil na! San Miguel Pilang win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.

0: 90% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may galas sa 9-11 na sa ato babanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the point.
10: Okay na nga portion, may kailangan dito sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagun ini ang Rosehip, nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa baronabihuhan ang sakit atun sa arthritis. May pagtuunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sa nini ang imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kapi. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
11: Straight to the point.
10: Alas sa 9:12 na sa bad-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
11: Straight to the
10: daghan
11: point.
10: Daghan kita mga issues may gala pero ato lang yan ang bahin-bahino na atong isunod sa si Colonel Buransing. Kay duha man to ka witnesses gapon si Colonel Buransing og si Colonel Panupyo, no? Ang ilang gi-present atol sa impeachment trial. Unahon ta sa si Colonel Buransing dayon modawat tag report nya isunod nato si Colonel Panupyo. Para di kasan mo pull an dina kay umog sige tag police reports murag mo pull an sad mo. So discuss tag issue nya dayon na hisgot ta og issues impeachment nya dayon magpa-report sa tagadali Mahigala kay naka-ready na to mga reporters nya balik sa tamay galag issues impeachment hisgot sa tagbaha-baha mga sugintig paminaw. Kay kung mag-hisgot ko dire pulos report na pud mapulaan mo o magsige ko hisgot og impeachment na pud tanan apulaan sad mo. So ato lang ni balanse-balanse gamay ha. Okay, kay aron nya kon tani. Sige arita ni Colonel Buransing mga sugintig paminaw pero akong arita sa mga senator judges o sa ilang pagpangutana o sa mga portions. Pagpresentar ni Colonel Buransing ilang gi katuyuan sa prosecution nga dunay activity, dunay certification nya ang pangutana inday ken nga so dunay certification and DepEd ang civil military operation day ken nga gigamit ni sa OVP sa ilang pagjustify dito sa AOM kadtong audit observation memorandum sa COA. So mo tay pangutana ni Ping Lacson. O nya kana mga higala nga certification nga gigamit pag justify dili sa conclusion nga misuse pa. Mo na akong ingon layo pas tinuod kay ang man og kanang army mangayog certification to nga naata nang activity pag matuod nga naata nang activity. Kana mga higalang kalihukan sa mga sundalo nga duna mahigalay kalambigitan sa mga batan-on sa mga nga di nakintay up slash DepEd ining Youth Leadership Summit o Information Education Campaign. Na ako example ha, ang pagpangayog certification, kay muna magigamitan nila dahil o kanang ilang ipintalan nga kining certification gigamit pag justify skuwa. No? Nakasabot ba mo nga gigamit pag justify skuwa? Ingon ang Colonel wala. Pero ang katuyuan nga na-issue kag certification, aron pag matuod nga naan ang activity. Palihara ko na mahigalabani ha. Panalitan o ikaw mga play kag trabaho. O bisan karon na kay trabaho, niya naka-attend ka mga trainings, inana. Or mag-apply ka, labi na sa academy panalitan, mag-apply ka og kininiang og instructor ka karon, apply ka pagka-professor, day, associate professor, inana. Kaya naman na sa mga ranking ko, gikan sa instructor, assistant professor, associate professor, professor, inana, university professor. Or bisag asa ka mag-apply, nga doon na kay mga training na apilan, imo man ang mga certification na imo niya touch indikin. Wa magpasabot nga kato nag-issue sa certification, makahibaw to unsay gamitan nimo sa certification indikin.
8: Straight to the point.
10: Example kami dire sa atong sibianan. Mohatag tag certification nga naay nag-intern na to dire. Na-intern ni si kuan baka Mr. Juan de la Cruz. Nag-internship ni siya dire. Mohatag ta ana og grado, mohatag tag certification. Nya karon do na tay election coverage in Imaris. Pag election coverage natay mga volunteers. Nya di ay mga estudyante sad mga MASCOM ni appeal pod. Mohatag sad tag certification nga naka-appeal sa election coverage. 2025 election coverage ana 2022 presidential election hatag taog kanang certification. Wa ta kahibaw kung usaon la to. Panalitan nang apply sa trabaho. Pag apply sa trabaho gi attach sila nga naka-appeal ko coverage di YHP. I-appeal man nila. Wa ta kahibaw. So nganong gipadako man ang isyu haday? Once mo issue kag certification, wa mo pasabot nga kahibaw ka para unsaon to nga certification. So kadto nga certification gi-appeal nila justify sa kuha nga naa mi ani nga activity. Kay mo man ilang gipintal medyo so far ha kana na ang mga ikog dispensa sa prosecution. So far wala pa gyud sila na probahan. Mayo og kanang dili ko mahimo conclusion kay base sa sunod nga mga witnesses na apa. But so far, ang duha ka mga kernel nga ilang i-present gahapon, wagyod. Unya, gawas ana, wa na ganit mo cross ang defense. Katos kernel at si Kamas maayo o mauto i-present kay siya gyod ang naa sa intel. Kining duha ka mga kernels, di naman sa CMO. So, basi masakita na to ang uban bitaw nga, labi na nga, kwan, mga loyalista, gyud mahigala, nga, suko sa mga Duterte. Akong evaluation, honest to goodness ni nga evaluation. Nga so far, ang prosecution, wa pa gyud mga higala, wa gyud. Gahapon, tanawa ha, ang testimonya mga higala sa maong mga kernels, dili ang ngayong i-cross. In fairness, aning duha ka mga kernel, mga higala nga gipresent sa prosecution, in fairness nila, nagpakita hinoon, at least natay paglaom, ngang atong Armed Forces of the Philippines dahil doon na pa yung mga prinsipyo o wa sila, apolitical sila. O sa pangunta na ito, bagun na nila, wa ba ingon nga gidapigan? Ha? Okay ra ang ilang kwan, dili sa bias ng mga witnesses, ang ilang tubag, tubag lang yun. Nga, kung sa'y klarong pangunta na, maroon pag itubag. Dili mag-appeal sa politika. At least, naghatag na yung kininduha ka mga colonel from the Armed Forces of the Philippines sa kahatag o idea na ito, nga ang Armed Forces of the Philippines, fair sila. So far, wa sila ba na politika na ibang? Kanitang, hibawaan mo yung biased nga witness. Ba't sila, unsay pangutana, gitubag lang. Ha? Giuna ito, mahigala si Colonel Buransing. May paminawan ito, hakin nga portion, mahigala sa pagpangutana kagahapon. Sige, proceedings. Okay.
12: Can confirm that no money was given to the AFP or any of its units anyone in your unit, but that DepEd must have spent money on the activities.
13: I can only speak for the 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, sir. No funds were downloaded to our specific unit, sir.
12: But it is very possible that DepEd spent on the YLS and the IECs.
13: Yes, sir.
12: Colonel Buransing, sinimbuti po, ng DepEd bilang bahagi ng sagot nila sa AOM, yung certification na pinirmahan po ninyo, maliban dun sa ibang certifications na in-stipulate kanina, bilang patunay na naging matagumpay yung kanilang confidential operations. Una, nalalaman niyo po ba yan?
13: No, sir. I am not an intelligence officer, sir, so I'm not privy to any intelligence officer.
12: Pangalawa, binagit ko kanina na walang binagit.
10: Boss, ano? Kani klaro ganito, bag, Kanang honest to goodness, madili man ko intelligence officer, sir. Di ko katubag anang napita. Pero pagpangutan na, posible ba nga ang deep end ni gasto ani, ni download o kwarta, ni gasto anaday, of course, kay activity man. But pagpangutan na about intel, ito ba gisa klaro? Honest to goodness nga tubag, nga dili man ko intelligence officer, sir. So, ang ngayon pangutan, anong taan ni sila chika lagi? Ngano di man ipatawag sila chika? Kung gusto sila mahigala nga maklaro ba? Asa pa doon ang kwarta? Sila chika mo imo explain. Pero double-edged na ang testimonya nila chika, mahimo nga ma-pin down si Sara Duterte? Mahimo sad niya ma-explain nila chika? Matagaan yung magklarong explanation because siya man maoy intelligence officer sa armed forces.
14: Straight to the point.
10: Mura ba ni mahigala og ang issue about intelligence funds ang ipatawag ang CMO? Ang kuyaw sa sunod ipatawag ang engineering. Basig ka tong batalyon commander sa engineering brigade may ipatawag. Layo kayo, no? Layo kayo. Ano ingon si Colonel Buransing? Di ko ka kuansir, kaya di mo ko intelligence officer. E kaniha, ato ning analysis, honest to goodness ning analysis na to, based sa testimony, di ba kita yung nagtisimony, ayaman ng ang Colonel Buransing man na, muna, kang i-evaluate ni mo ang abogado sa defense, dili na kinalang mo cross. Di na. Hasta po si Colonel Panopio, no more cross, nothing to cross, Your Honor. Wa may na-establishar. Ay, padayon na ito names, sige names.
12: Okay. O sa First Tabak o sa unit ninyo. Tama po ba?
13: Yes, sir.
12: But would you know if DepEd spent on that activity on their own people because you collaborated with DepEd on that activity? Would you know? Sabi nyo kanina kasi KKB.
13: Yes, sir. What I know is they arrived there. They were there during the youth leadership summits and traveling, as I know, in the government, entails expenses and permission to leave the post, sir.
12: Alam nyo ba na confidential funds ang ginastos para doon sa expenses na yun o hindi pa?
13: I have no knowledge about the source of funds, sir.
12: So you can confirm that no money was given to the AFP or any of its units anyone in your unit, but that DepEd must have spent money on the activities?
13: I can only speak for the 1st Infantry Tabak Division, Philippine Army, sir. No funds were downloaded to our specific unit, sir.
12: But it is very possible that DepEd spent on the YLS and the IECs.
13: Yes, sir.
12: Final question. Did you spend intelligence or confidential funds for these activities on the part of the AFP? Or was this part of your regular programming, as you said earlier, chargeable against your regular budget?
13: It's part of the regular budget, sir. But if I may explain, sir, so that the...
12: You may, sir.
13: Yes, sir. The conduct of the Youth Leadership Summit is part of the a campaign, sir. So it involves civil military operations, combat operations, and intelligence operations. Although I cannot comment about the intelligence operations, sir, but they are interlinked and mutually supporting. So... All Army and AFP operations are intelligence-driven, sir.
12: So it's possible that intelligence funds were spent by the AFP in regard or in relation to these activities. So you can confirm that no money was given
10: okay,
12: to the
10: pause
12: AFP?
10: Okay, pause. Sige. So mo na yung mga higala nga na-explain niya mga kaigalaan nga kining CMO nga activity apil mahigala ang combat o ang intel interlink ni day. So kung interlink malagmit nga duna mahigalay mga funding nga confidential funds nga naapil paggasto diha dili sa maka saysay on matters of intelligence kay dili man sa intelligence officer mo na nga hantod ron sakto gito si Chase unta sila chika mao may gisigihan og mention nganong di man ipatawag dapay lain arita ni kwan ni Colonel Kwandong ni Colonel Panopio. Para makwanta lang eh. Maritso talang eh. Si Colonel Panopio, tara ha? Ang kinini ang kwan, lahat pa itong kang lakson. Kasi lakson na yun. Ingo naman si lakson saan niya, di man competent ang witness. Kaya lakson na. Sabot si lakson niya. Kwan, yun yung pwedeng mo nang bisa pag magpa-atik-atik sa pangutana. Sabot siya mo na kadugayan maka di malikayan maka mention selection nga dili man di man competent. Pero di ko mahatag o conclusion karon dayon ha kay basin og duna pa ilaing witnesses nagpaabot ko og witness nga makaingon bang kapuntos ang nakapuntos ng prosecution. But so far karon wa pagyud kapuntos. Prangkang pagkaistorya ha. Pero dili pa ko mahatag conclusion as early as now because tingali duna pa sa lain pang mga witnesses nga i-present. Tarawa lang ko na atong balikan noon karon tutaon. Di pa mahigala si Colonel Panupyo. Naglisod taon og pahigayon o direct examination ng abogado sa kung ano eh? Prosecution. Kanunay maobjekan. Ako di ko manaway og lawyer ha. Kay para na ko ang tanan lawyers may gala nga labi na trial lawyers. Di ko musaway. Pero ako lang hisgutan na pita ba nga natural naman ang maobjekan. Di ka lusot yung pangutana. Kanunay maobjekan. Because lisod yun. Sa panutso niyo itong pangutana ha nga. Muray siyang nangita siyang pamaagi. Unsa pa mamuray kang nanikop o kasag ba? Naningkamot o piga, wa may napiga. Mana kasabot sa infernus abogado ha, kanuna ito maobjekan, wa pasabot niya kwan. Ako di ko manaway lawyer para nako. Pulos sa maayo. In fact, kinipita, mas maguwang ko kayo ng abogados, kung bata kayo abogados di pinsa, eh. Giobjek-objekan lang bata. Nga naman yung kininguwang na ibutang tama ayo na sa kwan, kay para nako magod, ang trial practice ba, ang imong experience, advantage ni mo, pero kada bitaw ang lisod yung bitaw ang imong side, nga, di aka sa dipinsa, di aka sa side niya murag apiki mo, muna yung lisod. Muna yung pangutana, mahigala ka, mauna yung mangutana ang abogado ha, oy. Pero, nga nung kanuna yung maobjekan, kay naniko pintawang siyang sao, may mapiga na ito, hindi man mada. Ako yung, tanawa ha, aroma klaro na akong gisulti. Niya, human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:26 na.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
2: Charm, Zap, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
2: Bangong kumaka bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
5: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
6: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
7: United Home. Yun nilab yan.
8: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
10: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
11: Bili, di ko kaklaro, basta layo, has sun kayo sa adlaw adlaw pero sukad med iBerry ko mas gaan na ang pananaw ya bi maigmata sa bumtan
12: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
13: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein mapalit sa parmasya nga duol nimo.
14: Labad sa ulo dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic masaligan maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Take us to the bridge, girly. Girl, your confidence has no end. Hair so smooth and just fruit. Smooth and dandruff.
17: Di makaundang o galo tungod sa dandruff?
18: Try all new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex. Our best ever sun silk, made even better versus previous formulation, so your hair is with regular use.
19: Sway it with sun silk.
20: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
21: Atong attack na may gala sa 9:29 na sa atong pagmanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
22: Straight to the point.
21: Nagika ni Colonel Buransing, arita may gala ni Colonel Panopio. Talawa na ko, no? Ang pagpangutana may gala ang Colonel Panopio, talawa pa, i-evaluate ang tubag. Wa mo dapig may higala sa prosecution ang tubag. Nalisod yun lang ka ng piga-piga, mapiga sa witness na buhan na ay makuha ang taon. Nalisod mo na nga, kadugayang piga-piga, maumsika na lang hinoon. In fairness, abogado ha, di ko mo saway ka, abogado, pulos maayo. In fact, kinigilang giobjikan, may kaladik ko mingong nga bangaan objikan mandili. Naningkamot na gitawan po ang abogado, saon niya pagpulusot niyang pangutana? Naningkamot na gitawan po siya, walang yun, saon taman? Talawa habi, atong balikan, sige names, arita ni Colonel Panopio. Ako i-point out, okay ni.
23: Ang dahilan na binigay sa inyo, kung meron man, kung bakit ginamit ng, sa ganoong paraan ng DepEd yung certification niyo.
24: Thank your honor.
23: Clear your honor.
24: If he knows, do you know, did DepEd ever explain to you why they did that?
25: I think, your honor, I can't answer for the DepEd. I can only answer for our office, your honor.
21: Pause. Saktong tubang. I cannot answer for the DepEd. I can only answer for on behalf of my office. Ang pangutana, pareha ba sa ito nga, stupid ko no ang witness. Dili ba stupid ang witness? And the answer of the witness ni Acosta og ni Kwan, ni Ortonio, pulos fakto. Ang question na stupid. Talawa, kining tubag ni Colonel Panopio, I can only answer sa ayang opisina, di ko ka-answer for the DepEd. Di man siya, taga-DepEd. Pangutana niyo yung taga-DepEd because if you will force him to answer on questions about DepEd, that will become hearsay. That will make the witness incompetent. So, sakto yung tubag, di ko cancel ang DepEd. Cancel ako sa mga opisina. Okay, sige, padayon dong.
23: Ang tanong ko po, may kaugnayan po ba? Ano po ang kaugnayan nung certification na inisyo nyo dun sa paggasta ng DepEd ng confidential funds na nagkahalagang 15,540,000 pesos noong 2023 di umano'y sa pagbabayad ng mga rewards.
0: Objection, yep. Your Honor. Witness is incompetent to answer the question. And the question is speculative and it calls for an opinion, Your Honor.
24: Attorney Ray, I would have to sustain the objection.
21: Pause. Sakto ang pangutan na taon, wa kalusot objekan. Dili kami nga banga ng abogado, ha? Mayo. Naningkamot na po ng abogado taon nga, makalusot yung pangutan na. So, pigya, o sa may magkuha na to ini. Maobjekan nyo siya. Of course, ang defense, sakto ang objection sa defense. Kanalang taas kayong pangutan na compounded na daan. So, muna, sustain. Sustain it, sis. Sakto ang objection. Pero in fairness, ano yung na-objekan siya? Kapila siya ma-objekan? Kanunay ma-sustain ang objection? It doesn't mean niya, kung ano, ako di ko manawa, lawyer. Kinila na ningkamot ng tawang po siya, mas maguwang good siya kayo. Dako kay pangidaron gap niya sa defense counsel. Eh. Naningkamot na gitawan po ng lawyer sa prosecution nga, kung saan nga makapiga gitawan. Saan tamawa may mapiga yun. Ako i-point out ha, asa dapit ang kwana, na asa dapit na alkansi, asa dapit na kaginan siya. Human lamang si pipila ka mga pahinomdom. Standby. Alas 9.33 na. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
1: Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Seth Living Testimonies.
22: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
26: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
22: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
26: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas lagi itong bato.
4: Living Testimonies.
27: Apo, katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
28: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
29: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimugikan sa ginkgo leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
21: Alas 9.35 na sa ato buwan uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
4: Straight to the Point.
21: Talawagod ang gap, mga higalas pangidaron sa abogados, prosecution, counsel for the prosecution, o kining sa defense. Pakalayo akin eh. Bag-o pa ning kuana pero inig-object sakto man ang objection because ang question daan objectionable kini nga lawyer sad niya sa prosecution dili pag unsa maayo ning nga lawyer kasabot sa objectionable gyang question pero unsaon naman mo iya nang maningkamot lang sa balag maobjectan basta makuha niya yang tuyo makapiga ba lang in taon wa gyud siya padayon ug names padayon objectan sa objection sustain kanunay ang sustain ang objection tiaw mo na. Oh, pasaya para yun daw.
24: That question. Kindly modify or move to another point.
30: Yung pong sino po sa DepEd ang nag-coordinate sa inyo noong 2023 para ipaalam sa inyo ang resulta daw ng kanilang confidential operations.
0: Objection, Your Honor. No basis, Your Honor.
30: I'm asking the witness, Your Honor, if there is anyone from the DepEd who gave them that information.
24: Counsel, so I'm constrained to sustain the objection.
21: Boss. Kanunay yung objection. Dili sa'yo, naluoy ko sa abogado taon sa kwana. Dili sa'yo niya, dili sa banga ng abogado. Dili. Para nako dili. Nanikamot niya, bahala na. Sabot siya dahil nga objection. Objection yung kwana. Pero iyan lang yung ipalusot yung taon ba? Nya kay abdik sa nibantay ning bata bisag bata pa na objekan niyo siya. Kuha gyud ka extract og kwantaon. Objekan man, sige, tawa ha. sustain ang objection. Ingon sa case, I am constrained to sustain the objection. Buti pasabot, napugos yun ko nga, sakto yun yung objection, move to another point. Or rephrase your question or move to another point. Dili ko manaway lawyer gina. Kasabot ko, tanaw ko mga, puro si mga mayo. Kaya sa bata pa kayo. Eh, kaya sa tiguan na gud. Sa ito pa, karaan na skurti ba? I presume, ha nga, trial lawyer gud eh. Wala kita ko ka Manila, wala sila gagawin pa. Si attorney Salatan, rin ko pangutan ka ila, kana. Salatan rin ka ila, yun. Ah, kana, sugat-sugat, Miss Kurti. Pero kini, ako i-presume na nga, maayon eh. Ang iya lang, anam, objekan sa bata rin nag-object niya, sustain ang objection. Kapila man ma-object, kapila mong object, kapila ma-sustain. Kanuna ibang, una, pero wala pasabot nga ko na. Kini, ang iya lang ginagawa, kung nahuna ginagawa, sabot sa objectionable ni may na di magkabantay din kontra di okay makalusot ng question tara ba ngisi-ngisi lang ibang tanong ay okay, okay, proceed proceed dong parayon dong
24: kindly reform modify or move to another point.
30: Sino po ang humingi, sino po ang nagpa-issue sa inyo nung certification na in-issue nyo?
24: Yung po certification ay in compliance with the order of my commander to issue certifications to DepEd in coordination with then USEC Nolasco Mimpin, Your Honor.
30: So, tama po ba? Sabi nyo, inutusan kayo? Inorderan kayo?
24: It is part of my job as the Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations to issue certificates to our partners, especially on activities conducted by the division, Your Honor.
30: What explanation was given to you when you were asked to issue that certification?
0: Big, Your Honor.
30: It's clear.
24: If he knows.
30: Explanation, Your Honor.
24: If he knows. If you know, Colonel. Yes, Your Honor. Our activities in the armed forces of the Philippines takes collaboration with other agencies. So it is, I think, normal for our agency to issue certifications that such an activities happen in
21: boss,
24: collaboration
21: boss,
24: with different...
21: Boss, tarawa. Isamayal kansyan eh. I think normal for our organization to issue certification. So normal nga ni-issue sa certification. So wala nga rin kamot na ng lawyer sa may ako makuha ni intawon nga magdapig na to ng testimony. Pag-testify pa, oh. It is normal for our organization to issue a certification. Pareha na mo this DOHP. O mag-coverage sa karon, mga imig, kisa mo volunteer coverage, may issue kong certification ni kuman. Nga nag-appeal ka sa among coverage, election coverage, kalag-kalag coverage baka, pero kalag-kalag, gamay raman sa nga coverage. Pero mga election coverage, usahay, naghantagwan, ginahalantag mga volunteers, ma-issue ko certification of them. That's normal. Ano yung tumago, it is normal for our organization nga ma-issue me. Kwa isa kakuha ginugwan, muna nga ningkamot in taon po, in fairness abogado ha, nga kini sa prosecution, ningkamot in taon siya og pangitag pamaagi, ba mula naging nanikop in taon o... Nanikop tawag ka sa gusto sa obali mo, Jack. Proceed, names. Wala yun, names.
24: Prevent, Your Honor.
30: So, ano po ang... para saan po yung pag-issue nyo ng certification na yun?
24: Ang certification na ito po ay nagpapatunay na yung pong mga youth leadership summit ay totoong na isa katuparan sa aming area of operations during the year 2023, Your Honor.
30: Bukod pa ron, meron pa ubang ibang dahilan kung bakit yung inisyo yung certification?
24: As far as I'm concerned, Your Honor, ang alam ko lang po ay magpapatunay na ang mga activities ng Youth Leadership Summit sa area ng 7th Infantry Division ay naisa katuparan sa taong yon, Your Honor.
30: Ano po ang kaugnayan ng certification na inisyo nyo doon sa umano'y pagbabayad ng reward ng DepEd gamit ang confidential funds?
0: No basis, Your Honor.
24: If in house counsel, I have no information on that, Your Honor.
30: I think that will be all for the witness, Your Honor.
21: Okay, pause. Wagi mapiga. Sige, kanak na lang. Ang tanong ni Wawa sa reward, I have no idea. On that, Your Honor, nga naman, di man siya intel official good. Di man siya intelligence official. Sila chika lagi may patawag. Ha? Tanawin to sa chika, muna ba siya hantak ba? O hantak pa niya, patay buhi, gini. O sa magkasara, patay ka o buhi. Pag hantak na ron, gano'n bang kara-i-cross ba day? O kuan muna ba, kabit ba, gano'n ba? O sige. Duhaman ka ng chika, double agent na, makuyawan ang mga pro Duterte, makuyawa sa anti Duterte. Kuyawa ning kang natsikaw sa kaybuhi an testimonya ani. Pero kanin mga mga colonels, mo na sakto ang defense, no more cross. Nothing to cross. My God. At balikan ha, standby human lamang sa pipila ka pahinomdom. Alas na 9:42 na.
5: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
6: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
7: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
6: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
7: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
6: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
7: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing aklase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana ay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon, ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
5: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
10: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Og samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with So Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa kigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga Newsef for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Newsef. Carbocystin is the generic name of Soul Milks. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
11: sakit. Mga kasama, nakasinati na mamo anang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa, lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinal that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenamic acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dulfinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit na sa na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresitang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dulfinal. Bifenamic acid is the generic name of Dulfinal. If symptoms persist, consult your doctor.
1: In 5 meters, turn the right.
2: Ha? Asa ko no?
14: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash for select G-load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
15: GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin!
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
21: Atong takna may galas na 9:48 na sa atong uban karoning atong tulumanon inyo nga tulumanon.
16: Straight to the point.
21: Ato sa tagay pagtagad mahigala kay dili patamo padayon ning atong isgutanan ron. Doon naman ko'y pamilya nagduda ron nga kining usa ka babae, ah, bata para ba kayong tao ni mahigala, no? 17 anyos ning babayhana. Napalgang namatay mga higala dito sa baybayon. Unya, unang gipalutaw nga kuno nalumos ning maong bata. Nalumos ni maong dalagita. Pero ang pamilya nagduda nga doon ay foul play ni. Karon ang gituuhan may gala nga gi-rape ni mga babae unya gilumsan. Ato i-check may gala ang report live karon may gala sa crime scene. Si Radyo Man Paul Lauro mga sugit ng Paminaw kay ang pamilya dili konbinsido nga kining mga babayhana may gala na lumos is dagat. Nga nung malumos mga taon. Ah, 17 years old. Ang ila may gala ang gitanaw doon ay mga bunog kining mga babae. Hopefully mga higala makatugan ani ang resulta sa autopsy. Kung na-autopsy na baka or unsa ba. Ato sa 86 kasamang Pulao ro, aron nga masuta na to, kinimaong nga report. Yes, Rajiman Paul?
16: D-D-D-Y-H-P. Tata, RMN Report.
17: Rajiman, Attorney Rufiel, ang atong investigative team, nakaabot ron din sa crime scene, naglangkog na nila ni State Pilot Jesus Mampong, baka pantanaan ng tagkawan. Niya ta ron sa lugar, sa baybayon, Attorney Rufiel, gitawag ni Og Purok Maya, Barangay Balod, sa lungsod sa San Fernando, ikatuna ni siyang barangay o magigranta sa lungsod Attorney Rufiel sa barangay Poblacion na yun ikatutunan ng barangay Balod niya barangay nga maagyan sa di pa kamuabot o syudad sa Karkar. Hindi nga kung ibarugan Attorney Rufiel, din nga ikipahimutan sa usak ka mananagat, sa 18 anos mananagat, ang wala maglok na ubo nga lawas o saka 17 anos niya si Mariel Hintapa, anak ni siya ni Brad Rodel Albularyo o Hintapa na naadya sa address diya sa Barangay Balirong sa Siyudad Sanaga.
21: Paul, ato garohan Paul, anak ni siya, kini si Mariel Paul, anak ni siya ni Rodel, o sa

0: Oh, sige, aron maklaro to kay una natawa ta tong report, Rudel Canonigo.
1: Iya na medyo lima turn ni Rapin. Onya usa ni siya ka state healer, no? Kini si Rudel, no? Baniog ni siya diyas Malero as a Brad Rudel Albolario. Ay tambal mo ni siya. Pete Hiller ni siya. Kalang dinisaya ng mga tambal-tambal. Ikaduwa ni niyang anak, maguwang laki. Ikaduwa ni si Mariel Attorney Rupil. So, doon ay usa kasaksi, ini si Judy Cabalier, ato na interview, nga iya pang nakita na padungs by bayon, kining maoga biktima. Later on, o pagkataod-taod, nakadungog na siya mga at kaguliyan sa baybayon, yung dunay na palgan nga patayng lawas o sa kabatanong babay o niya ang nakakita si Noy Lando, si Gutay Ocho Anils, o sa rin siya ka mananagat. Atong na time, Attorney Rupil, namukot ni siya, no? Sa baybayon, hindi pa natin siya hinabiyon, kining ako gibarugan, din niya gipahimutan ang biktima, humaniya kuhaa dito sa Tagat yun. Pati ikaw ba na Tony Rupil, si Noy Lando, nilang natin pakita iyang naong, maibisigaran din siya tuod kay ang amahan sa biktima, niingon nga doon ay tinuukan ang liog sa bata, doon ay bunog sa kilid, nga iyang ginudahan nga giabuso kay iya sa nakita ang kinatao na medyo namuwa at Tony Rupil, inungdan niya iyang ipautopsi ang patayng lawas sa iyang anak. Nagre si Lando Attorney Rupil. Ako na lang siguro idrisog hatag ni mo ang kahimanan
0: sige.
1: Niya.
0: Ikaw lang hinabi, Paul. Hinabian na, Paul. Mapunok lang ang pangutana kung doon ay mapuno.
1: So, ito may nahitabo. Ato, mga umsa ka orasa dito by bayon o na mukot na Lando.
2: Mukot ko dito na.
1: Alas otso. O niya, Tama na, kita na ito ni mong biktima na langoy-langoy na daan. Kita ko ganun langoy na mapakakita. Ang apila ka, o saman, uras, ula ka nakakita at ay mong giingon na nakita ay mo siya na nagkapakapana. Nagkapakapana ba? Ganyan ako rin. Pero taon-taon nakatos nagak. Taon ko ato. Pero permiro pa ni mong pagpagawang sagat, namukot pa ka. Wala kay ka na. Wak may tao, gawas ni mo. Ikaw ra yun, pura. Unya, o sa may magbana-bana, 30 minuto, o nilapas na ang oras o nakakita na nagkapakapa tong babay?
2: Kung asa yun ba? Di oras yun.
1: Oras?
2: Di oras dito siya, kaya nabana na to.
1: So mga alas 9 na to.
2: Hindi kapin.
1: May bigkapin na doon ang isang iglesia. Nagkapakapang ka lang. Ang sama, maragibitan o nalumos lang.
2: Gala sa buhat niya.
1: Wa, magsingit.
2: Wa.
1: Kamingong tapang, tapang, anak, kapakapa ba? Anak mo nang malumos. Tapang, tapang.
2: Wala lang, layo kayo ko. Bungol pa yung gamay sa niya.
1: Ah, bungol-bungol ka gamay. Laan kayo kuhan sa imundong dyan po niya may pagkabungulo. Kung saan ka kalayo? Stimit lang. May man tayo stimit. Kining mga manalaga ka.
2: 200 meters.
1: 200 meters?
2: Oo.
1: Siya ang nakita mo kapag kapag ang sabi, naas by bayon, harping, o dito just now.
2: Isang nga siya, gold boy naman siya.
1: Alaw, yes, gold boy.
2: Kantil na, diyan, kantil lang na.
1: Kaya siya sa kantil lang ang doon ang pangin.
2: Daong na diyan, nagpumpumps back ko sa mabuhay.
1: Pinaka segundo o minutos baka iyang kapakapa.
2: Yes, minutos.
1: Yes, minutos. Sunod niyo mo nakita, ikas iyang pagkapakapa.
2: Nahipagpoko na po siya, pagdungkod na plane. Ako gidol siya. Tanaw na ko kay sa kotse.
1: Di sana kapag siya no. Sa maniunlod siya.
2: Butaw sir.
1: Wala siya munlod. Ang umaliya kapag kapa.
2: O, lutaw na ganon siya ako. Bawd.
1: So pag umaliya kapag kapa, nilutaw.
2: Lutaw.
1: Wa munlod. Wala. So nilutaw niya. Humani mong gihipo si mong pukot.
2: Ang uman. Anak ko din sa ako gidol siya. Lutaw na ko din na. Di anak mabaw siya. Pero din niya sila.
1: Pagkatuhod.
2: Pagkatuhod.
1: So imong gidol.
2: Doon ako.
1: Kung susunod yung magiging mo. Huwag may support yan. Nagana akong basad. Kung tayo purma niya, sabi ang naglutaw, nag-ubo, na-ubo, nag-ayang, nag-ubo-ubo. Imong gi,
2: ako sa nigguri siya.
1: Di man ka ni kukot na bahin, sabi ang imo siya giguri, di rin na sa babaw. Asa nga part sa iyang lawas ba na imong gigunitan pag-guruy ni mo?

0: estamos recién. Sabalá, Sato. La abuela. Bueno, soy Mungiana y Guru y Genehina. Como han todo de esta mana, se repita.
1: Ah, no,
0: Ang lugar dito ramo o ito na yung mga tubig gamay niya. Dito sa kayo, kwan niya taman. Na, kwan siya. Ang palibot niya, sa ito tawagan niya, bakawan. O, hininggabing libon kayo ang bakawan dito pag-as, lapas na sa tao. O niya, pag human ato, no inlando, hindi mo lang ipahinutang niya, kinsang silingan na una ni mong ipangayuan niya yung tabang o pahibaw nga doon na kayo nakuha nga babae nga hubo na.
1: Love Nick siya na. Ako yan dito.
0: Ang pinakadoon niya balay diha. Ni Nick.
1: Balay Nick. Yung amin siya.
0: Ah, pero nasuray siya ng balaya diha. Isam ng balay diha.
2: Natukol mo kayo.
0: Una na to na dyan.
2: Ako yan. Inyo. Bayaw.
0: Inyo. Bayaw ni mo. Ng balaya diha. Unang maagyan o bitan ka din sa baybayon. So pag sampit nila ang datingan,
2: Nick?
0: Nick? Yan saan yung pag sampit sila eh?
1: Hindi mo lang ko, Nick. Do, may tawag na ko. Hindi na, sir. Sagot ni Do. Do, tanawa ko, sir. Ako yung bangalan ng babae ng lupo. Tanawa to, tanila baka to. Kung ako yung sampit, sir. Oro na. Maro ko na siya.
0: Wa, katubag. Wa, siya, diya.
1: Na siya.
0: Ah, diya. Uli, ako sa sunod gini mo nini.
2: Nanool na mo dire.
1: Nanool mo dire. Sunod siya na ko.
0: Ah, sunod siya ni mo.
1: Oo, may siya kailan, sir.
0: Wa siya kailan. Ako, yung mga ito pagkatotood, nangabot na. Oo, mga ito, doon na tayo i-video ni Attorney Rupil. Ah, kung anong malupyo na dire. Mga na siya nag-video na yun sa itabo. Ah, nakita nila. Kisa yung gabutang o kualiya ako. Ha?
1: Rinig yung kamay na yun. Nagawag yung kamay na
0: yun. Asawa, John. Ah, John. Imo asawa mo ay nagkuala ato kwalya. Kwalya ato. Kwalya. Mao ni nagtapon. So nasab si John diri Attorney Rupil. Alay na John pa doon diri gamay yun kay lapokon kay diha John. Unda o tumbots diha John. Tanan. Pagkahibaw po din mo, kung saan may kisa na nagkuha ito, yung mga asawa ang kwalya. Pares na nagkuha ito. Kwalya, gara sa kisilingan. Ikaw, John, din lang sa kato. Mananagat ka. O wala, director ko, tatlaro ko kayo, nabuhin mga kaubahan ng amigo sila kung nagdo. Pero sa sayo pa, John, naamay nakakita po din mo nanagat ka dito?
3: Oo, oh, nanagat ko.
0: Ang kaurasa po dito?
3: Ay, ito, alas dito sa buntag.
0: Alas 6, alas 7, ang inong kuhan dito sa dagat.
3: Oo.
0: Nakita na ninyo mo na bilang ko dito?
3: Wala pa natin mabot.
0: Pagkawas na ninyo?
3: Pagkawas pa dito.
0: Sa maurasa ninyo mo pagkawas?
3: Alas dito sa kapinti. Kami niya, nanasan dito dito sa kuhan, mabuhay na dito sa pagkapama.
0: Sa interview kong Judy, nakita ko niya ang biktima, padoong sa nakita pa sa denim mo ang bata?
3: Oh, wala.
0: Anong orasa?
3: Wala.
0: Pero natin nakita na babae. Natin nakita na babae.
3: Anong orasa? Mga alas 8, mga alas 7.
0: Babae.
3: Babae siya.
0: Kung sa oras, kung sa alas 7, alas 8.
3: Mga orasa.
0: Sige, suot niya dyan.
3: Dako mo kayo ng unasan rin. Matong mga orasa, nakita na ko kaya gamit sa tulungin na. Hindi ko tansa, nakatubayan na mga tulungin na itong madali na matay.
0: Hindi ka sure siya ito.
3: Okay. Wala mong kuka.
0: Di mo ka nag-t-shirt o?
3: Nag-t-shirt sa gilo, niya puwa.
0: Short niya po ah.
3: Oh, short.
0: Diyan siya padung sa dagat o padung diri sa pagatpasan.
3: Diri siya sa pagatpasan, isod.
0: Isod siya?
3: Oo, oh, isod.
0: Wala siya kuyog.
3: Wala, sera mo sa?
0: Sera, wak nakakita, naliguwa balik.
3: Wala.
0: Okay. So matulusad ka, nakita nini mo si Lando, pauli na ka, si Lando, din mo kita.
3: Diri sa may mabuhay na kasiya ng kapakapada ng
0: tumukot. Wala, sa itawag ka na, mga bumbong.
3: Oo, mga bumbong.
0: Mga bumbong kayo, kamukot, manihihang buwan. Human ato, nakadungog na lang ka, nanalang ni Patay.
3: Oo, oh, man ato.
0: Diri na kasbalay niya, imo po paris, mawag ang tao, ilikuha, huwag na baka, tuwalya, para matabunan ang tao ng lawag, baka.
3: Oo.
0: Balikan na ito, Lando. Lando, salamat yun, oh. Sa ito sa, kung before to siya ni Lando, yan na nagat, Attorney Rupil, ato na ito si Gota, na kung sa tayo nakita, sa sayo pa, no? So nakakita si babae, pero di siya sure, umautok. wala naman sa mabuha o balik sa pagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkakapagkak yasali mo. So diha na nga naghala mga tao, wa joy nakasulti din sa pagbataan. Ngayon kasulti o sa kailan niya. Motong anak ni Kuan, anak ko, anak ni Rodel, iya sa Jamsha, wa sa kailan si Mahanman. Ining Jamsha pa ni iyang amahan at ni Rodel, dapendo sa didiri sa baybayon, sa prinsa daan ba? Luyuan ni Maura ang dagat na imutang kining Jamsha sa iyang amahan, no? So ato lang ipakonfirm niya ni Gaijin kung tinuod ba nga na CCTV nga nag-atubang sa dagat kay basin og nahagip niya before sa itabo, nahagip sa CCTV. Kung kasi ni Luol Swata, ulo naman, kung nalumos man, makita man yun na kung nga nagkapakapat.
4: Paul, ito, Paul!
0: Ang isulti, yes.
4: Kanamang lugar na, Paul, Mingao, Paul, no? Nya, kuwan bitaw, kinsa mga babayhan ng 17 years old, niya mo anha nga siya rausa nga maligo.
0: Mm-hmm.
4: Murag kadudahan kayo ng kuwan na?
0: Oh, doon ay time nga maligo. Kita nila kakita yan yun nga maligo din siya.
4: Maligo na anad ng mabayhan ng maligo siya rausa?
0: Maligo din siya diya. Ha? Kisa may nakakita sa una. Balong naman ito. Ikaw, Arine. Balong lang ko rin. Dilingin ka pa ako. Gamay lang. Angin mo lang. Udyo mo po. Dili na ka, minor. Arine ka na yung dilid. Amo lang i-establish ba? Arine yung dilid. Alam na, ayla kayo, ipaklaya ko yan. Gawa pala na. Alam, kung sa mantong adlawa, nga nakakita ka nga naligo sa ito siya.
5: Sa mantong kuandera, ginti pa ba?
0: Adugay na to?
5: Kaantag to ka lang dito pa, dakin-dakin ba?
0: Maligo yun din siya yung dagat.
5: Maligo yun din siya.
4: Bisag siya rausa, bisag siya rausa, Paul, maligo siya niya?
0: Siya ra. Oo, siya rausa, Attorney Rupil. Kaya, doon na sa'y, katong saksi na to, si Jody, sina na na ko ang video niya. Kita yun niya sa padoong sa dagat. Sa'yo pa. Uli ako na ipunta ng Jod. So ang oras sa babae nga iya nakita na nagpadong sa dagat ang biktima o ang isulti ni June na nakakita sa babae na nakashort o kuwan sumok sa pagatatan maumaog yung oras ha. E kini June, ano siya kay lakas sa nalinikuan atong anak ni Rodel, si Mariel, no? This is City and News in Town, Attorney Rodel. No? So itong balikan, doon sa kadugay ninyong pagpamukot niya, sige pa mukha kita o babae nga maligo. Kita ko. Ako, pangisya na muna ako na naon. Ano, asak ko sa na maram na ako yan. Ano mo, padung pa lang ka ba? Diba mo, padung pa lang ang tanaw. Kikanta ka din sa baybayan mo, padung ka dito. Naamin yun tayo matanaw-tanaw din sa kapis na tayo. Huwag yung kakakita, masukad, yan doon ay babae nga maligo o gagat. Una gito ni mong higayon niya, nakita ni mo siya nagpapamang. Laon, huwag yung laon. Ano ba mo to? Una ito higa yun, katumad lawag yun. Ano doon na kayo nakita nga nagkapakapa? Kapay. Simon Duda, nga na mga ito. Nakuha ito, nakuha na home sa lawag yun. Namilawag na din ha. Anong kantil niya, imong gingon. O, na ito na siya. So, posible din na ito kamaos siya mo lang. Uy, kamaom na ako. Kaya na naman yung nagpastig. Ano ko man? Nagpastig. Lalayo kayo ko. O. Nagpastig ba? Pero ano naman siya nung singgit niya? Abang, abang. Anak magyudon ta na, di ba? Malumos ta?
5: O ba, daman?
0: Walang titao din siya. Nakapro upa ito layo. Mga Pilipinas na dyan mo?
2: 200.
0: 100 meters. So ang itabo, doon ay nakita na mga bunog-bunog ang bata sa amahan, dito sa Morgue. Yan ay lama sa kanang kumagko, dito sa Liog, ngayon ang ginagahan dito. O niya doon ay bunog dito sa kilid. Ikaduha, kaya ang kinatao, Attorney Rupil, namuwa.
4: Hmm.
0: So mo itong iya ipa-autopsy. So kung sa'yo mo come up na resulta sa autopsy, wa kalikay nga ang nga parinti ba, makaduda sa unang tao, mamaoy naka-discovery. Ang damra baka dyan na matubag sa mga pangutana o niya, sa mga kabanay na istorya na ba ni mo ang amahan sa mata? Wapa. Pero ang dam ka nga matubag kung sa'yo mga pangutana. Ang dam kutubag sa'yo. Ang polis nag-imbestigar na nimo. Pagkikira na siya, rin balay na kong siya. Kasi rin imbestigar sa kodron. Balay. Balay. Kung ka na nakasulit. So, kinimong isulti na ako, maura po kinimong ito ba ng polis. Maura sa akin. Sa ilang mga pumutana. Kaya ito yung iba ko ang check ni si Lando de Arturo Rupino. 40 ka pin sa primo edad.
1: dito na sila. Di, katong na-abiyudo ka ba? Ah, kung tayo na ako na-abiyudo. Matay mga asawa. No? Doon na kay, sila ka anak mo, lima. Lima. Tulo babae, duha talaki. Namatay ang usa ka lalaki. Tubuhi ang upat na lang yun. Nanamin nyo na sila dyan. Ninyo ang tulos yan. Sa babae. Usang laki, usang babae ninyo. So, ang mga ba namin nyo, kinig ka mangura ni mong anak babae. Kuni ang kuyog na lang ni mo sa balay. So, mga nasit. Kung kaya mong kapag-abag, yung kapag na kuyog sa balay, kamo na lang diwa. Ang imong mga kuha nga isda sa imong pamupot yun, usahon na nimo, inyo lagi konsumo o inyo na ipamaligyan ng kin. At yung gayon natin, long days for what? O may sa bouncer, ang halitin. Sa konsumo, sa sadaan, sa lang, ang to siya. Pero gusto, kung ang gaman, ninuot ka ba yung nagkakuha, ipamaligyan yun na ninyo. Baligyan ang mga taghan yung tayo, sir.
6: Taghan ang kuha.
1: Ipindis kuha, eh. Gamay-gamay ra, ikonsumo lang ninyo.
6: O.
1: Gawa sa imong pagpanagat doon, doon na ba ba kailangan na rakit-rakit na trabaho? Anong sideline ba? Papulayan na ito ba? Ano? Protection naman siya. So gawa sa imong pagpanagat, kung sa may lain pa nimang trabaho nga na mahuan, ako na sabi pa siya, trabaho nga mason. Ako mason ka. So na yung uncle ka, na yung makuha ni mo ka, na tayo pandayon, balay, land, kuyog ka lang, anak. No, yung makuha na ko. Pero nakakay, hindi trabaho nga balay, na mo yung trabaho. Nga siya sa, tago ng palit nga mo sir, nakangki ba sa
6: suwot sa... Pagka humanaw gahapon, pag humanaw ni mo kaimutan din yan, na mga polis, mistik ka na katong gahapon, ni trabaho ka, mautawa ka din yung gahapon.
1: Trabaho gahapon? Makuha. Yan, nanawag na kong bata sir, kumaglangan, kung ito niya ulit ko.
6: Ikalikay yan dun, nadudahan, taon sa may mo reaksyon? Nadudahan ba?
1: Nangibulong na ko siya nang nadudahan ko, kaya ako nang ito na wagon, patay, na wala itapot o nang itudahan dito.
6: Kaandam ka mo pasabot sa amahan na why kay nahimok na krimin. Hindi mo lang luwas ang bata. Gitabag po. Ako lang gitabag mag-goyan ka rito.
1: Para na, sir.
6: Attorney Rupil, doon na tayo dugang pamutahan na.
4: Oh, sige lang, Paul.
6: Sa bata.
4: Okay lang, Paul. No, misteryoso pa ni kayo, Paul. Misteryoso pa kayo ng sitwasyon na. Sige lang, doon naman makakumpangutan na sa tanyan Jane San, unsa gayon ko na mataang, maligo ni siya mo anak sa, maligo lang siya kiyara po, bisag dalaga siya, nana, siya na usa, maligo siya niya.
1: Ito rin kinibata, Johnny Rupil, doon na siya ay gamay nga mental kwantod ba? Ato lang niya ipa-explain sa amahan.
4: Sige.
1: Kung sa klase sa pagka-PWD ang maong bata.
4: Okay, sige po, akong i-check si Jane Galliardo sa dito speak spot, kay aron nga makwanta ni.
1: Kay pa gikan diri sa area o crime scene mismo Attorney Rupil nung sa mga silingan diri kun si Sukanta. Unya salamat kay Orlando sa imong mga tubag sa among pangutana. Okay. Sa abli ra imong pultahan sa dugang pang mga investigasyon.
6: Okay.
1: So gikan diri sa area sa baybayon jud Attorney Rupil balis speed pilot. Yes, si Sumampong, makapan ng alang tangkawan. Ako yung Radyo Man, Paul Lauro, DYHP.
4: Salamat po Lauro sa imong report no atong gitan-aw may gala sa manid dunay krimen ni tabo wa ba pero akong karon sa kay sa manid naanad siya kung misteryoso mo kay badalaga ka maligo ka anang ikaw ra usa bisag ani kag maginusara kag ato inday maris ikaw na maris ikaw dekin ikaw ra usa imagine katong lugar ra madto kay ikaw ra usa so ngano man dunay kakulian unsa ba so mo na ato i-check sa si kasaman Jane Galliardo aron nya masuta tani mahigala pero ipa-autopsy gid para maklaro no. O doon na ba'y foul play ang mga kamatayon? Si Jane Galliardo sa dugang report ni mga orasa karon mga sugitig paminaw. O kini nga portion may gato-gato sa sugatrol. Daghan karon ang doon na gipamati. Sama ining insomnia, constipation, high blood, diabetes. O kung ikaw na anini doon ang herbal supplement nga para ni mo maukini ang sugatrol. Na kini may gala ang formula nga A, B, C, D. Mga sugitig paminaw. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Dinggikan gyud sila mga dahon na gigamit isip herbal medicine. Mo na makatabang sa mga naglisod mga kagilaan sa pagkatulog o insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga may hinungdan aning diabetes. Mausama ka nato matag adlaw nagsugatrol.
7: Straight to the point.
4: Okay, ato nga balikan sa kasamang Jane Galliardo mahigala sa dugang report niya ng mga orasa. Ato ang karon mahigala live sa balay sa biktima, dito adito ang haya, mga sukit di paminaw. Para maklaro talang gini, kaya pamilya nagduda man po, mga sukit di paminaw, no? So, aron nga, once and for all, matubag ni mga pagduda, mayo o ipa-autopsy ni, Unya, sa resulta sa autopsy, mingita tamay gala ko sa sunod ng mga lakang ani. Ato sa i-check. Yes, Jane, sa ato nga pika sa kalinya. Si karong nga tataod, mga sukit ni Pamino, tumbalikan si kasamang Jane Galliado sa dugang report. O kini nga portion sa may gala tunsab ka nato sa said Panyawan Liniment Oil. Mga Panyawan, pait ang kahintang sa panahon karon. Apan doon ay maimbalita, gikan sa pait, kana ang said Liniment Oil nga may muhatag o kapayan sa tunggi antos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, bunay, pinakan sa gagmang mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan, sa Seed Element Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling.
7: Straight to the point.
4: Dili makontakt si Jane kay brown out sa area. Ah, sige. Ipakuha na to niyang interview na lang day. Iparecord na lang. Ato lang kuhaon ang dugang report unya na lang mga higala. Sa atong dugang mga ugma na lang siguro. Kaya wala na tayong uras mga sugit ni Pamina. Kasi padangat ang impeachment case sa kasamang NIMS, no? Ato i-live mga higala ang pagsugod na sa impeachment trial ni Maurasa. Pero ni Maurasa sa pato i-check sa kasamang Lailin Ramon sa Ligadas. Wala na po? Wala si Lailin? Okay, sige. Ato ipadangat ang atong impeachment trial mga higala nagpadayon ron. Si Lailin, ana, tuloy niya. Yes, Lin, go ahead, Lin. Yes, kasama ang Lailin. Kumusta na, Lin?
7: DDDYHP RMM Report.
8: Mayroon po tapos sa kasama ng Regiment Attorney Rufil balik doon sa Cebu City South District. Dinlang grupo na sa mga kanawa sa ating mga palipay, nga bugas, og chorizo. Isip po salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Edwin D. Hakto, Jody Bacaso, Juliet Bayon, Maria Nerissa Abandan, og Vega Buya. O karo nang sa ikasinggi din yan sa DYHP. Tapasan, DYHP, number one, yay! Sabi na kong sikasamang Julius Baluga, ito din sa 93.9 IFM. Kini sikasamang Lailin Draban is Arigadas, DYHP, Tatak, RMN.
4: Okay, salamat Lailin Draban is Arigadas, sa mong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department. Salamat sa mga nasakpan. Na naminaw sa DYHP, busa na kadawat ang mga palipay gikan sa itong Sibianan. Sangana na mahigalas, kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kung kasamang Rufil Fernandez Manyuk, manamilit ka ninyo pelagis pagingon. Sa tanang panahon, usta ng higayon, dalayon ang Diyos. Mayong buntag Pilipinas, tatak RMN.
7: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Baniok. 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
9: Tata RMN!
10: All the time, RMN kami.
9: Tata RMN!
7: One radio is favored by all.
9: Tata RMN! All the way!
10: Loyal kami sa RMN!
9: Tata RMN!
7: One radio network conquers all.
10: Number one!
7: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
10: Makakarating pa rin sa iyo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun Ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
12: Kun ako sa bagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
13: Kuin ako ang pasol tihon. Tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasol tihon, dalit sa RMN Drama.

0: Si Ann-Ann Nebres, alos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500.
1: Adlaw-adlaw.
0: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Pagbalik sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Sa Janice, okay pa yung mga akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
4: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pilakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
6: Uy, nga naman, Marie.
5: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
6: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa kinsi katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
5: Yun sa man niyo, Marie.
6: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagkikayo ang tubo sa baboy.
5: Unifins?
6: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
5: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
6: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
7: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
10: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP HP o IFM Cebu Facebook page. Maone ang alagang Biogesic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog o dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asa sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour. Featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
13: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
14: Dr. Liberal Espedal, Tumitres, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dilish acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magatang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Salamat.
15: May buhay sa makabuhay!

0: present Living Testimonies.
1: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hitgana, iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
2: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hitgan motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan og said liniment.
1: May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
2: Tangan siya said liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
0: Living Testimonies.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
6: Paro nakainom na kapuy, ma'am?
5: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahan salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
7: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usaka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
8: Ga, sakit ka ayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
9: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
10: Super Fiber. Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers. Prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day. 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod. Imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: Am I speaking with William Hill?
13: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
12: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
13: I have the D3 right here, Life Extension.
14: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
15: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
16: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
17: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
18: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
19: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
20: Hi! Hello mga higala. Kinigay po ninyong Kuya Joel Benzi. Ikaw ba sa mga partner? Randy Tayad! Bangumos na kanyang tanan. O sa tanang mga eksunang magkasama, auhagong ko kamong gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala magkasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Carla. Kini gibuhatag duha sa radyo ni Ri Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Carla.

Kining sobra ta kapilian, mo resulta gid ay ta sa pinilian. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi kung nganong na problema ko kay ingon magud ini ang mga paghitabo. Pag

0: even longer than it is in Italy, to get immigration.
1: Huh?
2: Ano siya ba yung tao eh? Kasi nangitay lang ko, Yuts!
0: Naka-immigration!
2: Kadiyot sa kayo, magawas ko, wait sa! Kasi nangitay lang ko ba, Yuts?
0: Uy, alaka! Naka-immigration! I-deport lang ka, dahi!
2: Hilom niya, oy! I-deport mong mata? Banto makabawas ko ni mo, ha?
0: Siya ba, ya, oy? Urasan ka just now! At tuwa sa tong kadiyot, oy! Basig na ay datong something!
2: Kinsa man?
0: Tingon si Mater. Imukulong ikaw.
2: Kinsa man, oy, daghan mo na sila, Gwit.
0: Huh? Oh, daghan din na sila, gang. Ipanghatag na ruban, be. Ayaw panghinangol.
2: Ang mouth?

0: Ikaw to si Sinto, no?
1: Ah, yes, madam. Anak ko ito yung Carla.
0: Ay, kinirabang akong boarding house. Dili na ni mo dawat og bisita. Basta mula pa sa alas 10 sa gabi eh.
1: Ah, maawitaw nga misayo ko dinhero sa inyo, madam.
0: Ana, sige. Pero ayaw pagdugay, ha? Kay gibawal na ba na? Gibawal na ako ang mga bisita sa akong boarders. Bahala ka to mo sa gawas. Dili lang din eh.
1: Okay, no problem, madam.
0: Ah, naara ang imong gipangitaw.
1: Oh, Carla?
2: Uy, si Tuo, nihalagi ka.
0: Oh, nanatong imong gipangita, ha? Carla.
2: Madam?
0: Nahibaw na ka sa patakaran din, eh, ha? Bawal ang magdugay ang bisita, ha? Kay makaidisturbo na sa mga borders. Sige, ikaw na mahibaw. Ikaw na bahala na. Mapuli anak sa'yo.
2: Oo, madam. Uy, malami alipamang ka. Di ba naingong ko ni mo nga adto lang ta dito sa gawas magkita? Bawal mangod mitinigod na mo dawat o bisita. Labi na dili pamilya.
1: Nasayod ka nga mga unday ko ni mo dahil bida sa nasayod.
2: Basta, sunod ayaw na din ni. Kaya masuko lagi among mayordoma.
1: Oo, sige. Ugma, manuloy ta ha? Unauntas gawas?
2: Oo, laki. Sige na, lakaw na. Kaya sa puto to among mayordoma, basta na yung mamisita din ni.
1: Oo, sige. Antun ako.
2: Sige na, lakaw na.
1: Oo, walang kiss.
2: No, unyo na no, uy.
1: Hangat na gamay.
2: Sige na, lakaw na pa!

0: Oh, Tuan Mane, where you been, ha? Gini yang jagikan? Sebagai batak, sebagai batak, Tuan.
1: Daan, bitaw ko. Nibaw kong asa ka paingon, Tuan.
0: Asa man ko, no?
1: Pagkatiguan.
0: Asaan, Tuan? May lami.
1: Lakong diretsyo niya ni katawa. Na, insetusyasa. Na, ito sa puto, na. Murag itugo ang tingal ito. Pastilan. Sa kagisaputan na to ay. Hey, pagamtang way labot ani, niyabag tawa na. Na, bahala kayo, ay. Padayin ko nilang Carla.

0: Oh, Jinggo. Kamu kuja ini?
1: Oh, dai.
0: Maningil pot ka?
1: Maningil ko taon. Abdi kay utang na ko nga. Maningil ko.
0: Uwa man ko yung utang ninyo. Parehas mo itong money. Pataka lang itong tawahan na.
1: Si money?
0: Hmm. Oh, kuwet. Diri man gikan. Ang hanggaw na ningil.
1: Ha?
0: Nanguyab mag uto na ako. Unya, kaya waman ako sugta. Gipaningil ko. Dili utang ha. Pero, siya mo yung hatag akong kwarta. Diba? Hanggaw ka ayo?
1: Ah, diri ito gikas ba yung money? Ba't turo ito gisapot?
0: Ay, nakita day mo?
1: Oh, kasugat me. Ang ipangutan na kung di siya gikan. Gitubag mo noon kung gikan kuno siya pagkabata. Hanggaw tawahan na. Kimo day, wari mo itong gibasted ay?
0: Umagod ako siya gibasted. Wa palang kumutando.
1: Ah, so, ako di day. Sugot ako ni mo day?
0: Nitando na day ko, ngawa pa man.
2: Ha?
1: Oo, oh, dahil no?
0: Nagparehas na mundo ha si Manny. Ay, kamayag yung pakungon sa inyong mga uoy.

0: Dol, gusto makigsulti ni Manny ni mo. Kanang face to face ug heart to heart talk.
1: Nga naman, musurrender na siya siyang pagpaninguha ni Carla?
0: Ambot lang kamulay pag-istorya. Pulos gud mga lalaki.
1: Sige, asa man.
2: Salamat. Wala ko nimo pakyasa sa akong tuyo ni Motol. Doon na lang ko'y gustong klarohon.
1: Tol, ang panagigala ay milanat ng mga upat katuig. Pero kining babae nga atong gilugan, wapay usa ka buwan. Di kong sugot nga maguba ang atong kasuod, Tol. Tungod lang sa usa ka babae. Pero sa itong gimahal ang maong babae. Aron malinawon o hapsay ta, kung kinsa may piliyon na itong duha ni Carla, hinaot nga dili maguba ang pagtrato na ito sa usag-usag.
2: Walay problema, Tol. Isipon na lang nato nga kitang duha ang midaog. Kung kinsaman ka natong duha ang piliyon, atong isilibrar ang kadaogan sa usa.
1: Okay, Tol. Maong karon atong isilibrit daan ang kadaogan. Kung kinsaman gani ang makaangkon sa gugma ni Carla, kadaogan ni natong duha. Kay kung ikaw magani ang piliyon, malipay ra ko. Kay nasiguro na ko na naasa maayong kamot si Carla.
2: Ingon man usab ako, Tol. Magselebrita ni ang atong paborito.
1: Wow! Ang paborito na ko nga, San Miguel Pilpilsin!
2: Yes, Tol. Sukat pag yun ikan yad to, hangtod karun, San Miguel Pilpilsin.
1: Sakto ka, Tol. Sugda na ang tagay. Alang sa gugma.
3: Cheers! Yes!

0: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balik bayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
6: Bayou Draw Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
6: Bayou Draw Herbal Capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
6: Bayou Draw Herbal Capsule.
7: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
6: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
8: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
12: Uy, yun naman, Marie.
11: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
12: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
11: Yun sa man ninyo, Marie.
12: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
11: Unifins?
12: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napuka bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
11: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
12: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
13: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
14: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
15: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa pagagis bila-bila herbal oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod og ka-normal.
14: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
17: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!

0: kang? Asa naman tong uyab ni mong permila ga insert? Nyang karsunis na ba adto, no? Permeng highways.
1: Ay, kato si Sibto?
0: Oo, oh, wala rin ko kakita adto nga maganhian pa.
1: Na, way ayaw tawahan na eh. Tihi kayo. Jugo pa, Jud.
0: Ano man?
1: Pag Valentine's Day, ipangayuan ako regalo.
0: Oh, nilitagaan ka. Bila man.
1: Dili man kuwarta ang gihatag sa kanahan.
0: Unsa man di ay? Dili di ito mga hatag o kuwarta ni mo.
1: Dati hi kaayo eh. Ipangayuan ako teddy bear, niya chocolate sad. Ang gihatag sa karaho, bear brand with choco.
0: Huh? Ang nabuhang ko ba yun? Pero, may na lang na imo. Da, ako gidoy, ipunyuan ako katong ako a farm. Bisa kung sa, basta doon ay diamond.
1: Unyo-unyo, gitagoan ka.
0: Bara, ha, doon ay tris diamond.
1: Ay, mauba. Ay, basta mga yun anak, bayot no, mga tihi, good na, wag na ayo. Biyay dayo na, uy, pangitaglain. Kay og sa Facebook pa, ay giblock ko na kay samok-samok lagi ng tawhana.
0: Ay, maayo man ko, go. Kaya naman kadagang waiting. Ako in town. Kita, tag-afam. Ay, para mo gasto yun dato kay Pinoy atong teradahan. Uy, kita ibang wartahon.
1: Maog yun. Maon na higayon na yuts nga gamiton yun natong atong utok. Ayaw ng kasing-kasing. Pedagang kayo na nga puso'y anang kasing-kasing.
0: Maog yun, maog yun.
1: Lain na ro'y akong tirada ba yun?
0: Ha? Masaman ka?
1: Kanang mga tiguwang na. Kanang niritayo na ba para kita mo'y makadawat sa ilang pension? Katong primerong tiguwang akong giuyab, kuan man to, triple citizen na gito siya.
0: Triple? No, baka di ho'y.
1: Okay.
0: Uber sa nang imu, ha? Dual tingali, dual citizen, wala'y triple, oy.
1: Halo, iwa good town, uy. Ipa, ha? Una, Filipino citizen. Filipino citizen siya.
0: Ikatulo niya.
1: Oh. Ikaduha, sisinta naman siya kapin. Oh. Ni senior citizen, ha?
0: Oh,
1: duha na.
0: Oh, yung ikatulo?
1: Ang ikatulo nga citizen niya, pareha sa sikaduha. Senior gihapon. Kaya naman siya anak ka junior. Sa ato pa, siya senior na. Di ba? Tulo.
0: Ang itika ko na ako.

0: Tinuod nga doon naging nangyayad akong tiguwang, pensyonado na, ako mo'y may withdraw sa iyang puwerta. Unya?
1: Dahil humutang yung nipo, basta makapanimahogan ko na klasiha sa pahumutgan, o. Murag, kuan, muandal na yun ang makinasagana.
0: Huh? Ano sa kadiha, Serge?
1: Ay, bitas. So, dahil, dugay na ito nakita, o. Ganong karoon naman ang taong atiguhang ako. Pero, sige lang, dahil, ayaw lang kabalaka. Deligapon ka magbahay.
0: Siguro ka, Serge. Kaya murag magabiin naman lang gid ko mabaw am-ama lang imo, Serge. Uy, muandar pagid ka na, Serge.
1: Uy, muandar pa, uy. Gano'ng dili. Kita lang ka sa agyan, eh. Muranig kuan, di kuryente. Ha? Muundang ni kung mubrown out.
0: What? Istorya naman ang imo, Serge. Uy, maglisod na magani kag pasood, Serge.
1: Natural, usaon, nga murag napikot naman ang imuhan ay.
0: Ha? Ano'y napikot? Dili ka ang imo mo nalukot?
1: Nalukot lagi, pero ang bults ay anato. Wala, parehas kabi eh. Nagkot kayo kung singot kay dugay na suod, pero pag suod o gamay, nakasagito kag I have the power.
0: Huh? Gabi eh, ang pagsuod, nag-una man ang tunga. Nya maigi man lang ta kay murag naglabtikay naman to adto gabi oy.
1: Bungot sa ito. Labtikay ra igod. Pero ay kabalaga tay. Ha? Sa ba lang na kuda anay. Satisfied na ka.
2: Huh?
0: Satisfied? Siguro ka?
1: Oh, what's I learn?
0: Serge, Serge, naon sa magkada, Serge? Naonong naman ka? Mura mag-imo naman inoon ng giuting kay. Uy, giyot sa naman na inimo!
1: Ako rang ipangita akong prostes, okay?
2: Ha?
1: Oh, nay, asa, akman, asa naman to. Yung sabi, basiga ako nung sugado.
0: Ay, da, gamitin ang flashlight, iha. Uy, kapoy, bayan inimo!

0: Said, Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yun at magugus ko ginhawa. Nang sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Said Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punagitan, Pukulso Tungaw.
0: Living Testimonies.
3: Bivers Sandal! Bivers!

0: kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no?
6: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
7: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus. Dibitin!
8: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
9: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
10: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
11: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po.
12: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
11: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
12: Bila edad din mo ron, ma'am?
11: Ako, 55 na.
10: Busa sa unsamang balatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila.
14: Paragis bila-bila.
13: Paragis bila-bila.

0: sa tiguan ka gan? Ibiyaan ka niya?
1: Amot atong tiguan nga, eh. Ingon man to siya magpatambal na kuno siya, pero wa naman mo balik.
0: Ha? Ba? Ay, kasayang ko.
1: Da. Gool naman ni mo nga na may daghan diha.

0: Kau kira dekat lah. Bawa tu nak kuantaran. Kamu duk halang ni mo. Kamu balik payun kadang. Aku bisaling ni mo. Malun og palangga untuk yuka.
1: Tinuot ka, Max. Basit magbasol ka. Bati ra ba ka ayong akong kagahapon?
0: Ay, kabala ka na kagahapon. Kung pati ang imo kagahapon. Awa man siya ko'y maayong kaugmaon.
1: Huh? Sa ngayon?
0: Kamot ko na eh. Tungrog alang ni mo. Akong ipatagamtam ni mo ang malipayon natong pagpuyo.
1: Max.

0: 余だな。お。
1: 不動会番だが、ブレイ。
0: どんなか、いのむら
1: か。おいや、どけいのぼぼうか。はい。あやおこ、へんてしりおくべやなか。けてがりな。ぴってげなこんかなあなか。で、ここさらさわが、ぼうがぎらんばば。あいしやうやうが。おすばにやうやうにぼりゃ。いわ、ぼうげいかろん。
0: あ
1: らんぼうぼう。
0: おう。あたい、あたいがさ
1: っ
0: き
1: やったあれ、しっかりランコロナなおにも。わわ
0: わぎっこ magdahom nga ingon anak baday ibatasan si Max. Wa pay trabaho, palahubo pagiting dako. Unya. Ay, naun sa amin tawana. Uy, kung mangin mangita trabaho. Dili mo, dili mo ni maungay ang isaad ako sa una. Ay, paita. Uy, hala. Hala, asa naman tong kwarta na kong nabilin? Kung naman din sa kong gibutangan. Kinsa may... Ay, husto si Max. Nakita na ko siya ganina nga din sa kwarto. Pagpalit ako, uwa na siya. Huwag ganit mo nang hit, numulakaw siya. O siya, kinagkuha sa kong kwarta. Uy! Hala? Max?
1: Yeah! Shit,
0: man. Ano ba, oy? Naunsa ka, oy?
1: Ayaw, surasurang nga rin kitapot, eh. Di malas ko rin wadawa.
0: Max, imo gikuha ang kwarta diri nga akong gihipusan?
1: Susa! Makasangil ka na ako. O, di ba doon man ako? Kawatan!
0: Agay, agay, Max! Naunsa naman ka!
1: Ayaw pa masangil na ako. Kaya huwag ihilabot sa iyong kwarta. Busay kong pasangilin ka sa mo siya! Nagkasabot ka ba?
0: Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga gaba na tingalining ako ang gidangatan kay namili man kong mga lalaki. Usatanto na kong pamili sa pinilian siya ko na punta. Salbahis na, huwag pa'y trabaho, paita. Gaba na gidin ako. Karon unsa akong buhaton ini, unsa man og kamo ang pasultihon, Carla.

0: thank you, Lord. Salamat kay Lord. Mama Mary, salamat sa mga pag-ampo. Dolphin Law, kumusta?
1: Dong, ato nang i-greet ang taga, Kwandong, Bindanao. Puro Kinsi, Pilao, Iligan City, si Biola Hilig, Gilina, Danilo Gilina, o si Bibot Gilina.
0: Okay, nga si nasa tayo visita, Rod, Sir Glenn Pino.
1: Okay na.
0: O kauban.
1: Pino, sa, kay Pino, kay
0: Pino kay Agi. Kauban ka rin siya sa ato ang iyahang marugbayaw niya. Suod siyang misis. Si Brad Elliot Ordanita, na taga Kansungka, Baybayliti. Nasuroy rin siya ko yung ni Sir Glenn Pino. Ato ang pinalangga pong usas sa mga writer rin, manggitang writer sa atong mga drama rin sa RMND White Festival. Salamat kay Sir Glenn. Nyo pa salamat na si Ma'am Jasmine Mabini Navarro diya sa Babag, Cebu City, ang pinalangga kapikas ni Sir Raul Alibio Soto niya sa tanan po natong mga kaigsunan niya sa Babag. Kumusta ka mong tanan diha nga labi na yun sa mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro si ang Just Nam. Kumusta mo diha tanan? Okay, sa tanan po mga tao ni Vormer Kapitan John Ramos Kinabuat si ang Miguel Poliar Fertilizer. Kumusta ka diha kap at si Jen?
2: Yes, Kuya Alan. Pasalamat to sa mga mama, Kuya Alan, nga permi yung nigamit. Ay, permi nigamit. Permi nipalit sa Don Pepe Tablia kay Taasang Energy. Happy, happy, happy, happy permi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, happy kid kaayo sila, Kuya Alan, kay naanang may Don Pepe Dark Chocolate.
0: Aha.
2: O niya, kung wailingaw ang baba, ugum-ugum sa dayang muniema, ubiema espesyal. O niya, okay. Palit kay kagub-gub kay Kuya Alan. Tasty okay. Fish cracker o ang Paulito's Macaroni Crunch. Palit na mo.
0: Taasin yung energy, ana, happy kid mo. Kung mag-ugum-ugum mag OBM special og Paulitos Macaroni Crunch kaon-kaon OBM special demon niya may special og labi na yun sa to ang tasty fish cracker lami kina special isum-sum-sum-sum mag-chat-chata niya mga bata inagyo na inyong mama nga inkabuntag-buntag sa iyo umlakaw mo painom yun mo Don Pepe Tablia maong ko ininindot para sa mga eskwela mga estudyante ni Sir Glenn kay nagtudloon po niya sa Amaribago to sir no I'm ha? Pahak? Pahak. Des Pahak High School. Man siguro ni Gida ang gimaestruhan ni Sir Glenn. Or sa... Asa to'y mo ang gimaestruhan?
3: Bagong Silang Elementary School.
0: Bagong Silang Elementary School. Nasa Pahak na siya. Niya. O sa ditos mga maestro rito. Ang iyang mga bata, kung makalugar siya da sa Dun Pepe Tablia, paimnon yun na niya. Una na niya klasihan. Kay nindot mo na kung ang Dun Pepe Tablia, di ka magduka. Niya, hay, taasin mo energy. Absorb ang maestro ni mo. Ang maestro niya sa iyong mga maestro. Kung unsay ang ipanglitok sa inyong klase. Masood yun na sa itong otok. Mao nang ikinalan mga bata. Inom yung tag Dun Pepe Tablia. Sama sa mga tao po ni Kuya Nick Pepito, Dodo GR Pepito o sa mga tao sa Brumit Smith ni Ma'am Shane Pepito nga ang ilang trabaho makapaglimpyo sa inyong panimay. Kung doon na mo'y problema sa inyong panimay ninyo, niya di na mo kahigayon sa paglimpyo tungkol sa kabisi ninyo, ay sus. Taipan na sa Facebook, Brumits PH. Unya na riya, Brumits PH Cleaning Services dahil dambir riya. Tawagin na ninyo para dritso-dritso na mo. Unya, mo na inindot kayo na to, kaya ang ginuman na nila ang atuang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Mo mo na para trabaho, di ka magduka, di ka matagak sa building kung mo inom ka na, kaya di mo ka magduka. Tag-as kayo mga inyong ipangtukod rin nga building at tumustaas niya magduka-duka ba dito? Kuya, okay, matagak mo. Maunang inom yun mo og kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Labi na yun sa mga tao po ni Bro Jewel diya sa Bien Aqua nilang ni Pari Benio Mandak. Ang ilaapong mga tao po din ha. Kinanglan nga pa imnong yun na itong kaping matapang nga kaya kang ipaglaban Bro Jewel kay para di na magdukag pasan na inyong mga tubig ha. Ang Bien Umanda Krepeling Station maguna din ha. Niya ako mahula na sila ang ilaha taong ihaplas ang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Muna inindot kayo sama sa mga tao ni Kuya Ricky Bingisgaring. Ang ilaapong ipahaplas sa iyong mga tao magbuhat siya ang bagis sinaw dishwashing liquid ang atuang Sed Panyawan sa nga Sed Liniment Oil pod ang iyahang ipahaplas pod niya ang ipahimnusan na niya Sed Panyawan Coffee Mix. Unya sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Astar, Sir Ricky Astar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Casmer Araraw, Attorney si Attorney Jalon, Ray Jalon, kumusta kaniya? Nga tuwa sa giyahapong mga tao po gipainom og ato ang said marketing no said Panyawan Coffee, mauna siya. Said, Panyawan Coffee Mix, mauna siya, gipainom taon sa iyang mga tao niya. Sa mga tao po, labi na yun sa mga tao ni Konsehal Francis Esparis, og ni Konsehal Jerry Garganira, og ni Konsehal Lester Daan diha sa Talisay. Ang gipagamit niyang kape, ang kaping matapang, nga kaya kang ipaglaban ang said Panyawan Coffee Mix. Salamat kay natutanan. Ate Press,
4: okay, may adlaw sa tanan. Ug ako sa pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Said Panyawan herbal capsule, Said Panyawan herbal capsule with garlic, Said Panyawan herbal capsule with mangosteen para sa atong mga high blood cholesterol, katutaas og sugar. Ingon man kanang bukol-bukol nato sa atong lawas, ato nang imnan og Said Panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag ug kamukaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan herbal capsule. Iripariuto ni mo maogyapon, usagyapon ka kapsula sa Said Panyawan herbal capsule, imong imun, una kamukaon sa imong pariuto. Mausap gapon sa imo unyang pagpanihapon, inom na po daan ang usag ka kapsula sa Said Panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema ning kidney ug UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kayo doon na makatambal anak. Kini mao ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. Ug kon okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot alang sa kidney ug UTI, kugon herbal capsule. Basta kugon, lawas, bas kugon.
0: Salamat at impreso niya sa tanan po nato mga kaigsunan, ha? Nga, sultian ta mo, kaning sakit na to, buko-buko, wag yun yung problema. Kaning atong mga bagtak, magsakit, ang atuang napidapi, magsakit, atong paa, magsakit, tungkol sa atong mga trabaho diya, pag-drive diya sa mga sakyanan, no? Kaning atuang mga kuto sa kabataan, unya, ilikay pagyunta sa dinggi, disminurias kababayanan, unya, kaning atuang mga pinaakan sa mga mananap, o unsa pa diha, mga insekto good sa mga diha, ato lang yung nabutangan o haplasa nato sa ato ang Said Liniment Oil kay the best yung kay na nato ihaplas ang Said Liniment Oil nindot yung kay na maunay makapawag yun sa natural nato mga sakit panuhot, pamaol sakit sa kalawasan, dysmenorrhea sa kababayanan, ilikay pagyuta sa ringgi, kung mga plasta sa ato ang Said Liniment Oil, pero sabutaan har na balit sa butika di ba namin?
5: Tinood na, sa butika kita mga palit, pero naaging Facebook page ang Said Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit type ang Panyawan Herbal niya, makita tanan produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya na tas kabukira, nagpuyo niya, was sa tagasakyan ng sakyanan, or motor baron. Pwede rin kita maka-order sa Shopee?
0: Shopee na lang kay hatun pa sa inyo, ha? Di ba, ma'am? Ma'am?
6: Yes, salamat! Ang ating mga followers! Salamat ka din mo, di ha? Rodilo Sambulan, Welander Dadius, Jinsan, Matupa. Mananagat sila, yan sila sa loud kunugulat, nagdaan sila gradyo.
0: Aha.
6: O muna nga, sige sila at paminaw na ito, samtang utaw-utaw, nanagat niya sa loud sa Jinsan. Thank you, Welander Dadius. Alex Castor, Cheryl Siuko, Inday, kanang ganahan yung kukay muro kung kugnaong siyang lola. Tun, salamat. Tuni Segundo, ang manusab ka ni Muria, Buyin Mercadal and La Vesia Family Uslob. King George Soriano Abalamban. Salamat sa pagmonitor sa itong mga drama. Thank you. Kumagali mo sa inyong pagpangaligo. Said Celebrity Cotique Beauty Soap with Glutathione and Papaya Extract. Said Celebrity Cotique Beauty Soap para mawagat itong mga skin problem. Labi na sa mga kapabayanan sa mga beauty care. Oh, said celebrity ko di kumiyuris so para magpabili ng abatan on looking good, looking cutis artista, cutis porcelana. O doon na kumiyuris, ito mga pugis-pugis, murag blackets, murag nasunog ang dapit sa imong aping. Said celebrity ko di kumiyuris so. Muta na lamang sa butika para original nga itong mapalit, ha? Mas maayo nga magkita ni mo na itataksi ang sudlanan. Said marketing. Thank you.
0: Unya ba, pasalamatan sa nato si pa, si Kapitan Ed Wilmer? Winmer?
6: Winfred.
0: Winfred. Dito
6: Winfred,
0: sa
6: Winfred Figes.
0: Winfred Figes sa Bunbun.
6: Bunbun Oslob.
0: Oslob. Unya si Ma'am Wina po, si Edwina. Thank you kayo. O sa ilang iski nga gwapa nga si Inday Janin. Kumusta ka mo niya? Salamat kayo. O niya mga kaisunan, kining toxin, maugin mo daot sa atong blood cells. Atong blood cells, importante kay maoy tigatod sa oxygen nutrients o tubig sa atong kalawasan. Inikadaot ini masakit kita cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sisuguban pa na itong balatinan. Busa kinahalan yung kaminom o G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural kini nga detoxifier, natural nga remedy, huwag tang sa balatian, puno sa nutrients kung may makapaligon sa atong vital organs. Aprobado gini sa FDA registration number FR80715. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa toxin sa tuang kalawasan.
6: Gulyang.
0: Ati Price ba?
6: Nagandudagan nga may emote, tugdagan nga matat sa drama ni Sir Glenn. Sunod ko siyang background nga Edi Pergreen.
0: Ito, tinood
6: na. Ito mo senior citizen magkayo po.
0: Oo.
6: Sa tatay pa itong title nga drama nga ang sa una katusang kuan sa tung di ka tung kuan na love story gaya po.
0: Si Boyas Bombay.
6: Don't take my heart. Don't break my heart. Sa play background tapos don't break my
0: heart. Don't tell my heart to stop loving you. Kini
6: karoon kay kuan man ka naman kang edi-programmer sa kuan kay sa mga senior citizen.
0: O sabay, o check. Team Sumro ni
6: Kuan, kanang ng Tagalog sa what am I living for? Mamigil ba ko sa drama nga uli ang
7: panahon.
6: Salamat kayo, Sir Glenn.
0: Salamat, Sir Glenn. Thank you kayo.
4: Ato, Sir Gulyat.
0: Ato, Sir Ma'am, si Ma'am Carla.
4: Carla.
0: Si Carla taon, ma'am, nagpili-pili rin siyang mga lalaki taon sa nga iya, taon maminyoan ba. Karoon, natumunog yun siya sa lalaki nga gusto yun niya ang nagkaminyo, nagkatipo sila nga purting palahubuga. Mapreso niya, sige, panghagis tanan niya, sagpaon lang siya. Unsan ko na yung buhaton. Last kay, ikaw at pa yung kwarta, Ati Pres. Nakaingon siya siyang kugaling ng gaba na tingali niya ang gidangatan kay namili siya mga lalaki. Huwag tantong niyang pamili taon, sana pang napilian taon siya na punta, sa pinilian siya na punta. Salbahis, yun kayo kung bayan atawahan na ito.
2: Huwag kayo napilian.
0: Saon man na natin, Pres, nga pala hubog man kayo. Sana ni mo dahi, daghanikag mga nangagi, mga buutan kayo ito karun. Nabuti ko higay yun, nga din na kanapunta ng Max. Ipaila na ka nga, dili maayo nga mamili ka. Dawata kung sa ihatang si Ginoo ni mo. Ayaw pamili. Kaya ihatang na si Ginoo ni mo. Basig, ayaw lang pili ah. Lang, tatanaw, walang kung ano lang niya. Mauna, nakapili yun si Aning Mahal sa Depres.
2: Yung saan ipili yun, tukunan dato.
0: Basta ihatang si Ginoo. Nailahan man na mo ihatang si Ginoo. Kay...
2: Ako, tagaab ka kung...
0: Kabaw ka. Kabaw ka dong, bro. Pareha sa imong disayas ang Diyos.
2: Yan, nasa ko.
0: Oo. Kana disayas ang Diyos mo. Ay, kung ina, di kami ngaon.
2: Di yatag na Ginoo.
0: Mao, lagi, mingaon ka, dili.
2: Mingaon, ay.
0: Mauna ipulis mo sa awa, kay mingaon ka. Kung di kami ngaon, galian na niya. Baliwara ka niya. Baliwara ni mong tao ngayon, anak. Kung di kami ngaon. Pareha na gunang mag-chat-chat ka sa imong... Apalita na kay chat-chat ron niya. Nagka pa nga na
2: Dibilo.
0: Nagka-dibilyo na mo. Nagka-kabilyo na mo. Kuan. Pero mag-chat, gali ka. Nya, dili din na siya mutubag ni mo. Para kibutas ra ka na. Kinalan nga mag-chat, gali ka. Mutubag din na siya ni mo.
6: Nindot ko na yung pinagulag. Kaya nagbay ko na sa niyang girlfriend na this is Anjos. Inong ko rin ko. Dua ka buwan ng barang sa kailahan.
0: Baya ka ng anaan ko nun niya dali sa ubam. Ka ng dapit dali. Siya nga numita mo kaglaing hubon. Dara hubon.
6: Tayo. Kini sig abalik ta gulat kini kala pertit ning ko pa ka pila gud kalaki nga ning ninguha niya dia pati wa ning ipon.
0: Oh, di hapa tayo wai ngipon, kan nguyab niya.
6: Oh, pertit ning ko pa kay na imo nga palitan lami baro glegs, hindi ko ko glegs, kay ra ko kandila nga gitawad.
2: Gamay ko kay hawak, murag lampinig.
6: Ang siya, ay.
1: Tumaw na pagtinggi. Ampay kasi
6: lagi. Eh, nga na mga lati ganang.
0: Ah, ubam, kanang-kanang, mingon sa kadilaon kay BTS, kadilaon kay pa, kanang din, ba't pa ang amuntuan?
6: Murang kadila nga gituan, ba't
0: ana-ana. Ah, di ay ba, kanang sa tumoy. Kami na kung inaana na siya, ba, kanang, gipabaro lang ang kadila ba.
1: Kanang din, nag-anam na kadako din sa ubos.
4: Unyato kay, naamay kadila nga, parihatanan. Bebe, way hawak ka na nagko.
6: Dili, kung saan po pa ka ng... Dili, kung saan po tayo yung legs, mga ka ng... Wala ba'y ka ng dagkong bagtap? Kami yung mga dagkong bagtap ang BTS.
4: Lagi ba?
6: Wala ba'y sa kanila nga, diretso lang yun na...
4: Pero sila, ako lagi kingon.
6: Kanang mga dagkong mga puspusong rumbuang ang BTS.
4: Uy, bambina na lagi kandila na anak, disura ka ng lingin ba?
6: Laan mo ito kung nakita na kipres nga, kandila gabi.
4: Sabay mo nakitaan.
6: Ay, ugat. Hindi, Irvata! Balik ta.
1: Sa imo, ibayaw-yaw.
6: Carla, tanawan mo dire sa New Testament sa Juan 14, verse 6. Ingon si Ginoong Hesus, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Kani, imo taning gihuna-huna, tungod kay matur pagulyat, ang kanakong gugma, makagaba.
0: Kagaba ka.
6: Kuwi mo kuno ng bugal-bugalan ka ng gugma, makagaba kuno na.
0: Tinod na.
1: Kanang hilakan, ginigitaw.
0: Kanang yung, kanang, ang lalaki, gali, ang paralitan, lalaki o babae, hilakan ka, grabe ka na.
6: Makagaba kuno na kay, ang katulang, ining si Manaha, katong graduate, unta karong nang ipatay siyang uyab.
1: Sus.
6: Grabe ning, kon, grabe
1: ning. Para gugma lang, ipatay lang ginia.
6: Okay, dili man makibalik ang babae, kaya nakibuwag man niya, niya, dili. Katapad nito ipatay dito sa Cebu nga. Kaning inday, imutang ginuhuna, ikaw no, kanang naaga ni mamisita, ni muta, naaga ni mga dikakao yun, kanang imong singkasingkahan.
1: Balibalik, sakto.
6: Oo, unya, kanang murag na siya iapas. Di na siya sa bayot na, ang bayot, mangita siya, kasi kung mangita sa kunong na yung ikahatag, yung labi ng Valentine's, unya, anak. Ayaw, panalitan, nung kung nga nung isulaho ni mong taro nga. Di pa gusto magminyo, di pa pa gusto ka magbato ng hinigugma.
0: Bitaw, bitaw. Istoryahan lang, Carla. Nya, kanang imo ang ikatipon ron, prangkahina, ipasulti ako, kanadadana sa barangay hall. Kada bang pampirmahan na nga di ka hilabtan kay Luwi kay ka, uy, sagpaon lang ka, nya. Warang may trabaho, sige lang inom. Di mayoy.
1: Nagminyo rin ito para bunog lang.
0: Oh, mao na
6: ako. Ako, eksakto nga ito, Gulyat, Ate Pres, katumaan to na kong lalaki nga. Ako na siyang ex, ako yung nga, ayun, nag-are, kay na, anaman kay pamilya, na, kay mga anak. Ano pa man siya? Ano mangita pa man ng butanga? Ingon siya nga. Kaya balabal man siya. Sa iyo ko laon pa alas 3 pa man lang ako para baon sa mga bata. Ingon ana iko nga. Pwede na bang mangyo ko na ako din naman istil nga mukuan pa tayo ng butanga kaya nagkong kaya asawa.
1: Oh, niya. Asawa. Ay, napananggot rin niya. Nanggot pag-iik ka na.
6: Ganaan ko nung sanako, kaninipon. Kasi ibang pustinso naman eh. Sana ba ka pinangat ito naman nun?
4: Kuna ko ang Puzzle Dion.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
9: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
10: Bitaw, tinuod mo na.
9: Pwes, ayaw ipanghambog na asawa ka.
10: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
11: Joe, pabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
10: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
11: Joe, maluway ka, Joe.
10: Mateo! Scammer?
11: Oh, mana akong pagtanaw ni mo sa una. O bisang gamay, wag ko mangandoy nga ma-follow sama ni mo.
10: Nga mas lalaki patanaon kay ni mo. Pero karon.
11: Aw. Ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
12: Bisan ako?
11: Oh. Lola?
12: puso ko'y sumigla.
13: Lulas Boy. Sugilan nun sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Basin og
0: may diabetes ka?
1: TTX 500 na!
0: Ang TTX 500!
1: Adunay powerful extracts,
0: nga phytochemicals,
1: ug antioxidants,
0: nga gigan sa palaya,
1: ug desugared sugar cane,
0: mga organic compounds,
1: nga effective,
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500!
0: Sa mga butika.
1: TTX 500!
0: Ang tubag
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: TTX 500!
1: Epektibo!
0: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: TTX 500!
0: Imo sa desugared sugar cane extract,
1: ug anti-diabetic properties,
0: gikan sa palaya.
1: TTX 500!
0: Garantisado!
1: Highly recommended!
0: Sa mga eksperto!
1: Mapalit sa pinakadool nga butika sa iyong lugar.
2: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: Ang mahugaw nga colon ang makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
5: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, di naging maglain ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
8: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
9: Send panyawan capsule with garlic.
8: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
10: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
11: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
12: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines. Kanaka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1,000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong piliod. Kay kinidi kalidad, potent ug standalone Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended Vitamin D3. Hindi

0: Og karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy!
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Kainit ba ni mo? Gilang tanman ka!
3: Kalipungon ko...
2: Ha? Ay, giginao ko! Joe! Ay, tabang ay! Tabang! Nakuyapan si Joe! Tabang mo ay! Tabang itaon mo! Nakuyapan si Joe! Tabang! Tire!
4: Ay! Tire!
2: Ay, dali-adalian ninyo! Ipahilo na siyag balik sa higdaanan! Pag-aping nga dili maparok ang iyang o, ha? Ginoo ko! Pastilan! Si Mateo! Tawagan na ko si Mateo!
5: Our Singaporean investors will arrive in a few minutes.
6: Ready naman, tanan? I want this meeting to be flawless, okay?
7: For sure. This will be our biggest achievements for this year if mo push through.
6: Mogani nga di ko gusto nga magka problema ni bisan gamay, okay? Ah. May 10 minutes pa. I'll take this call. Lola? Usa? Okay. Mupaulit ako. Karun tayo.
7: Oh.
6: Mon, Jessa, kamo na ibahala sa mga bisita.
5: Huh?
6: My emergency's by.
5: Usa?
7: Hey, Mateo, wait! Mon, apasa si Mateo. Dili pwede nga wa siya nag-abot sa mga bisita. Daga na, dali!
5: Bro, saan siya ka? On the way na mga Singaporeans.
6: Bro, nakuyapan si Joe.
5: Ha? Pero...
6: Salig ko ninyo.
5: Bro! Uy. Oh, eradikasya? Or in love lang yun?
2: Lola? Oo, usan na imong pamate?
3: Labad kaya akong... Akong o...
2: Silad, giupo ka man di ay! Ayaw ka bala ka kay padungas na tiyo.
3: Naman to si... Importanteng meeting karon Lola.
2: Ay da, ha? Mas importante ka kaysa meeting, oy.
3: Okay, Rakula.
2: Kung sabay okay, ha? Nagkurong ka mang ganis ka init, ah! Oh, si Mateo, si Mateo. Hello, Mateo!
8: Doon ako, Lola. Ipa-ready na lang daan si Joe, kay dadun ako siya sa hospital.
2: Ay, dili siya makalakaw, oy! Yakin sa man si mo alsa niya. Na, mga tagak pa lang noon, misagdan.
8: Oh, sige. Pabilihin lang daan ang gate.
2: Ah, okay, bye. Tere, paablihin daan ang gate.
7: That man is crazy.
5: Di ka makablame niya. Nakuyapan si Joe.
7: So what? Doktor ba siya? This is a billion peso transaction. Ubilayin tao sa ilang nga makadatong leche nga Joe sa hospital?
5: Oh, but ipasabot yan na. Nagpasabot lang kini. Unsa ka importante si Joe para niya.
7: Punyeta!
5: Oh, jeez. Sarap ka, uy.
9: Ma'am, sir. Nabot ang mga bisita.
2: Joe, unta sa may imong gibate. Sultigid, ha? Kay, nabala ka na baya kaayo kunin mo, ha?
3: Okay na ko, Lola. Mawa na ni Ron. Nakatumar naman kong tambal.
2: Pero nagkurog pa man in town ka, good.
3: Mawa na lagi ni Ron, la.
2: Ay.
3: Ayaw ka, bala ka. Tingali mo, unsa nasad ka, la.
8: Joe!
2: Asahan dayon siya Mateo. Dadayon sa ospital. Dali.
8: Oh.
2: Pero paghinay.
6: Ado na may, Lola.
2: Ay, pastilan.
4: Tere, ayaw din yung pasardis, Lola.
10: Ay, yes, yes, Jo.
2: Ay, kabalakan ako. Ay, pastilan ba ta? Ako pag yung gihuna-huna, bisan naglain ng iyang lawas.
8: Oh!
2: Uy! Ginoo ko, nausa maran!
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EGLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paboritong pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
15: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
19: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
20: Dagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
22: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
23: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
20: Magandang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi

0: Gato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
1: Kargado.
2: MaxVit Kargado.
3: Unilab quality yan.
0: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
4: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
6: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
7: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: dili smooth ang singing, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sunsilk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sunsilk.
4: Pila pila win, San Miguel pila win.
5: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
10: Ibutang na lang lagi ko. Alsa-alsa pa manggog kagod.
11: Ayaw. Kaya na lagi tika. Pahuway na gamay.
12: Ay, sila! Naon sa sila! Ay, Matiyo! Matiyo, usay na itabo. Naon sa daay mo?
11: Habi din mo hagbong sa hagdanan, Lola.
12: Uy, Jesus Bar Yosef! Nga naman!
10: Nagdagan man sila. Mayo gani kay nakakupot ko skupta ng sagdan.
12: Pastilan Ginoo ko. Musa ka man sa kabuhi na ko ninyo, oy. Unya on sa man o okay ra ka, Matiyo?
11: Okay ra, Lola.
12: Nanluspad man lagi ka.
10: Ibutang na lang lagi ko. Madiskwensya yung takaroon ko na imo ginang aton. Okay naman ko. Wala bang ko magkurog. Ni epekto na ang tambal nga kong gitumara.
12: Sigurado ka, Jo?
10: Oo, lagi, Lola.
11: Pero mo ato lang yung tag-ospital.
12: Oo, oy! Pero pahuway lang una o gamay. Kaya nanluspad ka yun. Tingal malipong kapay noon samtang mag-drive.
11: Oh.
10: Sige na, ibutang na ko.
11: Thanks God. So far, what I made your issues nga nakakausay mong ilanat.
10: Makauli na dayo dayon.
11: I-admit ka for observation.
10: Wa man ka issue.
11: Pero taas kay mong ilanat. Need ka EIV. Plus, nakuyapan pagod ka.
10: Pwede naman kung di na lang ko i-admit.
11: Mag-agad lang ta sa doktor, ha? O mas kampantis ako kung naakadini.
10: Okay. Kingon ani ka di mga dato eh. Kamang hilanat, ospital dayon. O hinoon, taghan man sila kwarta. Sige na lang. Today, di ba may importanteng meeting man ka?
11: Mas importante ka.
10: Oh.
11: Di ka mo to?
10: Balik na lang sa opisina. Okay naman ko din eh.
11: Oh. Kinsamay mo at imani mo?
10: Ang mga doktor. Ang mga nurse. Kaya na bitaw na ako. Importante ko itong imong...
11: Shhh! Ay, napag-una-una.
10: Pero...
11: Tuwara si Mon. Si Ray bahala dito. Ako na ang i-process ang imong admission. Biyan sa tiga-gadiyot, okay?
10: Sula. Misamot man din noong panginit ang akong pamati. Dahil yung gipisi lang akong aping. Saan ang tawhanaw eh? Makalabad magsamot sa o?

0: Kau ni ning konjo. Init pa. Ako ning order sa Chinese restaurant sa Atbang.
1: Di ba, lugaw raman ha?
0: Oh, pero daganig sa guli.
1: Ako raw eh. Ayaw na ko gungitong ngiti.
0: Pangita na lang ka. Nga nga.
1: Nga naman, kaya raman ako.
0: Sige lang.
1: Maglisa dahil noon kong tunaan ako na imugi kong hungitan.
0: Okay.
1: Pwede dili lang kamutan aw nako nga magkaon.
0: Okay. Mugawas lang una ko ha. Pangumusta ko sa office.
1: Sige. Ay, salamat. Ligawas na kita. Mukhaon ako ining lugaw nga social bi. Sa kuno to nga ini? Kunji? Kainit pa na hindi, we. Skang. Oh my God, ikinigawa siya. Kauwaunta. Napasok akong dila na. Sula, wish.

0: Huwag man daw ba ganimon? Unsam kay resulta sa meeting? Aw, kun unsuccessful ni tungod kay Wako. Well, di good meant to be.
1: Hello, bro.
0: Binakog ligod ka mo tubag.
1: Sorry kay bro. Bago rin ka naglakaw mga bisita.
0: Ah, so, kumusta man? Unsa yung resulta? Unsa ron, bro? Ngano ron?

0: og San Miguel Beer Products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhanin niya.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag Aguanta pa!
4: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
8: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliho ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
9: May buhay sa makabuhay.
10: Kailangan ko mag-withdraw.
11: Himala, may BPI dito.
10: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
11: Isang Himala.
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
13: Set living testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana mo ito napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
14: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
15: Tangan siya Sed Liniment o wala yun siya ka-gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
13: Living Testimonies.
16: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
17: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
16: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
17: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: mo og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na jug ka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na gyud imong lulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod jug ka og sana all. Original koy herbal capsule, di magool, sana all.
1: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
2: Mami!
1: Angeline!
2: Walang masama sa okay lang, pero sa Star

0: Kaigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
0: Ricky Bangisgaring.
3: Audio editor, Lloyd Gaviana.
4: Soundman, Jomel Arezzo.
5: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
6: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ng samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
1: May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, EZ Mill,
6: Mark Mugen,
7: Emil, and Vince of DBTK.
8: Leon, extra strong beer.
9: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
10: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
11: Drink responsibly.
12: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Good! Oh. Kinsa ang maong kondraktor? Kinsa?
2: Lando mo anya.
1: Lando buaya?
2: Lando mo anya. Dugay na namang sundan. Anad anamo. Ang anunay kuyo ka ng mga mao ang iyang inahan.
1: Pag yun mong pagkasulti. Okay!
2: Okay. Nang, kita ka. Kapantay ka.
1: Kapantay ko? Kapantay. Uy, yati. Naunan ka na.
2: Ni kamusta? Kapantay ka. Maunang inahan mo ka na.
1: Okay. Buhata ang komando. Move!
2: Ano nga ito? Kaman. Nani na. Dali, kakimot.
3: Kakimot.
1: Tuwa na. Tanong akong doha kakakibot. Kung mulam puskine, ipalukat na mo ang bata. Og. Wana. Usa ka malitang kwarta na sa... Tuwa na. Doon na sila.
4: Kakibot. Saan ang itong getaway car?
3: Ano na, nanak? Naka-standby na. Itong nga auto. Kamantay ka?
2: Si Gakibot Federico.
3: Baan ka ng iyang gisakyan. Naglantaw sa itong pagayimon.
2: Okay, okay. Tulo na na ito.
3: Okay, hala, dalawa. Hala, gigoyo dyan na ng bata. O, hala, ito na, ibalik na sa campus.
2: Doon na.
3: Hala, standby lang dali na, standby.
2: Ano ka, imalik mo sa suod?
3: Magpaabot lang ba? Basi na ba? Basi na. Kani, wak pang ilang driver.
2: Pang-aabot na silang sundo.
3: Paabot na!

0: Tá aqui, bota! Tobagã! Tobagã! Anong ni Suro balik?
1: May mao, ganong ni Nuno balik?
0: Karong mo ba din ninyo dang puta? Kipika po tarin nyo dayon?
1: Ay, mao mo na mo ang gustong timing, kagimot. May mao ka, kita ka na hinag na mga parents.
0: Ah, kalitse. Nalasi, iglan tao ko ninyo, ha? Ayaw ko pakita ninyo yung mapakias mo. Lalo!
1: Ang kagimot.
0: Ah, kinahanglan. Kadili ka mo mapakias. Digi mo mapakias ka mante mo. Ang inyong kalampusan. Nagkahulugan. Nagkahulugan kinig minilyon na kwarta. Nakasabot kakibot.
1: Yes, kakibot.
0: Ah, pakurugo na itong kapulisan. Pakurugo na ito ang katawan. Resulta kini silang pagdeklara na ko na wanted dead or alive.
1: Kakibot.
0: Ah, basula nila. Nga ila kong wanted dead or alive. Pakurugon ko sila. Pailuhon ako sila. Kinsas pinirin ko.
1: Oh, kakibot.
0: Ah, okay ha. Focus ha. Focus na. Kinahanglan nga mula ang pus ka mo. Bantayin na ha. Yan ang asawa. Ikaw man kanang asawa sa kontraktor ba? Ikaw man kanang bata ha.
1: Sabot. Aning lang ang kakibot.
0: Sige, bye.

0: siritik merakau boy day. Maong krasundis, maong jacket. Pida, no? Asa ka niya? Dolo, no? Te! Asa ka?
1: Doon ako'y palitoin.
0: Oo ba? Asa sakyan mo?
1: Motor lang.
0: Ang ko yung musbayabil?
1: Ha? Yoks, nga nung taon?
0: Oh, kuan, niyang good siya. Sa marasabot mo, ha? Nga mag-uniform mo.
1: Ha? Usay?
0: Usay, usay, usay, ha? Parehas mo kisulob.
1: Sabar niya, oy, nga nung taon, parehas mo
0: kisulob. Ah, porbeda. Oh, oh bay, asa mo kansan, bay? Asa sa ka?
2: Ah, kuan, bay, kining, kining doon ako'y adon. Doon ako'y adon. Magsuri-suri ko. Gusto na ko'y katagbo na secretary ko.
0: Ah, ano?
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Tanduay Light. Kaan ang may kasama? This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado. That song was brought to you by GCash G-Load. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Mao kaya kung dumong karon painting.
1: Kaya ni mo nga makikita niya?
2: Kaya ho na ko, Charity.
1: Nangantira ba na si Federico nga patiyon ka?
2: Ah, hindi ta magkapukong siyang ibati.
1: Nyawa ka malisang.
2: Kung ang kamatayon mo, kuha na ni mo. Bisag magtago ka pa. Ha? Makuha ka nila. Kuha ang kagit nila.
1: Abel.
2: Kinahanglan nga bukas ang atong una-una kasing-kasing. Ang yota nga itong gitumban karon, mao niya kini ang mahimong tabun sa itong lawas. Mo sugot ka na sa tawag sa kamatayan.
0: Ah, bay, bay, bay, bida. Sambil bari sa ng kamatayan, bida. Wapa ka, makapahimos, kinabuhing milyonaryo. At ako kang Don Rafael, kinala si ka mapuyo sa kinabuhing milyonaryo. Bida, ay, magpuyo kang dakong mansyon, mao na.
2: Bisa kung sakada ko ang imong puyan ba yung muabot ang panahon nga ang imong hindaan lungon.
0: Ah, kanang tinuod gid no na.
1: Waday ka mangandoy nga makasakay ka sa mahal nga sakyanan sama ng Rolls-Royce.
2: Imo ka nang taligtan, Charity, kay ang imong sakyan unya moabot ang panahon nga usa ka itong nga sakyanan dunay magtukar Ave Maria mao nga burlon.
0: Oh, si Bruli.
2: Charity. Charity, makuna ko nimo.
1: Padayon lang, Abel.
2: Huwag ikaw mag-amping ka. Ay, kumpiyansa ka nung panahon, ha? Oso ra bang karon ang kidnapping?
1: Salamat sa pahimang, no, Abel. Pero kung doon na may muhimo na ko, ana, mudagit na ako, ila kong mada, nga patay na.
2: Charity.
1: Kamao silang mo gamit o pusil, kamausap ko.
2: Hindi ko gusto na doon ay dautang may tabo ni mo.
0: Ay, ay, takaw na. Sumiyatoy. Wala. Huwag ka tingog. Tulala amang ka.
2: Arit mo.
0: Derite, tulala lagi ka.
1: Hilom niya, Inting, oy.
0: Oh, hilom.
1: Kapoy kaning tao nga magpakalalaki, pero lalakwe.
0: Ah!

kinalan ko mahunong na ang imong paghimog ka daog, Senyori. Masakit pa tungod kay Baransoon kina. Pero kinahanglan na mahunong ka tungod ang alang kang Don Rafael. Huwag ingon man sa katawan.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karang pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Bakakon!
3: Ha? Ngano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini, Denise.
4: Piolo?
3: Ako kini, Denise.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
4: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Pero alam mo, ito kita sa ospital. Karoon yun na yun. Kaya karoon, ipahigayon ang imong CT scan.
1: Kung mao nga, mga tuta sa ospital karoon, may mo bang dadunta si Lola, daddy?
0: Oh, onsa? Gano?
1: Kay, taglahain ang iyong lawas. I-patsik up na to si Lola.
0: Onsa?
1: Di kumuban ni mo sa ospital kung dili ni mo ipatsik up si Lola, dad.
0: Onsa?
2: Apo, Sir Piolo, ayaw, anak, sir. Ayaw na, dili na kinahanglan. Ordinaryong hilanat lang ni sir. Miinom naman siya kong tambal. Mawa na ni Ron. Maubitaw nga ni Aor, naglihok-lihok na ko din is kusina kay maayo naman ang akong pamati kaysa kaganina. Maong ayaw nagkabalakan ako, sir.
1: Pero...
0: Nagkabati ka na sa gisulti sa itong katabang iyo. Dili ka na angayang mabalaki niya. Ang imong kahimtang mo'y angay tang unahon. Ayun na, mikaon ka na ba? Baka ha, mapita lang kita ug mahalon nga kananan. Aron mukaon ka sa gusto ni mong kanon. Let's go, son.
1: Lola.
2: Sige na, sir. Biha na mo. Nagdagan ang oras, oh. Mahinungdanon ang matag minuto. Kinahanglang mga to na kamo sa ospital.
1: Pero, dad, okay na ko. Gawas lang sa kalimot. Wala ko lang kibati.
3: Alatarong, sir, oy! Maklaro pa manggayan ang mga bunog ni mo, oh!
1: Natural lang. Tungod kay nahukugi ka sa pangpang, dali ba? Pero paingon na kinis pagkaayo. Pipila ka adlaw gikan karon mawa na ni. Huwag ang mga panghitabo nga akong nakalimtan karon. Mahimong mahibalik na unyan ako.
0: Anak, dali na. Dili mahimong dili kita mo ato. Gikinang lang masitiskan kagapon bisang paingon ka pang maay ka na. Pipila ka adlaw pa lang sukats na hitabo. Huwag nga kinahilan kitang maniguro, ha?
1: Dad.
2: Apo. Unsa man, gusto kang lusiyo unti ka, ha?
1: Agila. Ha? Ingon na lusiyo unko pero gilusi na. Kasakit.
2: Apo.
0: Saan? O saan na itabo, ha? Anong kalit kang mikupot sa imong o, ha?
1: May... May tingog lang kung nakalit ka na batian. Misa kita nga kung
3: Hala.
0: Atagi ng tubig. Pagdali!
3: Ako, sir? Ako?
0: Animal si Bishan Kinsa!
3: Ako na. Ako na lang magmanay. Kay hinay ka pa kayo og lihok. Bastilan ang nagbunag yun ni mo'y nakaingon. Nganong magalusun ka karoon na og lihok-lihok?
1: Unsa? Bunalan si Lula?
0: Uy, animal ka yun, Santa.
3: Ha? Miingon ba ko? Wala ba ya?
2: Santa.
3: Ay, ayaw ba?
2: Nabunal ko sa ngilit sa lamisa. O napaod ang akong gusok dapit. Maunang maglisol kog lihok-lihok. Mao ka na.
3: Bitaw. Iyon, bitaw ko. Iyon pa, bitaw ko. Ay, magkakuha una ko og tubig, aron makainom ka na dong.
0: Santa.
3: Oh, sir, di ay, arin ako. Maamagkuha na yun ko og tubig. Pastilan. Gayon, kintong baba. Pahama, gayon. Hala, misiga og maayo ang mata ni Sir Orlando kaganina gamitan aw na ako. Nagyun kine. Ako makay sunod nga mabunog ini ron. Minatay kang babaa ka. Dili ka mang gyud magpuyo. Ay, takum ka pala ngunta. Dili gyud unta ka mabunog. Ampo. Basin mada pakine.

0: Magpasalamat kita nga. Wadat ang nahimo sa iyong utok ang iyong pagkahagbong gikan sa pangpang. Wag kita nga kadao din sa resulta sa iyong CT scan.
1: Oh, thank God.
0: May adungag lang kong irisita sa iyong anak, sir. Iyon man, vitamins. And if may batiyon siya, you can call me anytime. Oh, ano yan?
1: Oh, thank you, Doc. We'll go ahead. Tara, Piolo.
2: Salamat, Doc. May ipangutan na lang ko kay Doc, kadit.
0: Sure, unsa ka na.
2: Kano sa may balik ang akong memorya? Laaya yun, anyway. Walang tagbata na yun nga, wapay buot. Wapay na ilan.
0: It will eventually come back. Pero kung kanos, kanaang wala na ito masayari. Constant nga paghinomdom sa nangagi, mao kanay labing sayon nga paagi, nga mahinomdoman ni mong tanan.
2: Thank you, Doc.
0: You're welcome.
1: Ayaw kabalat ka, anak. Painumduman ko ikaw kanunay sa kanihimong mga buhatunon. Sama na lang sa pag-uban-uban ka na ko kanunay sa akong mga lakaw. Kaysa may ka na ko, mahilig kausap gamang hunting. Ugmaw ka na hinungdan, nganahog ka na hinoon sa pangpang.
2: Mau ba, Dad? Pero, nganong... Nganong usahay may mga naong sa tao nga makita na ko. Ingon man sa akong mga damko. Sama na lang ni Lula o ni... Pero nganong uwa ka ni ini, Dad?
1: Unsa?
2: Nganong dili kalakip sa mukalit lang og tumaw sa akong panumduman?
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti Silka in as early as 7 days. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
1: Don't push it too much, son. Don't push it too much, okay? Mas makinaot ka na gani mo. Maglabad na lang ka ng imungo. Ingon lang gayon ni Ana, kay may amnesia ka. Tingali, tungod kay kanunay mo usap, nga makauban ka ni Adto si Sedes. Siya nagbantay ka ni mo sa gamay ka pang bata. Kamaw ni Paolo kay busy ko sa agong negosyo. Inungdan, nga suod ka kayo niya.
2: Sa'yo ba na kong nawadan o ginahandad?
1: Oo. Namatay siya sa pagpahimugso ninyo.

0: May aksyon na uwat ang uban ni mo mga labod sa buko-buko, manay. Grabihag yung kastigo ini Sir Orlando, ay. Mahimo na kining dili na butangan og ointment ugma kay uga-uga naman. Pila sab kaadlaw ni mong inantos ini, no? Hilanat kong agi ni mo, God. Unya, dili ka bragid papahuwayo ni Sir? Sulbahisa yun sa? Siya bigoy na kaingon ina.
1: Nga nung may antos ka din, hey Santa?
0: No! Asam sa kupaingon, kumubiya ko din ni Manay. Dako ba yung sweldo si Sir Orlando? Igog yung makabuhi sa ako ang pamilya nga naibilin sa ama.
1: Wa kay bana og mga anak. Ang imong kaugalingon ra ang imong kinahanglang buhion. Nga nung may antos ka pa man din, hey? Nga nung wa ka naman lang mo pauli sa inyo.
0: Kinga na, makabiya pa bago na itang buhi din, eh?
1: Santa.
0: Bitaw. Bitaw ay. Bisan gustuhon pa na ako, dili ko makahimo manay. Usap-usap, wala lagi ko'y bana og anak. Pero, usa kabaryuhan man sa mga pag-umangko na kung akong ipa-eskwila, oy. Usaon nga walang-wala masagod in taon ang ako mga igsuon. Nga kinahanglan yun akong abagan ba? Mao nga, bisan og lisod ispilingon ng batasan sa itong mga amo, na antos na lamang sab ko ay. At least din he, dako ag ako ag swildo. Kay, apil naman sa gibayran ang mga siging-siging ana, inigsingka na nila. Unya, libre pang kaon. Bugnaw pang ako ang gipoy andin he, kay centralize magkitong ilang irkon.
1: Santa, mahimo bang mangutana?
0: Uy, manong gundile? Diyan lang magkana, manay.
1: Kaniadto pa siya kung pagbalik din hinga buot ko kining ipangutana ni mo. Pero walang yung kahigayunan.
0: Ah, mahito ko sa unsa man, manay.
1: Si Sir Paulo. Nadaog balik ni Sir Orlando din sa mansyon. Pero si Ma'am ni Moela, o siya nahitabo niya, Santa.
0: Na, wala na gayon ako masayod ni anak manay. Kanya anang pagkabuntag na ba'y ako masayod sa tanang nahitabo niya itong panahuna, ha? Kay ikaw lagi ko, no? Milayas ka lagi ko, no? Oban unta ni Madam Ila. O dito mo agi sa kakahuyan sa luyo nga bahin ng mansyon. Pero ikaw, nakaikiyas! Samtang si Madam, naabta na lang nila ni Sir Orlando dito kuno sa lasangan na gabate. Og maoko no kadto. Gitabang nila ni Sir si Madam Ila aron nga makapanganak. Og tuod man, gihimugso ni ini si Sir Paulo. Og unya, namatay kuno dayon si Ma'am pagkahuman.
1: Unsa?
0: Pero karon, kay naglibog na pud ka. Galibog ako.
1: Santa.
0: Kay kun maupay pagbate ni Madam ni atong higayuna nga naabta nila ni Sir. Giunsa man nga kalit bang mibutho kanang kaluhan ni Sir Paulo din sa mansyon? Nakita man kuna nila ni Tinoy dito sa may pangpang nga nahulag? Hala! Hala! Halaga yun! Dili ka nga! Oh, ikaw?
1: Ha?
0: Ikaw ba? May pagkawi batasan sa ka ba? May pagkabatasan ka? Kaya mibiya ka lang ni Ma'am ni atong higayuna? O naniguro lamang kasi buwag kagalingon? Uy, gitangag tingali ka na si Sir Piulo, no? O mananap? Unya nakita nung lain tawa? Mao nga naluwas?
1: Ay, Santa.
0: Okay, salam man di ay. Di ba? Di inyo ka na si Sir Piulo, gika, no?
1: Sige na. Tingaling maabtanta nila nga nagtabi din is kusina.
0: Uyala?
2: Eh, Santa. Ay, nakaandam ka naman pagkaon.
0: Ay, ningon pabitaw ko, nalimot ko og andam sa pagkaon.
2: Unsa?
0: Uy, Tinoy. Tinoy. Kita-kita ramang yun din, hisi. Manay, no?
2: Oh, naluman.
0: Dili lagi kami magsaba.
2: Oh.
0: Dili ka magyong musulti na ko kani adto pa.
2: Oh.
0: Sige, be ako pangutana ni Muine. Pero dili ka ginbutugan.
2: Oh.
0: Sige, sabag yung hatdan ining Lahi nga pagkaon nga inyong ipaandam nako, ha? Kinsa?
1: May hatdan ka og pagkaon, Tinoy. Kinsa?
3: This time check is brought to you by GCash G-Load. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats, lami ang masustansya. This newscast is brought to you by Star Nutrimeats. Palit na og Star Nutrimeats, lami ang masustansya. This time check is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by United Home Fersulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa kining
1: ibati ko, I love my teacher, yes I do. RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal. Kagabaras na pa sa Subo, nagplano pagdoble sa laybay o mga pocket lane sa Balila sa Lamban kung Bantal area ng siyudad. Samtang na yung miyembro sa saka grupong militante ginakubgubikan sa kasong attempted murder. Samtang Attorney Michael Pua ni atubang na isipo style witness sa nagpadayong impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Og ang tropical storm nga si Pilandok na mas mihinay ang pag-irog samtang nagpadung sa silangan, amiran silangan, ibabaw sa karagatan sa Pilipinas. Ini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya-tiyan. Hindi na ako makatindog, bitawag si ating nani na mawatong labi na sa radyo na natungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radyoman Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
9: Istriktong ipatuman sa LTO Central Visayas ang pagpanakop sa mga sakyanan og motorsiklo nga walay license plate number original nga plaka sila nga mga sakyanan sugod kagahapon adlawa. Sumala sa LTO nga alang ni adto nga mga tag-iya og mga sakyanan og motorsiklo nga wala pa maabot ang ilaha nga plaka o dili pa available ang original niini sa buhatan sa LTO, kinahanglan nga mopresentar sila og authorization letter to use improvised plate number atol sa checkpoint o sa inspeksyon aron dili sila madakpan. Giabisuhan sa LTO ang mga tag-iya og mga sakyanan og motorsiklo nga kanunay nga susihon ang status sa ilaha nga plaka pinaagi sa LTO plate spotter diha sa online aron nga maklaim nila kini dayon.
8: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa dramang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta! Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
10: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: To
12: serve the public well. I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tunay, natural at orihinal.
15: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
16: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
17: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
18: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
17: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: In 5 meters, turn the right.
20: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
21: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dilibitin!
22: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check is brought to you by iBerry.
23: Pila pila win, San Miguel pila win.
24: More than 50 million pesos nga GCash prizes nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na. San Miguel Pil and Win promo. Palit og unong ka botelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: At oras karon alas 12:43 na. Sa dili pa sa Italia sa ato mga balita taas bomb prison si Mundugoy kabadunay hypertension basin taas imin sugar og basin may diabetes kanya wala kamay bow ang taas niya level sa blood sugar makapagay kinis arterial walls mo palapot si Mundugo kasi nakarason nga na baka hypertension ka mo taas ang imong dugo ang diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta pagkadaon si mong kidney og daghan pag mga komplikasyon sama ni ining stroke heart disease dili pagkaayo sa mga samad pagkaputol sa tinog bisan gani ang impotent sa mga lalaki busa nagpaabuta gamog grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 dili kini quarantine, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mubo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Apag inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot ang imong katog, makapugmong pagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bisitaw sa pagklinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga General Machine Analyzer. Nakini may mutang ngayon sa Maydiha, Kosalim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-0795-133. Happy birthday day nga to ni Dr. Nikki Obra Puno. Anak ni siya ni Dr. Rene Obra o Dr. Doris Obra. Anak ni Doc Obra. Again, happy birthday, Dr. Nikki Obra Puno. Gikan po sa imuhang mapinanggaon kay nga mga parents, Dr. Rene o Dr. Doris Obra. O gara sa detalye na sa atong mga balita, kagamhanan sa lokal nga kagamhanan sa Lakbay sa Subo, nagplano karon pagdoble sa laybay o mga packet lane din sa Banilan, Talamban, Convental area. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bolonon.
14: DYHP Tatak RMN Report.
0: Kining maong balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Nagplano ang kagamhanan sa Subo pag pagdubli sa laybay o mga pocket plane diha sa Manila Trambancon Bantal area. Kinisip kabahin sa pagpa-improve sa gibutuman ng discipline zone diha sa maong dapit. Tumong nini, kamatagan ko sa iyon ang mga sumusakay ng katang sa publiko mga sakyanan. Kinitungod kayo sa Bantal area, ang mga public utility vehicle at tulang sa mga laybay o pocket plane na himong mapasakay o bupakanaog sa mga pasahero. Matod ni Mayor Nestor Archival, sila mahangyo sa mga nanag iya ugluna dapin sa kasada diha sa Bantal area alang sa maong katayuan. Sa kasamtangan, ang Bantal area doon ay 12 ka designated POV laybys o pocket lane o kinigitingwa sa mayor nga madubli. Mga kasama, unsa wa ang mga beneficyo sa regular o adlaw-adlaw nga pagtumar sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction halos 17 times of cancer, 11 na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o gubang matang sa cancer ang doon ay direct connection sa vitamin D deficiency. Buot sa kaya kung ubos ang vitamin D level sa dugo o sa tao, o sa nika factor sa pagtaas risgo ng makawaton siya o cancer. Basis sa daghang mga medikal ng pagtuon, ay doon ay tulog ang mga rason kung anong makatabang ang regular ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. Buot pasabot, nga kung ang usaka cancer patient doon ay sufficient ng vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini og mas taas ng survival rates sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o hina yung mabalik ang ilang immune function o kusog aron mas mabatukan ang ilang sakit niya cancer. Ikanwa, ang Life Extension Vitamin D3 mapugong sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation o growth sa gagbay nga blood vessels sa parte sa lawas sa tao kung asa motubo ang cancer, i-block o putlon sa vitamin D3 aron way bagian ang nutrients containing blood for cancer foods. O butabang kini nga mapugnan ang paspas sa pagkatap sa cancer cells sa lalaing bahin sa lawas o sa kapasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas ng pagkaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Basis sa mga published medical papers kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patients ug maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa maong sakit kung aduna siya igo o sakto nga vitamin D blood level. Dosage for cancer patients, 6 to 9 soft gel daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon sa usa ka tuig nga bata, mga mabdos ug lactating mother. Lakip na sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa katindad ga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinungdom. Siguraduhong adunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mapalit sa mga butika. Mag-amping sa mga pekeng produkto mga kasama. Kini ang inyong radyo man. Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
14: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo mo nationwide.
22: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
3: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
4: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
5: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
5: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugaw dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pa ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos sa kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa'y maghihulat. Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
2: At oras karon alas 12:51 na. Mga tibayinhan, ngayon ka dunay daghang toksin simulawas, mandili ka regular, nga magpagawas imong hugaw, dugay kang mahilisan, magbuto na gimuntian, makasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa, kalawasan o glutahan. Dilipaginhamay sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sigwan ang pagkaluya sa imong lawas. Busa, wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pagino matagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalitan si Detox Plus Herbal Capsule sa lainain ng mga butika din sa Sugmo. Gumarasal sa banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Minaron si Nanay Eri Boyles, Vanessa, Amarivan, Nicolette Ula. O Minik Boyles sa Ubay Bohol, ika ni Chacha Boyles. Marayon ta sa itong mga balita. Kaya niyo sa kamiembro sa militante ka grupo, ginakup kini, gumikan sa kasong attempted murder. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
6: DYHP, Tatak, RMN, Report.
7: Ito lang siya official sa Bakabayan Visayas, Olga Coordinator sa Bayan Muda. Nagkilang number one most wanted person for this level na nakiposat sa listahan sa periodic status report. Isip CBP Secretary 2 sa Cebu Party Committee ang redactan sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Cebu City Field Unit para 5-5 kagahapon sa o netong Lunes sa hapon sa barangay.

0: Bayan Bisaya, suglubat ng taga barangay Poblasyon, lungsod sa Trinidad, probinsya sa Bohol, ang pagkasamtangan na nagpuyo sa barangay Guadalupe, Estasyon ng Susugpo. Ang CIDT Cebu City Field Unit na kanawan sa kupya sa warang tumaray sa kaso ng attempted murder ni Luis na ginawatan ni Judge Walter Sorilla, ang presiding judge sa RTC Branch 55 sa Himabaylan City, Negros Occidental, gadalig ito ko kapensa ng bumalo sa 120,000 pesos. Uban badawat ang warrant para po sila nag-research sa bahay sa Kosado uban sa CIDT 7 Regional Special Operations Team, Regional Intelligence Unit 7, Provincial Intelligence Team sa Negros Occidental ug ang Guadalupe Police Station. Mato ni Ruiz, kanikan sila nga nag-rally sa UP Cebu subay sa kasaulugan sa National Heroes Day dito ga adlaw ug sa iyang pagpauli, sa iyang balay. Dito na siya giposasan sa may sawaran sa beres niya giisyo sa korte. Bato ka niya, wala niya siya musupak panini o gandam niya ning atawangon sa korte. Ngayon yung nagway nga tumutubo nga pasangil bato ka niya. Abang nga kaso nito pang Enero 22, 2024. Kung ako na lang ang iyang katikala, nakaroon pag-serve sa mga pulis ng waran sa beres. Ngayon ginuga nga kumpiyensa rin siya kayo sa nagtulaman siya magilampikit sa bisanon sa nga krimen. Natigala si Ruiz na antarang kaso ngayon gato bang puros na sa Negros Occidental ngaunta ang iyang ganaong nara diri sa Lakmay Sugbo. Alang niya ang mga kaso ni Pasaka Mato Kaniya, puro si Mo Himo. Yan ang tumungog tuyo nini. Araw pahilumo ng tanang aktivista o hulgao ng mga nagsunod ng mga batanon. Apanbisan pa man nini. Dito ka ni Ruiz, dili matod pa siya mo hilom o magpadayon siya sa pagpatok, pagyaw-yaw, pagsama-sama, patok sa gobyerno. Kasama mo sa CIDT 7 ang radyo mo na Albusamante ni YHT. Tata, Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo Boy Nationwide.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
6: Tunay Natural at Original.
5: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala, may BPI dito.
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
10: Isang Himala!
11: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Mga kasama, ako si Radyoman Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
13: At oras karon, alas 12:50, siya tina sa kahaponon. Kini mo sunod na balita ato kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Gikan ka nga nag-lunch niya, mo relax ka una din na og kadali para mobalik na sad sa trabaho karong hapon. Nya magpabilin nga energetic hangtod mahuman ka sa imong shift. Ala pag-inom din na og Vita D Plus Coffee Mix, daghanig health benefit ka makuha ning maong kape. Labi na gyud kay dunay siya sa gold nga vitamin D3. Makakapina ka maka vitamin D3 pagyod. Abatag sa shiny.

0: Vita D plus coffee mix, doon na ka na 200 ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract, doon ay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharide sa triterpenes. Ang Vita D plus coffee mix gidugangan pag kini og mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o kining dali nga pagadaos sa mga cellular gumuy kay sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mo na mga pigani ta, either ari sa buntag, ari sa udto, kanang after ta nga nakapaniudto, or mahapon, inig snacks ni mo din na. Imna ang Vita D plus coffee mix, makakapina ka maka vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D plus coffee mix sa lain-lain na mga butika, pero sa dinhi sa Life Extension na Clinic. Naminaw sa nato karon si Jober Thuevesano. Padayon ta sa atong mga balita, ang tropical storm nga si Philando kamas ni hinay ang pag-irog samtang magpadung kini sa silangan. Amihan ang silangan, ibabaw sa kadagatan dinhi sa nasud. Ang lokasyon sa maong tropical storm nga si Philando nahimutang sa 1,135 kilometros silangan sa northeast sa extreme northern Luzon. Nagdagi hapon kinig hangin nga 65 kilometros sa matag oras sa sentro ni ini ug ang unos nga 80 kilometros ang matag oras. Nag-irog kini sa direksyon nga amihanan silangan sa gikusgon nga 10 kilometros ang matag oras. Ipaabot nga makagawa sa Pilipinas si Philando karong gabi o kahaugma sa sayong kabuntagon. Samtang sa dugang pang balita, nagpadayon kaganinang buntag ang ika-21 na kaadlaw nga Senate impeachment trial batok ni Presidente Sara Duterte o si Attorney Michael Poa nga maoy tigpamaba usab sa defense team. Gihimo nga hostile witness sa prosecution. Si Senate Impeachment Court sa Presiding Officer Francis C. Escudero mo inihimo sa ruling sa ka-hostile witness si Poa atul sa pagpadayon sa trial kaganina nga buntag. Si Poa kasamtangan karon nga gibutang sa witness stand o gipresentar sa House sa Prosecution na panel. Samtang atul sab sa trial kaganina buntag kay naka-lunch break pa man sila karon. Subli nga nagkainitay sila si prosecution na lawyer, attorney Tolosa o ang defense counsel lawyer nga si attorney Season. Tungod kay matod sa depensa, nagpadayon ang pagputol sa prosecution sa mga higayon nga mutubag ang ilahang hostile witness na si attorney Michael Poa sa mga pangutana nga tukaniya. Matod ni attorney Season nga angay unta nga pahumanon una si Poa sa mga tubag ni ini sa dili pa mo sulti usab ug balik ang prosecution. Tungod kay ang prosecution usab siya bahin nangatarungan nga dali nila nga tubagon usab dayon si Poa tungod kay ang unsearable lang o pwede rag tubagon ang mga pangutana kaniya nga yes ug no ug mas maayo nga diretso na lang kini nga motubag. Matod pa sa prosecution nga gihimo nila kini para gawas nga ipa-strike off o ipatangtang sa record kung wa may kasayuran ang kung way kalabutan ang tubag sa testigo sa mga pangutana o malikayan usab nga malangan pa ang ilahang proceeding sa katapusan. Gitubag ni Poa nga qualified yes ang tubag o ang pangutana ni Tolosa kun ang ruling nga successful ba ang surveillance activities mo ang mga impormasyon nga nakuha nila gikan usab sa mga information. Nakabreak on na sila karon ha o nya taon-taon mapadayon na dayon ang impeachment proceedings diin magpadayon usab ang pagpangutana sa prosecution nga ito sa representar nga hostile witness nga si attorney Michael Lapua. Atong oras karon alauna dos, ato pabinaw ng ato balita gikan sa abroad.
1: TYHP, abroad, ngayon. Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, mupada ang South Korea 44 kamembro ng Emergency Relief Team ngadto sa Nepal, aron moabang sa search and rescue operations sa manmigo ang halapad nga pagbaha sa Rasuwar Region. Gipaibaw kini sa Foreign Ministry sa South Korea, humanihang niyo ang Nepal og assistance sa search and rescue operation sa mga dapit nga labihang naapektuhan sa maong kalamidad. Ang maong team nga naglakip og mga opisyal gikan sa Ministry of Fire Agency gitakda mobiya paingon sa Nepal sa usa ka military transport aircraft ug magpabili ng ilang trabaho sa maong nasud-sud sa napo kaadlaw. Kasama mo sa abroad ngayon giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Amen. Kato mong balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ugang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ng kayong epektibo ng liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan ng mga chikiting og SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
0: At oras karon ala una 4 na sa dugang pagbaga balita gi suroy ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pipila ka mga tungaan dinhi sa dakbayan sa Sugbo apila ni ini ang Don Vicente Rama Memorial National Elementary School aron na pagsuta og pagsiguro nga dunay igo nga proteksyon ang mga kabataan gikan ni ining na sinati karon nga haze ug pag-ubos ug maayo sa air quality sa Metro Cebu. Ipaguluhan ni Archival ang pag-distribute sa mga face mask ngadto sa mga estudyante sa mga eskwelahan. Pagkinumduman ang DNR Environmental Management Bureau Air Quality Index kun AQI sa Metro Cebu nagpakita nga anaa sa 203 ang AQI nga giclassify nga acutely unhealthy. Mas taas din ni kagahapon nga na-record nga 170 kapin. Si Archival nangu sa distribution kauban niini si City Councilor Dave Tumulak, mao siya chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management Safety o Climate Change Adaptation. Ingon man, mga personnel sa CDRRMO. Atul sa interaction ni Mayor Archival gato sa mga estudyante, iyakinig ipahinumduman nga kanunay nga magsulubog face mask. Labi na kung naa sila out sa outdoors o likayan ang taas nga exposure ngadto sa hangin. Samtang giawag usab ni Archival, aguban pa nga mga bulupyo din sa dakbayan. Apilan niini ang mga ginikanan o ang ilang mga kabataan nga kanunay nga magsulubog face mask kung mugawa sa ilahang kabalayan o ma-expose kini diha sa outdoor. Ang musulod nga kinibahin natin ka nato sa Life Extension Vitamin D3 gawas sa pagpaboost sa atong immune system. Ang inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 maghatag usab nato og dugang pa nga mga benepisyo. Maghatag nato og proteksyon nga maminosan ang risgo nga masakit ka og cancer. Labi na gyud breast cancer, prostate, colon cancer, guban pang matang sa sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. So gani na matud-an sa mga medical nga pagtuon nga kato mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diha sa dugo. Mas may improve ang panlawas ug mobalik ang pag-function sa immune system samtang gini nakigbatog sa sakit nga cancer. Dili dali nga maluya ug mutaas ang chance ang makasurvive sa sakit. Sa mga dunay cancer, ha? O kato mga cancer patients, gawas sa gi-require nila nga medication, pwede gminom og 6 to 9 soft gels kada adlaw in life extension vitamin D3 kada makahuman na kasi imuhang kaon. Gawas sa mga cancer patients, o kato nga nigamit nag-maintenance nga mga medicines tungod kay nasakit o diabetes, hypertension. Guban pa nga mga baratian, makatabang unsa ang inadlaw kapag inom sa life extension vitamin D3. Unya, di ay lay reminder, sa inyong pagpamalit og life extension vitamin D3, kinahanglan nga matan-aw nimo dinha sa matag soft gel. Doon na kay makita nga LE, maunay initial sa life extension. Nagpasabot ka na nga authentic o original. Lagi mong napalit nga life extension vitamin D3. Pwede kang mapalitan na sa mga butika or sa mga life extension na clinic, ha? Kaya dinapod sa life extension clinic, ma-avail nimo ang libre o quality consultation kada adlaw. Life Extension Clinic sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa Cebu Dok ug Cebu Gospel Church. Dinas Konsolasyon. Ang Life Extension Clinic kanami mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, tubangan sa Jollibee, Dabaguete City sa may House of Taft Building sa Taft Street, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede-pwede makontak ang hotline sa Life Extension Clinic alas sa inudugang pangutana or katong gustong magpa-deliver og Life Extension Vitamin D3. Kontaka lang ang 416-1655 o ang 0917-318-1175. Samtang sa pikas, gabay ni ko makanunay nga makonstipated. Pag naman yung super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa inyo pagkayo ang damo ng super fiber, magkula ka sa kabaso nga tubig o niya imong imix dito ang usagid ka sa shea ani. Pwede kang mainom kung nari sa buntag ka na before ka nga mag-breakfast. Kung nari sa gabi ka na before po ka nga matulog. Para mas nindot ang epektos pag-take ni mo sa super fiber, dogani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, apilosob din na sa Life Extension Clinic. Anyay kalimot, mga kasama o mga idol, di ay lang kay gayunan ha, nga makahakot mo mga pa-premium nga cash. Apil mo sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Mapalit mo 20 pieces nga Biogesic Tablet unya ang resibo ni Ana. Yaka to, naka-reflect din ha nga 20 pieces sa Biogesic Tablet ang inyuhang napalit gyud or nabayran. Dalhon ninyo diri sa atong istasyon ang resibo unya para mailisan ka na raffle coupon o maka-appeal na mo sa promo. Ang resibo ninyo, kinanglan nakabutang din ang petsa, Agosto 10 o ang nisunod pa nga mga adlaw, ha? So, gikan August 10 onwards. Unya, ito mo palitog Biogesic Tablet ning musunod nga mga pharmacies. Ang 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, ang South Star Drug, Generics sa Pharmacy, Watson's Mercury Drug. Pwede po sa mga supermarkets and convenience stores, ha? Nga nagbaligyag Biogesic Tablet 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, og ang Metro Gaisano. Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, ingon man ang SVI. Kay dunay ni siya'y mga weekly draws. Unya, una pa dito sa Grand Draw. Ang weekly draw, dunay makadaog og upat nga, upat kawok winner sana, makadaog tag 2,000 pesos kada usa. Unya, ang major winner, 5,000 pesos para na sa weekly draw, ha? Pero dito sa Grand Draw, dagko na gyud kay inyo madawat nga premyo. Minor winners makadawat og 10,000 pesos kada usa, upat ka book winners. Unya duray major winner nga makadawat og 100,000 pesos. Sus dako ana ani. Dala ko gihigyon. Unya inig ari ninyo diri sa atong istasyon kinahanglan nga maka-ready na pud mo dinhag mga email ad ninyo ha, either inyo personal or pwede sa manghangyo mo sa mga other members sa inyong family, anak baron, inyong apo, basta naro mo diha nagpuyo pud sa kabalay ha. Para mas dali nato nga abot diri. Dali na kayo mo makapailis sa inyohang mga resibo gato sa raffle coupon. Nya panawagan na sa taxi driver, body number 0503. Setgen or si Jin ba to? Kay doon ay nabgabi, nabilin cellphone ang Lizel Ortiz na ito muningan sa tag-iya. Ang taxi driver, kung mao'y nakakita, no? Or pasahero baka nga nakapulian, palihog lang taog. Pahibaw dari sa DYHP ha sa cellphone nga nahabilin din na sa maong taxi. Wala man tayo nga oras, subana ko diri sa control kasabag Nestor Homicilio, Gerald Albios, ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw niya. Tangi kay musunod na po ang atong drama. Kini ang akong suliran. Radyo mo nationwide. At ang winner karon, kuntong oras karon, alauna 11.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Attorney Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may ulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
3: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
2: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
0: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig, laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
11: Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
12: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.

0: DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Uy, Mari, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, nga naman, Mari.
2: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Mari. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alcance. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
2: Yun sa man niyo, Mari.
3: Nag-uniface mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Mari, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
2: Uniface?
3: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari, ha? Sa napukang bakti nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Mari. Tudloy ko.
3: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol. Matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa ubay 0385001686.
5: Bulyat ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
6: O gano nagkapi magkana nga tamis mo na Sir Max?
5: Ah, lagi basig glass na ni.
6: Maunang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas og sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
5: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
6: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Itis, malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
7: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
8: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Set Living Testimonies.
12: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
13: Ako nga tawag na goiter po na to kya ding tapos nakalungog ko sa Ituriang Panyawan Capsule. Try na ko. O nya try tinuod magid kya di ay.
12: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
13: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
11: Living Testimonies.
14: Uy, nabugahan ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Life extension, vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Zier, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Hala, Magi! Naoperahan na gina si Inday sa iyang bungi!
12: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pagyud ang nutrition, dental, psychosocial o speech therapy.
10: Wow! Libre na! Kompleto pa! Asa ang ilang center?
12: Ato na sa Operation Smile Cebu Center na sa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
4: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pautana, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
20: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
21: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong dibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
20: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba kaha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
23: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
24: Bili di ko kaklaro, bista layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumitan.
25: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
26: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
27: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my client. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
28: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
30: Said Celebrity Beauty Soap.
31: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
32: Okay, ma'am. Oy, magulak kay ko na nagmigot-got na may ba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako isa lang, nakuha na itong nagagmingat ko itong sunog gani nga. Sino? O di nakbos.
33: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kuti celebrity ka!
34: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stab. Sumati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon ang i-chansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
11: Life extension, vitamin D3.
35: Am I speaking with William Hill?
36: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
35: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
36: I have the D3 right here, life extension.
11: Life extension, vitamin D3 for longer life.
37: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
38: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
39: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
40: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
41: Biotrop Herbal Capsules.
39: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
41: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
42: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
37: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
38: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
39: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
40: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
41: Biotrop Herbal Capsules.
39: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
41: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
0: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
1: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property, kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
2: Ito si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kada adlaw, sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumalit sa mga butika.

0: Sugta na lang lagi ko, Ali.
1: Chris, hindi pa lagi pwedeng mag-uyap-uyap ko.
0: Kunya, nakagusto naman sa kakan ako.
1: Oo. Bob, itaw ka, anak. Pero, mahalok ko nga makasaban ko, mama, uy. Labi nga, dako kay kapang atong edad. 16 pagod ko niya, 23 na ka.
0: Oh, itago lang ko na to.
1: Chris!

0: Hoy nga nung taon ni sugot man nimo si Chris. Dili ka mahadlok na masaktan sa imong mama?
1: Misahad man misa usag-usag nga itago rin kit namong among relasyon.
0: Why?
1: Hoy, ikaw lagi akong isultihan ha, kami salit pa ako nimo.
0: Basta ayaw gidihatag imong pagkababay ha.
1: No? Ha? Isaduy, mahadlok no?
0: Ah, angay lang! Kay Day! Na! Dako na bay na siyang edad, kumpara nimo. Na? Malo na kina si Chris do.
1: Day?

0: Chris, unsa ni? Motel ni ti, ah? Nga nung kitabang ko ni mo din, he?
1: Ani lang una ta. Para magkapaugat ta sa ato mga sinina. Masakit niya ka.
0: Pero basi, magita niya sa mama na ako.
1: Oh, pasabta lang niya ako at huwag ka magkalakaw na yun kay kusog ang uwan.
0: Please, we?
1: Giputiktahanan talang ka. Hindi ko gustong masakit ka.
0: Chris, ano?
1: Ayaw ka, Lok. Ako'y bahala niyo.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
3: Put na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
2: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
5: Bugas-bugas, o katul-katul,
6: DTX 500 na.
5: DTX 500.
6: Aduna kini antimicrobial properties.
5: Nga makatabang sa pagkuha.
6: O pag-ayos sa bugas-bugas,
5: o katul-katul,
6: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
6: DTX 500.
7: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako, DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo. Ayos sa DTX 500.
6: DTX 500!
5: Mabali sa mga butika.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarado na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal magod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
8: Yun sa maninyo, Marie.
9: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifins?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Mari, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Mari. Tudloy ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Ang kainit sa Hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Seth Living Testimonies.
15: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
16: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana, motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
15: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
16: Tangan siya Seth Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako day si Rinaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
17: Apo, katalit lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
18: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
19: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
12: Makatang paalala, ang vertigo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Set Living Testimonies.
20: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
21: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
20: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
21: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo usaw sa inyong sugar. June Largo.
14: Living Testimonies.
22: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Be MXtraordinary with MX3.
14: Set Living Testimonies.
20: Taas ang sugar maong nga'y bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
25: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
20: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Ugusab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
25: Uwan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
14: Living Testimonies.
26: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
27: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawan eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko. Ana ay.
28: Pwede lang. Makakas. Bila ibang idan.
27: So anak ko. Nobinta na ko.
26: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
29: Tumakapuhay. Andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep of purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
14: Set Living Testimonies.
20: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
30: Tinood yun ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Sed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
20: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
30: Eric Ko, giyaplasan ng gani.
14: Living Testimonies.
31: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
32: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
33: Mapalit sa mga butika.
32: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
0: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
0: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
5: Catch the British Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic's social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Naagi na itabot namot ni Chris, pero ako'y laing isultihan bahin sa nahitapo. Gawas lang sa kong amiga. Pero sugad itong itabo ah. Kalit lang nausab si Chris. Dili na siya sama sa una nga permi ko niyang atuon sa eskwilahan. Maong, ako siyang kisikihan og tawag. Unya?
1: Mabuot.
0: Unsa? Abi ka nakuha naman ni mong ako pagkababay? Magkigbuwag na ka na ako?
1: Dili man tungod anak ko. Ang kapoy na ko, Ali. Hindi ko ganahan nga masigit ang tagot-tagot. Kapoy!

0: Gignan bitaw tika nga dili lagi mo salig dahil natong tawahan na.
1: Awo ka na. Nagamanggit ko ni Abby.
2: Sige doon siya. Sige doon siya.
1: Day, nanaday man sige na sila tanaw na ako, uy.
0: Ha? Aw, ako bago tanyoon. Uy, masay problema ninyo? Nanong masige mamugtotok niya, Ali?
2: Ali mo kayo ba, Ali?
0: Saan siya man?
2: Naman sa nakapurn site ng video.
1: Pansa?
2: Eh.
0: Ha? Bibi ko, no? Pakita ko, no po?
2: Tama. Ikaw ka muli yung, ha?
0: Bebe. Hala. Itay. Naboy video nga kamunduhan ni Chris.
1: Masa?
0: Tatawag si Chris. Pangutan na siya pahit ini.

0: lebih baik tanah nawi.
1: Siwa, ikaw mo yung video, di ba?
0: Oo. Ang gunon ako nga ako yung video. Pero dili ako mo yung nag-upload na anak kay... Nawa mo na ako ko cellphone.

0: sa may angin na kumuhatod. Usum kay buhatod nilang mama kung mukatag niyo, may pao sila.
1: Ako, yawa sa nilay. Maubling ang daw sa kamar eh.
0: Maluoy mo, hanungan na rin

0: Muray na kong mabuang nga magsikik ko na una. Kung unsay angay na kong buhaton. Muray na kong mahadlok ka mag-open sa social media. Ibasig na ay nag-upload sa Facebook sa mong video. Og dilisad ko makapangayog tabang sa kong mama, kay mahadlok man ko. Ang ako mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, nag-video ang akong ex samtang dunay nahitabo namo. Pero wa siya man nanghit nako. Pwede ba nako siyang makasuhan? Ikaduhang pangutana, asa ko pwede mo dool o makapangayog tabang para ma-delete ang maong video sa saka porn site? Ikatulong pangutana, hangtod karon ang akong mga silingan magsigig binastos na ako tungod sa video. Mahimo pa na ko silang makasuhan? Ikaupat o katapusan, minor pa ko, mahimo ba nga ako rama o mulihok aning tanan? Or kinahanglan yun nga na ang akong mga kinikanan? Palihog, tabang yung tambagi ko, kini ang akong soliran, Ali.
1: Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako
2: karong adlaw ang mahatag ninyog
1: tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problemang may punto legal
2: personal nga mga pangutana mga problema ang mga gibiyaan ang mga
1: ipasakitan
2: gipasagdan
1: gihusting ang koy
2: hala pasag din ang mga ingon anang
1: klaseng lalaki wala na yung mga hinungdan wala na yung klaseng
2: mga
1: awa na ayo nga mga
2: partner bawal
1: mag loe, bawal magsiging muntok.
2: Pumugo na lang gunda, guys. Hala, ipadaan ang inyuhang suwat
1: di atong paghahisgutan sa inyuan. Tamoon saan pag move on.
2: No?
1: Ipadaan ang inyuhang suwat
2: sa suliran_612@yahoo.com
1: or
2: sa ato ang Facebook account
1: nga kiniang akong suliran
2: official writer's page. Pwede sa
1: atong
2: ipadala sa third floor
1: Jose R.
2: Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City.
1: Lain-lain o klase klaseng pamaagi kung saan yung pagpadala ang inyong suwat o mga suliran din rin
2: ang importante kung ito ang
1: mga detalye
2: sinungdan sa
1: mga pangutanag mga problema
2: o please guys let us know
1: where you come from
2: para makibaming asa na yun
1: unsa na yun kalayo
2: naagot ang golden voice ni Attorney Elaine asa na tanda
1: pita
2: sa kalibutan naagot
1: aning ato ang programa no tungod yun ni social
2: media o sa internet nga
1: mapaabot
2: na tuning ato ang programa sa mga nagkalain-lain na nasudo para sa itong mga kaigsu unan
1: na naas gawas mabuhi mo
2: ang ting
1: mo in town din ha
2: and guys please
1: like and follow Elaine
2: Tantengco Bathan noong ako ang official page sa Facebook
1: na Attorney
2: Elaine Tantengco Bathan
1: sa katong mga
2: nag-like o nag-follow na nako
1: sa Elaine Tantengco Bathan
2: please like Attorney
1: Elaine Bathan also
2: no sa ako ang
1: Facebook account
2: official page na nako siya
1: guys ha
2: now ato ang letter
1: sender tawgo na to sa pangalan nga si Ali
2: Kabata
1: 16 years old taga
2: Abante Miguelilla
1: congratulations to
2: Mayor Leslen
1: no and to the entire municipal
2: council
1: to Marvi
2: no for being the pageant
1: director
2: and to Tita Shawi
1: Sharon Guapa
2: thank you
1: and congratulations thank you
2: for making
1: me yet again
2: one of the board of judges sa Miss Ming Vanilla. Congratulations to the winners.
1: Murag taga
2: Ming
1: Vanilla Science
2: High School to sila.
1: Very well
2: deserving, no? Kaayo. Pagka mga bright, mga batanon,
1: Ming Vanilla.
2: Very
1: supportive.
2: Very intelligent.
1: Very aware.
2: Sa mga panghitabo,
1: no?
2: Sa mga, not only within Ming Vanilla, but the entire happening sa national government. Importante kaayo ang public awareness na binas.
1: Sa ito mga kabatanunan.
2: Maayo kaayo ng lubag. Very impressive. Tanan, congratulations to all who joined for representing your
1: respective schools
2: and for
1: bringing
2: pride sa Minglanilla.
1: Mabuhi mo.
2: And
1: congratulations also
2: to the council
1: and to everyone
2: for a very successful
1: celebration
2: sa kapistahan.
1: Letter sender na to kay si Kinsama ni Siya. Ali, like I said, no, na ay scandal nga nakita niya nga na-upload sa usa ka porn site pagka gyud delikado gyud aning ingon ani, no? So, kay
2: naa man gyud nahitabo
1: ato ni Chris,
2: pero wa pud siya laing
1: gisultihan. Unya gawas pud sa iyahang mga amiga kay bata pa in town ka, Ali, no? Unya nausab na Nausab kay Humana, nakakuha naman siyang gustos Chris, no? Taga Minglanilla po ni Chris, kay ako'y mudapog ni Mudong, no? Kay mura naman ni siyag nayabag naghuna-huna nga na ay mga na-upload, no? Sumuni yung mga pangutana. Kay of course, makapraning kay mahadlok ko.
2: Pabalik ni kibaw yung mama ani.
3: Hey, ako pa'y una nakibaw, ha?
1: Sige lang, ato laning tabangan si Ali, kay bata para ba ni, di po ni na to angay pasagdan. Nag-video akong ex, katus Chris, samtang na ay nahitabo nila, pero wa siya manang hid na ko, tuara. Pwede ba na ko
3: siyang makasuhan? Big.
1: Big, yes.
3: Ug angay sa yun ning kasuhan ning mga ingon ani.
1: Ang kaning atong mga kabatanunan karon.
3: Una sa tanan ni Ingrid sa Ali. Ayaw lang.
1: Ug kalain.
3: Pero mura mo sa tupunin ng ate. Patambaga lang pong punin mo.
1: No.
3: Ug kaning akong
1: tambag para po ni
3: uban ng mga kabatanunan na naminaw na to.
1: Karon sa to ang programa. Guys, labi lang kitang mga babae.
3: Ayaw na
1: yung surrender.
3: Sa ato ang
1: bandila. Labaw nag
3: bata pata.
1: Because we do not know the consequences. And,
3: hindi
1: man gani, nakapungan
3: hala,
1: be careful. Be careful in many aspects.
3: Una,
1: careful sa imuhang lawas. Kay wa ta kabaw.
3: Kung mataktan
1: mo sakit, kay wa ka kabaw kinsa ng imuhang.
3: Nihatagan
1: sa imuhang pagkababay. Kung imuhang pagkalalaki. Para sa babay, laki ning atong tambag, guys. Careful.
3: Kay makakuha
1: pa lang mo mga STD.
3: Labi na nga uso na karon
1: taas po ato ang rates, anak. Nagkaanam o kataas, kay nagpasagad ta.
3: Delikado.
1: Sunod, bata pa kaayo mo.
3: Simba.
1: Kung mabuntis mo or makabuntis mo,
3: asa
1: mo puniton? Skangkungan? Mag-unsa man mo? Magdildilg saging ug asin? Inyong gubun inyong kaugmaon? Unsa una na to? Be, maundang mong skwela. Unya, mausab baya ang kinabuhi?
3: Dili rag yun.
1: Ikatulo,
3: ay magpadala sa mga
1: pressure anang inyuhang mga kauban na magsigig ingon nga alami, nakatilaw na, maikog ka kay

0: Maay matagradong na matay padungan sa kinabuhi. Makabot ka na to ato ang gusto, no? Kung mamama na ta or madao ta,
1: sunod.
0: Kung di yun kapungan, be careful. Na ay protection, na ay ways no to protect yourself,
1: do that.
0: Sunod. Ngano mang yung
1: mag-record man? Bastos mang yun kayo, huwag mang may batasan, labi na o
0: huwag mo magpahibaw.
1: Bawas pikas. Okay?
0: Anong kamong duha?
1: Ngano i-record mang din na ninyo? Ngano
0: klase na? Nakinhanglan mo mag-review?
1: Linghuman?
0: Nayabag mo?
1: Ha?
0: Ano inyo mangin ng record-record? Unsa mangin makuha ninyo, ana?
1: Kunya, dayon.
0: O malik na, dayon mong kapublim magtiabaw. Pero at this point in time,
1: si Ali yung
0: biktima.
1: Sa pagkaway batasan
0: ni Chris,
1: nag-record yung mga hanggog
0: yung migog-miga. Kanyang akto sa pagpakighilawas, pribado na, inyo ra ng duha. Di na ninyo dapat ipanghambog o ipanabi.
1: No, bastos
0: mo, wak mo'y batasan, wak mo padakag tarong sa inyong ginikanan, kung ingon anak mo, bati mo nga tao. No, and it's wrong. No, if you will do it, it's private.
1: No, di taong nagtago
0: mo.
1: No, di taong nandi
0: mo magpakita.
1: No, pangit-ngit
0: pa manggani
1: mo. E gusto mong isibya ninyo, halato na lang usgawas. Wata na lang ninyo sa kahayag. Di na lang sa kangit-ngit ba kaya?
0: Bag na lang yun. Anong i-record? And by the way, ang pag-video,
1: especially
0: if
1: wakabaw
0: ang pikas
1: is a violation
0: of the anti-voyeurism law and can land you in jail.
1: Makihabaya yun mo
0: o ma-prison
1: mo for violating the
0: right to privacy
1: sa usa ka tao.
0: Even if ibaw mo nga gi-video
1: ang kanang akto
0: sa pagpakita
1: sa laing
0: pag-upload
1: na way pag-consent sa usa ka kung kauban ni mo sa video
0: is still a violation.
1: Di na mo pwede mo
0: dipinsa.
1: Oh, kabaw mo siyang ga-video. May ulag yung kabaw kong gi-video kung huwag mong
0: kumusugot
1: na inyong i-upload
0: at inyong ipakita.
1: Kung pinag-iwa, pwede siya lang nagdanghag at itawat ang cellphone dinit.
0: Dili gihapon na excuse. Di gihapon ka pwedeng
1: makagamit ana as dipinsa
0: nimo, ha? Ikaduhang pangutana, asa ko pwedeng mo duol ug makapangayo og tabang para ma-delete ang maong video sa usa
1: ka porn site. Ari ta sugod
0: sa alin?
1: Isulti ka na
0: ko nga wa pakibaw ang imong
1: mama o imong mga ginikanan. Step 1 sa taday, usa ko musulti nimo ug asa ka mo duol,
0: no?
1: Kay
0: kinahanglanon na manggapon ni mo ni sila. We need to tell your parents about this because you are a minor, you are 16, magkinahanglan ka og representation of a parent or a guardian nga mutabang nimo
1: kinig-adto na to og sumbong
0: sa kapulisan. Kay ang pulis through the PNP Crime Laboratory
1: or the NBI pwede na nilang makontak
0: ang meta,
1: no?
0: To
1: delete, no, the porn. Ang nga sa site, no, nga,
0: katong sensitive nga video against you. So, pwede na nato. Pero,
1: honestly, usahay, medyo lisod na yung kumikatag na kailan yung maka-download na nasa private phone, but at least, the moment
0: ma-delete na to, unya, malimit po, no, ang pag-spread, ana. But you have to do it soon.
1: Ipaspas
0: yung internet, guys. Ikatulong pangutana, hangtod karon ang akong mga silingan nagsigi o binastos na ko tungod sa video. Mahimo
1: ba na silang kasuhan?
0: Yes.
1: Hinhan na dilini mo sila sampulan, Ali. You have to gather
0: strength, no?
1: Kung kaisip.
0: Nga, move past this, no? Nga, mawala na sa imuhang huna-huna kay nasayop mangyud ka, nasipyat ka, na biktima pagyud ka, and
1: it's not your fault.
0: Do not ever blame yourself and do not ever feel low or small, no? I need you to feel nga di nini mo fault and victimize ka, and it will never define you.
1: Kuha og kaisog din, ha? Awa good ni, naalang yun ko yung
0: insulti, no? And I don't know, nakahinumdo
1: mo. But one very clear example, kaya na si Hayden ko
0: o si Maricar Reyes,
1: no? Nga, they may know
0: na they may have
1: kanya mga bright niya, mga doktor ba?
0: Yeah, po sila.
1: They are very, kanang kwan,
0: I don't know if nakibaw ang
1: silang duha
0: or ang lalaki ra, but at some point, somebody else also uploaded it.
1: Nabiktima po sila. But, hindi ko iyon yung murarasan sila. Wa, but they can pass it.
0: They
1: put it behind.
0: Wa sila musugot nga mo define
1: na sa ilang pagkatao and they move
0: on, no?
1: And the respect is still there.
0: So, hindi the end of the world para ni mo, ha? Nga, dapat ka ma-depressed or mag-uul, ana. But ang kaning imong mga silingan, angay sa gini nato sila kasuhan
1: para kung
0: kibaw po sila nga ang kanang ilang gibuhat.
1: Pagbastos ni mo,
0: no? Dili po na sakto just because kay biktima mang ka.

0: No? So dapat imo po dyan. Let's teach them a lesson also. Ikaupat o katapusang pangutan na minor pa ko, mahimo ba nga ako ray mauy mulihok aning tanan? Or kinahanglan din akong ginikanan, hinala kong stubag aning pangutan na hainday ali. We cannot do this alone. It's not your own battle to fight. Naginahanglan tag mama, naginahanglan tag support system para ani. Be strong enough, ayaw ug kahadlok ug sultis imong ginikanan. Normal na kasab-an, masayop mangyud ka. Pagsugod pa lang, pagsurrender ni mo nga itong Christ, mayop na mangyud to. But your mother will never judge you. I am very sure of it. Na tabangan ka, dili pong kapasagdan sa imuhang ginikanan para makakapun ang hustisya. No? Para makagain back with sa imuhang self-confidence. And so you can pick up the pieces of your life. Ha? Di na to ato ang ginikanan. Di po na nato pwede suluhon. Kana galing dako na ta. Kung panangita na hitabo na nako sa ako ang edad karon magkinahanglan manggihapon ko. No? O mga
1: kauban,
0: o nga pa lang akong ginikanan, magkinahanglan din po ko sa akong
1: mamigdali. No?
0: So,
1: ikaw na pa man
0: imong
1: ginikanan,
0: ani mo ang parents,
1: then I think
0: you should
1: ask for their help and ask for their guidance.
0: Ha? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan.
1: Daghang kang salamat
0: sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod.
1: Nga sinilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center.
0: Radio
1: Nationwide. Tatak RMN.
0: Daghang salamat og
1: maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Lawas, inumatag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin o hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod kanato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni paibaw ang Social Security System kon SSS, nga nitala kini o dakong pagsaka sa ginaganon sa ilang releases alang sa mga nipaymo sa ilang emergency loan program. Kinitungod sa daghang mga miyembro sa SSS ang nidangop sa pension fund alang sa dinaliang financial assistance. Taliwa sa nasanati nga grabing pagbaha gumikan sa miigo nga mga bagyo o gabaga, hilabi na dito sa kaulungan. Sukad kini gilusad ni atong Disyembre sa may aging tuig, ang SSS nakarelease na og kinatibukang 14.58 billion pesos ng emergency loans nga tusapin 878,000 ka mga miyembro sukad ni atong Hulyo ning tuiga. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok ang special ng mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, o purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano ba da sayang kaagi karon? Mokining sa kababae nga nagtago sa address sa Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Andrea.

0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
1: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500. Pabali sa mga butika.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niyatong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
4: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
5: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: dili ko gusto. Please, ayoko ihatag sa lain, mama.
1: Nak, nak, sorry. Pero mas makaayo ni mo kung naa kanila. Kay kung anay ka magpabili na ako, dili man ka magka-eskwela ka na.
0: Mama, dili ko.
2: Andrea, sige na, dali na. Kuyog na mo.
0: Mama!

0: ani ko matuk. Maoni ang akong kwarto.
1: Oh, Andrea, ug sugod karon. Ako nang imong bagong mama, okay?
2: Ug ako nang imong papa karon, Andrea.
1: Nak, ayaw ka balaka ha. Isaad na mo ni Papa Richard ni mo. Magmalipayon ka o ba na mo?
2: Sige lang, Andrea. Maubot rang panahon nga maanad ka na mo.

0: Doy, si Andrew ba? Idol ako kanina. Nang-invite sa ila karong weekend. Kay birthday daw niya.
1: Anya nga ni di ay?
0: Mata da, oy!
1: Nganong tao man, ikaw na may gi-invite.
0: Ha, sayo ko! Kita ka ning duha. Ningon siya, ibada daw ka. Feel ka rin ako, day. Ikaw ginang toyo niya, ay.
2: Ikaw nung hugo, kikagunahon na.
0: Naibong maguna si Andrew ni mo. Klaro, ano, ah.
2: Sure, di ako ikapoy ni mo.
0: Lagi! Basta, ah, tada si

0: Thank you kayo ninyo nga nakaanigid mo.
1: Uy, isa pa yan, uy. Salamat kayo sa pag-invite, ha.
2: Thank you, Andrew, sa pag-invite. Happy birthday. Gifted naman yung mo.
0: Uy, tamsa. Tagad pa magid mo, Ana, uy. Pero thank you.
1: Happy birthday, di ay, Andrew.
0: Salamat, Andrea. Oh, dali. Kaon na mo. Salamat kayo sa inyong pagkani, ha.
2: Uy, kami mo yung aking magpasalamat, Andrew. Uy, thank you guys pag-invite na mo, ha.
1: Salamat, Andrew.
0: Why, isa pa yan. Masa man, yato na lang kata mo.
2: Ay, ayun na, uy. Sa'yo pa man, sad. Ako na yung hato na ning Andrea's ila. Pero, Dahil ako'y pangutan na ba, Andrew?
0: Oh, ano sa man?
2: Lahi, lagi kong na sa'yo mong mga isang uno. Ikaw, lagi lang na lahi.
0: Ha?

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
2: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang life extension vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang life extension vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3.
3: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing ko hospital yun at lugos ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukul Sotongaw.
4: Living Testimonies.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Ah,
1: oo? Ha? Ay, seriously? Nag-ibani yung arabaya ko. Di naman bitangang punrak ka?
0: Oo. Bago rasag ko na ibaho kay pares ni mo. Nagkapangutana sa kukun nga nga. Lahing akong laong sa ako mga igsoon.
1: Hala no? Dormaw na! Mento bigiday mo ni Andrea!
2: Uy, dahin on sa mga kakwi.
0: Ha? Sa ato pa? Adopted sa ka, Andrea?
2: Andrew.
1: Ay, murag dagat yun mo pwede maistoryahan po, Juan, yung kamura. Murag, magkamatch yun mo, I for sure.
2: Day.

0: Ha? Manguyap ka na ako?
1: O, Andrea. Ang tinuod, sa una pa nga ako kay kugusto na mo.
0: Andrew.
1: Nahaba ko'y chance?
0: Ang tinuod, yes. Nakagusto sa'd ko ni mo, Andrew.
1: Kunaw ka na, kita na?
0: Yes, Andrew.
1: Yes, thank you. Thank you. Isaada ko nimo. Dili tagi ka pa sakitan. Panggaon ug mahalon di ka.
0: Lauman ka na, Andrew.

0: Una akong plano. Magpauban ang tako ni mo. At doon akong tinood akong inahan.
1: Ha? Naibaw di ka kasa siya?
0: Oo. Giyatagan ko kadis akong foster parents. Ikaw, huwag ba kay plano nga pangitaw ng imong mama?
1: Ang tinuot na aman, huwag naibaw kong dalit na ko siyang makitaan. Kay mahinumtong pa man ko siyang naong. Mauwaw pa lang kay kong muhisgot sa akong mama o papa nga nag-adapt na ako. Kay basin o niyag malain sila. Kung di man ganit sila malain, basin o niyag maguna-una sila nga biyaan ako sila.
0: Pero suway na gugingon? Basin eh, musabot na sila.
1: Sige lang po, Huwin. Mo-open up lang ko nila about Ana. For the meantime, ang imo sa atong unahon, tungkol kay matod ni mo, huwag ito makakita sa imong tinuot na mama, di ba?
0: Oo. Oh. Mga lima pa lang ko kabuwan. Nga gibiyaan ko nila, gipadap ko niya.
1: Oh, kung maoy na, aron matubag ang imong mga pangutana, unahon na to siya sa pagpangita.

0: Moni aadress.
1: Mopa? Sige. Maayo! Maayo!
2: Kadiot lang.
1: Ano man ko? Anong muraman ko kikulpaan?
2: Onsay ato ni...
1: Oh.
2: Oh. Andrea?
1: Ma ikaw?
0: Time pa. Doon na ba kay anak ng lalaki ngayon mo sang di pa adapt?
2: Oh. Pero, uwa na ko mahinumdum kay pila pa lang siya kabuhan ato sa dihang ako sing ipa-adapt.
1: Ako. Sato pa. Iksuuntang duha, Andrew. Oh. Dili ni pwede.
0: Andrea.
1: Andrew, please. Magbuwag ta. Giluod ko na ako. Dili ta pwede.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagalihok, laay kay iliw, labi nagman laba, ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, nagsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So wati og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, dun at i-chansa nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026, Radio HFDA CDRR, permit number 1083, series of 2026.
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
6: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sarap.
2: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
7: Mokito mga higalang kaagi ni Andrea nga nagtago sa address sa Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit kandekulohan, hanggang dito na lang.

Ang mga kaagi, gibato na doa sa Radyo ni Jelly, haka? Kubos sa direksyon ni Priscila Raganals. Kamusap, mga igalag, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong idapit sa papada, sa inyong nakalain-lain kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakabit. I-address lang inining tulumanun, handuanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handuanan official Facebook page. Hangtod sa sudod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: General Bird. Retirado ka na. Apan hilabtanon ka lagi hapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
1: Major Gaspar, gagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michelle, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy ipaminaw.
1: Ayaw. Ayaw kong patiha.
3: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN!

0: si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ang aos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule. Kanang adunay garlic o banaba. Sed Panyawan Capsule with garlic. Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
3: Nawan ana makaugkan sa kama? Basin og may diabetes ka?
4: Ang TTX 500 na.
3: Ang TTX 500.
4: Adunay powerful extracts,
3: no phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: ug desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500
3: sa mga butika.
4: TTX 500
3: ang tuba
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500
4: effective
3: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: TTX 500
3: ibo sa desugared sugar cane extract,
4: ug anti-diabetic property,
3: gikan sa palaya.
4: TTX 500
3: garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto,
4: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatud-an ang makatabang sa pagpukbo sa imong high blood pressure.
5: Ako, poriba ko ana, ang kaling panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong bitin.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
5: Sigurado, ginakong tasi mo bitin, mababa na iya, Jaime Verano.
2: Living Testimonies.
6: This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.
2: Sed Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod nas pagtulon.
5: Ako nga tawag ni goiter ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O nga try tinuol magid siya di ay.
2: Ang Sed Panyawan Plus Mangosteen makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
5: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
2: Living Testimonies.

0: og garong sulay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Ibutang ang inyong mga armas! Ibutang!
2: Nangita ka lang sa dinalian mong kamatayon, Sir Mark!
3: Glenna! Bayaw!
1: Unang mamatay, kinikagaw ng Major Gaspar, Glenna. Kagaw ka. Nasayop na ako sa kumpagluwas kanimo gikan sa tino ng kamatayon.
2: Trabaho lang, General! Why personalan?
3: Glenna! Ipaumos ka ng gitiyon mong armas! May kukuha na! Bagnag sa ilong! Naigurin mo siya, Glenna! Itukbo ko siya!
2: Sir Mark! Naibaw ko. Ngada ko ang akong utang kamabutunin mo. Apan ni ala ko ining kalibutan na kinahanglan kong magpakabuhi.
1: Magdahong... Magpapatik na ibahos ka na ako. Man, kung ikaw luwas sa kamatayan...

May Michelle, siya kiyo. Si Mark, yun ang naplagyan ng pating laos ng gilapay ang ikasabutan. Kakao sila. Ipatay ko nila si Sir Mark. Pagpasad sila din ang paisod. Pagpasad sila. May Michelle. Pag ako nabalak ka, ayaw mo. Pati ulo niya ni Aliyah. Kuman masayod nga patay na iyang ama. Ay di patay sa mga kagaw.

0: akin ang nihimo nila sa akong amahan ng pagkain.
1: Aliyah. Pangitaan na mo kustisya ang ginangatan ni Sir Mark sa mga kamot sa sindikato. Magbayad sila.
2: Susiyon pa rin natubay. Kung skinsagyo nila ang nakapatay ni General.
1: Obay, Sarge. Kinahanglan nga atong mahibawaan kung si Kinsagyo ang mipatay sa buutan na atong account.
2: Kaluoy sa General. Ayok siyang tao. Pandot na nga kamatayon mo yung nahiyaguman. Ika sa mga taong salbahis. Kakagaw sila.

0: Karong mga higayon, gihaya na ang bangag sa ilong ng General Mark Ognes.
1: Sigurado, gud na. Kinabalita naman ito nga nakaplaga na ang patay ni ining lawas.
0: Ang tod karon, napas pa kayo sa kumpulunduman ang akong saksihan. Ani iti kinakayo mo punting gamit ang imong armas de fuego.
1: Nagkatunan ko na sa dihang ako pa ang sidekick sa eskwatro.
0: Labihang nagaday sa big boss na itong insik.
1: Ingon na anak ko kung mulaman. Apan gilad sab ko ang maunay masuko. Dili ko makamaumulingi og utang kapuputuan.
0: Oh, Elena.
1: Niya ko o ba ninyo? Kamu mo ay akong mga agahon. Busa kamu ang akong gilabanan o gipatay na ko siya.
0: Huwag huwag ka masayop sa maunay mong lakang. Kaya nagkadawa at mandayon og reward money. Gika ni Busley.
1: Unsa man kayling nugdangan ining tanan? Unsa man ka?
0: Abulahan ka. Ilabi na kay labihan na kadako ang pagsalig niya na kanimo sa pangu sa triad.

0: Asa mo ito paingon na ni Bay Misael?
1: Diretso lang. Ako ra mo mandar ni mo. Gasa ta paingon. Mupatay o mupatay karon ang eskwadro.
0: Ha? Kinsa man?
1: Mga notadong durugista nga binuhi sa kagaw nga medyo.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O anong maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo di ba? Mawalay mo ka kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa. Madyo ni ka kapuy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.

0: Escuadrão.
1: Si Sindong, hingus-hingus ka doon mong hiukman, bay? O sa drug pusher? Rapist o killer?
0: O bay, Sarge?
1: Bay, di sa may sunod, o kasing napita?

0: Orlando Magikiro. Lalo ka ba, Sarge?
1: Okay.
0: Orlando Magikiro. Laing binuhin ni Major Gaspar ang napapasasab sa dagway ni Kalibutana.

0: bangag sa ilong. Gibas na na ikaw duha ka mga hinanib. O kang squadro, huwag nagbuhat sa ingon.
1: Ang importante nga dili ikaw mo ilang nakuha, Major.
0: Dili siya basta-basta na lang makakuha na ko, Glina. Dili.
1: Nakailan na kayo ko sa squadro. Dili niya lungan ang kaaway ko maunay-unan.
0: Maong ikaw, ayaw pagkumpiyansa. Pag-iisip ka na sa binilang kaaway.
1: Wa ko sila kahadlo, kay...

0: Wizards? Kinsa ka namin tawag?
1: Bay, numirusak tagaw ng Mitchell.
0: Unsa?
1: Yara, bay. Ito ba ganyan tawag?
0: Hello? Major Gaspar?
2: Unsa na? Duwara sa kong hinanib ang kaya ni mong butuon.
0: Napay daghan. Paabot lang. Anam-anamon ko kamo sa pagpatay, kagaw.
2: Oh.
0: Aminaw, ha? Bayra nimo og mahal ang pagpatay nimo ni Sir Mark.
2: Oy! Dili ako ni patay sa imong agaon! Kung dili sigli na!
0: Sa?
2: Oh, uklok! Siya ang nibira sa general. Huwag nito saktusak o mga palas kalawasan niri.
0: Ha, dili. Dili ko makatuo nga mabuhat ka na ni Glina. Dili.
2: Ah, arali mo. Basta mao ka na itinood. Angag sa ilong. Gipatay ni Glina si General Mart Ognes.
0: Magbayad siya sa gihimo. Magbayad siya.
2: Nakita ko ni Glina ang kabangis. Kabupatay, kung maunay masuko, pati yun

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa said marketing, ang tigamaw tiga po rapod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa toang balita. Nagplano ang SSS pag-roll out sa gisugyot nga Energy Sustainability Loan Program nga magtugot sa mga qualified members pagpahimo sa financing aron makainstalar og residential solar panel system sold sa first semester sa tuig 2027. Sigun ni SSS President ug CEO Robert Joseph Declaro, nga gibanaban na 40 bilyones pesos ang gigahin nga pondo alang sa maong loan program. Dugang niini ang maong kantidad mahimong makasuporta o gibanaban na 100,000 ka mga membro nga nagtingungang mo-instalar og solar panel systems taliwa sa nagkasakang Byronon sa kuryente. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mga labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat smell, kanailang natural ingredient anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nganailang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy dinhi sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc ug Roosevelt Drug sa Batu, Leyte ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Bilang kilos kani?
5: 500.
4: Hello?
5: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700? Pero sige, hatag na ko ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
9: Maayo na lang na ay Kidilets.
10: Chewable paracetamol and candy flavors.
11: Di kumabala ka, kay dali ay painom.
12: United Home. Unilab yan.
13: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

mga higala at angi, ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat, Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Pangisgari. Audio editor, Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutong langgaw, Puldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: DTX 500 ang tuba kontra sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 ibo sa the sugar sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DTX 500 2 lang ka kapsula kada adlaw sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas.
9: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro Immune Pro.

0: Ako si Jig Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
4: Uyat, ging nang kus doktor, likayan ko nuna ko ang tamis.
5: O gaano nagkapi magkaanang ang tamis, wala Sir Mac?
4: Ah, lagi, basiglas na ni.
5: Maunang taas mo sugar, murag precious mo gas, may pamagsid panyawan coffee ka, sakto sa kapait, lamina, makapabtik pa, maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili nakasang akong sugar.
5: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
6: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
3: That portion was brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
7: Life Extension, Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
8: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension, Vitamin D3. Life Extension, better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
9: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension, especially sa Life Extension Vitamin D3 po?
8: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Hala, magi! Naopirahan na gina si Inday sa iyang bungi! Oh! Salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
11: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
10: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
12: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa Tibuok, Visayas. Para sa mga pautan na, tawag sa 0919-0985046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.

0: o karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Og siyang gipas-an sa lalaking ni sundan mo?
2: Pero, ngano laging nawa man sila ining dapita?
1: Sure ka nga nawa sila din, he?
2: Oh, lagi! Nawa siya din, he? Ay, tulog sa tao.
1: Naaluyo sa mga nitso.
3: Kinsa na!
4: Kinsa na!
3: Di ka mo tingog! Kay labayon ko na ako bato! Ah. Ko, ako bato, be.
5: Dani! Ako ni! Si Kapitan ni! Ayaw kong labayag bato!
3: Ay! Kap! Oh, ito mo ko din na, Kap! Ganong niyama ka?
5: Ay! Kuan! Mudo ako sa lubong sa akong igsoon. Huwag nalantawan tamo din eh sa mga musuliyo. Uso ba yung inyong gisigihag tanaw din hasyota?
3: Kanang tunog, Kap?
5: Kinsa man ang tunog? Nganong nakadapit to na sa inyong pagtaga?
3: Nagtuog ko nga tunog ka na sa kidnapper, Kapitan.
5: Unsa? Tunog sa kidnapper?
3: Muna, Kap. May nasundan magod kong baihon sa lalaki nga misuot din hindabita. O din siya mawa sa musuliyo sa mga pater?
5: Oo niya. Uso may huna-huna ni Moine dyan eh.
3: Mauna to, Kap. Nagtuo ko nga siya ang kidnapper. Kay may gipasan mo ko siyang muragsako. Murasag bata.
5: Ay! Maho ba? Unya, imo ba siyang nasakpan?
3: Walagi, Kap. Kay kalitong siyang nawa inilapita.
5: Ay! Unsa? Uy, kay imposible ko dana. Ha? Imo na siyang nasundan, unya, kalit lang nawa?
3: Mauna, Kapitan.
5: Ay! Wa, kagyod, makabayong siyang naong.
3: Wagyod, Kap.
4: Kap. Kuan, Kap. Mura lagi parihas kadako sa tunob anang imong sapatos.
5: Ay! Oh. Uy, di siyang tingali, uy.
3: Ala, tinuod bitaw, Kapitan.
4: Yay.
3: Mura magparihas og size sa imong tiil gining tunob. Akap, buo ko na ng imong sapatos. Aron makita na ko ang lapalapa na.
5: Ay! Unsa? Unsa mo ning imo dyan eh? Nagduda ka nga ako ang nakita ni mong murag bayhon kidnapper?
3: Aha, dili, uy. Hindi mag-good 100% nga ikaw, Kap.
5: Ay! Ay, kung niyo binuangi, ha? Seryosuhan ninyo ang pagpangita sa mikidnap ni Ina.
3: Oo, Kap. Maunabito niya akong gibuhat. Usa pa, naipanultihon nga ang kriminal naagyo na siya sa palibot kung dunay krimen nga mahitabo.
5: Ay! Ay, kung ninyo giapil-apil na ng inyong kabuang.
3: Oh, na, nasuko ka, Kap. Hindi mo ni kabuang nga mo.
4: Bitaw, Kap. Kitang tanang suspek mangyos pagkawa sa bata.
3: Litaw, litaw.
4: Hangtod nga madakpa ng tinuod nga kidnapper.
5: Hey! Musto na ha? Hey, nagpaabot na nako ang mga tanod. Doon na milakaw.
4: Bye, Kap.
3: Doon na sila ilakaw. Asan ba sila pingon?
4: Bye. Mura magmakatudang lihoks, Kapitan.
3: Bito, bye. Pero, ato na ni siguruhon. Una ta mo marka og suspek sa usa ka tawo. Una hunta ning misteryosong tunog.
4: Ako ning kuhag picture.

Naaman per me sa sudi ang kwarto si Sir Darwin. Paminaw ko, naagit sa kwarto ni Sir Darwin ang kumpang bulawan. Kaya nasuko magit siya og maayong nga, may misod in eh. Unsa ka ako na? Siya din doon nga akong pakuhaon sa kumpang bulawan. Pero, kinahalamang ita ko gustong rason. Aron ipak

0: Bay, lakaw sa ko.
1: Gabi eh naman, Bay. Asan ka?
0: May kuhaon ako sa payag.
1: Ha? Auban na lang ko ni Mabi. Kaya kuha akong sabto na kung uban akong sinina dito.
0: Ako lang magkuha. Tuwa mo ganin mo gibutan sa mong bag.
1: Oo.
0: Ah, ako lang. Di may mong biyaan ni mo lula din eh.
1: Sige, ikaw na lang atos payag.

0: Yan ang bagay by Mikmik. Magdaan sa guga kung ilisan. Ah, lo. Sige po. Muna magdunay gibundak sa singong. Ah, ang aninong sa tao. Tuwa pa yung sumiteryo. Hoy! Hunong! Hunong!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
3: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
4: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
5: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal
3: sa paghagis bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
7: May tapang na hindi sumusuko.
8: May angking diskarte para magtagumpay.
9: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
10: Yan ang bangis ng layon.
11: Gerald Anderson, EZ Mill,
12: Mark Mugen,
13: Emil, and Vince of DBDK.
14: Leon, extra strong beer.
15: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
16: Ay, ng kwento!
17: Drink responsibly.
18: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
19: Seth Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugan, napasok sa Hit Gun, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali na kininga na ulihan.
5: Wala ko mabantay nga na di kita di ang akong bukton sa Hit Gun mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
8: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
5: Tangan siya Sed Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
19: Living Testimonies.
1: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now!
10: Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hiluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kaysa tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
17: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, mosabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
17: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This Christmas, home is where the Mac reunion is. Jose Marie Chan here, Mac reunion na, with my one and only Lady's Choice Mayo.
1: Kinamalang maapos ko yung tawahan, ha? Tara siya pa yun, sa linya sa musulayo. Kinamalang maapos sana ko siya. Okay. Maramag, mabugto na akong ginawa. Alam mo to, tawa na. Alam mo to, din na sinusulayo sa mga patir. Hindi na ako palabutin eh. Maramag, binuangan ko din, tawa na. Mura naman yun ako ni Sir Omo, kalit ng nawa. Tiyo ko na akong materyo eh.
2: Poldo.
3: Ma'am Milche.
2: Ang ano, hiluman man kayo ka. Ano sa may plano ni mo karon?
3: Plano? Wa man ko'y plano.
2: Jesus. Ay, nalagot pa makak. O sino naman itong gikasabutan na itong magtinabangay ta?
3: Lisa kayo sa doon ng kwarto ni Sir Darwin Milche.
2: Ay, gusto ka. Mao nga, magkunaon at taglaing paagi.
3: Ano sa mang paagi?
2: Maguna-una pa gani.
3: Oh.
2: Nahan sa kamudawat at gimpyo.
4: O saan mo nito ha? Nag-meeting mo?
2: Uy, Dindo. Ano ko itong nakasulti maka nga nag-meeting ni?
4: Mura mong gumug seryoso kay mong do ha?
2: May gisugo na ko ni Poldo.
4: Mahimo o akong mahibawan?
2: May ipapalit ko niya ugma. Koin mo uli siya sila. Akong mga galamiton.
4: Tuod. Milche. Ugma. Mag-open na kita ang dental clinic.
2: Okay. Ready naman sa ko sa kontrabaho.

wana gidi wana gidi ngani nino da kedua na kedua gaya na nga nalipat ko asam gidi ganis yang mendusuk nga kalik mas yang nawa sa musuli yas mga patir siga sa suga sa sakinan nasa git matingan ni nang nag paabot sa nino nga akong gigukod may palayo na sila din sa misteryo kinsam ka itong mga tawhana

0: Lola, katong na.
1: Dilik ko magkatong, Bikbik. Tuara ni Ina ang akong huna-huna. Nagmahay ko.
0: Unsa may nang gimahayan na?
1: Bayo pag nagpalayo na lang may inigdapita si Inday Ina. Siya dihang nakauli siya kikan nga kikidnap.
0: Wala. Asa man sa mong paingon kung mamaya mo din hinggapita. Di ba? Nga maura man ni inyong kapuyan?
1: Mausyab na ang nakapabugnaw na ako siya paglayas.
0: Oh, hinoon. Mas may na lang nang maproblema ka sa kapuyan kaysa maproblema ka kay nawagtang asap si Ina.
1: Ganun wa maganda ko isila ang bintana sa iyang kwarto. Diliun na siya makuha sa kidnapper agis bintana.
0: Mag-ampo na lang talula. Nasama sa unang nahita po. Maulit lagi hapon si Inday Ina din.
1: Kaha.
0: Oh, maulang na ito muna-una ang lula.
1: Huwag siya man to siya ni. Maulit ko karoon din siya mo.
0: Oh, ula eh. Muli rato siya. Doon na lang siya gikuha sa payag.

nag-look ka naman yun ko. Kwao, nagulo na ang katong bag ni Mikmik sa paya ko eh. Ugma na ako, balik ka ng suliyos mga patir. Saan ang nasa nataran? Huwag ko magkabantay na ganyan na. Mura mo nagtaong nga naghigda sa yuta.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mate City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibati mo sakit imong hawak
1: ana. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud ni.
2: Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
5: That portion was brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Maing hapon, kini sa kasamang Eli Bolonos. So, ganyan itong balitan ng orasa sa kaponon nga. Tulad nato sa Koy Herbal Capsule. Andam nga manalipod ang Cebu City Treasurer's Office sa giduso din ng revision sa tax code sa syudad. Ang proposal sa mga buhatan giduso na nga ito sa City Council alang sa lugang pagtuon ini. Matod si City Treasurer Emma Villarete. Gagikinang lang ma-revise na ang revenue codes na bayan. Kinigot kaya giingong mag-20 na katuig na kiniwa mausab. Gawa sa 10% ang usbaw sa buluhisan. Mas taas ang giduso nga proposal sa City Treasurer's Office alang sa regulatory fees sa syudad. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule watag adlaw aron malikay atong kalawasan sa regalian sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, mioma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dili kay original Koy Herbal Capsule duna sa gulong kapalia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini, ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulog sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon samtang tag-usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usab ninyo gipaabot. Palit na.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilano.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, nganong karon ka man lang mipakita o mimalig? Hindihin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbo.

0: James, masaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas magkadaghan ni kayon kay akong kasangkasing, Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing mukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa kabinuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimahay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo, nabubuhay ako.
0: Sugilan ang isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Gabiana. Dalit ka lang doon sa RMN Drama. Kung mahilo na pa ang panahon.

0: ko, dilip.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by iBerry.
5: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, mauliyan ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
8: In 5 meters, turn to right.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
11: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus, dibitin!

0: taon siya magrabihi?
1: Si Kuan, Ma'am Rica.
0: Ito alagi.
1: Sa?
0: Mo nag-uban ni pare James sa iyang kwarto.
1: Uy.
0: Murag, with full authority naman to.
1: Kay?
0: Muna mo may approval naman to ni pare James nga, adunan na siya katuman.

0: Aray.
1: Ikaw, Sir James. Ganyan-ganyan na siya. Ayaw pagliw kay matandog ang imuhang samad ubon o...
0: Pakabuot naman ang tagkos tubig na nasa kong uluhang dapit. Pero, hindi ba mabot?
1: Gano'n ka di kung musulti lang ka na ako. Kaya pagtunol naman ako.
0: Maikog ko na mo.
1: Maikog ba? Uy, kadiyot. Narang bottled water. Kadiyot ha, kaya ko ablihan. Aron niya, madiretsa na lang ka o ginom.
0: Ikaw, Gyud. Ako na lang. Kaya lang guna ko.
1: Kaya lagi. Unya, kung matandog ni mong samad, kanus apa man na mamaayo. Ah, ang araw, inom.
0: Ako na rin mo gunit. Okay.
1: Sige, sige. Bisang dili kaya. Mga risgar pag yun ka. Ako na ganyan mo pa inom ni mo.
0: Malihog na lang ko.
1: Raang.
0: Salamat.
1: Salamat ka taon, uy.
0: Atuod ba si ikipangita ka na sa inyo? Niya man sila si Turanding o si Chelsea. Ano niya asab si Pari Baldwin? Pwede ka na nga...
1: Nga... Pwede na kumuli? Imo na ba kong gihingin lang?
0: Ha? Ha? Ang sabi gihingin lang? Wow, uy. Ang ako nga...
1: Nga, sa?
0: Kwan? Dili ko gusto nga... Asulon mo ang imong kagalingon ako. Okay na ko. Wala'y kwida ako kining akong kahimtang.
1: Dili ka pala mo uyon, sir, kon... Kung ako lang una ang matiman ni mo samtang niya ka pa sa ospital?
0: Ha? Oh, kung ano?

0: Dili ko gusto kumahasol ka. Kayar nilang ituran din o Chelsea ang pagkatiman ako din. Mahimura mga gani nga ako na lang. Ah, bitaw. Kayar mag-una ako.
1: Sabadiya, oy. O niya, kung mahog ka ng imuhang bed, maunsa man ng imuhang samad o bunog.
0: Ha?
1: O diba? Madunga ka na sa pang imang problema.
0: Sorry, kayari kami. Pero usban ko. Usban ako, dili ko gusto nga mahasol ka. Dili ko gusto makahasol nimo. Niya, yeah, mahal niya si Goryo nga mutabang sa pagkatiman ako. Sa laktod. May mga tao sab ko sa tindahan nga makapulipuli nila din sa pagkatiman ako samtang niya ako sa ospital.
1: Kaya sa pagkidi tinuod nga rason, sir? Nga dili ka man ka mauyon nga ako ang muatiman mo din sa ospital.
0: Ha?
1: Unsa pa gyud tinuod nga rason, sir?
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Tagtuyo, tag-ulan, tag-init, tag-lamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust condoms. Pag may kapote, kampante. Kaya taga-roon, taga-rito, taga-saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
4: Trust condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
5: Pag may kapote, kampante. Trust condoms. Ang sikat na kapote ni Junjun.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy.
8: Charmy, let's go with the flow.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bilang kilo sa karne?
4: 500.
3: Hello?
4: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni Ugi 800.
3: Out of control man ang presyo sa pamalitod, na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
5: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
7: Hi, hello, mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini, ang ubus niyong alagad sa kanginan. Kuya, Onchi, Kumpok, Rakasa. Magpahibao na sad kaninyo. Ya, ang damang sata ng bakak. Ikaw ang tinod. Ipasundayag na sa diha sa Barangay Punay, Aluginsan. Abaw sa pag-sponsor sa itong mga barangay officials. Pinanguluhan sa itong barangay kapitan. Clarito, Ray Adolfo. Barangay Gagawad, Rosana Makiling. Lidinia Arpay. Richie Sara, Dindo Tanod-Tanod, Emilio Arpay, George Hario, Noli Camigas, Marisol Gores, ang atong SK Chairman, ingusab Milpa Padinas, ang atong Barangay Treasurer, o Ami Daro, atong Barangay Secretary. O sabon ako, September 16, magkita-kita tadiha, o maglingaw, halag kini sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Santa Cruz.
8: Ilong Ranger?
9: Tanaw ni mo, unsa na? Sipon? O dili sipon?
8: Dili sipon. Di siguro ni Madayon?
9: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
8: Sipon dayon?
9: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang.

0: put in the name of the I'm a baby Chelsea. I.
1: Unsay baby tito? Kadako na nako ah. Hindi naman ko baby.
2: Apo ka diaw, baby gihapon ka ay para na ako.
1: Tiguang naman ko ko.
2: Uy! Kisa ko na di uri mong tiguang na ko.
1: Ako?
2: Oh, ikaw raman ka ha.
1: Hala?
2: Hmm?
1: Dili naman di ay ni ato. Kisa maning bay.
2: Unsay bay? Ni atas doktor day Chels. Sa hospital ba? Kayo, gianihin na tos daddy di mo.
1: Hala tuod, si daddy. Hain si daddy. Di ba na disgrasya siya?
2: Oops, oops, okay. Oops, oops, relax, oh. Relax lang. Hinihinay lang tang, ha? Wanay ko'y douse daddy ni mo. Wala tayo ang kabalakan. Ikaloy alas sa Ginoo. Wala siya mag-rabihid, day.
1: Hain man siya. Ato ko niya.
2: Ay, tawala si daddy ni mo sa iyang private room. Pero hinihinay lang lagi. Dili pa pwede ng adtuta.
1: Nga nung dili man pwede. Isa man dahil nagbantay niya dito, tito, turanding. Kasi ah. Nagbantay niya dito.
2: Nalakon. Ay, kadiyot ha, pero gigutom ka rin, no.
1: Ano'y gigutom?
2: Ah, may dang pagkaon si Ninong Baldwin ni mo. Kadiyot ha, kay ako ablihan na rin mukhaon ka.
1: Dili ko. Huwa man ko gutuma.
2: Ay, nga naman ay kurwa ka gutuma. Kaon lang.
1: Kalain, busog manggugo. Ato kong daddy.
2: Ayaw, sa laki. Siya baloy. Ay, patuo, God. Stilan ka, patuo sa ibang temporary mommy.
1: Usay temporary mommy?
2: ako imong temporary nga mommy. Ano sa mami na imong Milani? Ako lang una mo'y mahuli sa pagkakaroon, ha? Pinsitan sa anato sa mami Milani ni mo.
1: Unsa man ang pinshit ba?
2: Ay, basta sabat lang. Wasab ganin kong kasabot. Ah, basta ba ay akong kipasabot mo na?
1: Kalibog ni mo dito, oy.
2: Ay, lagi kalibog. Kay dili na maayo. Lisod ko dili maulian. Kuyaw!
1: Nga naman?
2: Ay, basta kuyaw. Ay, narapangunta na agwad.
1: Hala?
2: Ah, unsa naman sa ihala?
1: Karon pa ko kay numdum. Di ba din ito si Ma'am Rica May ganiha?
2: Patay. Aha! Au! Dinhi ba, good to?
1: Dinhi, uy. Iyaman gani ni panyo.
2: Asa? Ayay. Ang panyo ni Rica May ang itrapo niya ni Chelsea kanino.
1: Iyaman good ni Tito Toranding. Hain man day siya. May tabang rabato siya ganiag tabang nakot, no?
2: Kokoan ka nang ipastilan, oi. Nawa na, impatso na.
1: Binigit siya ganiha, tito. Uutan man de siya, kay iya kong gitabangan ganiha.
2: Ha?
1: Hain man siya, tito. Mayo naman ko.
2: Oy!

0: yo no sabe mi bagon ka bang god di papahuhi ka mas doktor tay.
1: Okay naman kuku, inumdum ko gipatumar man ko sa nurse kaniha og gamay nga tabletas, maong naayo na ko.
0: Ha? Oh, naayo na di ay ka?
1: Na, naunsa man ka titoy? Gikabuhi gihapon ka?
0: Unsay gikabuhi? Wow!
1: Nangurog ka man gud ya pagsukmat sa akong sakit gud. Diaman ko nakabantay nga miabot si Ma'am Rica May nga mitabang nako. Mga tutang dadi tito na. Basinto a si Ma'am Rica May tito kay ma-thank you ko.

0: nutrients ulam na. Sa mini sarap ug sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Palit na og Star NutriMeats. Lamiang masustansya.
2: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rekasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab. Diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City. Karong September 25. Kini, ubos sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga. Ubos pa rin kamot ni Sir Brian Fernandez. Ubos muna ko, September 25, magkita-kita na sa tariha o maglingaw.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
7: At first, I was afraid. If to-

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang kainit sa Ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hala, inig na ay hila na takwa ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
5: Maayo na lang na ay Kidilet.
6: Chewable paracetamol in candy flavors.
7: Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
8: United Home. Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Kidilet. If symptoms persist, consult your doctor.

Tatagin ninyo ang sumpay sa atong supinaro. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMM Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kunay kabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa. Kinahala mo pala yung asa kong maguwang.
2: Dili, Sir Kent. Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag yung saan ni Kuya Hans.
2: Kipatay ko yung pagkasuunod. Busa, angay kong silutan.
4: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, Mahal.
5: I love you, Mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw!
1: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Aisha!
2: Ay! Sir Hans!
3: Hatagin siyang kagawasan si Aisha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanang suon!
1: Ayaw ko kanyo kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Aisha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron mosidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidal. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayong hapon ako si Radyoman Josephus J.Q. Carol sa itong Newsbreak na karong hapon. Ahanong ito sa Data Extra 500. Binibang mga tanon, ang naanaydan mag-Data Extra 500 ka. Ang Data Extra 500 ba superior at extans ka ba o'y graputikta sa Basiliola, apinamuskin cells, batok sa narabis ng free radicals, o ipagrabi sa pollution, yung race mabisyo sa mga spaginom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita, kasong ako mula sa business, ang gandang kabisan sa Carbon Position 5, batong ni isa ka street guard nga kahit nga gipasilang nga nanghaw kung diga ko sa isa ka 19 anyos nga border kaya sa mga boarding house sa barangay Kalubihan sa may dalan sa Nisyanko ni nga dakbayan sa Subo ang suspect sa gitanggong na karoon sa Carbon Position 5 mao si alias Joe 48 anyos sa parigon ulitaw nga taga Barangay Tingog sa siyudad sa Mandawis ni Kagwarja sa Saka Boarding House diya sa skutad ga lugar samtang ang biktima nagunta sa pangalang Alma 19 anyos so mitog ang kinig may dangop sa kapulisan sa Carbon Position para magiging siya nga gikalit lang gakos o gaw yung nga naling responde ang mabusog na mesuto sa pagkasikop sa suspect nga si Yu kinsa gitanggong nagkaroon sa Carbon Police Station 5. Patungan Diyos, break ang karoon ka po na tulgato sa Data Extra 5&3 dahil dito sa 5&3 kampiyon ng emisyon ang ay 1.3 million ora kinin sa antioxidants sa bigtay mo kinin ang pangontra sa mga free radical sa oxidation sa Data Extra 5&3 Atong panito mataon, internal organ ayohon, ang detect sa fibrin, hinibalas na betas, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas information of acidity, insomnia, acrophytis girl. Ang detect, 500, ang sekreto! Sumagagwapo.
8: RMN Newsbreak. Newsbreak.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
16: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
15: DTX 500, mabalik sa mga butika.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Maayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, kung sa malang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O sa'yo maabot yung 320.
10: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni-suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap ni ini, isunayan ako. O tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko o TV na dili na maglisod.
12: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
16: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all want by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stamp. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
8: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa unique.
7: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
8: ECS.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa capsule na. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko. Tutong wow. Nakahuna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si former governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Seth Living Testimonies.
7: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali na kininga na ulian.
8: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gun motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
7: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
8: Tangan siya Seth Liniment o wala yun siya ka gulgul. Ako din si Rinaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: O karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Nangason! Nang!
3: Pag-agaway?
2: Ay, nangason!
3: Saba-saba-saba, kung nagigatabang nilig, biyahan na ka!
2: Oh, mga piset!
3: Daw, ilagi ito sa ato na.
2: No! Oh. Dili ko mo pa uli. Ani ko din hihangtod mo pa uli si Kent. Asawa na ko ni Kent!
3: Pag-ibuwag naman siya ni mo!
2: Dili. Dili makibuwag. Dili ko makibuwag ni Kent. Period. Mga matay kun mga matay!
3: Saan naman taon kakaway? Padigo pa dunot naman itong maayo ka?
2: Sino akong buhatan dahi, James? Asawa ko!
3: Oh, lagi. You're the wife. Pero, nakasama ka siyang bala.
2: Well, bisan nga pila pa ko makasa. Dili ni makaputol sa among kami yun.
3: Liga-ligi kang asawa, pero... Asa? Oh, saan naman nun? Ada! Ambut ni mo'y! Kaya yung kag-ugod, magbuot man ka.
2: O, kinsa dahi akong pabuton sa kong ginabuhi. Laing tao? Ha?
3: Dawam kong mingon nga laing tao ang magbuot mo, pero sa mukha na sikinabuhin mo eh. Puno sikinusipet ang imong gipang buhat.
2: Huso na, James. Ang importante na ako, nga asawa ko ni Kent.
3: Malik. Mahala ka dahi. Sawam ka ka, sige. Pwede unay mo pagkaasawa.
2: Pero James.
3: Hala ka dahi. Eh, hilang ka.
2: Nakikbuwag naman si Kent ako.
3: Oh, maona na. Nakikbuwag ni mo. Kaya di magkasalikan pagkababay. Di mo mo siyang ipakuratan paghatag o kanak nga. Amerikanong black
2: hole. Hilo!
3: Sorry.
2: Siya mo nakaingon din tanan na si Marco.
3: Ano?
2: Yakong gitukyan sa iyang higalang foreigner.
3: Gabi kita ngayon mong buga itong lawag, oh. Ay, diligi may yung magkikino mga laki ang mga babae. Lagi kayo masikos yung may tabo.
2: Ang sabahin mo, ayun sa mong kamulaban ka na ko, dili, ha?
3: Naglibog ko naman sa mong paglaban mo, ay.
2: Sabahin ko pa.
3: Ano sabi? Nagpatabang ka. Nga, higang patuog tambag. Ako, buangon ko ni mo, no? Ha? Buangon sa ko ni mo? Ibagong kag-utok ko, good guy. Ikaw, ibagong kag-utok. Pero, di siya ka mapasagad sa akong mga desisyon. Uy, ako yung unanoon kung kung siya resulta sa akong buhaton.
2: Hoy. Kiyaw-yawan ko niyo mo, ha?
3: Awa. Nawa ka na. Wow, yaw-yaw good. Ako lang gisulti ang tinuod gaw. Ang buhaton na to karun, no? Kung siya resulta ugma, mauning imuang pataka ka o panglaki aron mamabdos ka. Nanganak kay nunog Amerikano. Ano nga suko mga suktiya sa tinood ay?
2: Siya ang sada ni Ning Tanan.
3: Siya ang sada ni ako yung basulon, ha? Basulon ko ni mo?
2: Si Marco, panuway siya!

0: Lo, Sam? Sa'yo madaling nilakaw sa lolo. Kinsa naman sa kanan na nuktok? Noon sa naman hinuon ko. Pero minam ako nervyosan kung doon ay manuktok. Ako bakang ablinghan, no? Nilirabas ako makatubag at tingali og si Hans na nuktok.
1: Ayos, ha?
0: Oh, si Kent? Ang ano ni Abdi siya? Misa, di ba natin siya nga masistan siya o na siya na ako?
1: Maibili ko din sa gawas. Puha.
0: Mulog, malako na siya. Unsa man ang basket? Mga prutas? Tuwa na siya paingon sa upos. Ay, Kent. Nganong naingon ini man ang atong kinabuhi, uy. Happy raman unta kayo ta, pero... Da, ang importante nga na ani makasuporta na mo ni Baby Roman.

Uy, naun sa man ni si Hans. Nagatug naman sa nidin sa sala. Nagtupar bino. Saon na lang, kumasakit siya. Asus, bataa para ba? Pagka may dumtanon. Uy, tinsa man yung bisita. Oo, oh, parol na. Tinsa man. Ginoo to.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na. With Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
1: Eh, ano na ayon taon ka, oy?
2: Nga naman dahil ko ni ako. O ganang mura makarakakitag abat ka nakakita na ako.
1: Ay, nakulat lang. Klaro man good nga, magdatagdubot din eh.
2: Ano magdamang kukupuhit? Nga na di ay, ni abasikat?
1: Ha? Oh, wow, oy.
2: Pasudla ko.
1: Ay, dali, mahimok.
2: O ganang dili man ko ni mo pasudlon,
1: Hubog sinong Hans. Dili pa siya mahimong samuha kung kami pahuway pa.
2: Part ko sa pamilya kay asawa ko ni Kent. Busa makasuod ko din
1: eh. Ay! Kwa, pwede mo'y batasang bayhana ka. Asawa ka lang. Wa kay dugo ining pamilya ha.
2: Ngano ikaw? Na kay dugo ining pamilya ha? Caretaker ka lang.
1: Ay, Ginoo ko. Mauni ay galisog kang mahal nun. Kay dako kang ba-ba.
2: Oh, ay, kupalagutang tiguang nga ka ha? Kay di ka po kumung ilang tiguang.
1: Ay, dili ka mahalo ka baan? Kagigibaan ka naman.
2: Animal ka
1: pa! Ay!
2: Sapat!
1: Ayaw pa nagpagliwan, ha? Kay, mapingkaw ka!
2: Panuway ka!
1: Ikaw ang panuway. Kay ka lang panuway, demonyo. Mian hinis kalibutan, araw mangguba sa malinawang pagpuyos tao. Ayaw kumpensya na ako, eh. Kigawas niya, masagaba ko. Makamao pa siya kung mukpanton o mga tao. Ngaway batasan parehas di mo. Ngarong niyaman ka, ha?
2: Ay, pagbuot to ni Anhi ko. Nangita ko ni Kent.
1: Ayway, Kent din, he. Ang mag-ampo ko, nga dilit na dyan ka makakita ni Kent.
2: Litsi ka pa! Hans! Hans! Balungan ko ding tiguang ungan yung katabang. Bastos ka kayo!
1: Ala, oy. Kilo, oy, tawan sa bata. Impiyat na dyan ka pa doon, dahi.
3: Ano niya, Claire?
2: Ay, nangita ko si Mong Manghud.
3: Claire, waa din si Kent. Umahe mo ba? Ayaw na pagsamog din sa bay?
2: Hans!
1: Agoy, agoy ka, Lu, eh.
3: At to sa laing dapit pangita ni Kent. Iposible nga, anhin siya tago kay niya ako.
2: Hans, ani kumusta ka sa inyo? Mahimo ba?
3: Dili, mahimo.
2: Ha? Masa di mahimo?
3: Gibahin na namo ni Kent ang among karigayunan. Iyan na ang inyong gipuy-an nga bay sa Pangpang. Ang beach house. Ug ako ning dapita ug ang bay sa syudad. Busa. Ako ang magbuot dinhi.
2: Hans. Hans, kanom na usab man ka.
3: Wa ko mausab. Labad ang akong o. Di ko ganahan og saba. Umupundo ka dinhi dapita. At tupangabag og kapuy-an sa lungsod. Nakaw na. Gusto kong mingaw ron.
2: Shit.
1: Unsa na? Ikaw ba'y haw din eh? Tupi. Ay, tupi.
2: Mupisat mong tanan!
1: Da. Nang luspad lagi.

0: Dong Ken, di naman ako makontak si Ayisa, eh.
1: Ilang kabalak ka niya, Nangason?
0: Ay, mabalak ka yung buoy.
1: Yung ano man, Nangason?
0: Kasi ramang usa. Unya, basin ko na kinhanglan siya kwarta.
1: Nagkakontak kayo nami. Ako na bahala niya.
0: Aw.
1: Maong relax na lang niya, okay? Ayaw na lang kahasulbahin ni Ayisa. Ako na bahala niya.
0: Sigurado ka, Dong?
1: O, lagi.

0: ikaw. Asa naman tayo eh? Ipalayas mo ganyan.
1: Ang animal na tiguang ni Kara. Siya ang gilabanan ni Hans.
0: Natural. Dugay na ko sila naguban. Mura na ko sila nag-apuhan si Lolo Sam.
1: Pahunungan sa Kenan B.
0: Ha? It's the matter, man. Sana na stay miss o. Diyo mong utok, ha?
1: Siya cute ang sinugdanan, ining tanan.
0: Kita?
1: Si Marco!
0: Balik na sa tanang Marco. Aw, siya bito ang sinugdanan. Kaya kung iya pang binhe ang natisok pa si Mutian, ha? Huwag problema kay Pinoy naman sa ibang bata, di ba? Pero, sa auto man, nabudol mo ka itong Marco. Na-scam ka, na-scam.
1: Panuhay ka siya. Magbayad sa siyang gibuhat ako.
0: Kana ni mong kontra gaway?
1: Mamahal ka sa agib eh.
0: Asa naman sa da?
1: Si Marco ang unahon ko sa pagpangita.
0: Sa ani ka mangita ni Marco ni Dapita?
1: Ni adi niyang yang iyaan, si Tita Marta. Nahibaw ko siya kung hain si Marco karon.
0: Ha? Tita Marta ang iyaan ni Kara?
1: Oh, mga tuta ni Tita Marta.

0: Mga sukin ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamalit. Sa said marketing.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
3: May tapang na hindi sumusuko.
4: May angking diskarte para magtagumpay.
5: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
6: Yan ang bangis ng layon.
7: Gerald Anderson, EZ Mill,
8: Mark Mugen,
9: Emil, and Vince of DBDK.
10: Leon, extra strong beer.
11: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
12: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
13: Drink responsibly.
14: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
15: Ilong Ranger?
16: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
15: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
16: Ang Hatsi o Granny Nose? First sign na nasa sip-on.
15: Sip-on dayon?
16: Oo. Oh, di ha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosef C plus 40 na I zinc that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neosef C plus 40 with zinc dayon.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
20: Maayong adlaw! Makauban na to karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema ni mo kaniadto?
21: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Kuman sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw. Wala na ang dag-um.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sarap.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
23: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
24: Hello, Washy!
25: Hello, Mommy!
24: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
25: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
24: Mula noon hanggang ngayon!
26: All you need is Pride! All you need is Pride!
27: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS.

0: at may pusong handang lumaban para sa iba.
1: Yan ang bangis ng layon.
2: Gerald Anderson, EZ Mill,
3: Mark Mugan,
4: Emil, and Vince of DBTK.
5: Ngayon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
6: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
7: Drink responsibly.
8: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
9: It's a Melee Friends.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na!
4: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, o katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tosiran, tosiran.
7: Tosiran Forte.
8: Unilab quality yan.
9: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubong makulit? Just stop it.
11: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na.
12: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
13: United Home.
10: Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: oras. Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
4: Naluhoy manggug ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
3: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
6: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
7: Bugas-bugas, ug katul-katul,
8: DTX 500 na.
7: DTX 500.
8: Aduna kini antimicrobial properties.
7: Nga makatabang sa pagkuha,
8: ug pag-ayo sa bugas-bugas,
7: ug katul-katul.
8: DTX 500.
7: Mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.
8: DTX 500.
9: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipati ko sa kumbana o DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
8: DTX 500.
7: Mapalit sa mga butika.
10: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog. Smile kaayo, business stress na. Para sa benta girl. Kordilikit malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwang bayi ako mabantayan sa akong mga customers. Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients na mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise. Karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron. Is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
14: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
17: Na ay high cholesterol o diabetes?
18: Oh no!
17: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
18: Yes!
17: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
19: Unilab quality yan.
12: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat Kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
4: Kargato!
5: MaxFit Kargato!
6: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Na'y high cholesterol o diabetes?
8: Oh no!
7: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
8: Yes!
7: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
9: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahapunon.
15: Headlines.
16: Uluhan sa ato mga balita, magkasama kagamahanan sa dakbayan sa Sugbo, magpatabang sa Department of Public Works and Highways kung DPWH, paghawan sa drainage system sa syudad. Pipila ka lokalidad sa probinsya sa Sugbo may suspenso sa klase tungod sa padayong nasinati nga risgo nga dala sa haze. Samtang kapulisan sa dakbayan sa Sugbo andam na sa paghatag og hugot nga seguridad sa himuon nga bar examination 2026 sa University of San Jose Recoletos basa campus karong adlaw Domingo. Anti-noise og liquor ban ipatuman sud sa 100 meter radius gikan sa USJR basa campus aron dili mabalda ang mikuha sa bar examination. Samtang rehabilitation center alang sa mga kabataan sa Dakbayan sa Mandawi gitinguhang ma-accredit sa DSWD 7. Sa pikasbahin, posibleng adunay mahitabong kausaban sa schedule sa impeachment trial sugod sa buwan sa Oktubre. Mahal ka ito mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita news update. Ano karong Miyerkules mga kasama? September 2, 2026. Kumusta man yung kahaponon diha? Niining ikaduhang adlaw sa September pagkadali ra gyud no, mudagan sa mga adlaw. Ug naminaw sa ilang mga radio karon 612 mayong adlaw kaninyong tan. Sa ato ang digital platform DYHP Cebu Facebook page, YouTube channel DYHP app, mayong adlaw kaninyong tan labi na sa mga overseas Filipino workers UFWs. Congratulations sa mga nidaog sa first weekly draw sa Bayo Jessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo din karong hapon. Gipahigayon na ang first weekly draw. Upat ang nakadaog sa tag 2,000 pesos samtang usa ang winner sa 5,000 pesos nga major prize sa first weekly draw. Unya atong atangan ha, ang katapusan nga grand draw September 30 diin usa ang makadawat sa jackpot prize nga 100,000 pesos. Upat ang winner sa 10,000 pesos mga kasama. mo na nga apil na mo. Nagpadayon ang atong pag-ilis o mga coupon sa inyohang pagdala, sa inyohang mga resibo, sa inyong pagpalit sa Biogesic. 20 katabletas lang mga kasama or couplet sa Biogesic ang resibo sa inyong pagpalit dadadiri sa DYHP para ato ng ilisan sa mga raffle stub. Unya, i-take note ganun niyo mga pharmacy nga inyong mapalit o papalitan sa Biogesic, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Watson's, Mercury Drug, Ingon Man, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson's Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o SVI. Unya na nayadaghan na nga nakapailis karong adlaw alang sa weekly draw na sa karong umabot September 9 no ang second weekly draw diri gihapon sa DYHP Broadcast Center. Karong tawtaw na standby sa atong pagbasa sa ato ang winner sa first weekly draw mga kasama. Ari una ta sa atong mga balita. Kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo magpatabang sa DPWH paghawan sa drainage system sa syudad. Kasama mo sa Balita Radio Man Eli Bulunos.
4: DYHP RMN Report.
5: Kining maong balita, hatig nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Magpatabang ang kagamahanan sa Sugbo sa Department of Public Roads and Highways sa DPWH maghawan sa drainage system sa syudad. Partikular na sa mga drainage system sa mga dan nga gimitin na sa maong ahensya. Kinuman ang suta ni Mayor Nestor Archival ng uban niini, natabunan na sa bagang lapok o basura, wala kalutsan ang tubig. Ang mayor mga yung kooperasyon sa DPWH aron madali ang declogging samtang wapa mas natin sa dakbayan ang mga pag-uwan. Kining ilabi na sa downtown area sa syudad.
8: Atong ingon sila nga atong joint forces to, atong ning kapitohon, DPWH man ang trabaho.
5: Si Mayor Nestor Archival sa Rasayran, ang kagamahanan sa dakbayan, idubli karon sa gihimo nining clean up operation sa tanang waterway sa syudad.

0: Sige, salamat report ni Radio Man ni Eli Bulunos, mga kasama. Samtang sa duga pang balita, pipila ka mga lokalidad sa probinsya sa Sugbo may suspenso sa klase tungod sa padayog na sila ting risgo sa panglawas nga dala sa haze. Kasama mo sa balita, Radio Man RV Veloso.
1: YHP RMN report.
2: Suspendido ang klase sa Dakbayan sa Karkar ug mang adlawa subay kini sa risgo sa panglawas sa mga tinun-an tungod sa haze nga mitabon sa Sugbo. Gawas sa Karkar, suspendido sab ang face-to-face klase sa Dakbayan sa Talisay ug lungsod sa Minglanilla. Kinabigipibaw sa kagamhanan sa mga lokalidad aron nga masiguro nga luwas ang mga tinun-an samtang nagpadayon pa ang monitoring sa kasamtangan nga air quality situation nga nakaapekto sa kalidad sa hangin. Subay sa gihimong pagsubay sa Department of Environment and Natural Resources kun Environmental Management Bureau kun DNR-EMB, anaa sa acutely unhealthy level ang hangin. Hinungdan nga giawag ang publiko nga limitahan una ang pagsuroy-suroy o paggawas kun wala importanteng lakaw aron nga malikay sa mga respiratory effects. Subay niini, si Cebu Governor Pamela Baricuatro miawhag sab sa mga Sugbuanon ilabi na sa vulnerable sector nga magsulubog face mask aron nga malikay sa sakit.
3: For those who have a respiratory problems, siguro it's best na we just use mask, no, face mask, no, but really we are monitoring it.
2: Si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Ang Sugbo gihabulan kini sa baga nga pulusyon tungod sa forest fires sa Kalimantan, Indonesia nga napalid sa kusog nga hangin. Base sa pagtuon ang air quality index kun AQI nga miabot og 203, nag-increase kini sa concentration sa fine particulate matter o PM2.5 nga maoy maghatag og dakong risgo sa mga makahanggap sa hangin niini. Kasama mo sa lalawigan sa Sugbo, Radyo Man RV Velocity WHP Tatak RMN. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong cellular ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong cellular ug DNA tungod sa daghang free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: At oras sa 5:21 na, samtang ni Mando usab sa Cebu City Mayor Nestor Archival. Alang sa temporaryong suspension sa face-to-face classes sa tanang public or private school, so good, kagadina alas 2 sa hapon. Ang tulog mga adlaw September 3 o gamo shift nga to sa alternative learning modules base sa nalatid sa mga lagda sa DepEd. Kini tungod sa gitawag nga transboundary haze nga nagbutang sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu ngadto sa hazardous level o peligro nga kondisyon. Giyawag sab sa mayor ang mga pribadong kompanya o opisina paghimo og work from home arrangement aron maprotektahan ang mga outdoor workers. Tambag ni Archival sa mga residente sa syudad nga limitahan ang paggawas-gawas apan kung magawas man gali magsulob og N95 or KN95 nga face mask base sa uwahi nga datos sa AMB7 sa DENR nitala kini og 208 nga air quality index nilulagway nila nga acutely unhealthy nga level sa kalidad sa hangin sa Metro Cebu nga risgo kini alang sa mga adunay respiratory diseases o ngadto sa mga sensitibong grupo nga peligro sa abog o haze. At oras, alas 5.23 na, samtang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, andam na sa pagpahatag o hugot nga seguridad sa himoon nga Bar Examination 2026. Diri sa Dakbayan sa Sugbo sa University of San Jose Recoletos, Basak Campus. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: DYHP RMN Report.
4: Andam na ang kapulisan sa Diri sa Sugbo sa paghatag sa hugot nga seguridad sa unang adlaw sa Bar Examination 2026 nga himoon sa University of San Jose Recoletos USGR Basa Campus karong Domingo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Miguel Andesa, ang Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, kumabot sa 102 ka mga pulis ang ipangatap sa gawa sa USGR sa unang adlaw sa Bar Exam nga mao ang Domingo ug sa Miyerkules. Wala pa ilabot nini ang augmentation sa Cebu City Transportation Office nga mao magman sa traffic sa Natalio Bacalso, Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, nga mo-deploy ang mga ambulansya, nakip na ang Bureau of Fire nga mag-andam og fire truck sa 102 ka mga pulis nga ipakatap apilan nini ang mga personnel gikan sa Explosive Ordnance Disposal, Quick Reaction Team, Special Weapons and Tactics, ug gadto nga mga sakop sa Intelligence Unit sa CCPO.
5: They will provide fire truck, standby fire truck, and ambulance also for medic if in case na mga incident dito sa particular sa atong mga bar examinees.
4: Alas 4 sa buntag, musugod na sa pag-deploy ang CCPO aron mususi sa sunod og gawa sa bar exam venue sa pagigalayon sa Philippine Supreme Court's Office of the Judiciary Marshals. Dugang ni Andesa, ngailang ipatuman na tol sa bar exam ang anti-noise ordinance, lakip na ang liquor ban sunod sa 100 meter radius aron mahatagan og kamalinaon ang mga mikuha sa bar exam. Magsugod na pagpatuman sa liquor ban o pag-saba-saba gikan sa alas 12:01 sa kadlawon sa Domingo, September 6, 2026 tapos kini sa gabi inigpamauli na sa mga nitik sa bar exam ug mausab sa musunod nga mga schedule nga mao ang Miyerkules hangtod na sa sunod Domingo.
5: For sa gawas nato we have bawal ta mag inom-inom, no, so we will have also the 100 meter radius from the examination sa USGR, no, so meaning sa from entrance of USGR and sa iyang palibot, so 100 meter radius. So bawal magsaba-saba, bawal mag-inom, and then to give meaning a solemn taking of the examination sa itong bar examinees.
4: Si Police Lieutenant Colonel Miguel Andesa, base sa data nga gihuptan sa CCPO, doon ay 1,200 katuna sa 1,300 ang nagparehistro nga mukuha sa bar exam. Ang usa silang ipangandaman ang katapusang adlaw sa bar exam sa nit ilang napanglantawan nga mudugok ang mga kabanay, higala o classmates sa mikuha sa mga pasulit. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang inyong Rajaman Orbo sa Mantiriway HP, Tata Karamen.
0: At oras sa 5.26 na sa kahaponon.
1: YHP, una sa lahat. Traffic update.
0: At sa karong sa taon, ang sitwasyon sa gawas nga bahin. Medyo dudagong bakaha. Doon nag-i sampung ang ato ang kawanangan kasama Joseph Osquiano og later sa traffic report. Radio Man JQ.
1: YHP. RMN Report.
6: Yes, salamat nga sa Radyo Manaida. Tinaw-tinaw pa rin, no? Ay nakita ito nga nag-om. Doon na lang porsyon sa kawanangan nga doon ay nag-om nga pero gamayra, no? Dari sa may kasagbad gabahin o dari sa may norte. Pero so far, way hulga nga mag-balisik o doon-uan nga pero mag-rasa sa kamunon. Sa natan sa trapiko, ang kapuro sa daw gabi at sa tumunahon dari sa may norte nga bahin sa Cebu City, diri sa may New Amos Road, di kan diri sa may Pedro Rosario, mudrata anda ka sa mga pero ikabot diri sa may Stina, Jiral Maxloma Avenue, masangot di napita kung muagi ka sa may Jiral Padogri, Jiral Maxloma Avenue Padogri sa may Reclamation Area. Samtang ang Picas Lane, ang ikakarari sa may Isoliano Corner, Padogri sa may Mango Avenue, mudre ta karon ang dagat sa masaka samtang kung ikas sa 20 Osminya subay sa right lane going to Garita o diri sa may Estina MGQ Avenue mudre to heavy traffic karo magarasa padogri sa may S Osminya sa may North Reclamation Area samtang ang Mango Avenue ang Germas no ang Gorondo ikan diri sa may Estina Iscario subay ning lane padogri sa Cebu City Police Office mudre to heavy traffic sa daroga bagawara sa Trompicas Lane kung gikan sa may CPO padugay sa Mesina Gordo gir sa may Dakog Universidad sa Lahog mudre to andaga sa masakran daroga bagawara sa ang Iscario extension gikan sa may Mesina Gordo sa may Iscario padugay sa may ubos na bahin sa flyover doon sa may Pag-ibig naka sinapi sa Miscout daga sa masakran Targa baga orasa padugri sa may Governor Quinto ang Banilad Talamban Road padugri sa may Funlan nakasinati sa Miscouts taga sa masakaran padugri sa may Kalubian Talamban ugri sa may Yes Fortuna habing sa Bakilid Mandawi samtang pikas tingi ka sa Funlan murito higit traffic sa Bermorasa ligabot din sa may iskina nga musog kag padung sa IT Park kay dunay mugawas diri nga mga sakaran na motor o mga four wheels ikan sa sugabahin sa IT Park na kasi natin sa Miscouts kagad sa masakanan padunggay sa may flyover doon sa may Tista o gri sa may flyover doon sa may Pag-ibig samtang ang Bishop mudre tandagan sa masakanan subay din sa may doon sa may Cebu Business Park samtang ang Iscario kalabawara sa slow moving ang masakanan ikan sa may Iskina Osmio Boulevard padugay sa may Iscario Iskina Framus Extension o sa may One House Mania. Picas Lane, kung ikaw sa may Kamputaw, padugay sa Cebu Provincial Capital, Mudretran, daga sa masakanan, karagabaga orasa. Ang Osmia Boulevard, ikaw sa Quinte, ang lane, padugay sa Cebu Provincial Capital, slow moving sa masakanan, ikaw sa may Iskina Iscario. Ang Villiers, nabiktuhan sa mga karon sa kahinay sa dagang sa masakanan padugay sa may Espina Banawa. Ang Bero Dregels, nakasinati sa mga sa kahinay sa dagang sa masakanan padugay sa may Virama Avenue. Ang Virama Avenue, gikan sa may Espina Banawa, padugay sa may Ian Bacalso, waray ang ikabrakat kay mudre ang dagang sa masakanan kag mga orasa. Samtang ang Ian Bacalso, gikan sa may Southbus Terminal, padugay sa may flyover Mambaling sa may tilan nga bahay nakasinati sa Miscaut sa dagat sa masakanan kang maurasa padong sa may SMC sa dugay sa may Inbacar sa pabig sa Basak Pardo Highway o Gapo Basun Pardo o Bulacaw sa Busto Bulacaw Talisay ang SRP Uray Kabalakan gikan sa Talisay padong sa may Plaza de Pidensya samtang ikan sa may Subtunnel sa may Plaza de Pidensya padong sa may Talisay mulit na karong maurasa ang dagat sa masakanan padong sa may Talisay ang downtown area Garmorasa, medyo karuntataon muhut ang dagas mga sakit doon nagibalik sa ang night market diri sa may Colon Street naka sinatinig karuntataon makasinatinig hinay ang dagas mga sakanan diri sa may Colon sa may Osmo Boulevard diri sa may Pilay sa Ligaspi o Bacosre noon kayo doon nagapun gibalik na sa ang kalihukan no? Ang night market sa Cebu City Government diri sa may downtown area malipakas ito so garoon sa kadanan. Ang gabor sa laog Miyerkules, di ka nalang gawaw sa lang sa traffic update. Ang Rajuman, Joseph Fosgano, DYSP, Tapaka.
0: Rajumo, Nationwide. Atong oras, sa 5.33, now, kaya nga porsyon, dalit ka na to sa DTX 500. Ikaw ang kambin mga sakit ka ng panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Dira ka ni Chadanti, di ka sa paliyang, ang nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo po, konsolado ang imong BP. Apag inom sa DTX 500, matag-adlaw, makatabang ni magkapalindot si mong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia, o gaban pa. DTX 500, the best choice against diabetes-induced hypertension. At oras, sila 5.32 sa kahapunon. Mami, makahilumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom. Kabisan lang saon ni mo kugos, karga, og duyan. Dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At ora sa 5:34 na Rehabilitation Center alang sa mga kabataan sa Dakbayan sa Mandawi. Gitinguhang ma-accredit sa DSWD 7. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galinea.
1: DYHP RMN Report.
2: Gitinguha sa lokal nga tagamahanan sa Dakbayan sa Mandawi ang pagkuha og accreditation alang sa Hope of Mandawi Enhanced Children's Center sa maong syudad. Kung kini matuman, kini may unang rehabilitation facility nga dumalaon sa second local government unit alang sa mga gitawag og Children in Conflict with the Law kung CICL sa Region 7 nga accredited sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. Usa ka meeting ang gipahigayon alang niini tali ni Mandawi City Mayor Jonky Uwano, mga personal gikan sa Mandawi City Social Welfare and Services Office ug mga representative gikan sa DSWD 7. Ilang gituki ang gikinahanglan nga mga dokumento ug uban pang kinahanglanon aron makakuha og accreditation gikan sa ahensya ang maong pasilidad. Tinguha sa home sa Children's Center nga mas daghan ang ma-accommodate ug matabangan nga mga kabataan pinaagi sa pagpaubos kanila sa rehabilitation ug intervention program. Ang masulod sa center tagaan og oportunidad nga makapadayon sila pag-eskwela pinaagi sa alternative learning system samtang ipaubos sila sa rehabilitation program. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras sila 5:34 na. May kumamino ni Maribeth Nasibog na nagkumamino karon sa DYHP. Samtang sa dugang pang balita, congratulations sa mga nag-top notcher sa 2026 licensure examination on sa criminologist. Gawikan kay dili mga graduado sa UC Criminology nga nag-top karon sa 2026 licensure examination sa criminologist. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: DYHP RMN Report.
7: Kini nga balita atud kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nag-top-notcher ang duha ka mga criminology graduate gikan sa Sugbo sa gipagawas nga resulta sa 2026 licensure examination for criminologists sa Professional Regulation Commission kun PRC. Top 8 sa mga licensure examination si Christine May Calipayan Gutman gikan sa University of Cebu kun UC human nakakuha og passing rate nga 92.80%. Samtang laing UC graduate sab ang nag-top 10 nga mao si Inman Daniel Engbino Usman kinsa nakakuha og 92.45% ka passing rate. Sila si Gutman ug Usman pareho ni gradual sa UC sa kursong criminology ug nihatag og dakong dungog sa ilang alma mater human nag top notcher sa nasudang licensure examination. Kasama mo sa balita, Rajuman Remart Pugoy DYHP. Tatak Aramen. Kadunga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit mamahimo kamong mo-contact sa 4161655 uba kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ako Life Extension Vitamin D3 gi-recommend sa mga medical doctors ug 100% gimo sa Life Extension USA. Kasayod mo ang Life Extension Vitamin D3 magkasama mayog imnon alang sa mga cancer patients. Gumikan sa mga ingredient ni ini. Na maghatag no. Isip natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, kalabot sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o maubos ang iyang chance o risgo nga mamatay sa sakit na cancer kung doon na siya ay igo o sakto nga vitamin D blood level. Usa, Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, siguraduhan nga inyong napalit nga Life Extension Vitamin D3. Kato doon ay tatak nga LE sa matag soft gel. Apo masigurado mo nga ka na authentic ang inyong giinom. The supplement nga Life Extension Vitamin D3. At oras, alas 5:39 na, ari na ta sa pag-announce sa atong mga winners sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo 2026 First Weekly Draw. Ang atong winner sa tag 2,000 pesos plus tote bag. Kung ingon man, gift pack, gikan sa Biogesic, DYHP o IFM. Ania na, atong upat kaswerte manana og minor prizes sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo First Weekly Draw. Yara, congratulations nganto nila ni Leonida Mabaga. Yahang store or location nga ipalit siya sa yung Biogesic Rose Pharmacy Colon. Armando Alarcon, 360 Pharmacy sa Katipunan, 1,000 pesos ang imuna daog. Severiana Literato, Rose Pharmacy Lipata Linaw. Ay, congratulations. Ikaapat, naswerte mananaog sa 2,000 pesos. Maribeth Fernando Alfar Pharmacy sa Inayawan. Congratulations sa atong upat ka mga mananaog sa 2,000 pesos. Pagkaswerte. No, inyuhang pagpalit sa Biogesic, inyo pa lang na inom, labirag hilantan, gilabdag ulo. At the same time, ang resibo ni ini, nahulog pa ninyo. Nahimo pa ninyong entry aron mag-apil mo sa ato ang Biogesic Bitwit sa Swerte Raffle Promo pinagi sa pagpailis sa inyong proof of purchase kini mga resibo. Pailisan din is DYH. Pero siguraduha lang hanga 20 ka Biogesic, 20 ka tabletas nila or couplet. Usa ka stop na ka na. Kanya katong mga pharmacy nga diin mo mapalit, siguraduha lang gid ninyo ha. Dili mo masayop. Ato sa mga partner stores or pharmacy, 360 Pharmacy, Actimed, Rose Pharmacy, South Star Drug, Watson's, Mercury Drug Supermarkets, Niini, 7-Eleven, Alfar, Alturas, Evercare, La Nueva Metro, Gaisano, Pure Gold, Robinson's, SMart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarket, o SBI. Mga na mga partner ng mga pharmacy o mga grocery store. Arita sa major prize sa first weekly draw, 5,000 pesos. Welting mananaog, congratulations! Uy, ayang location, ato ning ko ano na, location, V. Rama. Aha, ayang pharmacy, Evercare Pharmacy sa V. Rama. Alang sa 5 mil ka pesos plus tote bag o gift pack, congratulations nga doon eh. Congratulations nga to ni Gemma de la Serna. Gemma de la Serna, itong winner sa 5,000 pesos. Wirtiha ani, oy. Kung galing usa, duha, tulo. Ang raffle stubs ani. Ang makaingunta nga, pastilan, pagkanindot nga premium. Pagasugat sa Vermont, September, sa iyong pinaskuhan. Gikan sa Biogesic, DYHP o IFM. Evercare Pharmacy siya nipalit sa iyang Biogesic location sa V. Rama. Congratulations! Sige, paabot ninyo. Dalhanan ninyo inyong mga resibo. Aroto ng ilisan sa mga raffle stops din sa DYHP mga kasama. Biogesic Bitwit Aswerte Raffle Promo. Diin 100,000 pesos ang maangkon sa grand prize winner at also grand draw sa September 30. At oras, sa 5:41 na. Yung nga pa mga balita sa ito pagbalik kuman sa mga pahinomdom. Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana dun ay gisipon og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang slipping sipon, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. O samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sipon o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong dunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with Somyux for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sipon o ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang hinuusang kusog nga New Zip for Kids o Somyux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of New Zip. Carbocystin is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
0: Kung makasinati na og simptomas sa sipon, mag-New Zip Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-New Zip Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc na mutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet o exercise versus a previous formulation. Kung tambalan dayon, dali ra nga maayo o makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mo samot o mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-New Zip Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HCl chlorphenamine malate paracetamol plus zinc is the generic name of New Zip Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be extraordinary with MX3.
12: Kailangan ko mag-withdraw.
13: Himala, may BPI dito.
12: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
13: Isang Himala!
14: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
15: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng wako kalibang.
16: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayos sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada kuman o kaon.
17: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
18: Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam, unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
3: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mami, makainom-dum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sa oni mo og kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
8: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
22: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
23: Sa Janice, dugay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
22: DTX 500.
24: Pumali sa mga butika.
25: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
26: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
25: May buhay sa makabuhay!
27: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
28: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
27: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimugikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag o alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
29: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajuman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
30: In 5 meters, turn to right.
31: Ha? Asa ko no?
32: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
33: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load.
0: daming pabonus. Dibitin!
1: Ako, si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema, tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna na'y solusyon ni ana. Mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aromalik kayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan o lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kung unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang yung kayo. Isago lang nimo ang usa ka sasi sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
21: Oras sa DYHP, alas 5:53 na sa kahaponon. Mga kasama din sa DYHP sumbunganan karong hapuna, tugutiming mapadangat ni Akadidyo kining problema sa usa ka inahan nga nang hinaot nga mahatagan og pagtagad kaninyo mga sukinti gaminaw pilagi sa atong Sibya karon sa DYHP sumbunganan gumikan kayang anak nga 18 anyos usa ka anak nga lalaki ang na-diagnose mani o colon cancer o doon na po'y tumor sa iyahang intestine, kaning large intestine. O nga, ang ginikanan, ang mama, maghimuay ni Slag Tablia di asa Cebu nga Cebu. Dangkop din sa itong Sibiyanan, gumikan kay sa latest nga resulta sa laboratory. Doon na may nakita, no, na hinahanglan pa o further nga laboratories, i-recommendar ang FibroScan sa atay sa mga 18 years old nga pasyente nga bago lang yun ni na-discharge karong adlawa sa Vicente Soto Memorial Medical Center apan maulagi dun ay tambal nga continuous nga imnon ingon man kining laboratory nga gi-recommendar na sab para sa 18 anyos nga pasyente. Sa atong sibianan karon ang mama nga mangayog tabang o ato ni mahinabi karon. Mayong hapon og welcome diri sa DYHP ang pangalan palihog paduol sa microphone.
2: Mayong hapon sad ma'am.
21: Ang imong pangalan?
2: Si Michelle Apusaga ma'am.
21: Michelle Apusaga. O asa kita dapit inyo ha sa
2: taga
21: Cebu nga?
2: Kansantik ma'am, Bato Cebu nga.
21: Bato Cebu nga. So kaning Bato Cebu nga mo ni ang barangay kaning Bato. So kumusta man imong anak nga si Paul Denver Apusaga?
2: Gikuan na ta lagi ma'am, gi-refer na mi for surgery. Mm. Nya karon gipabasa na ko tanan ang result katong CT scan o colonoscopy. Mm. Nya ang result sa iyang CT scan, ma'am, atong 6-cycle na mo, kay 499 ang gidakon sa iyang explain.
21: Mm.
2: Karon ning 800 kapin mo to explainan ko sa

0: imunium mo ba side effect daw niya.
1: Sinan.
0: Dili pa may ma-proceed og surgery og dili may ma-fibrous fibrous
1: scan.
0: Yo. Wala man sad sa suto mo mo nag mo bitaw nagbalik-balik ko ganina asa ko mo inquire ba niya mo to gitawagan ang sa radiology niya wala man daw kuno nay fibrous scan ari do daw kuno mi sa kanang sa gawas ba
1: sa oo or sa private hospital.
0: Unya akong kwarta ma'am kay 15 ra ba yun gikan si bunga niya pliti niya kauna mo. Nya mo na ina ko isa yung resita nga para daw mo kupos-kupos yung explain mo ng 14 so sa 14 days. Nya ginidol biopsy naman sad siya dahil ito ma'am katong pag colonoscopy na mga itong pagkaitin yung malignant magyapon yung result.
1: Silan. So, mauni ka ron nga imuhang giingon nga ato may aking tuig pa noon, nagsugot siya o kasakit. Kunya, gali, nidangop mo diri sa Everlasting Hope Foundation diri sa Birama, Cebu City, aron namoy kahigdaan or kaistaran while padayon iyang medication kay tinod layo-layo sa doon, may distansya po doon niya. Di po ingon an akadali kung nagali maghisigutag pamasahe dapa sa inyohang consumer, paingon diri. So sa ato pa si Paul Denver nakaundang ganig eskwela.
0: Naka-igor gid siya nakagraduate sa senior high ma'am pag college muna wala gid siya kapadayon kay di man masugot si Doc yung mo college siya o kanang continue ba kay mas stress daw bawal mas stress sila.
1: So ikapinal ni mong anak si Denver
0: ikatulo ma'am
1: kamanghuran ni nimo
0: ikatulo gid siya ma'am uno man nakabok akong bata
1: unom o siya ikatulo siya. So ang inyong pangita dito sa si Bunga, ang imuhang partner?
0: Akong, kuan man ko ma'am, broken family ko.
1: Ah, so separated.
0: Oo, kanang 18 years nga walay support yung papa ma'am. Buntis pa kuan na, gibiyaan ko sa yung papa ni abroad, yung papa niya.
1: Silan.
0: Atod karun, wala na mo uli. Muto akong may pa-deport.
1: Usa man ni foreigner, may pagka...
0: Dili, ma'am. Pinoy rasad, ma'am. Nag-minyo man siya ugla, hindi to, ma'am.
1: Sila, no? Sorry kayo, no? Nga ito ang lakbitan, no? Katis nangutan naman ta kung unsay pangita. Pero mo din ni na hitabo nga way support. 18 years old, taod po. Dugay-dugay na kayong katuigan.
0: Mo ito, ma'am, nag-try lagi ko katong nag-OFW ko. Nga mo ito, maltreatment man ko sa quiet. Wala ko is will do, ma'am. Mo ito nga, nag-run away ko kay kulatado man ko sa akong amo.
1: Sus, pastila, no? Maingon na to nga ang imuhang kalisdanan, imong challenges sa kinabuhi na nga mga naagian di sa yud lalim.
0: Dili mamayin. Balik po ko pagka 2023. Ni-upload ko kay Ab. Kanaliging gusto na ko matagan yun ako sila ka ng
1: maayong kaugmaon. Labi na kay ikaw lalang usa nag-ati Manila.
0: College ba ya ang duhan ako naman ko'y IT o engineering.
1: Pagkabugat gyud, oo.
0: Muna, tanan nga ako anak ko, yung gibuhat mo, tingaw, yung abroad ko pagka 2023. Ito, gibaligyan mo kong lain nga employer. Nag-Saudi ko, muto nga mo, lagyapon ko kahuman sa kontrata.
1: Oo, so kung nasa makanabalik diri sa Cebu?
0: Pagkakuan, ma'am, pagka 2023 sa December. Makukahuman yun sa akong kontrata kay.
1: Maikinauli yun ka.
0: Tiyot-tiyot ko nga, kuan ma'am, wala ka uli kay dito mo ko sa poluuan ni Dangot.
1: So ako sa iduot imo ang microphone na para mas madunggan. Sige, oh, okay.
0: Nag-hearing mi sa akong amo para isyuhan ko og exit visa. Kay under pa man ko sa akong kuan kay gibaligya man ko niya godog line nga amo niya kung kontrata kay Riyadra niya ang gipadala nako sa laing employer kay boundary sa Jordan to Kuwait. Muto na ngayo kog tabang sa Pulowa.
1: So mao to nga naka uli yun ka nga luwas. So makaingon gud na sa imong gi-share nga experiences kay bao ko di pa lang kato anang kalisdanan tanan nga kapaitan ay mo ni aguman pero karon lain na usab no nga challenge or hagit ang imong giatubang.
0: Tinudyod ka ma'am gato ko okay na gyud ma'am. Di alam lang ko na siya nga kay mabayan na akong assistant nga manindami sa eskwelahan. Siya akong manuroy may og chicharon. Yung muna li akong nakuanan nga

0: murag dali ra kayo ang panahon ba nga na ingon ana siya nga hilanat ra ang sinugdanan. Yadiyan naman siya nisulti na ako nga pagdiagnos na niya nga. Dugay ra dito niya gimo nga na siya'y sintomas sa mag sige bitag LBM ang ginagmay.
1: Oo.
0: Diyan man siya nisulti na ako nga na-diagnose siya ma bata pa mang kana ma dito pa mang kana sa gawas. Mao naman na akong gibati mag LBM kung anong karon pa makamusulti siya. Kabaw man ko mga naglisod sa ta. Kaya na daghan-daghan ba yung sila niya. Nain mga estudyante po ba?
1: Sila.
0: Amo bitan ning volunteer to ang duha nga mangundang nya mo to ing kudili lung yung mupupadayon og kanang swila ing kudi ko musugot kay mo sa mo takalisod ing ko balag kanang kwan buhato na ko tanan para ma kwan usay maninda ko ukay-ukay diya sa suto magtago-tago gani ko ma'am. Irom-turom na ko tinod bitaw akong mga kauban akong baligyaan. Nya, musa maninda kong kape o biskuit ka nang mag-admit me kay pag sugod niyag diagnose, di rami, pag July rami, karon naundang o ka nang kuan, nang admission kay magsige man siya ka nang reaksyon sa iyang chemo. Mutugi adjust ang iyang oral kay human sa iyang chemo, naman siya oral chemo, bagyod nga, 84 kabuk tablets.
1: Oo.
0: Nya, tag 500 milligrams kada usa.
1: Suswastilan po, no? So, inalagid ka bugat, pero sa pagkakaroon, no? Sa imuhang pagdangup dali sa DYHP, ang katuyuan nga, mauto, ang dugang pang ikinahanglan, labi ng fibroscan o kaning tambal. Kumusta karon si Denver? Sa imo giingon nga, bago hailan na discharge, supposed to be imong pakuyugon diri, pero nag-problema kas pamasahe.
0: Kung ako mo siya pagkawad, ma'am, siya wak, ma'am, hindi mo binili yung kwarto, ma'am, niya. Gamay rin mga sagod akong kwarto, nagdali-dali ko ba? Ko. Kaya ang ako laging makuan nga, makapalit ko anang atambal, kaya iningon man si Doc Mantos nga. Kinanglan og ma, makasugod siya og take sa tambal.
1: Kaling tambal o kaling propanolol. Oo. 20 milligrams sa tablet, okay?
0: Niya mo, tingin ko, magbiyaan lang sa tamo diya, pabuta lang ko.
1: Oo, so kaysa may kauban ni Denver karon dito sa
0: iyang
1: Soto.
0: Iyang maguwang.
1: So nasa sa Soto, nagpaabot ron.
0: Naamang.
1: Nauli pa magsibunga.
0: Dili na lang, ma'am. Ito na lang, misa. Everlasting hope, manghigda.
1: Oo, nauli magsibunga.
0: Iguman ako o kuan ka nang mang-inquire lagi ko sa fibrous kaniya.
1: Oo. Kung galing makapagtag kahigayunan ron, nga doon ay mo donate, aning katidara, siguro na aning sa mga 6 to 10,000, makapaskan mo ugma or sa sunod
0: ako
1: nga adlaw.
0: Ako yung ipa siguro ma'am dili may mamauli sa kwan kay 16 na naman sa may schedule sa surgeon. Munang dili na may mauli sa kay naman may mga gamit ra din ha nagdalaman mi.
1: Taliwa sa karisdanan nga imuhang mga naagian gibiyaan ka sa imuhang partner na OFW ka kapila ka na maltrato sa imong pagbalik diri maoy imong yasigubang unsa may panghinaot nimo ug unsa may nakahatag nimo kaligon?
0: Ang pagsalig ra gyud ako sa Ginoo, ma'am. Kay gatuo bay ako, ma'am, nga dili na ko kauli kay ni katkat bay ko sa bintana. Itlor. Ning suicide ko kay kulatado ko sa akong amo, di ko tagagaon, padlakan ko niya.
1: Oo.
0: Muto ni katkat ko sa bintana. Muto nga ni try tagog kong bigti. Nga muto na una-una na ko naukban ako ang picture sa akong anak nga. Ug magikog ko, wala na sa, wala sila, papa, wala na bud ko mo to nga. Sila na lang yun akong inspirasyon sa akong kinabuhi, ma'am. Mabitang nabuhat na ko tanan para yun sa akong mga anak sa tinudan na ilang. Maninda sa eskwilahan. Yan, nagtuligay kong okay na. Mas pinakabugat pa man yun, karoon akong gipasan, ma'am. Ay, sa tinudan nga, di ka ako magtanaw sa mga anak ba nga. Mag-aguroy sa tinusok ng dagong.
1: Maog yun. So, si Mrs. Michelle Apusaga, unsa imong panawagan karon sa ato mga sukintig paminaw, sa mga ginikanan, sa mga apuhan, nga nagpaminaw nato karon sa atong Sibya, nga adunay kasing-kasing sa pagtabang nimo.
0: Mahangiunta ko ba kung kanagaling para lang sa pang-fibroscan sa akong bata o sa tambal? Mangayon da ko ninyo ginagmay lang nga tabang ka ng kinasing-kasing para lang sa akong anak. Kay para unta ma-proceed namin sa surgery. Nga akong kwarta, igo-igo, raman dyan sa pamiliti, oy. Magliso jud ko. Jud na ko makaya, ma'am. Ay, labi na ang iyang tambal ba? Nga, walang wala jud ko. Labi na jud sa kanangamang pangkimo niya nga. Wala jud supply ron ang soto. Munang nagkaputus-putus jud ko sa tinuod sa utang, ma'am.
1: So, waka makatinda karo, waka makabaligya sa pipila ka mga adlaw tungod ani pod sa imong lakaw dali sa syudad.
0: Na kapamaligya ko, ma'am, pero sa amang gutong grupo, ma'am, kinanglan
1: itong tabliya.
0: Oo, ikumpra sa ito namo sa CCTF na namo sa
1: morag inyong kaupungan.
0: O, korpo niya. Among ko anon ang kananghalin, pero di pa gid namo ingon nga mabahin namo kay kuan mami kabuok na lang.
1: Patuyokon pa.
0: Oo, tigumon pa man namo, ma'am, niya mo ito. Nagsabot mi sa mong kauban nga, iuli namo ang kapital sa nagdala sa CCTF niya. Ang katong iparola lang namo, ang katong amuan na lang yung halin. Kuan, nakahalin man ko o 5,000 kapin, kuan o 2,000 kapin, ang 3,000 mao na among ikumpra na pod.
1: Sige, no, sa sayod kita, nagkaibaw ko nga ato mga sukitig paminaw karon, nakadungog, nakabatiag sa mga kasinatian ni mo nga di gud nalim pwerte gud nga kabugat sa nahiaguman ni mo sun sa pila kakatuigan nga kasakit isip single mother sa mga kasakit sa dihang nanimpalad ka dito sa gawasan nasod para unta ikahatag ikasuporta sa imuhang pamilya diri sa Cebu apan mo imo gidangatan ang maltreatment o naingon nga ang pangabroad swerte. Ito para sa pamilya, pero nahibalik sila, God is good, nahibalik din sa Cebu si Ate Michelle nga bisag bugat man tuod, pero kinahanglan nga ako o ng tanang responsibilidad, no, para sa pagpa-eskwela sa iyang anak o niya karon matod pa niya magkaning 18 years old nga pasyente nga iyahang anak mo iyang kaabag sa pagpaninda. Sa unsa nga paninda diya sa eskwelahan na maupoy ilang kuhaan sa ilang adlaw-adlaw nga gastuhon. Apan, kining iyang kaabag, maupoy na sakit. So, mani iyang panginahanglan karon nga matabangan sila nga mapalit kining tambal. Atun pa walang-wala na yun. Ug atong ladungog na batiyagan ang iyang istorya, makaingon kita nga pagkabugat. Giunsa ka, ano, pag sa gubang nining usa ka inahan nga pure love ang iyahang gipabatyag ug gipakita sa iyahang anak, taliwa siya pa inusara. Muna sa ito ang pag-uban karon sa DYHP Sumbunganan ni Apilar. Siya ang ito ang bisita karon sa inyohang tabang na hinaot sa fibroscan. Isip padayon, isip recommendation sa doktor. Uman makita ang resulta sa ilang laboratory nga ipaubos sa fibroscan. Hinaot nga makaabag ta. Kamu diha, bisa giragbay nga tabang alang sa ato nanawagan karon. Mapaingon ta nga, umingon ka nga left and right nga pagsagubang sa kalisdanan na bati og nakita bati nato no siguro mga silingan ani o baka mga kaila mga paryente na sayod unsa kakalisod nga nasinati pero ani nga usa ka inahan padayon nga nagpakainahan padayon nagpakaamahan para sayang unom ka mga anak luwa sa kalisdanan wala mingon ta nga wala man mo surrender hatag man gihapon o kadasig labi na kay ang iyag yung anak maoy ati manunon nasa inyohang response diha mga kasama pwede niyo ipadala inyong tabang kung galing walk-in donation diri sa itong sibiyaanan na padiri atong bisita pwede niyo itunol kay naadiri pa atong bisita ang inyohang tabang Capitol Central Hotel Escario Street Capitol Site Dakbayan sa Sugbo o baka ha kung galing pinagi sa GCash sa inyong tabang mga kasama nga atong ma-raise ang maong katidad para sa fibroscan, sayod ko, dakong kalipay ang o dako nga kahamugaway sa kasing-kasing ang batyagon. Nining ato ang bisita karon labi na sa iyang anak kon o galing, adunay tabang nga mahatang alang kanila para sa fibroscan. Yung murag mo, range niyo 6 to 10,000, yawat na lang siguro sa ginagmay-gagmay nato nga matigom-tigom makatabang og dako siya paginhalan. At yung GCash number mga kasama, i-flash ka ron sa ato ang screen para sa inyohan tabang 0918-554-2071. At balikon 0918-554-2071. Kaya mo yung kasamang Aida, kanil yung mga orasa mabatia, mabatian gud nato, madunggan gud nato, no, kalisdanan sa kinabuhi. Pero sa samang higayon, mabatian po nato kung unsa ang kaligo na ipakita sa ato mga bisita taliwa sa ilang kalisdanan. Mga unta ang pipila ka nato kung ugaling nakasinati man o mga problem o mga setbacks or mga challenges, nag-ingon nga, padayon lang. Yung laban lang. Muna sa ito ang tabang, karong gabi una sa inyohan tabang, pagkapuning ika-abag no, sa iyahang panginahanglan. Karon ito ang numero, 0918-554-2071 or ang ito ang lain pang number, Gcash number under Ida Tampos gihapon, 0991-207-9880. 0991-207-9880. Kung maingon ta nga ang kakugi na asa paningkamot sa usa ka inahan, gihimo niya tanan. Di man ka bisag nasa soto, mang suroy, tago-tago nga pag suroy, maninda, biskuit, kape, o mga ukay-ukay. Kaya tinuod mo na may uban no, nga, dili makadaog ilisan, o di makadaog sinina, no? So, muna giingon nga, ang kakugi na akarunay, pero kulang pag yun. Mauna nga hinaot nga, sa ato ang tabang, karong gabi una, sa inyuhang tabang din ha, magkahatag o kahigayunan, ginagmang kahupay, no? Sa ato ang bisita karon tingod lalim, no? Inaani nga, masugamak ka o problema, labi na kun, nagantos po ka sa tumang kalisod nga madugang ang pasain aning nga sitwasyon. So hinaot no sa ato ang abag karon, sa ato ang tabang karon, maginagmay man na, pero isip na naman lang po suporta sa mga tao nga sayod gud ta, walang wala silang kinabuhi, why ikabaos nato kundi ilang mga panghinaot ang ilang mga pagampo nga ang mga givers. Padayon nga hatagan og grasya. Padayong makatabang. Mga giingon nga bahalag kanon ay mutabang sa ginagmay mga pamaagi kay di man lang nato panumbalingon o di lang nato ma-expect nga kita always nga bubungan o grasya sa atong labaw makagahom. Kada lang maayong panglawas daan. Dako isa pa yan. Kay maulman ay ato ang puhunan kanunay. Bahalag sa kapubrihon, apan intact ang pamilya, walay nagkasakit. Importante na kaayong bahalag dili ingon an aka hamugaway ang ato kinabuhi, pero importante nga makakaon lang kauban na atong pamilya. At balik ko na itong Gcash number, mga kasama, yawat man lang sa yung panginahalan karon alang sa fibros cancer yung anak nga 18 years old, makaabag-abag ta ginagmay. Piso man na, mas 50 pesos, 100, 200, mga amount nga kaya nga ihatag sa iyong kasing-kasing mga kasama. Dako kang ikapasalamat karon sa atong bisita. Atong numero itong balikon, 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ito lalim nga experience ako, nakadungog ko. Kamusad siguro diha, no, nakabatyag nga morag kumutol itong kasing-kasing nga makadungog ngayon aning nga istorya. Apan, ang paningkamot, ang pagpakaligon sa usa ka ginikanan, inaot nga naghatag po natong mensahe nga unsa man kalisod na kinabuhi, nagyapoy paglaom para sa tanan.

0: Sa mga nag-confirm, on ito, numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Natay caller nga ato lang, gitubag lang una. Akong paniya nga mag-send siya. Salamat kayo, sir. Atong anonymous donor, hindi lang siya magpaila, pa nagtawag nga mag-send siya diri sa atong GCash. Salamat kayo sa inyong generosity. Marag kami sa DYHP, bisan pa man tuod. O 100%, dili man ato mahatag, tara nga kantidad, labi na kong dinagko nga amount. Pero sa atong pagtinabangay, pinaagi sa access sa kahanginan, pinaagi sa pag-apilar sa inyong hantabang. Ako kay nag-ikatabang, uy, kay makaingon kita, 500, 1,000 pesos. Wa may ihatag anak karon. Oo.
1: Dakot ko pa salamat diri mami mo itong mura kong nagduha-duha ba mabalik mag kung no choice naman yung ko inyong mo tuwala gay kumusabat dyan sa kong bata nga diri na ko pa ingon. Mm. Ko wala mo dyan kay kapalitong tambal tinuod dyan ma'am. Ko asa naman sa kuhan yung magsapag-sapag ay kay katong last chemo niya nakapangay ba kay ko diya sa kapitol nagsang giigintaw ko sa chicharon naingnan pagani ko sa garden ug naingnan pagi ko sa garden na nga kay nagbaguod man ko. Ingon siya nga, asa day ka ma'am? Yung mga yun, lagi kong tabang sa PSWDO, sa kimo, sa kong anak, siya gipalayas ka, kay nagsangkig man ko, kay hindi ka man ko ato sa suto.
0: Oo.
1: Nga mga kinumpra man to na kong charon sa karkar.
0: Mm.
1: Nga, araling yun, baka abag ko ba na ba? Yan siya, kolostomy ma'am, tag 300.
0: Kolostomy bag? Oo,
1: 300 ba yan? Na, yan. Mm, kolostomy bag.
0: Oo.
1: Nga karon, lagi mura ko galutaw ba, kay abin ako, okay na nga para surgery na niya niya. Ang iyan naman sang atay kilabdan mo mo. Nibalhin naman sa... Mura ko, wala sa kong kagalingon. Naglakaw ko paingon diri ba niya. Ang resulta sa gyapon sa biopsy mo. Pero gyapon, malignant lang gyapon.
0: O, nagingon nga. Padayon lang sa imuhang hugot nga pag-ampo. Para sa kaluwasan sa imuhang anak kay sayod man ta, no? Ang ato labaw makagaham mao'y masayod man sa tanan. Importante nga isip inahan nag-inusara man amahan o gamahan ang imuhang role, imong papel nga gihimo, pero ang imong anak nga nagtan-aw sa imong kahago o kakugi, mapasalamaton nga ikaw ang ilang inahan.
1: Wala binadyo sa panginahang lanon mo sa financial gud nga kaning magsige lagi mig balik-balik sa ospital.
0: Ning sugdan ang mga tabang na nga ni dangat diri sa tuan GCash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Thank you, Ma'am Baby Abellanosa. Ani, padala din sa mga baby Abellanosa. Sure yun ko, nakahilaks mga baby Abellanosa, no, sa i-share nga kalisdanan, no, kasakit din sa ato ang inahan. Na magiging kinabuhi, mga babes. Tingnan kayo salamat, mga baby Abellanosa. Kasi mga ayla, ginagmay yung tabang. Tingnan kayo salamat, mga baby Abellanosa. Sa GCash number 0918-554-2071. Ligan kayo salamat sa inyong hantabang. Kay 500 pesos sa account ending number 2569. Salamat kaayo. 100 pesos 6756. 100 pesos Ragasa Store sa Tuyan City of Naga. Salamat kaayo. Ato mga regular donors, salamat. 150 pesos 0994. Nag-need po din iyang anak ko colostomy bag. Pag 300. 7854, 100 pesos. 100 pesos, ikan sa 2172. Unya katong atong caller kagarina nga 82 ang katapusan nga numero. Salamat kayo, sir. Nag-verify to sa atong number. Dihan kayong salamat. 50 pesos, 6322. Dihan kayong salamat. 200 pesos, ikan sa 3794. Salamat. 100 pesos, ikan sa 4108. 500 pesos, ikan sa 0448. Dagan kayo salamat sa inyong hantabang. Thank you. 1,000 pesos para kay Michelle. Salamat kayo. 1,000 pesos para kay Michelle. Received na ni. 20 pesos, ikan sa 8709. 50 pesos, Land Bank of the Philippines account ending number 1281. Salamat. 100 pesos 9458. na nag-message. 3782, yes, na-receive na ni. Inout nga makataba akong ipadala ka sa mga Ida, 500 pesos more power sa DYHP. Salamat kay ninyong tanan. No, ka mo may rason nga daghan, di na maihap ato mga kaigsuunan nga mudanggap din sa DYHP nga tanaw nila ananas pinakalisod ang ilang sitwasyon sa kinabuhi. Apan sa inyuhang tabang, mga prayers, financial man, o unsang klase nga tabang naghatag nagpaglaom. Salamat kay sa inyuhang gipaabot nga tabang at balik na itong GCash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Account ending number 8373-1,000 pesos. Dikan kay salamat. 200 pesos, gikan sa 3372, hinaot nga kining automatigom karon. Makatabang-tabang gini. Unya ma-perform gitong fibros scan nga gi-request sa doktor kay umaikontag 6,000 to 8,000 to 10,000 pesos ang gikinahanglan. Pila ka chicharon pa ka ang kinahanglang halinon para makamot. Hmm?
1: Dugay pa kayo ni mong libod-libod, ma'am. Nya, labi karon apiki kaayo, ma'am. Mm. Sulag maalang malinan kag 300.
0: Susilan. Wala gali na sa kaon.
1: Wala rin,
0: ma'am. While naglibod.
1: Mm. Mm-mm. Kumitin na usay, ma'am. Maabdan mo ko sa tinuro.

ato ang nawag diri nga katapusan number 882 nagsunog 1000 pesos. Salamat kayo sir. Thank you sa tabang. From 4068 yes motong nga 1000 pesos. Nagapay tabang 500 pesos 3782 dekan kaing salamat. 200 pesos gikan sa 2693. Salamat. 500 pesos gikan sa 2853. Pray also to Señor Santo Niño. Dekan kaing salamat. 100 pesos Heart Warrior of Isla Verde sa Inayawan. Mayong gabi ninyong tanan. 300 pesos gikan sa 3393. Help. Yes, salamat kaayo. Alita sa atong pikas number 0991-207-9880. Hopefully, kani atong matigom karon. Manag akong giingon in town sa atong bisita nga. Musul dita sa tinuod, unsa man kakalisod ang nasinati karon kaya ato ang mga listener na ang kasing-kasing nga kaibaw mubati gyud. Okay, padayon ta 0991-207-9880. Andra ay natampos gapon ni nga GCash number ha.

kaning tam gireseta diri nga propanolol tablet wa man ni price so nakapangutan ang katag pila ni. Oo, ay pangutan na lang po. Naman tayo mga pharmacy. Na po yung pharmacy diha sa Mahisoto, no? At bang, daghan mo na sila diha nga pharmacy nga magka-minus-minus. From Macallam Family, 300 pesos, 5870. Daghan salamat. 75 pesos, 5514. Or yes, 75 pesos. 50 pesos, GCash o BPI, account ending number 2701. Daghan kaing salamat. Sa 0991-207-9880, 4145, 50 pesos. 300 pesos, ikan sa 9547. 80 pesos, 1123. 100 pesos, ikan sa 9157. Di ay 200 pesos, 2478. Ikan sa 9393, 100 pesos, ikan kayong salamat. 1,000 pesos, 2,475. Dekan kayong salamat no, sa inyuhang tabang. Dinin sa ang GCash number 0991-207-9880 mga kasama. O sa ang GCash number pa nga 0918-554-2071 under Ida Tampus. Dekan kayong salamat sa inyuhang pagsanong karon sa inyuhang tabang para sa atong bisita. 200 pesos, 6,034. Salamat. 200 pesos, ikan sa 9445. 50 pesos, account ending number 8848.

0: Aha, so di anay account ending number 8373 from GoTime. Imbigyan kayong salamat. Atong tuluman nun, karong gabi una sa DYHP Sumbonganan, mapupusman apan samtang ato ang bisita na apadiri. Pwede pa mong makaapa sa inyuhan tabang, mga kasama. Atong balik na ito ang numero 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880 para sa inyuhang tabang. So far, as of alas 6, 26 karong gabi una, ang ato ang natigong sa atong bisita karon si Mrs. Aposaga nga taga Bato Cebu nga apan nagstay sila sud sa pila nakabungan diri sa Everlasting Hope Foundation sa Virama. Ato natigom as of karong oras sa mapasalamaton ta sa tolabaw makagagahom taliwa sa mga abag og sa pagbati sa atong mga sukindig paminaw. Nakatigom ta karon Mrs. Michelle og 13,016
1: pesos. Ay, dengan yung yung salamat mo, may makapibros kan yung kong ugma o makapalit yung kong tambal sa kong bata. Dako kay kong salamat, pasalamat ninyong tanan nga ning tabang sa tabang para sa akong anak. Bisan wala mo kailan ako. Pero sayod ko nga ang ginuorag yung magbalos ninyo. Dengan yung yung salamat.
0: Waka nag-expect, no? Nga,
1: wala ko nag-expect, ma'am do. Tinood ito, ma'am. Nagdoduwag yun gani ko pag-ari kay mauwan ako nga mabalik ba. Kaya asa-asa na ba akong pangayo ka ng kuwan para lang yun sa makumplito yun na nga akong cycle sa kimo sa akong anak. Ang karun, mauman ni akong naproblemahan. Muto nga mo pada, gibiyaan lang yun ako yung kudong. Ika na lang din ha, hulat sa kanang magpakuha og kanang dugo ba? Imo at nasa kuy lakton in siya asa man day kamay kay nagunauna man kung wala dugo ikaw papalit og tambal para maka
0: so karon sabi una sa imong pagbalik karon nga makita mo makapalit ka ni imong tambal yang kinahanglan nga imnon karon og maapohon gihatag gyud ang grasya nga makapaskan ka.
1: Tekan jud kay salamat ma'am do. Nakadisturbo ko nimo karong hapon na.
0: Wa mo ni ato ang kabahin, no, sa atong serbisyo publiko din is DYHP gumikan sa tabang sa atong mga sukintig paminaw. Pinagi sa ilang pagsalig, sayod kita, dakong paglaom o dakong tabang alang ka ninyo, labi na alang ka ni Muslimong kalisdanan karo.
1: Tinudod ka, ma'am. Dagan siya kayong salamat, mamay.
0: O, isa pa yan, no?
1: Magtudod ko, dili ko kaabutan na, ma'am, do. Hindi ko kapabibruskan sa kong bata.
0: Oo, kung may ngong tag 6,000 magali ang fibros scan, i-times 2 pagali ang atong latigom karon.
1: Oh, gani, ma'am.
0: Oo, so, God is good. Umikan kay ang imuhang kasing-kasing, ang imong paggugma sa imuhang mga anak. Imong magipabatiyag, bisan pa man o walay amahan, no? Nagpakaamahan para nila, pero naamang ka. So, padayon lang sa pagpakaligon, inubanan sa mga pag-ampo para sa imuhang anak, para po sa imuhang kaligon, no? Saludo po mi sa imong kaligon, kadasig, o imuhang kaisog sa pagsagubang nining imuhang giatubang ang mga problema.
1: Tinuodin ka, mama. Sa imo ka, nabito ko, ma'am. Sa kong bata nga, bisag dili ko perfect nila nga mama ba. Pero at least gibuhat yun ako, tanan nga. Makahatag ko sa ilahang kuan. Nabigyan niya ano yung kong...
0: Oo. Sound pod, oy. Sige na, at least ang atuhang katuyuan karong gabi una, no? Ang imuhang katuyuan ng mga magpa-fibroscan para sa imong anak na salbar good, pinagi sa tabang sa ato mga sokintig paminaw. Salamat sa imong pagsalig din sa DYHP unya. Among kalipay po nga makaservisyo.
1: Dagan king salamat, mamay. Hindi ko matangang kalipay, ma'am, nga. Ganino, nandiyak pa ko sa gawas. Sige na ba ako gilang nga nagbit-bit lagi ko sa ako ng mga result niya, mga gi-explainan ko sa doktor. Yung mutuwing siya kuhaan na sad nga to ang result sa biopsy. Kay, wamang ko kay baw nga ginidol biopsy dito kung bata atong pag-colonoscopy atong pagka-19. Muto pagkuhan ako, pagbasa na sad na ako. Kay malignant man gihapon.
0: Please, no, kaning scan, usap po ni sa importante nga procedure para sa duga nga recommendation sa maayo po para sa imong anak. So, salamat kayo sa iyong pagsalig din sa DYHP o sa tanan na ito mga sukitig paminaw sa inyong pagtabang.
2: Servisyo publiko, gikan sa mong lokal, sa kanunay DYHP number
0: atong oras na pupos na unya at tingin niyo ato ang sunod nga drama mga asoy ni Kuya Guliat mga kasama samtang ato pa ni nga i-entertain off air na lang ang ato ang bisita karong gabi una sa ato pag turnover sa ning kining maong kantidad mga kasama ha 0918-554-2071 or 0991-207-9880 para sa inyong kinasingkasing at

At oras alas 6:31 na. Karong panahon na importante kang protection kontra sa paak sa lamok. Very good sa mga lamok na nagdasa, dengue mo ng ani-ana. EXL All-in-One Skin Care Oil, makakasama mo nalipod ta batok sa dengue. O kang importante usab nga sa iyong pagkatulog. Pero galing panahon sa kagabihon, doon ay mga instances nga maglisod kagkatulog. Ah, gamit na, hapag-haplas na. EXL All-in-One Skin Care Oil. Gawa sa kini, magsilbi usab nga skin care massage oil. Magsilbi usab kini nga panalipod kontra dengue, makakasama ang EXL All-in-One Skin Care Oil. Mapalit na sa mabuti ka duol kaninyo. Order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. O sa atong pagpangape. Atong piliyon ng kape nga healthy. Kape nga naghatag ka na itong energy. Ang kape nga naghatag ka na ito. O overall health function. Immune function, brain health, blood sugar control, o uban pa. Maka-increase sa energy level. Maunang di ka magluya. Una importante kaayo nga bisan pa man sa ato ang panikay-sikay sa sayong kabuntagon. Hangtod pa karong orasa. Atong mga working mom, sa mga working fathers, sa guban pa nga kanunay nga nagtukaw alang sa paningkamot sa pamilya. EXL Coffee Mix 17-in-1 lamian nga kape. Balanse-balanse kaing nga lasa, labi na katong daglikay sa taas nga sugar. EXL Coffee Mix 17-in-1. Kapalit na sa butika dool kaninyo, mo order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Diya sa Norte, magkasama ha. Himalita na kaayo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Gumikan sa mga benepisyo nga naangko ni ini. EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: So partner sa Master Control, kasama Nestor Homestilio, DYHP Digital, kasama ang Nemel James Quiñones, Gerald Albios, and Spider Side, Chef Tech, Robel Boyser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, ini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Kunya, napod ang atong ang mga nag-assist sa atong Bayo Jesse. Bitbit sa swerte, raffle promo ang mga swerte on, kada adlaw. Kasama ang Remart Bugoy, kasama ang Marisa Abadies, kasama ang Reina Lau, o kasama ang Araceli De Buta, tapos kasama ang Jane Galliardo. Oo, unsa natuog na or wala pa? Wala pa. Nagpaabot sa barbecue, ataya ako. Na makabili nung agdi ha. O, kasama ni Mo James Quiñones. O, batikon po kuno iya. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHB-RNN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: wa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin ani kuya Bulma.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
1: Isa man yung hatag na ko, Bigo.
2: Ang kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Nawan-a na ba ka ug gana sa kama?
4: Masinug!
3: May diabetes ka?
4: Ang DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Adlay powerful extracts,
3: yung phytochemicals,
4: ug antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: ug sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective,
3: batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500!
3: Sa mga butika.
4: DTX 500!
3: Ang tuba
4: kontra sa sakit nga diabetes.
3: DTX 500!
4: Epektibo!
3: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
4: DTX 500!
3: Imo sa the sugar cane extract,
4: ug anti-diabetic property,
3: gigan sa palaya.
4: DTX 500!
3: Garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na kating dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwabay ako mabantayan sa akong mga customers. May gani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients nga mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers.
6: Multi vitamins plus iron is the nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
9: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
11: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at orihinal.
14: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: ormay ng hapon ka nato tanan. Yan sa kita supay sa kong aso ninyo. Mga bata ni si mga unang anaguluhan. Yawi ni Cardon. Alam mga bata. Bebebe. No mo sa ito dupepebe. Kay paru pa dayo ta. Kabo mga dagko. Ato ang said panyawan ko pimex mo yatong imnon ha. Okay. Alam mga bata. Sa mga taon ni Pormier Kapitan June Ramos. Kada buhat siya. Miguel Polyar. Futurizer. Og Bigaplas. Linko nun diha. Hala mga bata. Andi kita supay sa kong aso ninyo ni si mga unang anaguluhan. Yawi ni Cardo!
1: Nagulkay ko lang.
2: Uy, ayaw paghilak na unsa ka man matakdan man hinoong taghilak ni Mudehadong.
1: Nagulkay ko ni Lolo. Gusto ko nga malipay siya. Gusto ko nga magkuhaan ang yung kagool. Manikamot ko nga mangitagpagi nga malipay siya. Pero wala gihapon. Dili mo epekto niya.
3: Sunog! Tama mo!
2: Uy!
3: Naisunog!
2: Yung sunog ko doon! Uy, asa magkahana!
1: Akong susiunan.
2: Uy, umuubag ko ni Monog!
1: Tana na!
3: Ipay!
1: Tana!
3: Tana makalabas niya! Ipay niyo eh!
1: Hala! Mitabok na ang kayo sa Picas Bay. Nagpanyang!
3: Ay! Pagkano! Ipay mo!
1: Ano ko nang? Mutabang ko luwas sa bata.
2: Sige dong, dali na tao ninyo dong.

0: pendu gaya
1: sam pendu oi sam gaya sam
0: adi maga sori ke capa ini nak kas capa ini dia
2: capa ini dia nyanyo gaya
1: Tabagi ko ninyo. Tabagi ko. Yayo nga tali. Ang bata.
0: Tumpal pa na bata.
1: Ang yawi. Uso pa ang yawi. Yara, ang uso yan. Ugamit ka ni yawi. Kedutang, panapin mo. Panapin mo. Panapin mo. Ang suway na ko kabli. Pagi ako. Hala, nabli. Kau nak kau baca?
3: Dum sa ta mga bata kay importante kay ni
4: mga idol samtang nagkaidaran pwede sab nga manuya ang panglawas mao ang importante nga lig-on ang resistensya og prime nga panglawas dapat didto ta sa masarigan ania ang Immune Pro Prime kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
6: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mauna to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
5: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Quechurgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok, akong gikuan sudlay, nangahon.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talag sa unggahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana, adunay gisipon og ubo. Mao mga mamis, kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sliping sipon, kung magpasagdan, mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagkagrabe, mas maglisod sila. Maong sa unang simptomas pa lang, lihok na. Basta sipon o pingot nga ilong, dakpadayon with New Zip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigurado. Sumpuadayon with Soul Milks for Kids. Maong karong tingtakod nga season, pag-andam sa pakigbatok sa sipon o gubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga New Zip for Kids o Soul Milks for Kids, alagang Unilab ka na, phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Nuzep. Carbocysteine is the generic name of Solmiox. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase

ihulog sa official raffle jackbox. Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang Bayo Jessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: ¡Ari ang supay sa kung aso'y kaninyo!
1: Hey, salamat kay Fire Out ng ito! Pero may umay siya nga sunog at...
2: Paray!
3: Hindi!
2: Kabalayan ay!
3: Kumusta naman ka?
4: Okay na ko! Salamat ka ayaw ninyo!
3: Ay, napag-ilak! Luwas naman ka!
4: Kulwa pa kung maluwas ninyo, nasunog na ang takog apil!
5: Pasalamat ka na lang. Pasalamat ka nila. Nagamitabag sila gluwas ni mo. Labaw sa tanan. Pasalamat ka ni Kuya Cardo ni mo. Kay siya ang nakaabay sa kultahan. O kaya kang gial sa pagawas ikansul.
4: Salamat ninyang tanan. O salamat sa Kuya Cardo.
3: Ganong ikaram ko siya sa inyo. Ganong... Gilak mga purtahan. Nabay kandado nga nakabutang si Buwas.
4: Ambut! Wako kaibang anong gikandaduan nilang mama papanggawas.
5: Mao pa! Uy, kadelikado ba ilang gibuat? Oy, parehas aron o oh, naisunog. Di ka makagawas noon. Masunog ka kapil. Sa iyo kay ang gibuat sa imong ginikanan. Oy!
1: Oy! Oy! Oy! Oy! Oy! Oy!
4: Mama, papa!
6: Nak, nak!
4: Mama, papa!
6: Zoy! Anak, kumusta ka naman? Salamat, Ginoo. Luwas ka, anak.
5: Inyo madegi biyaan na maurang-usang inyong anak sa suod. Inyo pag yung gipaglakan.
7: Unsaon, manggod nga. Nang lakaw man, me.
8: Among gipadlakan. Aron masiguro na mga dili masudlag laing tao ang bahay. Labi na sa mga daotang tao. Uso na lamang pagpanakyas kabayan, mangawat, mangrip, nya human pat yun. Munang among gisiguro nga malikay ni Anang among anak kay si Arabiang usa sa bahay.
5: Oh, naabad sa dong kay punto anang bahina, sir, kay tinuod ba sa kita? Dili ikalimod nga daghan ng mga adik roon.
8: Bagong Pilipinas na.
5: Ah, di na mahadlok mo'y mugdautan. Di na mahadlok mangawat o mupatay. Lakip na mga kabataan karon mahimo na manggani anang kanang kuan mga krimen. Kaya di naman mapasaka ang kasong kriminal. Di man maprisusan. Maunang nagsalig na sila. Adili, hinuotan dan sila. Pwiras mga tarong. Pero sir, sa laing bahin, kung ingon ining hitabo aron nga naisunog, di sad makagawas ang imong anak. Resulta og dili maluwas maapil kasunog, di ba?
7: Giangko na mo nga sayop yun, miss, among kibuhat. Nakpasailua, miss, papan mo.
8: Sailua, taon, minag.
2: Kaskalis oras panahon ron, eh. Pagpaniguro taon sa ginikanan, nagyo yung negatibo o positibo nga resulta. Huwag ka paingnan.
3: Ang mayong baton, ma'am, sir. Dado na lang yun ninyo ang inyong anak kung mulakaw mo. Ayaw ninyo biyae nga siya lang usa?
7: Mauna ginaya mo buhaton, dong. Aw, ikaw may nakaablis among pultahan, no? Ug miluwas sa among anak?
3: Dili, ma'am. Kaming tanan ang miluwas sa imong anak.
2: Ah, siya ratuod, ma'am. Nagtinibangay rami. Pero si Kardo gina ang nakaablis sa inyong pultahan. Ug iya na yung gikuha ang iyong anak. Hambor gina si Kardo.
7: Salamat. Salamat, yun kay nimo, dong, Kardo. Dako kay mikutang kabubuton nimo, dong. O sa maya mong mahimong matabang ni mo isip ba?

0: Iyan sa imong nabuhat sa among anak, dong.
1: Ayaw ra, ma'am. Sir, ibang kumusulti ka. Ay lang.
2: Ah, salamat kayo ni mo, Dong Cardo, ha?
1: Ay.
2: Nahanda ko kay migutang kabubuto ni mo.
1: Away sa pa yan.
2: Alaon sa may among mahimong matabang ni mo isip bayad sa imong nabuhat sa among anak, Dong Cardo, ha? Ayaw sa man.
1: Ayaw mo paging ibalik. Nang isulti si mong asawa. Okay na lagi.
2: Kanang, sulti lang, Godong.
1: Ay, di na kinahan lang nga mo bayad mo.
2: Sulti lang yan.
1: Ang importante, luwas na niyong anak.
2: Oh.
1: Ipasalamat na si Ginoo.
3: Mabuhi si Carlo!
4: Mabuhi! Mabuhi! Mabuhi!
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: inyo ug mga mga batang sumpay sa kung aso inyo ning simnao na nga nagluhan. Yawi ni Cardo din lang sa mga aso ni Kuya Gulyat kini tara dalit ka na to sa Arime Drama.
1: Ni tatay mo tuman.
0: Ang putang nga bata.
1: Ni tulay na gwa.
0: Ang putang.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi eh, kiniyong Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka nato sa SED Marketing, ang tigamaw, tigaparapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nanawagan ang Consumer Advocacy Group nga malayang consumer ngadto sa gobyerno pagkukod sa mga naghitak na ng mga peke ng goods sa e-commerce platforms. Nagkanayon ang grupo nga samtang ang e-commerce platform ni talag taas nga takedown rates sa mga online shop nga namaligya og peke nga mga produkto ang digital marketplace pabiling ibaha og mga peligro og unregulated nga mga imitation o peke nga mga goods. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one, uwa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Napagi ko diri ba? Bayad ka kong kaimpeng diri?
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naanoy diri kong lab.
7: Sure ka?
6: Magkasilata.
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
5: Bagong bayani ng sandal. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
11: Kahit na konting
2: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko?
12: May BPI dito.
13: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na kating dog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayagani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Guwapa ka, stress tabs.
14: Multivitamins plus iron. Is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Itong corned beef na lang ulit, okay na?
18: Mami!
17: Angeline!
18: Walang masama sa okay lang.
17: Pero,
18: sa Star ka na.

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutrients Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Hala madi, naopirahan na gyud si Inday sa iyang bungi.
3: Oh, salamat sa Operation Smile. Libre, luwas ug tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi ug moho sa tibuok Visayas. Apil pa gyud ang nutrition, dental, psychosocial ug speech therapy.
2: Wow! Libre na, kompleto pa. Asa ang ilang center?
3: Adto na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hangtod Biyernes.
4: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas ug tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagtana, tawag sa 0919-098-5046. A message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
5: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
7: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
7: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
6: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
7: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
6: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.

0: Manayos sa akong tuyo nga manarbaho ko. Aron nga, makatabang ko rin yung ma. Pa. O ikaw, pa. Dili na ka magpuaw o maghago o maayo sa pagpamasahero, ha?
1: Salamat na, girl. Salamat.
0: Si Ate Fanny, kumusta? Yan ha, mudi asbay?
2: Oo, anak. Maganihan mas Ate Fanny ni mo. Nandun niyang anak. Ani mo sila mo istambay sa pamagtrabaho iyang bana?
0: May hinoon, ma. Ingnan niya siya mahanga nang umusta ko.
1: Ay, niya naman na si Fanny, oh. Dahil, Fanny. At dahil na, kina si Earl ay nananawag lang itali mo.
3: Uy, nakatiming ko da. Dong Earl, kumusta man ka, Dong?
0: Ni ate, same man ah.
3: Hanggos naong ni mo. Lain si kig madoktor ka.
0: Kumusta, te?
3: Ani ah, naganto sa kagwapa.
0: Ah, bugira.
3: Sa mandi ay, balag ba ko para nila basta kay gwapa git ko.
0: Siawa gini mo, te ay. Te, bahala gwapa ka, basta ayaw lang yun pasagdi sila sa mama o papa diya, ha?
3: Aw, kana dong, matik naman na. Ayaw kabalaka nila diri dong, ako'y bahala nila.
0: Tode, te. Magpadako nila ni mama o papa o kwarta. Magpadapod ko para nimo, para sa akong pagumangkon. Pasensya na, kay gamay rin na noon, pero saon po na gamay pamangkog swildo diri.
3: Ay, okay rin na dong, uy. Pwede mang ganigwa lang. Ikaw ba naguna muna pamangyog ka, uy?
0: Sige lang, good. Ako nang gusto.
1: Oh, niya dong. Napakay na ibili ni mo niya.
0: Oh, nagbili sa ko. Magasto-gasto na ko diri pa. Ayaw mo kablakan ako. Na, sige. Di na ko magdugay kay mudalikit ko pada o kwarta diha. Mientras, nakadaak pa ang barko. Sige na, bye. Ma, pa. Ate Fanny, bye.

0: Nakapadala gid ang kwarta sa tong ginikanan, Sir Lopez.
1: Ay, sir-sir di ha, oi. Ha? Sir-sir di, oi. Kitarang doha. Lain na, oi. Lopez lang kung kitarang doha.
0: Ah, sige, good.
2: Hello!
0: Oh. Oi.
2: Ay, kagwapo ninyo, oi.
1: Oh. Ha?
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agin akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Said Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugan napasok sa hit gun iyang yaplasan sa Said Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan og Said Liniment.
2: May gani kay nag Said Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Said Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies. The original Koy Herbal Capsule.
4: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana, aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang goiter sa akong liog.
5: Wala na ibukul man.
4: Wala na jud, wala na kay pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
1: The original Koy Herbal Capsule.
6: Mga kasama, nakasinati na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra ka sakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayan ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed me Phenamic acid suma sa IQVIA PMDI ug IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mo target sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuwayan na sa 36 ka tuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor ug sunda ang giresetang tambal nga nasuwayan na. Paspas relief nga nasuwayan na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Biphenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
7: In 5 meters, turn the right.
8: Ha? Asa ko no?
9: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, o free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus. Dibitin!
11: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
12: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

Nasyak mi ni Cole. Diyang nabalik na mi sa barko, gikan nga nagpadao o kwarta. Naay mga babae nga mi saka sa barko, ug niduol na muda. Ug murabag nanintal, uwagod mi buwagi, nagsigi kinisikit ka namo ni Cole.

0: Uy, kagwapo. Ganun mo raman magnatukan. Wa naman ka makatingog ya, gwapo. Nasya ka sa akong kagwapa.
1: Taypa-taypa, miss. Uy, ganun niya man mo sa barko. Ganun nakasakaman mo din, he?
0: Psst! Ayog saba. Okay rin na, uy. Ganun yung mga kauban. Nana sila mga uyab din, he. Mga friends na sana namo sila. Mga bago man, no. Kamu nalay wayab din, he. No?
2: Mga bago, mi. Sige, excuse ninyo. Kana, kadis.
0: Kadiyot sa good. Storya-storya lang good ta. Ay, ila-ila sa ta. Ako di ay si Ira. Okay na akong friend, si Weng. Ikaw, gwapo?
2: Lupis.
0: Lupis. Ikaw, gwapo?
1: Kadis.
0: Ang first name lang, uy, ayan ang mga apelido. Ikaw.
1: Mo ba? Cool ko, cool.
0: Okay. Ikaw, Lupis, ang sa first name ni mo?
2: Earl.
0: Wow, Earl. Ka mga nice din yung mga names, uy.
2: excuse sa ninyo, ha? Oh, sorry kayo. Dali may pwede mag-istorya ninyo og dugay kay kasabaan niya, min.
0: Hala, uy. Normal lang na ninyong gibati ron nga kakuyaw. Pero okay rin na. No worries. Makik-friends naman min ninyo, good. Og ang tanan din ni sa barko, naanay mga friends. So, ayaw mo kadlok. San saban? Friends na ta, ha? Earl? Og Cole?
2: Okay.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Ang kainit sa Hilana, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, Masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Among the about Priscilla, ang day little teens checking sa engine room. Nay nakitang uwilik si Cole. Since kadit paman mi, maung amo dayong gireport sa among officers aron ma-fix dayon kay delikado kini sa suro. Mga kasama, at ang isumpay ni suatampo ni Earl, dinining atong tulumanon, bagong bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sigilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
4: Dayon, muna.
5: Unsa kining dapita, Adonis?
4: Niya ka sa atong paradiso.
6: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
5: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
7: Sudah ko rupat yun sa para! Siya ang nagdagi, ma! Dili ka tunapit!
8: Magdungan
7: naglamay sa atong maso! Ay, mapahit siya para! Sa

0: Amara. Tagsulat, Cecil De Jesus Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Amara.
1: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugarcane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
1: DGX 500.
3: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, o DTX 500. Walang kakapsula, sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
4: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa nako. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Mao kinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Dr. Liberal Espedal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga regio. At the end of the day, tapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentilo siya sa tiyan, hindi siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya magkakang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Kailangan ko mag-withdraw.
14: Himala! May BPI dito.
13: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
14: Isang Himala!
15: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
16: It's Mele Francisco.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Set Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yun at mulugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukupso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mauki na nga akong kwarto.
1: Kwarto ni? Mura mali ko sa nakabay, Adonis.
0: Ako kining kwarto muna. Anhi ko din himo pahuhay. Matuk.
1: Grabe. Daku asay daanan good.
0: Manood kita muna. Dali.
1: Kwarto ni nimo, Adonis? Daku awi.
0: Muna. Okay ra ka na.
1: Nga unsa, Adonis?
0: Nga magdugta sa akong higdaanan?
1: Oh.
0: Musugot ka ba, muna? Tubag ako.

pagkamaro igsuuna. Abi na kog buutan. Apan, nagdaan niya siyang kwarto ang linalang. Huwag ang linalang, sad. Yan orang amiupan niya. Ha, kumpiansar kayo na. Kung magkakaroon na siya sa mga pagkaon, maglisod na siya balik sa ilang kalibutan.

0: Kausik sa tong oras pag-adto kang ingko ibyong. Huwag siya nahimo. Ngano ka sa pedamyan?
1: Ay, ambot lang, Bayiking.
0: Ngano kang naglisod ba si ingko?
1: Ay, ngikulbani kong mahayo, Bayiking. Nabalakan ako kung hain na karoon si Muna.
0: May uyab na ka si Muna, pedamyan?
1: Bayiking! Ah, Jeff, pinmi mo mong magkuyog si mong magawang. Uso man, doon ay nanguyab niya. Nakailang ka ba sa lalaki, Jeff?
2: Kukaw kay bang napapadamyan ay? Sila ramgod na sa tiin mo yung pirmi yung sutihan ay.
0: Ah, sige lang, pedamyan. Ako yung pagtanong si Amy bahin, anak. Eh, pasigdi ka lang padunggo nila ka magsutihan
1: ay. Ay, buutan si Mona. Madlok siya na ako. Mitahod ka na ako ang akong mga anak, Bayiking.
0: Ay ka.
1: Ang sato.
0: Ni anarbata sa dapit diin, gibinuangan ako anak ta. Eh, murag na marog man ako balhibo, pedamyan. Magdali ko tabi. Atong paspasan, atong pagkakaw. Murag lai na nida.

0: Duka, abaya.
1: Basi gindutan kang nagtanaw sa kong higdaanan mo na. O kira kayo nga may higda ka.
0: Murag, musira gidang ako mga mata.
1: Higda mo na.
0: Dili na gina maagwanta. Duka na gina tayo.
1: Mihigda na si Mona.

0: Nadok ang mga linalang.
1: Nagipahuros ko galit ang hangin diyang. Natungod sila sa among ipuyan.
0: Ugat tong upaw, talawan kayo.
1: Paspas siya ang ilakaw. Nag-una siya sa duha ka linalang. Yan na. Nakahinugnom ko itong upaw dahil. Mauto ang amahan sa linalang nga akong naibgan. Si Ini.

Mona. Mona, nakabati ka ba sa kong pagsangbit ni mo? Mona. Mona. Nahiya. Mutubad ko niya sa paghigda.

0: Gusto na siyang magpauli. Muna, ayaw nagpauli. Anhi ka lang sa mong bahay. Okay ra ka, Muna?
1: Oh. Okay ra ko.
0: Bisag nagpiyo.

0: mga higala, aniya, ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
1: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpamihi.
3: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maayman to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya unta mo pag-inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Abot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maayman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Luya ka ba?
7: Aduna ko'y kibati.
6: Way gana ug masakiton?
7: Kalisod na ko.
6: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
7: Maraming salamat po.
6: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. It's

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kailangan kong mag-withdraw!
5: Himala! May PPID ito!
6: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
5: Isang Himala!
7: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
9: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX3 Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX3 Capsule, dito akong believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, dito ako believe.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
15: Ay, okay ma'am. Ay, nagulak kay kung na naglamig o duot niya may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang, nakuha ko itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O diliak dos.
16: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold.

0: Bala na, bala ka dili ka mami, na mo, Bay Damian.
1: May, pamati asila. I-report na kinesa

0: Kao na muna. Luya na ka, oh. Di ko makatugot nga masakit ka.
1: Dili lagi ko kanahang mukhaon, Adonis. Papaulian ako kay gipangita na ko karon sa amo.
0: Muna, huwag ka ba dahi mahigugma na ko?
1: Nahigugma?
0: Naara ka dahi na. Ani ka na lang buyo din eh.
1: Mupauli lang ko, Adonis. Kaya nabalakan na ako karon si Papa Damian. Papaulian ako, Adonis.

0: Ama, ina, may tuyo ko ninyong doon.
1: Unsa imong tuyo kanamo ni ina nimo, Amid?
0: Bahin sa kong igsoong lalaki.
1: Ngano? Naunsa siya dunis?
0: Doon na siya gilumluman nga babae.
1: Mau ba? Maayo.
2: Nalipay ka, ama? Wa ka masuko?
1: Amid, mas labing maayo nga nagdaog babae si Adonis sa iyang kwarto. Nalipay ko sa mong gisulti karon.
2: Ama!
1: Dugay na kaming nangandoy si ina nimo nga maminyo na siya.
2: Angay ba ninyo ikalipay ang pagdaog babae ni Adonis sa iyang kwarto? Ngang babae nga akong gipasabot, di man sama na to.
1: Nagsulti ka ba sa matuod, Amid?
2: Aron mo tuon na ko, ama. Sudlas yung kwarto si Adonis. Tuwa niya dad adito ang babae nga linalang. Di siya sama ka na to, ama. Tagayuta si Muna.
1: Muna?
2: Oh. Mokringan sa babae nga gilumluma ni Adonis.
1: Kanus alang kininagsugod, Amin.
2: Dugay na, ama. Dugay ng gilumluman ni Adonis si Muna na tagayuta.

0: Wat zijn we aan, sir?
1: Damian, sir.
0: Sa may ipaplater mo, sir.
1: Bahin sa kung anak ng babae, sir. O sa nakabuhan sukat siya na waha, wa na mauli sa bahay.
0: O sa nakabuhan sukat wa mauli ang imong anak, sir. Nya, karoon baka mo anis opisina, aron e-report kini?
1: Karoon lang kumiyanhi din, eh. Mamaw ka na, sir. Kay, naglaong pa kuga. Muli ra nga kung anak.
0: Pero, sir, giwat pa ni mo nga moabot og sa kabuan o nakamuan ni din eh, o magpablater? Ito sir, biya sa danay mong pagkaamahan eh.
1: Sir, may ani ko rin sa inyong buhatan. Ano inyo kong katabangan? Ano ba manginsulto ka man hinoon?
0: Pakay sulto ha, sir. Kasagaran manggod sa magpablater din eh, sa mong opisina nga 24 oras o baka 48 oras sukat nga nawa ang miyembros pamilya. Pero ikaw, sir, gipaabot pa man ni mo o sa kabuan?
1: Sama mo din eh, sir. Mutabang magpangita sa kong anak ko din eh. Sultihil ko ninyo. Wa baya ko magkasabot sa kong gibati. Ay, wa ko ba sayot kung usay anay kong buhato.
0: Sir Damian, sir. Lingkod, di ko balik, sir. Kalma lang, relax.
1: Di, madag relax. Ning akong pag-anhi, sir. Nakapasamot mahinuog kamus kabalaka ng akong gibati. Sultihil ko ninyo, sir. Usamahan. Mutabang mo na ko sa pagpangita sa kong anak o dili. Sultihi ko! Prangkahi ko!

0: matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino di pansin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
3: Kargado!
4: MaxFit Kargado!
5: Unilab quality yan.
2: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
6: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usaka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pagkatiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
8: Samok nga ubo, ubo, ubo. Undangin na. Dosiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop dry cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag dosiran, dosiran.
9: Dosiran Forte.
5: Unilab quality yan.
10: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Dosiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ubong makulit? Just stop it.

Kay galaan, dapitong ka manamos pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na ito sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cel Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Ri Arliano, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Mga kasama ang dramang What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
10: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
17: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
18: Kapoy kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Kaya nga, ni sulay ko ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may alsa-alsa bukat, na, dahil palingki.
19: Agri na, palingki.
18: Oo, maligi ako diha.
19: Ano nga palingki, ano na?
18: Mais.
19: Sikol. Yung ako ba, huwag mo sa pa, may isa, naminaw ka rin, isa yung isimulya sa yung bati na nawala yung mga kapoy sa panawas rin sa itong doktor na.
18: Katong ako maka, sulay ani, sulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po niya ang ginom. Mo'y gamit niya, kanang higas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma. Mungkin na napilin, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
19: Soledad.
18: 24.
17: Usa sa unsamang banatian at dunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya? Nagiumol human ang ilang himaya na humlak.
21: Nay, nay, nay!
0: panayasa kini mata. Panayasa ni Carol Yudayon.
21: Christian anak ni mo siya. Nanugod nga imo mong palayason.
0: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
21: Unsa?
0: Uy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
22: Hindi lang ko layas, tay! Love man ka mo, nanay!
21: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
23: Kumusta ka na, aking mar?
21: Kinsa ka?
23: Ako kini, si Diego Salvador.
24: Kaluhin po asawa ko.
21: Christian, banako. Christian, banako. Oh.
24: Mar...
21: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
0: Nagunsa ka din eh.
24: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
0: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pong layas na! Layas na ining panimay!
24: Pasaylo ako, anak.
21: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw!
24: Mar.
21: Anak, Arthur, makapasahin lo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga taon?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud. Sa kapi na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI wala na gyud siya kuan okay na gyud wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala ang imong kuan tibay imong UTI kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila okay na gyud kaayo wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times idi kapi jud ko na Paragis Bilabila please hiram pausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Alright, mga igala, kumusta mga igala ko natong tanan? Yan ang sad yung higalas kang inan, Ray Arellano. Bahan sa kong partner, Dre, while ay guwapo sa DYHPC, Lloyd, Gabiana Lloyd, Pasok Lloyd.
1: Ay, dyan ninyong kalimti ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule kay nindot kay na sa atong lawas kung muinom tana. O, ayaw sa ninyo kalimti ang Avocado Coffee Mix with Guava.
0: O, gingoman mga igala, ayaw mo kalimot sa ato ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Kung itong gusto kayong mahiligon kayo sa coffee, arina mo sa ato ang Bila Bila Herbal Coffee kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Pero shoutout time. Shoutout nga to ni Regan Ash. Hindi sa buwan, Totski Jochi Car Aircon. Si Yataki Tamaki Wasa. Rosebel Kimilda. Genis Lubo. Manuel de la Victoria. Bruce Girozaga. Crispin Abio, Nelo Butay, Dinda Castanyares. Alright, gikan kini sa ito ang Bisay Founder, Bangag, Silong Wala yung ato, Director, Oji Kompok Rakasa. Like, shout out sa Destolido City, si Malik Villa Hermosa, April Ray Pungasi, Kirby, Rica Blanga, Raul Dolintino, Alan Villa Hermosa, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay naman, diya sa yung ni Rosalina Impiles, diya sa Katangkungan Dos Basak Parlo, Cebu City. Si Junior Albarracin, diya sa Purok 5, Kabanturan Davao de Oro. Okay naman ni Lucia Buloy, diya sa Dilarusa, Calatrava, Negros Occidental. Gikan kini ni Ricky Pangisgaring. Alright. Bueno, mga ikala, di ta maglangan niya lang isumpan ni nga itong sugilaron. Misug yun si Gary, nga kinahanglan nga mo balik dayon si Clara sa Manila. Aron mangumbra o daghan, aron daghang kapilian ang ilang mga customer. Labi na kay maayaw kita ang ilang pagpaninda. Samtang si Mara, nanindaw sab sa gawa sa ilang bahay o banana queue o manhalo-halo. Mitabaw sab ang ilang anak nga si Gian Angel. Mayo, moto mga mitonol kini sa halin sa banana queue nga nahurot niya sa pagtinda og lipay kayo ang mga ginikanan. Niya na pagkahapon, padayon sila nga nininda og sa walang damha, mipalit si Clara sa banana queue. Niya na yan sa paningat o sugilanon, himayang nahunlak.
2: Depende rin kayo sa mga tao, no? Basta bulos karte lang o maning kamot, lagi makita.
3: Maugyod.
2: Tiyo mo nang nirata sa gawa sa bahay, pero may income na.
3: Diskarte o kogi ragi pohonan ang Kristiyana.
4: Papalit ako o banana cue.
2: Si Clara may palit o banana cue. Ako posta na yun, Mara.
3: Palihog, Kristiyana.
2: Pila palihog imo?
4: Tagpila?
2: Tag 20 pesos ang steak.
4: Dua ka steaks ako.
2: Okay, ma'am. Ako posto na yun.
4: Narang bayad, oh.
2: Magkihatsan ako. Kihatansap na ako.
4: Kihot, bes. Ang kanahan. Ditunol yung pananak yun. Akong dawaton. Ang kanahan. May kunit kasi akong kamot, ay.
2: Ano niya magkano siya din, eh?
4: Salamat!
2: Bilakaw na siya. Sundan ako, eh. Maram, may palitulong ko kiliyot, ha?
3: Asa man ka?
2: Diya lang sa tindahan sa unahan.
3: Pagamping, Christian.
2: Okay, sige.
3: Oh. Kadiyot, ragod? Murag familia man ang kutong babayana. Katong may palitog pa na nakyo, dili pa lang dukay. Tingin mo ito na ko siya makita. Nalimot ko da. Tuar basat padong si Christian sa iyang ipatulungan.

0: Lara, gaan dit nog goed?
1: Christine?
0: Nee, lagi ka.
1: May kitilipiran magot ko sa atong kinumpras Manila nga dool din sa inyo.
0: Mao ba?
1: Akong amiga o classmate sa una sa nag-eskwela pa ko, taga din sa inyong barangay Inayawan. Michat man ako nga mo-order siya kay gipost ko man ang atong product sa online, mong ako din ang kitilipiran.
0: Atong product?
1: Oh, natural! Ikaw eh, nagpalit ato.
0: Pero, imo na katuntanan.
1: Salamat, Christian. Ay, tuod. Ay, kita nagit kasi mong Ate Mara. Gapa man sa Daisya, pero...
0: Unsa pero?
1: May pagka-chubby lang.
0: Mao ba?
1: Mailagyod niya imong ate, imong igsuon.
0: Kay?
1: Kay, may pagkaamgid man maog nang.
0: Mao ba? Unsa ma?
2: Paliti ko palihog og sabon para hugas og plato nakbi.
3: Nindot na palitun, mga itong bangis sinaw. Dishwashing liquid.
2: O, kato.
3: Sa hugaw, sinaw, pas, upaw.
2: O, kana, ganahan ko, ana, nga sabon. Ito na dito sa unahan, nga tindahan. Padoong man sa dito si Papa ni mo. Tingalig maabtan pa ito ni mo sa unahan, nak.
3: O, ba?
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na. Nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangkay og bati. Taas akong uric, taas po akong kriya, og ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
6: Nay, tanda ka sa Green Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa itong kape?
7: Katahinan sa awa pa ito magamit kape kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid ro. Ganyan.
6: Ha. Sa kulian.
7: O kato ka ng ama nga mo rin na.
6: Kabutig sa...
7: Kaneng.
6: Sundan.
7: Nga, o sa uwa pa ko nagamit. O magsangka gani ko. Mag-listo.
6: Baka ka sa bukid, di ko ka sa ka.
7: Sa tiyan nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
6: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
7: Makakat ka to, ah.
6: Tanong mo yung
7: sa mga nga. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang. Kalung sumpon eh kanang tiguang naman kay ka. Oh. Eh, salamat.
6: Sige pa kanan mo lang.
7: Sion.
6: Lido.
7: Alberto.
6: Pinay mo ito.
7: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
4: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suway pod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
8: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis Bila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis Bila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
9: So, ingon ana paragis Bila-Bila.
8: O paragis Bila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko, kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
9: Bila edad din mo ron, ma'am?
8: Ako 55 na.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee o paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suway pod, ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oh, niyarang kwarta na ko.
3: Ah, arin ako, ma.
2: Sige, nak. Tuwa na si Arthur padung sa tindahan. Labing siguro, mag-abot kitong amahan o ganak.
1: Wala kin ako makita imong mga umangkoin.
10: Tuwa sa suso, bahay.
1: Ah, naninda na di ay mo.
10: Ah, maayo na lang. Ginagmay paginabuhian nila.
1: Christine.
10: Ano, Clara?
1: Sabi ni mo, kimingaw na ba yung kwekos na itabo nato dito sa Manila?
10: Ah, ako sa mo.
1: Gusto na kay kumubalik sa Manila o ba ni mo?
10: Kanindot
1: yun. Ayaw ba? Pero unsa?
10: Ako rason nga mubalik sa Manila.
1: Lumlumi nasab ko dito sa Manila. John?
10: Unsa?
1: Ganahan ka?
10: Ganahan kayo.
1: Kain mo, oh. Manglar ka na sa tag Manila.
10: Unsa?
1: Ba? Lar ka ta, ha? Uy. Pa! Oh.
3: Mular ka na sa kagbalik sa Manila, pa?
10: Arthur?
1: Imo ning umangkon?
10: Oo, Clara.
3: Oh, uy.
10: Dong, Arthur, bless natin imo dong.
3: Bless ko, te.
1: Ah, mo din ni imong umangkon? Kwapong mata, ah. Liwat ni mo.
10: Natural. Nialigay ka dong, Arthur.
3: Gisugo ni mama. Nga, papalitan og sabon para hugas plato.
10: Ah, tada, abanan tika. Aras sa amin, Clara.
1: Ah, sige. Amping mo, Christian.
3: Lo, naghawk mo pa?

0: Ayaw lang ko gawa ang imong una-una, Dong Arthur, ha? Higala ko kato. O sa among kasuod, mato nga nagbisubiso lang ni.
1: Naari bisubiso pa. Nga sa lips maghawk.
0: Ha? Wara to, nak. Hinigala lang.
1: Lahit man akong duda pa.
0: Duda nga unsa?
1: Ngat kabito ni mong bayhan, ha?
0: Unsa? Kabata pa mo, Arthur? Nakatulak ka ng kabit-kabit?
1: Mawa na itawag sa minyo pa. Nga doon ay laing babay.
0: Unsa?

0: Ngano mun pa?
1: Ngano gunsa?
0: Ngano nga wa ko nimo ang kunang anak at tubangan niya?
1: Unsa?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisubay siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ang pag-atake na ko, nagikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon man ko ko ato sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga ma-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. O suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

Mga higala at ang hingang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilaron, Himayang Lahunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
1: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
2: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
1: Oo.
2: Uh-huh.
1: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
2: Ah,
3: asin.
2: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
1: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
2: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
3: Oo.
2: Oo.
1: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
2: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
1: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
0: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angay kaunon ug sa mga pagkaon nga angay likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha po sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
8: Music.
3: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
8: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso.
11: Og ako na sab, si Dr. Miloy, hinautuntang na inom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Dili ta ng balatian, makuha sa kagaw. Ang uban, gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mm. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo.
11: Sa pagkatinod, Sir GP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon.
10: Gusto.
11: Ang sobra nga kaon, mo'y naghatag ni mong balatian or sakit. Mm. Kasagaran mag nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis.
10: Mm-hmm.
11: Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom ug pagpanagarilyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500 Mighty C sa atong lawas.
10: Kana.
11: Una, ang epekto niini sa atong mga ugat, mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon ug minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto.
10: Mm-hmm.
11: Nya mantikaon na sa gabi ug naanda ni morning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto nini sa imong mga ugat.
10: Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500.
11: Mm.
10: Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag
11: bad
10: sa
11: cholesterol.
10: Bad cholesterol.
11: Mm.
10: Maoy i-oxidize sa free radicals og kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries.
11: Mm.
10: Kundi sa medium sized arteries pod.
11: Mm. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir GP.
10: Mm-hmm.
11: Kung asa kini, mahimo na ning hypertension.
10: Gusto.
11: Kay balo baka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser? Ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C sa matag-adlaw, makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol.
9: DTX 500!
12: Kulay si Mario, ako'y diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
13: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
12: After 3 weeks lang, 100.
9: DTX 500.
14: Sa mga butika.
10: Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili mudaot ang imuhang atay.
11: Oh, di gina mudaot Sir GP.
10: Labi
11: na kung sige kag inom.
10: Mm-hmm. Una, ang numero uno nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione.
11: Mm-hmm.
10: Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka o palakaong ka og tamis.
11: Mm.
10: Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
11: Ang nakanindot Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione.
10: Hmm.
11: Kumbaga Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 og Mighty C ang gatambay na daan sa imong atay.
10: Kampiyon.
11: Og kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals,
10: hmm,
11: una niyang i-neutralize ni especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione.
10: Wala kay reserve.
11: No, dili mahurot ang imong glutathione sa imong nga lawas.
10: Oh.
11: Napadyod, sumala sa mga pagtuon, ang alkaline nga vitamin C nga naa sa Mighty C, ang mukonvert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form.
10: Oh, kapat sa daha.
11: Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot, nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Maunay usa sa mga rason, nga nung giuban yun ng Mighty C ug ang DTX 500.
10: Correct.
11: Mm.
10: Aron, adto ta sa imong utok.
11: Mm.
10: Kung aduna mangani usa ka organ, naay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok, kabalo na tanga. Kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kag kaon prutas ug utan.
11: Importante gyud Sir JP nga moinom gyud kag DTX 500 og Mighty C. Adunay dako gyud ikatabang.
10: Mm-hmm.
11: Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naada sa imong utok. Mao jud nga ginarekomendar na mo ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C nga power combination sa mga ga-review para sa exam. sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage.
10: Gusto.
9: GTX 500.
14: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom GTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: GTX 500. Mabalik sa mga butika. GTX 500.
15: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkaduwang na po sa GTX 500, akong gi-double dose o makapsule sa buntag. Mga sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang GTX 500.
9: GTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
16: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
9: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
11: O ako na sabi si Dr. Ramil Oy, magapahinom-num kaninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
10: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matam is nga pagkaon.
11: Kaadik manggod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015 ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
10: Pagkataasa dai no.
11: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
10: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unong pakutsaritang kamay.
11: Maurawta na.
10: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
11: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
10: Muday na.
11: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og MITC aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
10: Gusto.
11: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
10: kondisyon,
11: wala kondisyon, wala kay gana. Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadibilap og depresyon og uban pa nga mga mood disorders.
9: DTX 500.
17: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 atay og isuwayan ko. Sa pagtumar, duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
10: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build-up. O mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
11: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
10: Unya, Doc, kini pong acne.
11: Dagkong bugas-bugas.
10: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
11: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MITC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MITC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon kon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
9: DTX 500.
14: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
11: Sobra nga tambok.
10: Oh.
11: Say, Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nga nung sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Moni rason. Sobra na lang ang kaon o kamay. Sir GP, ato hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
9: DTX 500!
18: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo ako lawas tungod sa problema na to sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o pinong 2 sa buntag, 2 sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
9: DTX 500! Pumali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
10: Muna'y giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
11: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika di Ofresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika di Ofresh.
10: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
11: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
10: Ubi tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
11: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
10: True.
11: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
10: Exercise sa kama ba, Doc?
11: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
10: Oh,
11: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
10: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
11: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
10: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Sada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
11: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
10: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya ay disugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
11: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
10: Of course.
9: DTX Coffee Mix!
19: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batuyan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix! O baka mga butika.
7: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, BTC, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawag.

0: 9663. Higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Pero dok, og naman siya extra nga kwarta, lamipod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
4: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
4: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia. Medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Iskuta na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
3: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
4: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo pinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinalagrihanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila Sir GP. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, sana man lang tong mga mikrobyo ato.
3: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
4: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
3: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
4: Naapagyapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio.
5: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-exercise.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
4: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
3: So kung maudok Kramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
4: Hindi lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
3: Sa to pa, Dok, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
4: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
3: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
4: Kanang gasigi kag ka og mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na nga to ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
3: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imuhang tiyan.
4: Og dili ra da, Sir GP. Iha pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
3: Correct! Ang pag-ayos

0: mucus lining nga giguba ni H. pylori.
1: Grabe ha sa. Sapagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
0: Wow!
2: D3 Bio!
3: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakapulang nawala na akong labad na akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Sa mga bulika.
2: D3 Bio.
0: Ang baho sa ilok, Doc, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo o ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
1: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Kunya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
1: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
0: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
1: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo og butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Perfect! Ang Extend Food Supplement, Sir GP, na maka o clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
0: Correct! Wa dyan na side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
1: Hala? Tay, pwede ka na.
0: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect, Jod, sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape, Jod. Unsa, special pa.
1: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawan.
0: Saka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil, oy, sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
0: Atong isgutan, Doc Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
1: Checklist ata.
0: Oh, sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
1: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir GP, siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
0: Oh.
1: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
0: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
1: Oy.
0: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Dok.
1: Mm.
0: Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
1: Correct.
0: So mao kini ang anaa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
1: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo. Nakuha nimo ang punto, Sir JP?
0: Yes, Doc, about active immunity.
1: Mao ni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas mao mismo ang gaprotektar nimo, mao nay active immunity.
0: Mm.
1: Pero anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity.
0: Uh-huh.
1: Meaning pa ang passive immunity ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
0: Kinsa, Doc?
1: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata, unya kung moinom pa ka og D3 bio, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
0: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
1: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 bio, kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 bio kumpara lang sa plain nga D3.
0: Mm-hmm.
1: Sumala pa, naa kita gitawag nga brown adipose tissue.
0: Yes, Doc, it's brown fats, ano?
1: Mm. So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 bio, di na makita sa kuha ni Sir JP, ha? Plain
0: so,
1: D3.
0: Kining
1: MCT. Kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
0: Og mujita di ay kudok, pwedeng magamit ang D3 bio.
1: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 bio, kampiyon jud ang kombinasyon.
0: Sumunod gitawag, Doc, nga ketogenic diet.
1: Mm.
0: Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
1: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, magamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3 bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 bio, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
0: O niya, diniraman tagtaman ha.
1: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
0: Ayaw, abusohon.
4: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas, ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
5: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. ang tanan ninyo nga dungog nga mga hunahuna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
8: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
9: Maayo na lang na ay Chilylets. Chewable paracetamol and candy flavors.
8: Di ko mabala ka. Kay dali ray painom.
10: United Home. Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Chilylets. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Take us to the

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumusta gmayeng gabi kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome. Welcome ug welcome ning atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 2, 2026. Lang suwatan mo na sa mga itong pagkatagag-pagtagad and this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan o Agnes. Venus 10 by Agnes, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisa sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghantang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Agnes, alang sa imong suwat. Tini siyempre sa tong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

sa akong pagkabata, proud kay ko sa akong papa, ate. Giyatagan mi niyag malinawon nga pamilya. Wala mi sukad na kakita nga nag-away sila sa akong inahan. Siguro aduna may mga higayon apan panagsaragyod. Dili nila ginapakita kanamo. Sa batag higayon, ang amo lang makita ang pagpangga o pagmahal sa among amahan. Ngadto sa among inahan ate. Iya kining ginirespeto o guwasukan niya gipasakitan og istorya sa among atubangan. Pag-abot sa relihiyon, managlahi man sila ni Mama ug Papa apan buo ang ilang pagsalig. Sa ilang nagkalainlaing pagtuo. Dili man mi buo mosulod sa usa ka simbahan apan pareho gihapon mi nga nagtuo sa napulo ka sugo sa Dios. Ate, ang kaimportante sa pamilya ug kaminyuon. Mangawa ko'y rason nga magduda kang Papa. Apan usa di gini kadakong joke, ate. Sa diyang nag-lockdown atong pandemic, higpit ang health protocol, ate, sa nagkalainlaing lugar. Na-stranded si Papa sa Osamis City. Wa mi nasayod kung nganong nakaabot siya nga dito. Apan tungod sa amon dako nga pagsaling nga to kaniya, wa mi naghunahon na og daotan. Ang mas namong gibate mo ang kabalaka nga to kaniya. Duha siya kabulan nga wa makapauli. Bisan pagka kanunay na mo siyang maka-video call. Apan lahigid kayo kung amo siya makauban ate. Ang yangingon na mo, nag-rent siya og pad. Dili ko nami mabalaka tungod kay safe ra siya. Kami kuno yung gikabalakan kay wa siya sa among kiliran. Hubas sa duha ka bulan ate, nakauli si Papa. Wa pa dahil naman siya nakauban tungod kay kinahanglan pa niya i-quarantine. Nalipay mi nga nakompleta ra gid mi finally after 2 months ate. Nalampasan na mo ang pandemic. Apan dun ay miabot. Ngalay pagsuway sa among pamilya. Labaw pa sa pandemic ate. Usa ka adlaw ni ana samtang nag-scroll ko sa TikTok. Nakoy nakita nga video nga ang lalaki pareho gyud panagway ni Papa. Ikaw bang babae? Grabe ang kabog sa kong dughan. Sure ko nga si Papa ang ako nakita. Tungod sa iyang relo ate. Bisan pa man nga nausab ang iyang panagway tungod sa filter. Kabalo ko nga si Papa to. Hangtod isa-isa nga na-discover na ko ang mga ebidensya sa iyang pagpangluib kang mama. Ambot ba ate mo ra ba gi-guide ko sa kahigayunan? Nag-presenta man kini sa akong atubangan. Nakita na ko ang line account ni Papa sa Facebook. Na mismo ako ang iyang ipahimo. Siguro nalimot si Papa kay dugay naman ni. Wa ko magdahom nga maokini ang gigamit niyang laing account. Dito na ko nabasa ang tanan nilang convo ate. Ate, wa ko masayod. Makaingon gid sila nga. Sila ang matuod nga pamilya. Doon na di second family si Papa. Ngayong itago nga kanamo. Mituyo ka nga akong kalibutan, ate, og 360 degrees. Nahigayo na wa ko makasabot sa kong kaugalingon apang gitago ko ang tanan. Giantos na kong atubang, ate, kay naglibog ko unsaon, pagsulti. Sa tinuod lang, wa ko masayad kung unsaon ako pag-atubang si Papa. Kung unsaon ako papangutana kanya kay basin, o kaparihalang ganyang naong. Apan di yun kumasayop ate. Ang mga gamit ni Papa ang sinina nga gisuot, iya mangyot. Sa sinugdanan, naputos ko sa kabalakang kahadlok. Ate, kumuli si Papa. Wa magkikausaban ang iyang kinaiya. Buutan gyapon kaayo. Gani, kung imo siyang lantaon, makaingon ka nga. Perfecto kaayo. Wa kay makita bisan gamay nga red flag. Sama sa una mapinanggaon, ati manon mi lambing kanamo, good provider. Apa namot basa ko nasayran alang kanako usa siya ka best actor. Iya ming napatuo nga usa siya ka matinud-anon nga bana.
usa ka matinad anon nga amahan. Nga usa sa kapagpamilok ate. Lahi na akong pagtanaw nga ito kaniya. Ambot ba nawala akong gana nga makisulti kang papa? Din ako ganahan nga mukatawa uban kanila. Kalit lang ang tanan, doon ay lain na nga kahulugan alang kanako. Kung na siya sa balay, makahuna-huna ako. Dili ba niya huna-hunaon iyang pamilya? Nga to sa pikas? Kung na siya sa trabaho, tinod bagid ka nga trabaho ra? Kumingon siya nga doon ay lakaw, tinod ka nga doon ay siya lakaw, daghan ako mga pangutana ate. Apan din ako kayo isulti kang mama na hadlo ko sa posibleng mahitabo. Lisod kayo ating nga doon ay pamilya ang among amahang gitago. Huwag ko masay kung usay angay ko buhaton. Ate R, ang kunon ko. Nagyapoy ko'y respeto sa kong amahan. Sige, kaingon ko na palangga gihapon kay Minia. Huwag yung Minia pasagdi. Apan, sakit hunahunaon ate. Ang pina, kadin ako madawat. Dugay na dahil niyang second family ate. Nagpost og 9th birthday ang asawa sa ilang anak. Bot pasabot, siyam na katuig ang ilahang anak ate. Mas maayo pa. Ang ikaduhang pamilya. Bungka ka ilang celebration ate. Ate R. Di na ko tuyuan kumutan ako kang mama. Di na ko kapugnan akong kaugalingan. Wa siya kahibaw, inosinti kaayo. Grabe ka siya makadayag kang papa. Grabe siya makalambing kang papa. Mga tawa sila, apan sulod sa akong kasing-kasing sakitan ako ate. O sa kay gayon ni Ana, may attempt kong sulti kang mama. Giagi ko nagpasiaw. Nga kung doon nila ang chicks si papa, may tubag si mama nga mamatay ko na siya. Wala ko nakasumpay ate, dala katawa na lang, grabe sab. Ate, hagi ka ni Addo. Ako dalang idaladala sa kong kaugalingan. Maghulat na lamang ko. Nga musulti si Papa sa kamatuuran. Ate R, hangtod o sa kay gayo ni Ana. May pauli si Papa. Og ning higayon na ate. Ako na mismo ang mitagbo kaniya. Ako siyang giignan nga nasayod ko sa tanan. Okay, pakita na ko tanan ang mga pictures nga post sa iyang ikaduhang asawa ate. Mitutok siya kanako. Nag-insulti. Matad niya. Pwede ba kuno? Dili na lamang ko mo-appeal sa iyong problema. Iyak ko nung isa at nga dili o dili minya

sa iyang ikaduhang asawa, ate. Mitutok siya kanako. Nag-insulti. Matod niya. Pwede ba kuno? Dili na lamang kung mo-appeal sa iyong problema. Iyak ko nung isa at nga dili o dili minya

0: sa iyang ikaduhang asawa, ate. Mitutok siya kanako. Nag-insulti. Matod niya. Pwede ba kuno? Dili na lamang kung mo-appeal sa iyong problema. Iya ko nung isa at nga dili og dili minya
1: pa. Sa imong mama nga, sige niya dahil imo ang papa nga naaman dahil laing pamilya, no? Para na ako dili pwede nga luwason ni imong papa sa kanang sala nga iyahang gibuhat ba, dili pwede nga taguan rana niya. Dili pwede nga ikaw ay magkargo anak nga konsensya. Kaya unfair ka ayo yun nga. Kaya bitong, para manggod na ako, umurag plastic ra kay siya nga pagkaamahan nga. Maayo to siya sa atubangan, pero di ay to, naaday siya itinaguan behind ba? Na, imagine ako ma-imagine ang kasakit ni Agnes nga. Idako siya nga, maayo kay iyang tanaw sa iyang papa. Yes. Nga, only to find out nga naaday siya ilaing pamilya. So, grabe na kasakit. Grabe ka. Yes. Mura kang magubaan na isip anak eh. So,
2: kanya, to think ba nga, grabe niya ka-idol iyang papa.
1: Diba? Muri, heartbreaking kayo ba nga. Grabe gid iyang pagdayig sa iyang papa. Ingon man iyang mama, grabe ka pala nga iyang papa. Pero, naaday ito yung mga tinaguan. So, para nako, ma-erase mong kamaayo tungod kay nag-try door ka sa iyong pamilya. No, mura, dili siya kuan ba? Dili worth it na protektaan ni mong papa. Kaya dako magod kayo siya nga sekreto. Okay rin mga white lies siguro, mga ginagbay. Kana siguro. Goro, okay, pero kani din na pretty na magining dako ano mo black lies
2: second
1: na
2: second family manggod
1: second family eh. Okay siguro kana nakapaburos pwede pa tamo kuan pero kana nga yang yung ginungan for 9 years nga nag-exist na nga pamilyahan
2: and more pa gibuntis pa tadaan ang bata
1: diba so grabe ka sakit ba sa isip anak
3: dili tarong na gaday papa kay
1: wow ha
3: giatiman mo gid ang
1: so dili na ko ma-imagine nga kanang ako itago na sa kong mama. Kay mas maayo pa nga makabalo akong mama kay at least siya siyang kaugalingon maka kuan po siya ba maka pamalipod pud panalipod siya siyang kaugalingon kay di man gina matago eventually ma kuan man gid na mabalan man gid na
2: mabot gid ang panahon kay
1: oh dili gid pwede nga kumpiyansa ra ka sobraan ra ka kumpiyansa niyang papa nga matago niya forever dili gid mabulgar ug mabulgar gid na kay gani kana bitong pagka discover ni Agnes sa kamatuoran it's a sign nga time na gid na nga mabulabog na gid niyang papa kay plastic ra kay siya sa iyang kabuotan sa gingon pa ni Cap nga he may not be a good husband but he is a good father para nako dili kaya ang once kung good father ka dapat maayo pod ka nga pagkabana dili pwede nga maayo lang ka sa imong pagkapapa pero dili mo kaya nga protektaan ang ilahang inahan so mura to Agnes para nako para mahawas ka sa konsensya sa kabugat sa imong giradala kinahanglan nimong sultian nimong mama sa pagpakita nga imo siyang protektaran sa iyang pero ito sobraan ra niya ka kuan ba dayig ang iyang bana kanang dili pwede nga gihimo ra siyang kuan mura ba tanga ra kay siya para para kana bitang dayigon ihang bana nga naa di ay sekreto. So, ay na pagduha-duha Agnes, no kamong duha sa imong mama ang maprotektahay sa usag usa. Ayaw na iyong ihang papa diha. Sa kanunay kini ay DJ Nova Baniel or DJ Nova de Marites Amarinag Bayan.
2: Doon na gini si kasuko sa mga
1: kanin ay mga sekreto. Oh, naagi kay mga kasuko anak. Kana mga sekreto gyud nga maayo kay tong tan-aw ma'am no. Maayo kay tong tan-aw, limpyo kay sa atong panan-aw. Yang ending naa di mga tinag
2: ayan. O, Dirita. Ato paminawan ang atong URP professor. Isa yung mga birada. Go ahead, Cap.
3: Yes, Agnes. Una, akong ginukto ka nung ayo.
2: Oh, so, sige.
3: Perting looyag sa mga mahan yun.
2: Agoy.
3: Looy ka ayo. Okay. Nga naman. Imagine, sa, ang tanang iyang kaayo ngadto sa imuha, kamay kaayo iyang nahimong kalapasan. Kanang murag gi-judge na nimo ba?
1: Wow,
3: pero dili pa man uli ang
1: panahon. 9 years, gamay?
3: Dili pa man uli ang panahon, man gani. Sakto ni imong gibuhat nga nangonsulta gid ka. Diri sa ato programa. Og naminaw ka sa pikas-pikas, no? Nya kabalogi ko kag paminaw ka sa tan ko kay istorya. Sige, attention Agnes. Diri una atong i-address sa imong mama, no? Nganong makaingon gid kong nga ang imong papa gugmahan kayo sa imong inahan.
2: Aha.
3: Ang tawo dili magid perpekto makasala man gyud. Litasin nakasala imong papa, natintal 9 years before, no? Kung nakasala man siya, what is good on this is kanang gitago niya sa imong inahan.
2: Wow.
3: Kanang pagtago niya sa imong inahan, nagpasabot na dili gusto ang imong amahan nga masakitan ang imong inahan. Kay dili siya gusto masakitan ang imong inahan, nagpasabot nga palangga o gugmahan ang

0: ng Papa.
1: Wow.
0: Ngadto sa imong inahan, mm-hmm. ugaling lang tungod kay nasa obligasyon sa pikas,
1: mm-hmm.
0: tungod kay maayong tao ni imong amahan, tungod sa kaayo sa imong okay. amahan, okay. sumala sa imong istorya ganina,
1: uh-huh.
0: iyang giatiman ang iyang pikas kapag.
2: Maulag eh.
0: No? Kining pagtago o kamatuoran, eh. Dili masakitan ng imong inahan,
1: uh-huh.
0: nagpasabot nga palangga kayo ni imong inahan.
2: Okay.
0: Ikaduha nga punto sa imuha. Yes, kung pwede pa lang gitago sa imong amahan, ngadto usab sa imuha. Kaya isip o sa kana, kabalo siya nga masakitan ka. Pero naana na, naibawaan nimo, dapat ang imong buhaton, tabangan nimo imong papa, nga dili mabisto sa imong inahan.
1: Uh-huh.
0: Para safety, or kanang ang inyong pamilya, dili magkagumot. Kaya kung ikaw mismo, ang mabulgar ngadto sa imong inahan, diya nagsugod na ang kagubot sa iyong pamilya. Kinalang likon inyong pamilya, Agnes, pasalamat ka. Kay ikaw ang nakasapon.
2: At least dili yung mama.
0: At least dili yung mama.
2: Matawag ba na nga pag-protector ka or pag-traidor? Protector ba tawagan?
0: Dili. Ang iprotektahan mga na ito, Agnes, ang inyong pamilya. Buo ang inyong pamilya. Karon kung ibulgar ni mo na sa imong inahan, basin maingon patunoon ni mong papa nga kining unsa ni kining magbulag ang imong inahan o papa nagkubaan ang inyong pamilya or mamatay tiro ni mong mama kargo konsensya kay dili man kun mo may bawa ng tanan mo na nga
2: wow. So dapat, si Agnes dapat pa konsensya lo
0: dapat ikaw Agnes kanang tabangan ni mo imong papa nga matago kini sekreto para at least man lang malipay imong amahan ngadto kanimo kay ban gani dili maihap ang imong ang kung ikaw pa idol imong papa, di mahihap ang kaayos sa imong amahan nga ito kanimo. Karoon niya panahon, ay isa ka makabawi sa imong amahan. Pagbawi, Agnes. Bawi para malipay ko lang imong amahan nga kanimo.
1: Wow,
0: makaimo na imong amahan niya, wag ginay ko nagbahay sa pagpadako kang Agnes. At least malang ka na nga panahon.
1: Wow.
0: It is time nga bubalos ka sa imong amahan. No? Ay salut ko sa imong amahan, Agnes. Salot ang kapisanan ng mga retired playboy sa imong amahan tungod kay giatiman ang duha ka pamilya. Sa gihapon dili si kapoy ngon dili ko gwapo dili pa gupangit.
2: Nawala na yung
0: tingo. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Ang akong gibati, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata. Sa yun ay hinay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
6: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
7: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni o natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. O mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: nimo DJ Nova. Thank you, Cap June. Thank you, Agnes. Imo papadangat imo suwatan po ni atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Nasabtan nga na ko imo gibati. Nasabtan ako imong sitwasyon karon nga naa ka sa kanabang kalibog. Di ka gusto ba sakitin imong mama? Di ka gusto nga maguba imong relasyon sa imong papa kay palangga ni mo imong papa bisa na nakasala siya. Pero tingali ang pinaka-best ni imong buhato is a heart-to-heart talk ni imong papa. Tagae siya ultimatum nga sulbaro niya nga problema. Dili pwede nga magpabiling nga tinaguan ang ihanga na himo. Meaning, i-heart-to-heart talk ni mo papa para nga siya na mismo maghimog move. Aron makaginhawan na ka. Sayod ko nga bugat ni para sa imong amahan pero kinahalan po ni mo siya isulyahon nga once and for all sulbaro na ni niya kaya aron nga mahataga na o kalinaw ang tanan kay sayod ko dili malinawon inig may bawaan pero at least man lang masulbad. Dili man dali-dali apang kinahalan doon ay saktong panahon timing para ni ini. Tungod kay unfair para sa imong mama nga doon na rin anak imong papa sa gawas, nahibaw ka, apan, huwag kay gihimo. Again, imong papa, pasulbara aning problema, Agnes. Thank you so much. Sa imong papanagat, imong suwatan po ni atong tulumanon. Mahinaot ko nga nahayagan ka sa pagkakaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:19 na sa gabi.
5: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by MX3, dito ako bilib. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pakikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin

mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang

0: mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang
1: Kuman ang inyong Raman! Benji! Tahiyan! Tahiyan!
2: Ang pagtamod sa mataghabi atong tulumanon atong pagkulo kabil mga buhay nga Dios sa paghatag niya kana tuglay na sa mga adlaw kay na sa ngigayon sa atong pagpadayon sa atong pagpanikay-sikay o sa atong pagpakigbisog. Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Miyerkules, pizza 2 na sa bulan sa September, tuig 2026. Kumusta ito mga sukindig paminaw, ito mga pinanggandig paminaw, ha? Nga naminaw karo nga mga orasa silang tatagsa ka mga radio, tagtanaw sa tuwang Facebook Live, sa tuwang YouTube channel o DYHP application. Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulposanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi eh. Ato ang makiksunan to mga pinanggantig paminaw diri sa Dakbayan sa Sugbo, Adidas Provincia Sugbo, kumusta muntanan? Ato makiksunan usab diha sa Negros Oriental, Negros Occidental, ato makiksunan diha sa Sikihor, ha? Kumusta muntanan? May gabi ninyo diha sa Sikihor, sa Bohol, ato mga Bulanon, may pagpaminaw diha sa Bohol, sa Leyte, Samar o gubang party sa Mindanao. Ato ang makiksunan usab nga naminaw nato karon diha sa gawas sa nasod. Ato makiksunan sa gawas sa nasod may gabi eh. May pagpaminaw nyo diha, may buntag, may udto, depende ka sa mong lugar ha. Ingon man usab dito sa kauluhan, doon ay mga nagmonitor nato pinagi sa tuang live sa Facebook o sa YouTube o sa application nato may gabi ninyong tanan. Diha sa kauluhan, kumusta man mo diha ha? Ato ang mga kiksunan ng mga Bisaya nga nasa gawas o naas diha sa kauluhan. Ato ang mga nanay, ito mga senior citizen nga naminaw sa nato karon na may pagpaminaw nyo diha nay tay. May pagpaminaw so ang mga kaigsunan sad nga mga senior citizen karon niya sa mga naminaw sa nato ha kato mga nanikay sikay ha kuyogi gyapon kanyo duyog ta hantod ta alas sa 12 sa tuang pagkulo kabildo ha karong gabi una. Okay, onya arita makasama sa atuang mga hisgutanan. Arita sa atuang mga hisgutanan sa karong gabi una mga sukindig paminaw kay daghantag mga hisgutan. Usab karong gabi una tungod kay dipinsa ni Vice President Sara Duterte og ang prosecution nagkainitay kaganiha og nagsinikmatay kasamang nisdor. Ha, nagsinikmatay ang defense team o ang prosecution team mga sukindig paminaw. Kay kaganina atol sa impeachment trial, ang abogado sa prosecution si Attorney Jay Tolosa. Ha, mauni ang mga abogado sa mga congressman mga sukindig paminaw. Ang abogado sa mga congressman, mauni si Attorney Jay Tolosa o niya. Ang karing sa defense team, ang ilahang lead counsel, ha? Ang lead counsel gyud maoy ni Barog na no sa ika-21 kaadlaw, ha, sa impeachment trial usa pa mga sukindig paminaw musalang si attorney Season, ha, kasama nga Nestor, ha, si attorney Season gyud, ha, maoy ni kuan gyud dito. Maoy ni Barog mga sila Season. Ha, siya gyud maoy ni kwan ganina siya maoy ni Barog isip defense kanang naang lawyer no kaganina onya ang ilahang witness mao man si attorney Michael Pua. Si attorney Michael Pua gideklarar siya nga hostile witness usab mga sukindig paminaw so kaganiya alig-

0: kanang na ang lawyer, no, kaganina, o niyang ilahang witness, mauman si Attorney Michael Pua. Si Attorney Michael Pua, gideklarar siya nga hostile witness, usab mga sukindig paminaw, so kaganina, aligring, ining ni ang maong, balaod nun karon pag postpone sa barangay o gisgi election o paglugway o galima katuig, panlitag ilahan ng paspasan, hayan nga dili gyud madayon ang election karong Nobyembre 2.
1: Straight to the point.
0: Naon sa ba yung tao ni sila? Ang mga tao nga ganahan ang mga tao eleksyon. Ganahan ang mga tao eleksyon. Hikawan man hinuon. Hikawan man ang mga tao sa ilang katungod sa pagpili mga sukindig paminaw kung kinsay ilahang ibutang des barangay. Tanawa, oh, nga kani ang nalipay og mayo ani ang mga kapitan. Nalipay ang kapitan, ang konsihal, ha? Lipay sila kay kanang dili gyapon dili sila mapaphas katong danan. Amo na nga swerte ang mga katawhan nga makaangkon og kapitan nga mo serbisyo gyud og maayo.

0: Maninig itong anirwis nga dili matod pa kini makapahilom kaniya sa pagsaway sa gobyerno ilabi na karon sa panayon nga kinawate sa kwarta sa katawhan. Kasama mo sa CIDG7 inyong Radyo Manalbo sa Mantiriwa HP, Tata Carmen.
1: Okay, salamat Radyo Man Arnold sa imuhang report. O di may pagpaminaw sa diay ni Nong Jimmy Pinyas. Og ni Juji, og ni Rimboy sa Hagnaya Carmen. Adya sa Carmen Cebu, naminaw na to. Karo, saan ni Carmen Buhol ni Kasamang Randi? Amurag sa Carmen da Cebu ni. O niya, gika ni Kasamang Randi Suson. Ang ito ang banggiitan sa nga dramaturgo Kasamang Nistor. Ha? Naminaw karon sipa kayo, no? Ang iyahang radyo, Carmen Cebu lagi. Diha, ang saan ni kumbira na diha Kasamang Randi? Wag yung ka mag-ingon ako. sa mga naminaw na to ha. Adiha sa nga mga taga Carmen. May pagpaminaw nyo diha po no. Kasamang Danny Almendra no, naminaw na to gikan sa Orhilio. Si Kuni Bimbo. Naminaw na to po. Og si Maribel Lau. Og si Rosana Rivera. Naminaw na to samtang nagtanday-tanday ko no siya. Still may problema na. Kaya ka na ang importante lang ang imong tandayan imong asawa. Ay lang po pananraglain. Kaya na. Hilagsan tag 41 gotan. Apolonia Caniete, may gabi eh. Naminaw sad na to. Karon. Okay, arita makasama sa tuang mga kwanan sa batuang hisgutanan sab diri sa tuang pagkulo kabildo mga sukindig paminaw kay kaganiha no oniya nindot te ganiha no katong uban nakakita man gyud sa prosecution nakakita mga sukindig paminaw sa trial ganiha ang prosecution mga sukindig paminaw og imo silang pangutan-on kasamang nistor mingon gyud sila nga sila gyud mo naharian kaganiha kun imong pangutan-on ang prosecution. Labi na ko ng imong pangutan-on si Congressman Bini Abante. Ha? Si Congressman Joel Chua. Samot, nas Luis Tro, kung imong pangutan-on. kung imong pangutan-on ang mga congressman na nga appeal mga sukindig pamanos prosecution, natural, ingon yun sila nga sila mo'y daog gani. Ha? Sila mo'y daog mga sukindig paminaw sa kanang impeachment. The trial, ang prosecution. Pero ilang gipresentar ganyan, hostile witness. Si Attorney Michael Pua, maayo kay manubagsad mga sukindig paminaw. Munang wa maging napiga sa Attorney Tulosa. Dong, Tulosa, huwag ganyan kay mapiga, dong. Ay, kapikon, dong. sunang ka nga. Matod pa niya nga, ginan niya sa Attorney Michael Pua, nga abogado ko nung walang alam. Mao na lang na iyang nalitok tungod kay ang gusto niya unta nga matubag ni Attorney Michael Pua, wa man natubag. Ha? Wa man natubag kasamang Nestor kay sunan ka nga gi studyuhan pong Attorney Michael Pua nga kanang na ang dili sila masukwati kay in the first place naasa sa defense team, appeal siya sa defense counsel ni Vice President Sara Duterte. Mutugan niya sa Attorney Sheila, season mga sukindig paminaw siya maoy kanang naang ni siya maoy diri sa defense team ganiha kasamang Nestor imong tanaw niyang purma medyo pa medyo rebanded og buhok attorney sila unya tigda ba ha tigda kayo unya naong palang daan kaingon yung nga kani murag kuan yun eh mulabok yun yung mga anan eh tuod man labok yun sa ganiha. murag dili makwinta ang paglabok ni Attorney Sheila gani. Di makwinta ang di maihap ang iyahang paglabok mga sukindig paminaw dito sa prosecution pasabot pag-object ba? Sa iyang pag-object kay ganiha nga kanunay nga gi-sustend ni Escudero. Si Tulosa mga sukindig paminaw medyo kanunay nga gibuyag ni presiding judge Chis Escudero. Kanunay isang gibadlong, kanunay isang gibuyag kay gusto gid niya nga duna sa mga ipasulod nga mga pangutana nga ipastrike sa record. Nadugay gibadlong San Cesar naglagot si Mantay katong Ha? Nasitsis mga sukin, ding murag na nakuha.

0: Napupos ng pasinsya nga pareho at ng imong maestro sa ng terror kasamang nestor nga manghapak o ganang nang eraser. Okay, kaneng si kana naang kaneng ni si Senador Chis Escudero o ganto pagas normal nga korte. Ha, kanang korte gyud dito nga kana bandili ba malive kasamang nestor way siguro na nabanghaga na ni si Tulosa. Oh, pero kaning bahina sad makasama hatod ganato sa EXL makabuhay coffee mix. Ay man nga buhi sa taoy, ay namuhi sa gamay taoy kay ang atuang kape mga sukindig paminaw alang sa mga naminaw nato to magkaigsoonan. Ang atuang EXL makabuhay coffee mix 17 inuan kini pasabot si City ka mga prutas ug tanon nga gisagol sa tuang kape. Ang atong kape makasama lamian kayo sa timpla o niya. Mayo kay gaimnon kay lami kay moinom yan ni nakapangapi ka do na pagkay benepisyo nga makuha sa imong lawas no makana na makuha sa tuang nga kape so muna nga inom ta ha basta kape gani mga mahiligon nga moinom og kape mga coffee lovers niya ayaw na mo pagdugay-dugay EXL makabuhay coffee mix na ta 17 in 1 lakip nga sagol ani ang rose hip nga dunay anti-aging properties dunay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis kato mga naminaw nato nga dunay arthritis o niya mahiligon mo inom og kape kaning kape ha kay makatabang ni para alibyuhan ang arthritis okay ani aduna sa nisay sagol nga luya dunay dulaw or kaning turmeric adunay kamunggay diri mangustin dunay tapol nga bisaya ga maisa adunay bayabas ha kanindot ani kasamang ni sorkay aduna nisay bayabas adunay insulin plant ha aduna pag stevia nga may gapalami sa tuang kape adunay barley dunay arabica og adunay ginseng og uban pang mga prutas sugutanon nga gisagol ni ini ang ginseng nga nasa tuang nga kape makapa-update gyud sa tuang panglawas ha kun update gani ang atoang lawas baka siguro ta makasama nga kananaang makalahutay ta matag adlaw na to nga pagpanikay-sikay na busa aron kanunay tang update kanunay ang lagsik makalahutay ta matag adlaw panikay-sikay inom ta sa tuang nga EXL makabuhay coffee mix ha. Unya kun haplas gani mo ato ang gipangita ah. Ang uban na dindiin na bisag unsan nilang haplasa ang ilahang nga giswayan kasamang nestor. Nindot man po na bisag unsan nga plasa apan katong nakasulay sa tuang nga EXL makabuhay oil. Ah, kaning ato ang EXL makabuhay nga haplas all in one pasabot dalatanan ya skincare oil pa yun. Ang uban kasamang nestor wa ni gyud mo bulag no sa tuang nga haplasa nga nindot ning gamiton para sa tuang nga panglawas EXL makabuhay oil. Nindot ni makasama kay all in one dalang ang dalaman tanan kasamang benzi gawas nga maayo ni sa mga panuhot panakit sa tuang kalawasan mangulngulos kaunuran mga panuhot palagputon ani onya mga panglalais to mga lutahan mayo sab ni sa kung manghaplas ka ni makasama dili ka pa akon og lamok ha unay timanan nato kay lamok ra ba sus delikado kay magkasakit ang dinggi ato ang protektahan ang atoang nga panit nga dili pa akon sa lamok manghaplas ta sa EXL makabuhay oil. Ang atong haplas mga kasama kasway ka ani di ka pa ako no lamok mo na nga itong haplas ana unya na kanindot sa itong haplas kay lahi isa sa umang haplas nga bahong haplas kasamang nestor na nawantay mga haplas ka uban bahong haplas kani ang yang baho makasama makauyon kayo kanindot kayang baho ha makanindot kayo ang yang kwan madili siya kampanti ka bitaw na mga haplas ka bisan doon na kay lakaw doon na kay mosakay kag jeep mosakay kag taxi dili kahibawan nga ng haplas una kato mga idara na to nga mga haplas anay bisag idara na sila basta mga haplas gani ini mura ragyog dalaga ha. Bito, natulay. Asulay kay si kanana ang kuan gani kasamang nestor ani na tanawa kasamang nestor. Wa na gyud sa mo bulag sa EXL nga haplas oy. Buyag na. So man asulay ha kanto nga mga naminaw na to nga wa pa nakasulay paggamit sa EXL makabuhay oil. Kaning haplasa mo ito ang gamiton pang haplas sa kalawasan, ha? Mapalit ang ito nga EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Makabuhay Oil. Diya sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Cebu Ever Drug. Paguban pang mga butigag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, onya, standby lang sa kadali, magkasama kayo sa pagbalik, ha? Ito ang tagagpagtagad siya ang dugang na ito mga hisgutana. Standby lang siya, ha? alas 11:24 nas gabi.
1: Samok na ubo! Undangin na! 2 siran 4

0: bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years. With proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Tunay, natural, at original.
3: Pila-pilang win! San Miguel, pilang win!
4: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pil products. Apil na! San Miguel Pil and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
2: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
6: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
7: Ang galing-galing mo.
8: Smart,
7: Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart
7: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
7: Galing-galing mo.
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS.
11: Ato ang takna alas sa 11:31 na sa kagabion. Balik na magkasama diri sa tuang pagkulog kabildo karong gabion.
12: Straight
11: to the point. Lang sa mga katulog ha, kato mga kwan na to, mga naminaw na to, ayaw lang sa mga kananaang duka-duka diya ha, diri sa kwan sa takanang naang kuyugi lang sa kunin nyo sa tuang programa sa karon ha. Okay, so itong hatagag pagtagad, ding itong isgutanan sa ha, karong gabi una, mga sukindig paminaw. Pana kadiutan sa ha, kaya maning buwis na gamay kasamang nisto. Kinimbahin na sa datod ka na to sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama. Payo kayo, alas o mag-iso na mga pinagantig paminaw nga adunay high blood, no? Taas o dugo. Kanya taas o kolesterol, taas o blood sugar. Ayaw na niyong pasagdi mga kasama. Gawas nga doon na mo'y maintenance. Mas maayo nga mo inom sa muane, no? Kay aron nga malibihan na ang dugay na ninyong gipamati. Sa mas high blood, das cholesterol, das blood sugar, wala nga mag DTX sa 500. O niya, nakanindot sab kay ang DTX sa 500. Kampiyon nga protection ka doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Biktibo kinimpanguntra sa mga free radical sug oxidation. Ang DTX sa 500, mayo sa nima kasama sa magsunan nga doon ay fatty liver disease. Cardiovascular disease sa magsunan nga doon ay problema sa kidney disease. Gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia. At may sunan nga dili, makatulog, tarong makatulog manggani, ha? Makatulog manggani, minanok ang pagkatulog, so mag DTX 500 na tama kasama. Ang tuang DTX 500, mapalit sila nga clinic, ang mga klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, nga namimutang sa Unit 102, Marijoy Building, Hakusalim Street, Cebu City, at bang sa The Free Municipal Building og Loyo sa Gaisa no main. Baka mo tawag mo makasama silahang numero or mo bisita yun mo diya sa ilahang clinic kay aron nga makalibre mo no, sa ilahang medical check-up ikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ang DTX 500 mapalit sa inyo magkasama sa uban nga mga butik at farmasya dool sa ilang mga lugar. Kanya sa diya sa Negros, no? Ito ang mga taga Negros Oriental, ang mga taga Negros Occidental, naana diha mapalit sa mga butika ang DTX 500. Okay, onya itong hatagan sa pagtagad ni makasama ang parang ang uban diya ay nag-atang way klase o mga adlawa. Way klase, mga sukindig paminaw, ang uban ng mga lugar, no? Ang Cebu City, sa mani ang Cebu City, Moraguay classic yapon ang Cebu City ugma, no? Onya ni mando si Cebu City Mayor Nestor Archival og temporaryong pagsuspenso sa face-to-face nga klase sa tanan nga public pampubliko nga mga tunghaan og private mga private schools sugod ya ganiyang alas 2 na sa hapon September 2 hangtod ugmang adlawa September 3 no away klase ugmang adlawa og mo shift ang mga tunghaan sa alternative learning modes base sa gilatid makasama nga lagda sa DepEd ha. Oni mo na nga way kwan way klase ugma ang Cebu City, Talisay, way klase ugma sab. Ang Talisay, Minglanilla, ang Mandawi, sa maning sa Mandawi. As a precautionary measure following the unhealthy air quality index advisory issued by EMB 7, all public schools in Mandawi City currently on term break are advised to refrain from holding in-person activities in schools tomorrow. Private schools are likewise given the autonomy to suspend the physical classes or adopt appropriate measures based on their assessment of the situation. So Mandawi, ang katong public, no, ng mga eskwilahan, so pondo lang sa Musbalay, sila mo pag pangaligo o dagat ko, no. Ang mga private schools sa Mandawi, depende na nila. O mo-suspend ba sila o dili. Ugma pohon mga sukindig paminaw sa klase ang public mo iway klase. Sa Karkar City, way klase. Ugmang adlawa, unsa man private ni og public gyapon. Pagpatuman sa suspension sa ilahang mga tunghaan na suspended ang face-to-face classes sa tanang level sa public school sa Karkar og ang Karkar City College so wala man isguti ang private basig klase ra. Ang sa UC, University of Cebu. Rocket. So money ang sa UC, subay sa kahimtang sa air quality sugbo. Nagdeklarar ang University of Cebu sa pagpatuman sa online modality sa tanan nga level. Sa tanan nga mga eskwilahan sa UC. Og mga adlawa online ra. So mga inahan na to na minaw, unya, dili na mo ma... kanang maskam sa inyong anak kami yung klase ra niya ang balon ma aring balon ma aring balon ma kay mo eskwela ko man niya pag abot sa unahan ma wa day klase ma ha? Pero ang kwarta wa na ma wa na hurot na ma man na masnak ma. So muna atis kay balon na nga kwan way klase ugma hasta ang Minglanilla ang Minglanilla no face to face classes ugma. Niya ang Talisay sad na no? Wala. Okay, kuan man bitaw kana na ang tungod makasama sa haze or abog nga kana na ang wala man say hangin kahit og hanginon no ninya ulanon sa kusog-kusog. Amawa na tingali ni kasamang nison hanginon ba no? Man say hangin na unsa man sa nga. Okay, onya ato sang i-announce ni ato ang mga winners di ay no. Sa di pa tamo ato sa isikutanan makasama sa impeachment. Kaya kaganiha, ang first weekly draw sa ato ang biogesic bit-bit sa swerte raffle promo 2026. Kinsa man ito nagkapalit ng biogesic. Kinahalang 20 kabuk biogesic itong kwan. Ganiha ang ato ang first weekly draw no sa biogesic bit-bit sa swerte raffle promo. Onya nga to ang minor prizes, upat ka mga winners sa tuang upat ni ka mga pangan ang nakadawat og tag 2,000 pesos cash plus tote bag and the OTG pack Aha. So, kuan ni kasamang mister, swerte kayo mga nakadaog ani kay sunan kag 2000. Sunan kag 2000 nya doon na pagi mga kanang gift box nga gipada. Onya ang upat ka mga pangan, mauni sila si una Leonida Mabaga, no, na kuan na to moy. Nabunutan siya si Leonida Mabaga. Aniya dito niya palita sa Rose Pharmacy sa Culon, no. Ang date of entry natong Agosto 23 niya gihog. Diri sa to ang Dropbox ang iyaha nga entry. Ikaduha si Armando Alarcon, no. Si Armando Alarcon ang dito niya palita sa 360 Pharmacy Katipunan. Dito sa Katipunan oniya ang date of entry. Ngatong Agosto 23. Ang ikatulo, nato nga nakadawat sa to ang 2,000 pesos cash o gift pack si Severiana Literato. Dito niya palita sa Rose Pharmacy, Lipata, Linaw, Minglanilla. Ang date of entry niya, nigihulog niya atong pizza 19 Agosto. Onya lain nga nakadawat og 2,000 pesos si Maribeth Fernando. Oy. Maribeth Fernando nakadaog 2,000 pesos. Onya dito niya palita sa Alfar Pharmacy Inayawan. Onya date of entry niadtong Agosto 24. So muna itong first weekly draw ha. Onya major prize. Usa ka buo ka nakadawat og 5,000 pesos kaganiha og uban pa nga mga gift packs, no? Aniya way lain si Gima de la Serna. Si Gima de la Serna siya mo inakakuha sa tuang major prize, sa tuang weekly draw. Sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo 2026. Dito ni palita ni Gima sa Evercare Pharmacy sa Virama. Masaya, nalaba ko mo palit diya sa kuan ka sa mga nistor. Makahapit ko diya sa Evercare sa Virama. Virama din si kuan, Gima de la Serna. Paldo kayo mga nakadagoy, 5,000. So muna, nga kantong ato ang makaigsuunan ha, nga ganahan sa nga makadaog ka sa mga nistor. Sa mga pag-apil ka sa mga Benze. Parte nindota yun makasama ha. Andama ang imong resibo kon proof of purchase sa Biogesic. Palit yag Biogesic tindahan onya kanang resibo, kanang paresibo igyo diha. Kana nakinhanglan nga 20 kabuok, na 20 kabuok Biogesic tablet, onya og naa na kay 20 kabuok, imuha nang dadon diri sa istasyon, na dadon sa istasyon. Panlitag 40 na, palitan ang 20 kabuok nimong Biogesic baylo ako sa kakiyopon. Palitan 40 kabuok ang imuhang gidala, so naa kay duha ka kiyopon. Og 60 kabuok na kay tulo ka kiyopon, ana. Per 20 ka tablets, na kay usa ka kiyopon. So kung daghan ang imuhang kiyopon, daghan ang imuhang interest kasamang nisor, sigurado yung ka ikaw mo'y mudaog, ha? So muna, kanang ba yung GC kanyo gipalit? Di man na muna kwaon, inyo muna. Inyo na, no? Pwede nyo na ibaligya, pwede ninyo konsumohon lang na madahan ni mo gamit na binding ka buka sa mga nistor, oy. pero sige lang, palit niya binding ka buka sa mga tindahan. Siguraduha nga ang resibo sa pagpalit sa Biogesic nakapitsa sa Agosto 10 hangtod karon. Okay, manali. Agi naman Agosto 10. So palit ka ugma, okay kayo. Okay, busa, palit na mo og Biogesic sa musunod ng mga pharmacies. Paminawa ni mga pharmacies ha nga atong hisgutan, bulahan adto mong palit kay og wala din he, murag panlitan og wala aning ni ang mga pharmacy ha nga iyong gipalitan, murag di tingali dawaton kasamang nistor, ha? Tanawa ha unsa man nga mga pharmacies nga adto mo pwede mo palit. Una, 360 Pharmacy. Kaduha, Acmed. Ikaduha ay katulo asaning kanang na ang Actimed, onya Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Actimed Pharmacy, Rose Pharmacy, South Drug Store, The Generics Pharmacy, TGP, Watson's, Mercury Drug, supermarkets and convenience stores sama sa 7-Eleven, Alfar Pharmacy, Alturas Pharmacy.

0: ania diya po sa Evercare na pharmacy, La Nueva Pharmacy, Metro Gaisano, Pure Gold, Robinson's Easy Mart, Robinson Supermarket, Save More, Shopwise, SM Supermarkets. Money ang mga pharmacy, mga sukindig paminaw nga inyuhang kwanon, ha, inyuhang palitan sa kasamang ni store, ha? So muna ha, naadre muna ang inyuhang palitan. Okay, muna nga 2,000 grand draw. Ang atuang grand draw, aduna tay 10,000 pesos kada usa, inig ka grand draw na upat kabuk makadawat. Oh. Onya ang major prize 100,000. Sus, grabe ya kada kuan niyo. 100,000 ang kuan ana. Oh. So muna nga palit na mo. Ha? Ako to ako ka samang ni sir, ako rito ang kuan no. Ha, kana na ang appeal tani kada kuan ng 10,000 na, dakuan ng 10,000 oi bisag aril lang kos 10,000. Okay na ko ni tamangandoy ng 100,000 kay ha, kana na pasirti ay mangin ng 100,000 na putigong daghan na. Ha, pura buyag daghan kayo. Arilanta sa kuan oi. Arilanta sa kana na ang 10,000 na. Okay na kuan ng 10,000 ka samang ni sir. Ha, okay mga ng 5,000 na. Sa mga naminaw na to, naway mga pangutan na pwede na mo mo chat, ha? Okay, so balik ta karon tao duman lamang sa mga importante kay standby lang usa ha kay tong pagbalik kay tong pagtagad andugang tong isgutanan sad ha. Alas 11:46 nas gabi.
1: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
2: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
2: Pangong kumaka Bloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
5: Naay high cholesterol o diabetes?
6: Oh no!
5: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
6: Yes!
5: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
6: Unilab quality yan.
7: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
8: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex with inertin vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
10: Goodbye!

0: the TSN, etc., etc. And in fact, this entire line of questioning, this is another ground for objection to these questions from the prosecutor, is non-sequitur, Your Honor, because if you take a look at this document, the questions of Representative Flores to Attorney Poa in that hearing was different from the question that he asked of the AFP officers. To Attorney Poa, the question was about the information, about the intelligence information, but to the AFP officers, the TSN clearly shows that his question was regular program niyo po ba ito? Wala pong anuman na nasabi sa TSN na ito na ang tanong ni Representative Flores ay tungkol sa impormasyon. Natural, sasagot yung AFP officers tungkol sa kung regular program ba nila ito. Hindi naman tinanong ni Representative Flores kung walang impormasyon na nakuha mula sa Department of Education, Your Honor.
1: Dalawa ha, sa isog kay Kariot sa... dalawa ha. Dalawa, isog kay si... isog kay Attorney Season. mulabok yun, ha? Mulabok yun. Unsa may basabot niya itong kwan. Ito lang, turpudyo kay Moritas. Taas mang yun. So, yahang giobjikan. Yahang giobjikan kay nganuman nga. Imong patugaanon, imong pangkunon sa siyang gisulti ana, niya itong third person referring to Congressman Flores. Ha? Nga, wa may labot si Flores diha. Katong inyong hinito squadcom, ha, nga katong sa pagkuhan niya, pag-abot na niya sa iyang pinibit na niya, ang sa pagpangutana, ito lahi naman niya. Ilahan nga si Congressman Flores, ipatawag ninyo ka Pils Flores. di na po nila ipatawag. Huwag mga yun lagi patawag si Kirnil at Chica. Ito, pero kanan na nga si Kwan ba? Ha? Krabi, no? Kanin babae mo na nga Kwan, kanin babae day ka sa mga kanaki. Ha? Grabe, ba, attorney sila. Si Sunoy, taratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Ha, pan na kinimbahin na saan magkasama hatod ka na to sa Life Extension Vitamin D3. Ang ito nga Life Extension Vitamin D3 magkasama, maayo kayo. Alang sumiksyon ng mga pinagandig paminong nga dunay diabetes, labi na katong dunay type 2 diabetes. Amo na nga inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Ato may sunod to mga naminaw sa garon ha, nga dunay mga kailang debitikon o ka nandun na mo yung mga silingan diya o mga amiga baka o kailag yun ing na nga kaning ni ang to ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa dunay mga diabetes o mga debitikon. So mo na nga ang pag-inom sa to ang Life Extension Vitamin D3 kung ikaw dunay diabetes sa tulong ato sa lima ka soft gel kada adlaw. Pananglitan, dili gani kayo da or kanang na ang dili kada ko ang budget, pwede ra tulo o sa humagpamahaw, duha sumagpanihapon. Apang maintenance lang, duha, pwede ra duha o sa humagpamahaw o sa sumagpanihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama, isuportahan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor, high quality o ni limpyo, potent formulation gikan sa USA. Sama na makasiguro yung ka makasama no nga luwas o ganindot kayo para sa panglawasa. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit no sa ilahang clinic nga mao ang Life Extension Clinic and Pharmacy nga nadiri mahimutang Cebu Dock Building, Boyon sa Esminia Boulevard, Cebu City. Dito sa Consolacion at Bang Jalibis Consolacion, padong kasod sa merkado dito sa Negros Oriental nas Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal. Mapalit usab ang Life Extension Vitamin D3 sa uban nga mga butikag farmasya duol sa inyong mga lugar. Ang nagbisitahan nyo na kay mga clinic sa Life Extension, Consolacion, Cebu City o sa Dumaguete, ang nagtanyag na siya og libre nga medical check-up, ha? O niya si Luming Birami, naminaw sa dato og si Mirna Sibilieno, o si Dong Tuling, o si Henry Casila Huico. Anang minaw na to, good PM Sir Benji, grabe mang daob sa Indonesia, wala may undang-undang nga abot man diris atong ah. Ha, mo lagi taon kasama mo na nga amping kita kay Lisod kayo. Amay gabi kasama Benji na alas 12 naman ustong ang gabi, maulagi. Ating padidit na, no? Kasama nga Ilivira Lucy Datulaita. Ang Nini Velasco, naminaw na to, si Nini na Urnupia. Ato mga Corazon Asusina Taniola, no? Kanunay mga namin.

0: daw sa dato dili taon ha, da kwan taon ni sila ta. Ha magpa-shout out taon no Anisito Toledo. Ha naminaw na to sir, why padidit bitaw no padidit ta og bata padidit ha. Magma ta mag padidit sad kay daghan ta nga padidit diri nga kanang giandam kasama ang Gerald Jada. Onya atul ni tiwason na og mapuhon makasama kay wa naman tay igong oras no sa atuang pagpadayon sa tulo manon. Usab makasama. Salamat kay ninyo alas 12:04 na skadlaon man. Ako salamat kay ninyo og mapuhon na sab ha. Ang kauban diri sa Basin Kontrol si kasama ang Kesos Minia, kasama ni Sir Romicilio, kasama nga Gerald Albios, transmitter site Robel Boyser at chief technician Alan Talo Liber Artist Robel Boyser ha. Oho, onya. Pagalan niyo boss nga alagad sa kahanginan yung radio man. Benji, olpos tanghian ang manamilit kay Pragis Pagnon. Ang Diyos, mag-auban ka na itong tanan sa tanan na pitusan ng panahon, Tatak RMM.
1: Straight to the point.
2: Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na ganibin sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ko ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit

0: RMN.
1: Straight to the point.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na ganit sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ogi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit

0: RMN.
1: Straight to the point.
2: Bilang kilos karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na ganit sa 600. Taong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ogi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All in one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices.

mga kapanyawan. Ani ana ang hugiyawan sa Sen Panyawan. Tuluman ang maghatag og impormasyon, mga giya o mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugiyawan sa Sen Panyawan. Ug karon, ani ana ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rickby ug Sir John, alang sa Hugiyawan sa Sen Panyawan. Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayang adlaw kaninyong tanan, well

kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahandang buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: unang panlinaw.
1: Number one!
0: Number one! Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide.
2: DYHP. Unang radyo. Unang balita.
3: Ising na.
2: Bangon na. Sa unang radyo. Unang balita.
4: Adarabeng ka lang ahoy, bispitsat. Tres na sa buwan sa September 2026. Sa ngayon sa kinitabukang paro sa Sero HP, aramin sa bulkan niya yung mga tigbalita.
5: Kinayin ni Radio Man, Kangalinea.
4: Ako sa Biora Jaman, Arnold Lusamante. Anton Tabi ka na sa Lasay, Santag ka sa Buntag. Pagkatod ka ninyo sa mga labas ng mga balita. Pagbuntag, sugbo ka bisaya ng Mindanao, lalapod ganda may gala sa tunga pagpanaguan. Kumusta, kumusta, kumusta? Pagbuntag sa atong mga silingan ng mga rakbayan, nagpay sa Mandaway, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talaysay, Naga, Karkar, sa rakbayan sa Bugo. Sa atong mga kasikbit ka mga nalabigan, Litos Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Ipinakabayan mga gala sa Western Negasin, Visayas, galing oras na binog namati na. Sa atong tulumanon unang radyo ng balita. Maing buntag! Atong pasalamatan, may galatong lamaw nga makagagahom, nga gihatagan patag laing adlaw, laing pizza, gipamata pata may galaning adlaw nga Huwebes. Huwag nga po'y klase ron, ha? Gumikan, may ning nasa natin atong haze, ning aso, mga higala nga atong masinati dali sa syudad, sa sugbong, sa probinsya. Gumikan sa kininiang sunog dito sa Indonesia, nga naabot na rin sa ato ang aso. Gikan sa West Philippine Sea, niagin ni sa West Philippine Sea, paingon nga ni sa ato. Muna nga gisuspin sa usa sa kagamanan sa syudad o sa mga lungsod sa probinsya ang ilahang mga klase. Ibalik lang sa may gala sa kwan, kanang online. Muna nga ang atong mga bata na may gala silang tagsatag sa kamang panimay. Bisan pa man ni Ana, ang atong mga nanay na naroon silang tagsatag sa kamang kusina. Nanikisikay na mga igala aran sa pag-pangandam silang pamahaw kanabutang. Ang uban, nagdigamo na po may gala, naglimpyo na destugaran, nanilhig na may gala sa mga sagbot. Kay banag-banag na hapit. Nanoktugaok na mga higala, mga manok, tibailhan kini, nga hapit na musubang ang atong haring adlaw. Wala nga kita po, mga igala, dali sa DYHP, nagtikaw-tikaw na santa. Nananganaw, kanaw na punta, mga igala, sa kahanginan. Salamat sa inyuhang kanunay, mga igala, nga pag-uban ka na mo. Salamat po sa pagpalayon ninyo, mga igala, ka na mo, sa inyong tagstag sa kamanga panimay. Matagbuntag. Lita maglangay. At i-check, mga igala, sa kasamang Jesse Samampong. Atong sayro, mga igala, mga presyo sa mga naunang paraliton. Diaz Carbon Public Market. Karong tataon. Atong i-check, may galang kung tagpila na, may galang presyo sa mga mga paritunon. Kaya mo ni ang ipangita o ipaabot, may galang sa atong mga ginang sa panimay. At i-check, may galang sa kasamang Jesse sa Mampong.
6: DYHP, tutok presyo sa merkado.
4: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
7: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Ken. O mayong buntag sa atong mga

0: mga presyo sa mga nagunang paraliton. Diaz Carbon Public Market. Ganon taon-taon. Atong i-check, may galang kontakpila na, may galang presyo sa mga mga paritunon. Kaya mo ni ang ipangita o ipaabot, may galang sa atong mga ginang sa panimay. At i-check, may galang sa kasamang nga Jesse sa Mampong.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasamang Jesse, good morning, Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasamang ano daw kasamang Ken. O mayong buntag sa atong mga

0: Kasama Carlo, bak ha. So, inaya ka na nga itang di pamati. Numumiya ka sa mga Carlo. So, simbako. Murag makatrigger. Biya gabi nga ani kay. Tungod sa dili na healthy ang ato ang hangin ka sa mga Carlo. Sumauna ang ato ang dibantayan po pagkakaroon. Pero mauna ka sa mga Arnold, no? In kaso, kung walay klase o baka ha, ka nang walay trabaho o wala lang di importante ka sa mga Arnold na anyon sa gawas.
1: Pundo lang sa balay.
0: Pundo lang sa balay ka sa mga Arnold, guys. Para po makahiwas na maapagtuhan ka o grabe. So, at least sa balay, masay-safe ka sa mga Arnold kaya narato sa indoor. So, dili na lang pataka po, dili lang siya ito magawas-gawas kung wala lang di importante na lakaw. Sinoon ka sa mga Arnold, wala man tayo na sinati nga pagpanaligsik, no? Di ba ka ni mawagtang ka sa mga Arnold o gumakasinati ka pagpanaligsik o baka nga uwan? Kaya, at ito pa man ka usang adlaw, nakasinati ka sa mga Arnold, nagkukusog ang uwan. Pero ni human ang uwan, sunod po ni ka sa mga Arnold na ito na sinati nga hige. Di ba ka ni mawagtang? Pero hopefully, gigi sa mga Arnold, no? Mawagtang na po in town. Kaya, dili po dito.
1: Makahasol, oh. Hasol kayo ng nanay, oy.
0: Makahasol ka sa mga Arnold niya. Kita na bang mga Cebuano ka sa mga Arnold? Ibutang ka lang. Mga Pinoy ka sa mga Arnold niya. Di na magiging mahimutang. Kaya kinahanglan di agita manginabuhi sa gawas ko sa mga Arnold. Kinahanglan di agita manikay sisay. Kung asa ka pwede manikay sisay kung makapangyawa ka, kung makakawarta. Kumaon na nung ayok ka na ako kung iampo, ma-okay na niya ang ato ang hangin. Kung mabalik na normal ka sa mga Arnold. Mani ato ang giampo kung kaya rin. Noon, wala kay ato pong tagad o pagtagad ang ato ang kadalanan na agian ka rin sa mga Arnold. So far, wala tay na dawat po niya. Taho, doon na tayo na dawat yung ganiha nga na ay smoke alarm sa may sambag doon sa pan na mara wala aram to kakuan ka sa mga Arnold. Wala rin na kadako po siguro kay wala rin tayo na dunggan po ng mga bumbero nga nakagi. So, wala tayo na dawatan po niya taho sa itong kadalanan mga kasichas na doon ay nahitabo nga disgrasya. Apan ato gihapon niya sa Sivon ang ato ang palibot ka sa mga Arnold. Labi na gyud, mga tag-update sa ato ang mga balita nga nakuha po sa mga Arnold.
1: Okay.
0: So kanilang sasod na karoon, nagika na lang gyan sa ato na himutangan sa Capitol Drive na nagika gyan sa Australian Street sa mga Arnold. Ako ang inyong Radyo Man, Jane Gallardo, DYH. Kita pa.
1: Nakasalba ka sa mga Jane Gallardo. Kagahapon sa mga igala gawa sa kining Haze. Nato na si Nati. Nato yung aktivista may igala na dakpan. Amigo naman ni Nato, no? Pili na ito ni ma-interview may igala kung ano na sila mga rally. Hindi magpanuko sa pagpa-interview. Watubang gini may igala sa media. Onya, dakpan ni siya may igala sa kasong attempted murder. Warrant of arrest ng ikan sa korte dito sa Negros Occidental. Samtang sa Picas Mahin, doon na po estudyante may gala sa Busay National High School ang gipaubos intervention may gala sa DSWD o sa PNP. Human na may gala nga ng hulga sa iyang classmate. Nga mamusil siya may gala dito sa sunod sa eskwilahan. Moto nga na ilhan dahil ni Megala sa itong kapulisan o na-resolve nila o gipaubos na sa intervention sa DSWD. Samtang sa Picas Mahin, doon na po'y hulga Megala sa Osaka Universidad. Kining USPF, University of, University of Southern Philippines Foundation. Di ang igala sa may barangay na hug sa sunod sa sugbo kagahapon sa hapon. Botong na balda ilang klase mga igala girespondihan ni sa atong nga kapulisan. Mani ang nahitabo kagahapon. Nanapod ning sugod-sugod na po ning mga hulga-hulga sa mga eskwilahan.

0: dili sila mo lugak may gala silahang investigasyon. Huwag ilang yun may gala nga tinudon o kasakaan o kaso. Ang kamasakpan nga naghimo may gala sa pagpanghulga. Aron nga di ni mahigala mo katap-katapa. Marag gihimo naman ni may gala nga mudo sa mga estudyante. Aron nga di mahigala madayon ang klase. Kung doon ay exam may gala ugma, akaron manghulga na daan para nga ugma o ay klase. Labi na gawa ka study, wa makabasa sa libro. Maghulga-hulga dahil aron nga di madayon ang exam, magagma. Manay, nakita may galang rason sa atong kapulisan. Sanbay sa mga balita may gala, man lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinom-dum at oras. Alas 5:03 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay. Pwede na
6: makakas.
5: So ano ka, no? Binta na ka.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alan sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
10: Para nakainom na kapuy, ma'am?
9: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yukog resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
8: The Original Koi Herbal Capsule!
3: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
11: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
12: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. PTX 500.
13: Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
12: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
14: Seth Living Testimonies.
6: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
14: Di na ko kakita. Kalit lang ug kao kung pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
6: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
14: Ining Panyawan Coffee. Kahina.

0: Hinay mo kakitahan ton karon. Dali mo sa ang imong sugar. John Largo.
1: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
2: Taas ang sugar maong nay bikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangustine. Ugusab ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
3: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
1: Living Testimonies.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Gaagay! Sakita ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
6: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
7: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy niya kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Reishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripeptides nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
13: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Nila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangday sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Motor kong sigunga, ginutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. Ay, nagyod akong pananaw. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa ako ang interindyong dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
16: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga uri ng sa...
19: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
20: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga resulta, result sa akong biopsy, malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si mana. Unya, gahigdara ko kay lain siya kong paminaw, akong tiyan, sakit kayo, pirmirang butod. Na ito, ingon sa doktor nga, di ko kuno ka panunaw sa akong tiyan. Unya, ingon na nga akong doktor nga, operasyon na lang dahil kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko. So karon na nami na kay akong paminaw nya akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy na ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa siya kay bawo nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko og kuan kaning Life Extension Vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa may wa ni gamit diha maayo gyud kayo ni sa atong panglawason bisan sa mga maintenance diha makapamaayo gyud ni sa atong mga lawas. Mo gamit ta ani lami gyud kayo. Tanan nato nga mga sakit mawa. Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang Life Extension Vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod nawa. Unya nagpasalamat chub ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko mao choy nakatabang sa akong balatian. Mao na nga ayaw jud mog duha-duha og palit sa Life Extension Vitamin D3. Kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3. Kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga palanakit sa lawas og sa tanan pang balatian nga mutubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
24: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
25: ACS!
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
23: unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
23: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
26: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
23: ECS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
4: Siguraduhon yan tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
5: Ora sa mga kasama na 5:19 na.
6: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
5: Karoon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Posible nga doon na kausaban sa schedule sa nagpalayan karong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa sunod buwan. Gitinguhang nga mahimong nga tibok adlaw ang trial sa October 1 ug 2. 5 nga tunas sa 9, 12 hangtod sa 15, samtang sa November 9 ug 16, bubalik ang normal nga proceeding sa November 23. Mato ni Presiding Officer Francis Escudero, tuyo na nga matagaan. Ug igayon ang mga committee hearing sa Senado may kalabutan sa deliberasyon sa 2027 National Budget. Inon subject for confirmation pa ang ipagayon nga schedule ni Escudero sa impeachment trial sa sunod nga buwan.
7: Samtang sa dugang pambalita, gipasalamatan ni Defense Counsel Attorney Michael Pua, abogado sa prosecution ni si Bene Ventulusa Jr. sa paghimog makiangayon kung quite fair nga direct examination gato kaniya atol sa ika-21 kaadlaw nga impeachment trial kagahapon. Gilagway ni Pua nga hapsay rilipay siya sa resulta sa iyang pagtestigo isip hostile witness sa impeachment trial gabay sa confidential funds sa Department of Education. Diyang ginumakin ni Vice Presidente Sara Duterte. Bisan og pila ka higayon nga nagkalalisay ang abogado sa prosecution og depensa apan gilagway ni Pua nga normal kini sa mga regular nga mga husay atul sa trial si Poa ni testimonya nga nasayod lang siya nga usa ka security officer ang nagduma sa confidential funds sa DepEd atul sa house inquiry nitong Nobyembre sa tuig 2024 ug ang special disbursing officer mo refer gato sa mga field operatives nga gipangutana kabahin sa detalye sa alokasyon. Ibuti ko sa ni Poa nga wala niya ikatrabaho ang DepEd security officer nga si Colonel Dennis Nolasco tungod kay iyang nahinabi mo ang kani disbursing officer nga si Edward Fajardo ang kani undersecretary nga si Nolasco Mimpins kabahin sa issue sa confidential fund.
5: Walay confidential funds gikan sa Department of Education gagarelease gato sa militar alang sa Youth Leadership Summit activities niya tunga 2023. Apan mato ni House Prosecution Spokesperson Representative Z. Alunto Ajong ang mga summit activities na appeal sa liquidation report sa DepEd. Mato ni Ajong, base kini sa pahayag sa tulo ka mga testigo nga mao sila si Colonel Manaros Buransing, the second Colonel Magtanggol Panopio og Attorney Michael Pua kani DepEd na Secretary of Sakop sa Defense Team ni Vice Presidente Sara Duterte. Gitumbok ni Adjong ang pahayag ni Pua nga nagkumpirmar nga walay DepEd confidential funds nga gihatag ngadto sa Armed Forces of the Philippines arang sa YLS. Mausab kini ang pahayag sa duha ka mga military officials. Ato sa prosecution, ang DepEd ni attach sa military certification agigtubag ngadto sa Commission on Audit Observation nga naglambigit sa 15.54 million pesos nga confidential funds nga gingong gigamit alang sa reward sa mga informers.
7: Samtang surugang balita, wapay klaro ang House Prosecution Team na formal nga auhago ng Korte Suprema nga kunhuran ang disguise ka mga boto o threshold nga gikinahanglan para pakonvicto ni Vice Presidente Sara Duterte sa gitubang impeachment trial. Gulagway sa prosecution nga premature ang maong lakang sa pagkakaroon. Ang pahayag sa prosecution nagagubikan sa mga pangutana kung kini makahimo ba paghangin sa Korte Suprema alang sa maong katuyuan. Tungkol sa kini sa dako nga posibilidad nga mas gamay sa 24 ka mga senator judges ang makasalmo sa tibok nga proceedings inguman na pagboto tungod kay adunay sakop nini nga padayon nagtago-tago samtang dosab ang naakaron sa detention.
5: Alas 5:23, duha ka mga Filipino seafarers na namatay sa usa ka security incident na naglambigit sa ilang barko nga SIDR. Samtang kini naglawig sa Strait of Hormuz nitong Agosto 31. Ang nasunod shipping company sa Saudi Arabia nga Bayrih, ikumpirmar nini ang panwala na muhatag paugdugan detalye kabahin sa bangong insidente. Niato ang Agosto 31 ang Maritime Security Agency ni paibaw nga adunay tanker nga naigo sa wa pa mahibaw i 15 dagtira samtang nga magawas kini sa Strait of Hormuz. Ang bari padayon nga nakigalayon nato sa bang barko. Ingon man nga to sa lain-lain ka mga awtoridad o maritime industry stakeholders samtang padayon nagmonitor sa kalambuan bahin sa mga insidente.
7: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, kapin sa 5,000 nga mga barangay Lugop Nasod nga pasidan-an karon nga peligro sa mga landslide ug pagbaha kun dunay kusog ug dugay nga mahuman nga mga pag-uwan, epekto sa habagat ug ang bagyo si Pilandok. Matud sa Mines and Geosciences Bureau, moabot og 5,039 ka mga barangay ang delikado sa geohazards gikan sa Setyembre 2 ngadto na sa Setyembre 5. Gumikan sa forecast sa pag-asa nga dunay masinati nga mga pag-uwan-uwan ang mga barangay nga gitumbok sa MGB nga gigikan sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabar Zone, Cordillera Administrative Region, Western Visayas, National Capital Region, Mimar, Ropog, ang Cagayan Valley. Ang mga residente sa mga lugar nga nagpuyo sa ubos ka bahin o kat sa mga dapit nga peligro sa landslide, gipahinumduman nga alerto kanunay parahon nga mubunok ang uwan.
8: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
5: Ito nga papagaguban, giparanta sa ramantog ng herbal capsule sa Kabisaya na Mindanao. Ang original koy herbal capsule, suplemento nga gikan sa Palia, kamunggay, garlic, luya ug ginseng. Ngamay mohalag hatag may kaligon sa atong immune system aron garita dali mas nga masakit. Busa, batasara may kanang paginom sa original koy herbal capsule kay mawagtang ni may gala sa mga martian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugod-bugod sa tutoy ug pagkabag sa mga atay. Ang original koy herbal capsule mohatag sa may kalag immunity protection. Gumikan sa mga vitamins nga naanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koy herbal capsule, aprobado kinimigan sa Food and Drug Administration. Inyo rin mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koy herbal capsule, mapalit kinimigan sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gastano Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, Junai Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batu, Leyte. Mahimo sa niya may galang mapalit ang original koy herbal capsule sa Manunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatis Island, Euro Pharmacy sa Ulanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
7: Fast bomb presyon si Mudugoy, kabadunay, hypertension. Basin tasin yung sugar, basin may diabetes kanya, wala ka may bawa. Tapos nga level sa blood sugar, magkapagay ka sa arterial walls mo, palapot si Mundugo kung sa nakarason, nga na baka hypertension ka mo tasin yung Mundugo. Ang diabetic hypertension, resulta ka sa pagkabuta, pagkaraon sa mga kidney, o gagkapag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipad ka isang asamad, pagkaputulo sa kinubisan gani, ang impotent sa mga lalaki. Musi nagpabuta nga maglabing yung kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kinicharantin, gika sa paliya, ka nagsuhid sa insulin function kung mabuo ang imong blood sugar kontrolado sa pag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang makapanindot ni simong katog, makapugong pag-i hyper acidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Og mistaw sa pagklinika, de Alternativa Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized general machine analyzer. Naakin ni mutang sa Media Consulum Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
5: Mga kasama na kasi natin, naman mo anang anaka sa trabaho, focus kasi mong gibuhat, kay doon na kay giapas ga deadlines, kaya manunta, kaayo, apan karit lang, doon ay panakit sa imuhang ipon. Mga pangawat na lang sa imuhang ulo sa sobra kasakit, o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa ni mo, sa kanugayan, anak mas musamot pa. Lisod yung trabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes ang most doctor prescribed mefenamic acid. Suma sa IQVIA, PMDI o IAM prescription data aim 8 December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Bang balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa imuhang ipon, maong wagtang ang sakit. Nasuway na sa kadaghanan, nasuway na sa 36 katuig sa panakit sa ipon. importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang resitang tambal nga nasawaya na. Paspas relief nga nasawaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinal. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinal. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gawas nga makaboost sa ating immune system. Maglaing mga benefit nga makuha na to sa adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Mokining maminosan ang risgo nga ikaw makabaton o masakit ining cancer. Apilan nini ang breast cancer, prostate, colon cancer. Uban pang batang sa mga sakit na dunay direktang koneksyon sa kakuha ng vitamin D sa atong lawas. So gani na matunan sa lain-lain nga mga clinical nga mga pagtuon nga kadtong mga cancer patients na giyod. Dako ang ilang chance na makasurvive kung sufficient ang vitamin D level niya sa ilang dugo. Mas ma-improve ang ilahang panawas so mabalik ang ilang pag-function sa immune system. Samtang siya nakikbatong sa sakit nga cancer. Dili kini dali nga maluya o mataas ang chance nga makasurvive sa sakit. Sa mga dunay cancer, gawa sa inyong medication, pwede ka mag-inom mag 6 to 9 soft gel sa Life Extension Vitamin D 3 matagadlaw, human ka makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients o kadtong nag-maintain na sa mga tambal, gumikan sa lain-laing sakit na pila ni ini, ang diabetes, hypertension o guban pang sakit, makatabang usab ang inadlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D 3. Bata man o hamtong mahimong mo inom nining Life Extension Vitamin D3 kada adlaw para ma-maintain ang maayong panlawas. Unya affordable pud kaayo ang presyo sa matag soft gel ni ini. Tiban ni siguraduha nga dunay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension na Vitamin D3 nga imuhang mapalit tungod kay mao kinay tima ilhan nga authentico original ang produkto nga imong mapalit. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit kini diha sa mga butika pila sa bina sa Life Extension Clinic. Ayong kalimot sa da sa Life Extension Clinic pwede maka-avail dito libre o quality nga consultation kada adlaw. Lunes na sa loob ng Sabado open ang mga Life Extension Clinic sa Cebu City. Nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyod ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon ng Life Extension Clinic ka na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansag at Tubangan sa Jollibee. Pwede pwede makontak ang hotline ni ini ang 416-1655 ang 0917-318-1175. Samtang sa pikas gabahin, ikaw makanunay nga makonstipated. Pag inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangunta sa constipation. Sa iyo kayo nga damo ng Super Fiber kay sa Shea Manisha Powder Solution di mula ning ibutang sa sakabaso ng tubig o niya pwede kag mainom ni ini kung nari sa buntag before ka mag-breakfast kung nari sa gabi ka na before pod ka nga matulog o para mas nito tag-epetos pag-take ni mo sa Super Fiber dungani ka ng inom sa Life Extension Vitamin D3 ang Super Fiber mapalit ka na sa mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic.
5: Oy mga pisat na mga kasama arita may gala sa kape nga makapabaskog sa tong kalawasan. Ang kape mga higala nga maghatag po nato og kaligon sa atong kalawasan. Daghan tag mga makuha may gala nga benepisyo. Samtang na binaw kanya may gala nga radyo. Nabinaw ka may gala sa DYHP Aramin Cebu sa atong unang radyo, unang balita. Pangapi sa diha. Nya gamita may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Sa nika active nga sagol nini. Mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab kanin may gala aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. Dunay mga pagtuon na nagpakita may gala nga makatabang kini sa fat loss. Igon man i-improve niini ang imong heart health. Kun ano kay problema may gala sa imong kasing-kasing. Gawa sa rose hip dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, Ganoderma, mangustin, manunggay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maong recommended ni may gala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ka ni may gala sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
9: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
5: Oras, alas 5.32 na.
10: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
11: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko. Smart 2 pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
10: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
11: Tanggaling galing mo.
12: Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS. Oras. Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
15: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
16: Kining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
17: The wonderful supplement.
18: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
19: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
18: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
19: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
18: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
19: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
18: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
20: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
21: Naluhoy man ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak o grayoma, mitaas pa ginang yung blood sugar.
20: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
21: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
20: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
22: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
23: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sang Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Again.

0: og bulahan. Tungod sa original koy capsule, di na dugka magbagulbol. Daghan na kasuway o kikaayo, labi na giyot imong lulag lolo. Sa original koy herbal capsule, makaingod dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita.
4: Istriktong ipatuman sa LTO Central Visayas ang pagpanakop sa mga sakyanan og motorsiklo nga walay license plate number o original nga plaka sila nga mga sakyanan.
5: Sugod na itong adlaw nga Martes.
4: Sumala sa LTO nga alang ni adto nga mga tag-iya o mga sakyanan o motorsiklo nga wala pa maabot ang ilahang nga plaka o dili pa available ang original ni ini sa buhatan sa LTO. Kinahanglan nga mopresentar sila og authorization letter to use improvised plate number atol sa checkpoint o sa inspeksyon aron dili sila madakpan. Giabisuhan sa LTO ang mga tag-iya o mga sakyanan o motorsiklo nga kanunay nga susihon ang status sa ilahang nga plaka pinaagi sa LTO plate spotter sa online aron nga maklaim nila kini dayon.
3: Kadtong balita hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa dramang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta! Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
7: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kaniadto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP na himong normal. Ako diay si Liza.
6: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Zed Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko ospital yung dahil kung gusto ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Zed Cogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Puro so tungaw.
9: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
10: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
12: Ako, purima ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Pilar, kay mababa man ang imong lipid.
10: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
12: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
9: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
10: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
12: Ako nga tawag na goiter po na to kya din tapos nakaluog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. Unya kay tinuol magid kya di ay.
10: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
12: Pagkikas niya siya tutunlan, wala naman. Living Testimonies.

0: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
1: Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden.
3: 15 years, oh.
2: Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung naggamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 9, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain. Ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nagaani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay simula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
5: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay.
7: Mahalagang pa.
6: paalala, ang DXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isipo sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
9: Mas klaro na ba bisan gabii?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Senior citizen ba ka ug adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
13: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Oras mga kasama, 5:47 na.
16: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
15: Ang mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular nga adlaw-adlaw o nga pagtumar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatawang krimi gala sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer o cancer, 11 sub sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, guman pang matang sa cancer, kada direct connection sa vitamin D deficiency. But pa sa butana, kung gubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ni ka factor sa pagtaas sa risk nga makabaton siya cancer. Base sa dagang mga medical nga pagtuon, doon ay tulog kamatang o karason kung nga nung makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pa sa butana, nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini ug maghatag kini mas taas nga survival rate sa mga cancer patient. Mas mo improve ang ilang quality of life ug ginahinay nga mabalik ang ilang immune function ug kusog nga mga mas babatukan ang ilang sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini sa angiogenesis o sa kaproseso din ang mga formation o growth sa gagmay nga mga blood vessels sa parte sa lawas sa tao. Kuna sa motubo ang cancer, iyang babagan o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrients containing blood for cancer food. Ubotawang kini nga pugan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killers cells sa lawas sa cancer patients aron mapugan ang paspas nga pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers may kalabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o bubos ang ihang tsansa o risgo na mamatay sa sakit na cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang doses may ganun ito nga mga pasyente, 6 to 9 soft gel matang adlaw ang ihang imnon. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka bata o usa ka tuig na bata, mga buntis o nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga doon ay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o kuman pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu sa kantidad nga taga 11 pesos ang matag soft gel. Mahinong danong pahinomdom? Kinahanglan siguruduhon nato nga doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit ka sa mga butika. Mag-amping sa mga peking nga mga produkto. Mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
17: Samtang sa pikas nga bahin, sa gani sa buntag, o niya kaimdono na kayo tag-kape. Ayaw kalimot ang inna maong Vita D Plus Coffee Mix. Kay kini nga kape, mauni ang pinakauna. Nga doon sa gold na vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix. Doon ka na 200 ayo nga vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extract. Nga doon mga powerful anti-tumor nga anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides with triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix. Ginugala pag yung kinig mangosteen. Nga fruit extract, makabato ka na sa oxidative stress. So kinidali nga pagkadaos sa itong mga cellula. Gumikanan sa sobrang free radical sa atong lawas. Mo na mga piganita sa buntag, ang atong ingnon ang Vita D Plus Coffee Mix. Magkakapina ka, magka-vitamin D3 pag yun. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lainain ng mga butika. Apilos sabdi na sa Life Extension Clinic.
16: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
17: Nay, 23 anos nga promodizer, naguhag lotion, gipan akup, kasama mo sa balita, Ardiman po, Lauro.
16: DYHP Tatak RMN Report.
9: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, ang gwardiya mismo sa SM Supermarket, mo'y nakakapkap aning promodizer niya ni Bia Unta sa iyang pwesto. Ang pagwapa kini pamit sa panit o ilusyon mo iyang itago sa iyang apron o iyang putos niya apan nakapkapan siya sa gwardiya o pinila dito o gipadakok yun siya ay wa siya o iyang intensyon ang pagpangawat ni ini. Ang maong ilusyon mubalor lang o kapin 300 pesos ang balong ganit siya karon sa Mabulo Police Station 4. Kasama mo sa Mabulo Police ako yung Radyo Man po Lauro, DYHP Tatak RMN.
16: Radyo mo nationwide.
15: Face-to-face classes sa tanang level sa privado ug publiko nga mga tuhan sa rekmensog mo. Pabiling suspindido karong adlaw. Kasama mo sa balita Radyo Man Eri Bulunas.
16: DYHP Tatak RMN Report.
18: Kining maong balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Pabiling suspindido ang face-to-face classes sa tanang level sa pribado publiko mga tuhaan sa Dagbay Sugbo karong adlaw. Kinibasa sa kabanduan nga giluwatan ni Mayor Nestor Archival subay sa giing hazardous air quality sa syudad, ang pribado mga kumpanya ug mga establishmento sa Dakbayan giawhag usab nga mapatuman og precautionary measures pagproteher sa mga kawani niini. Una na gilogway sa Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau kun DENR EMB7 nga very unhealthy ang air quality sa Metro Cebu tungod sa aso ug abo nga abot Cebu gikan sa forest fire sa nasod sa Indonesia. Siyang bahin ang chairman sa Committee on Environment sa City Council si Consul Joel Reganera dunay pahimang na usab gadto sa mga Cebuanon.
19: Peligro ang atong hangin diri sa Metro Cebu. Kinganlan ang mga bata labi na ang pag-umpanganak, mga senior citizen nga naay mga gipangmo palihog dili ta mo gawas ug katong mga health buff dili gyud maayo nga mo engage mo ron og strenuous kayo nga mga exercise kay naay mga particles yaning haze nga dili makaayo sa atong dughan. So amping mag face mask og malikayan dili lang unta ta mo gawas sa atong panimalay. Amping ampok kanunay.
18: Si Konsehal Joel Gaganera na sa ilang nga kagamhanan sa bayan nagapalapod na og mga face mask ilabi na sa mga tinunaan tungod sa taas nga air quality index nga nasarati sa syudad. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ug itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto ug di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sino yung inyong Radyo Man? Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
16: Radyo mo nationwide. DYHP, abroad, ngayon.
20: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga pud apud sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nilusad ang Estados Unidos og bagong air strikes ngadto sa mga Iranian targets o sa kalakang nga naghulga nga posibleng mopabanhaw ug mopasamot sa unom ka buwan nga kasungian tali sa Amerika ug Iran nga nakapektar sa presyo sa lana lukop kalibutan. Ang maong strikes na itabok kini human sa milabay pagbinayloay o pagpangatake sa duha ka mga nasod ni adtong weekend ug human sa duha ka mga tanker nga naigo samtang nibiya kini sa Strait of Hormuz. Kung niini, daling nisaka ang presyo sa krudo. Kasama mo sa abroad ngayon, gini Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka RMN. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter o tuberculosis. Naghanaw sab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang gyapon kalimot mga kasama sa Set Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga Set Panyawan Liniment Oil kaniadto, Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa Set Kugon. Samtang ang Set Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
16: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
15: Oras sa mga kasama. Alas 5:57. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise, uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity, kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory. Habang nagkakairan, kasabay ng tamang diet at exercise, kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
17: Samtang dugang balita, Cebu City Treasurer's Office anda panalipon sa ginusunin nining ang revision sa tax code din sa syudad. Kasama mo sa balita radyo man, Eli Bolono.
16: CYHP, Tatak. RMN Report.
21: Andam nga manalipod ang Cebu City Treasurer's Office sa ginusunod nining revision sa tax code sa syudad. Ang proposal sa maumbuhatan ginusunod ngadto sa City Council alang sulugang pagtuon ini. Matod ni City Treasurer Emma Villarete, gagi kinahanglan ma-revise na ang revenue codes sa bayan. Kiniut kay giingong mag-20 na katuig da kini wa mausab.
22: Kinahanglan i-update na gina to atong tax code, revenue code kay dugay ni gid kaayo ba. Imagine nimo ang certification fee 20 pesos bisan na lang sa ballpen ug papel dili na ka-compensate para mo align pud sa mga isyuan sa sun bago sa DOF, sa GF, anak ba?
21: Si City Treasurer Emma Villarete, gawa sa 10% ng usbaw sa buluhisan, mas taas ang ginusunod nga proposal sa City Treasurer's Office alang sa regulatory fees sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
16: Radyo mo, nationwide. DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
20: Kini nga balita, hatod ka nato sa Set Marketing. Ang tiga-mautiga po na po sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipanglantawan sa Energy Regulatory Commission kun ERC nga maka-enjoy ang mga consumer ug ubos nga bill sa kuryente sa dili pa ang Pasko. Kini human iduso ang ERC resolution nga nagtangtang sa value-added tax kun VAT sa system loss charge. Kinumduman nga ato sa ikalimang State of the Nation Address Consona ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na itong Hulyo. Niauhag kini pagtangtang sa system loss charges gikan sa mga bills sa konsumidor sa ilang kuryente. Ipasabot sa bag-ERC nga ang pagtangtang sa VAT gikan sa system loss charge maulamang ang ilang ma-execute dayon gumikan kay wala kini mag-require og amendment sa Kongreso ngadto sa kasamtangang mga balaod. Kasama mo sa negosyo ngayon, ginayo Radyo Man Marisa Abadies. DYHP, Tatak, RMN. Katong mga malita, hatod ka nato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Set Panyawan Coffee Mix, adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
16: Radyo mo nationwide.
15: Samtang ang banan sa Repanya sa Sugbo, nagplanong pagdumble sa lay-by o mga packet lane diha sa Manila at Talamban kon Bantal area. Kasama mo sa balita na Jaman Ilibolon, no?
16: DYHP Tatak RMN Report.
0: Nagplano ang kagamhanan sa Quezugo pagdoble sa lay-by o mga packet lane diha sa Manila at Talamban kon Bantal area. Kinisip kabahin sa pagpa-improve sa gipatuman ng discipline zone diha sa maong dapit. Tumong nini nga matagan ko sayon ang mga sumasakay nga magatlang sa publikong mga sakyanan. Kinitungod kay sa Bantal area ang mga public utility vehicle kon PUV adto lang sa mga lay-by o packet lane mahimong mapasakay ug pagkanaog sa mga pasahero. Matud ni Mayor Nestor Archival, sila mahangyo sa mga nag-iya og luna dapit sa kasada diha sa Bantal area alang sa maong katuyuan.
2: Ang lay-by adto pa ipa-improve kasi bilidan tang magdungag taglibay ko magka-request as mga tag-iya ba? Unay atong kitanaw.
0: Si Mayor Nestor Archival sa kasamtangan ang Bantal area doon ay 12 ka-designated POV lay-by o packet lane o kinigiting huwa sa mayor nga madoble. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siniang inyong radio man Eli Balanos, DYHP Tatak RNN.
16: Radyo mo nationwide.
15: Nangita ba ka o gamahin mo di mong kasama sa pagkatiman sa imong panglawas?

0: tatakapso na. Bangko na rin mo may gana mga beripisyo sa makabuhay. Moringa, asitaba, neem, guyabanuluya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambung, lagundi, og vitamin C, sodium, ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon mga kasama ang Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Inyo ni maparin sa mga butika sa inyong lugar ug mat-order ni sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
1: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ay! At sa check, may kanan sa kasamang Julius Balili. Kinatay, winner ka na butaga mga kasama ng sakpan. Kanabina sa Riva HP. Makanabat nila ka na palipay. Kasamang Julius, good morning, Yos!
2: Good morning, Sugo! Lima.
0: Lima ka buok? Asa naman ron sila? Bila yung mga edad na ni?
2: Ah, dagko ng edad, oy.
0: Dagko ng mga edad? Asa naman ni sila ron? Wala na, nangaminyo na saan?
2: Nangaminyo na.
0: Narakay mga apo, bila ka buok yung mga apo?
2: 14 ka buok.
0: Oy! Hala, saraghan na sa yung mga apo, God.
2: Gamay pa siguro na sa mga ano, eh.
0: Mas daghan, dahil nahimo ang anak, dahil kaysa, waan, sa inahan. Hina, ito nga kayo ang papa.
2: Okay ra.
0: Oh, pero alegre man sa. Oh, alegre man sa kay daghang kay mga apo, no?
2: Oh.
0: Oh, unsa na may paginabuhi nimo karon nay?
2: Anaras balay.
0: Ah, bantay mga apo.
2: Oh. Hatod
0: ko sa eskwelahan. Pero may kamaminaw di ba HP nay?
2: Permigyon!
0: Tungo na nadawat ang mga inagmay nga pahalipay!
2: Yeah!
0: Pang drum na imong dala. Ipakita ang drum. Asan drum? Ayan, naradeh na. Ayun na. Yos! Pamina sa Yos. Ayun na nga. Yos! Pamina sa nako. Ayun na nga, basta radyo. Dili mo dali ang drum ining yun mo ang basta radyo. Bunaling drum basta radyo. Ala basta radyo. Ana na dito.
2: Katalo.
0: Bunal-bunal, basta radyo! Bunal-bunal, eh, dihan na yun! Sana ba?

0: Selamat bersama Kajelius Berlin di Bakoman di Kesan Research di Park Bank. Congratulations, jatuh winner. Kena bertaga. Kena tukang pemberkoban Mega Lipun Antas. Ada bantuk dengan herbal kapsul. Sekali saya yang lebih terau. Aku dicerang koi herbal kapsul. Ang koi herbal kapsul bebatuk di Mega Satanan dengan mga balatian. Paparit kini Satanan dengan mga putih. Kesabaran atau kang presyo. Barato na ipikti boba.
1: Ati main hagi ko dunay daghan sa sisi bilawas mo dirka regular nga magpagawa sa imong hugaw dugay ka mahilisan magbuto di matiyan makasinate ka insomnia kanon ka magpugis sa imong ulo para kita kala water glutahan dili pa gid hami sa imong cooties for memory excess weight chronic respiratory or sinus problems imong pagkaluya sa imong bilawas usa wag tanga ka na mga toxins sa imong lawas para imong maangko nagmaayong nga panlawas pag gid matagad law og detox plus herbal capsule ang pinaka kusog
0: oy wala man tawras may gala sa kana lang sa ganito bukang porsa sa weight spear mi sibuk kami ni mga tigbalita
1: kinai ni radio man kan galinea.
0: Ako sa inyo na jaman, Arul Busamante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang tunog ba sa samang taknaw sa samang sibianan. At ang ibig kanas kasama ng Attorney Rafael Fernandez Banyok. Parang ako si Mike Ingrid. Si... Parang ako si Mike Ingrid. Standby sa dugang mga impormasyon na mga isgutanan sa mga nagunang nga mga balita may gala. Ngayon yung mabati dari lang sa itong istasyonan sa Riva HPRM in Cebu. At ngayon may gala sa kasama Attorney Rafael Fernandez Banyok ang masunod na karunahin may gala sa Straight to the Point. Ay kalimot, patang adlaw nga talan, de gang Diyos, praise the Lord. Hallelujah! Saba ka dali, saba ka dali.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
6: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that...
7: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
1: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa akong mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini na mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh, and focused. Guwapa ka, Stress Tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
10: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
11: Pag naasiman ka, akin ka.
10: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
15: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
14: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
15: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
16: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maulan man, no worries, na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Corn, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
17: ACS.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
20: May budget. So

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
5: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:18.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
0: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama? This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
8: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
0: This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
0: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
9: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman.
5: Non in imposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kita mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
0: Straight to the point.
5: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tungsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
5: Kini na gyud inyong boss nga lagad sa kahanginan kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may galang Huwebes o gapitsa tres na. Buwan sa September tuiga 2026.
0: Straight to the point.
5: Sa gihapon, atagang tagpagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
5: Nagunas to may iskutanan karong nga buntaga mga higala. Tropical storm nga si Pilandok gipaabot nga makagawas na sa Pilipinas. Sa Philippine Area of Responsibility. Karong buntag.
0: Straight to the point.
5: Naot punta may gala makagawa sana kay Porbida, ha? Pero naapay nagsunod niya mga weather disturbances. Ang atong mga areas dito sa Luzon, mga kagalaan nga gipangbaan perting luuya in town. Lakip na ang simbahan mahigala do na pagani nagpakasal nga wa gyud kapugngi. Mo na giingon kapugngan pay baha kay sa gugma. Padayon mga higala ang kasal. Bahala na mahigalag tagahawak ang tubig.
2: Straight to the point.
5: Katarik pagtagad rubuntaga sa atong pagmanuban ining atong tulumanon inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
5: Samtang nagpabilin nga acutely unhealthy ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu karon. Ang air quality index karong buntag niabot og 241 nga mas taas pa kagabi sa monitoring sa DENR Environmental Management Bureau.
2: Straight to the point.
5: Una nga ubay-ubay sa mga tunghaan indiken dinhi sa Sugbo karon ang nisuspenso sa face-to-face nga classes kagahapon o karong adlaw tungod sa dili maayong kalidad sa hangin karon og nasinati nga haze epekto sa forest fire dito sa Indonesia.
2: Straight to the point.
5: Katarik pagtagad sab karong buntaga mga higala sa atong pagmanuban ining atong tulumanon ug inyo nga tulumanon.
2: Straight to the point.
5: Bay-bay ning way class ron mga higala so ang atong mga kaigsuna to pahimangnuan labi na katong dunay respiratory problems ha nga mogawas gani mas maayo siguro magmask lang gid ni ken. Pag siguro mga kahigalaan ha mag wear og mask mga higala aron nga dili ta ma kahanggap sa medyo problematic karon mga higala nga kahimtang unhealthy mga higala nga kalidad sa hangin.
2: Straight to the point.
5: Samtang sa laing bahin na usaka 9 anyos nga batang babae na himong labing unang biktima sa gitawag nga cyber grooming.
2: Straight to the point.
5: Matod sa NBI Cebu na danikini sa usaka hamtong nga lalaki pinaagi sa social media aron magpada og mga sensitibong hulagway ngadto sa suspect.
2: Straight to the point.
5: Katarik pagtagad rubutaga mga kaigalaan. Kabata pas 9 anyos no? Nya gihimo mga higalang namanduan mga sukit igpaminaw nga kinini ang mupadala sa iya mga hulagway sa social media nga mga sensitive. Active din social media ni mataa. Mao ni batayanan karon mga higala ni mga active sa social media. Kung ari ka sa mga lalaki delikado sa Roblox, delikado sa Groblox, sa nang uban ni Daiken, ha? Groblox, ha? O uban pa mga duwa, ha? Although maingon ang uban sa mahigala nga dili man sige may duwa ana okay man. Tingali lain-lain gyud og tolerance mahigala dunay mga tao siguro gyud mao mga bata nga mada sila. Bat kasagaran kun dili lang gyud ka normal ka nga pagkabata okay na man siguro no, duwa na kanana. Pero duha ni batayanan kining Groblox o Roblox. Pero kari po ka mahigala sa mga kababayenan o bisan gani sa mga lalaki delikado sa gihapon mahigala nga dunay mga pagdani diha sa social media hantol maabot sa punto nga mapadaka sa imong mga sensitive nga mga hulagway.
2: Straight to the point.
5: Katarik pagtagad rubutaga mahigala kay once makapadana ka na delikado nga mahimo kang subject sa blackmail.
2: Straight to the point.
5: Una ayaw gyud sugot din ha. Nga pahubuon mo diha mga higala basig na picturean na mo na videohan na mo din ha. Unya kamo pa hinoy pangayuan ay tabo na mayana do na ba may complain ng tanas DYHP. Although wala lang namo i-on-air mga higala kaysa ako nag-ingon daghantang mga complainants dili sa DYHP Arimen Cebu matag adlaw ah nga atong gitagad mahigala dili na to ma-on-air labi na kung dunay family matters or dunay mahigalay makadaot sa ilang privacy amo ra lang tambagan mahigala og atong paningkamutan masulbad sa off-air labi na kanang may anak dunay ni ari na to mga kahigalaan nga nangita in town sa AFAM nga makasulti sa AFAM in the king. Ang kadto mga higalang Facebook account mga kaigsunan nga iyang gikachat-chat dunay pictures afam matsur ba kay glawas mga sukit igpaminaw nadagid siya nagkauyab gyud sila sa ilang pagkauyab indiken kay nagdahom siya mga higala nga mauna gyud ni grasya na gyud ni. Di pahubo siya des kamera unya pagkahuman nagachat-chat sila gakuan nagkauyab sila human nagduna sa mga gibuhat des kamera nga sila rakunuhay. Girecord ay mahigala adto nagpailang afam. Ah, diha sa picture ay gibutang afam. Abot afam bagi ka ito in the kin. Ah, girecord og unya siya na mahigala inay siya may makakwartas afam. Siya mo'y gipangayuan mahigala gihulga nga kung dili ka mo hatag, ilang iyang ipakatag sa iyang mga parinte, sa iyang mga kahigalaan o sa iyang mga dinhi mahigala sa social media ang mga hubo nga hulagway.
2: Straight to the point.
5: Na-pressure siya mga sukit igpaminaw. Pating guula in town mga sukit igpaminaw.
2: Straight to the point.
5: Katarik pagtagad rubutaga sa atong pagbanuman usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
5: Samtang sa laing bahin, Cebu City Mayor Nestor Archibal nitingog na human kinigi. Giingnan nga bugo nga mayor. May labot sa nagpadayong problema sa basura dinhi sa Sugbo.
2: Straight to the point.
5: Isa man sa nag-ingon ni Archibal nga naghatagan ang termino.
2: Straight to the
5: at
2: point.
5: At klarohon may galaha karubutagas tupad uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the
5: samtang
2: point.
5: Samtang sa laing bahin sa kauluhan Senate Impeachment Court ang ilang trial mahigala posibleng dunay kausaban sa schedule sa husay sa sunod nga buwan.
2: Straight to the point.
5: Kada pagtagad sa karong nga buntaga mahigala sa atong pamanuban usab dinhi atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
5: 21 ka adlaw na sa impeachment trial. Kumusta naman? Uban nay mo naman og gilaay na ning uban. Kahapong adlaw mga higala, diya ka makaingon, makasugod na kag-believe mga sukid di paminaw sa prosecution. Kay ang ila mga higala, ngilingig kayo. Believe ko mga higala sa pagka risk taker sa prosecution. Ano nga labihan ka risk taker si Attorney Michael Pua mga kagalaan. Ang spokesperson mahigalang VP Sara, undersecretary sa DepEd, usas mga defense lawyer mga kagilaan, nakita nimo ang kalibre ni Attorney Michael Pua sa korte, pero ilang gipresent as witness? Gipresent nila as hostile witness? Pwedeng risguha gina, basta mo present gaya ka mahigalag hostile witness, pwedeng risguha magina. Kaya ang interest ana, tua magin sa pikas. Kaya si Michael Pua, defense counsel ko na. So expected yun na, of course, pag sugod pa lang, ipadeklara ni mga hostile witness, of course, why lalis? Hostile witness yun na. Ang problema na ko na karon, o ikaw mo present o hostile witness, sigurado man kang kanak nga witness, di mo laban ni mo. Nagpaabot lang yung kaganos ang masayop, ang problema rin di masayop. Nata rin pagtagad, rubuntaga, mga higala, sa atong pabanuban ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
5: Kahapong adlawa, porbina. Pagsugod pa lang, mga higala, present sa prosecution, medyo foul to, mga higala, mga terminong gigamit po. Ato rin tagad, pagtagad, mga higala, di lang kumuhingan o kunsano kay, para na ko, isip pa, fellow lawyers, mga sukit ng paminaw. Di lang yung kumanikamot, di ko musaway sa itong mga fellow lawyers may gala sa ilang performance sa korte. Kaya kinsa may wamuagi, good anak, na? Labi na pagpag-ugi na ito pasal sa Bugasya, mahigala na tulal, muagi mga intanan, anak, na, practicing lawyer ka. Pero medyo foul para na ako lang. Di lang ko magamit yung termino nga ko ano. Nga imong nganlan ang imong fellow lawyer o abogadong walang alam.
2: Straight to the point!
5: Imagine mahigala si Attorney Michael Pua pa ginganlan og abogadong walang alam. Di po kumutuo mahigala kuwang og vocabulary ang nagamit ana. Isa ka makatuo so intentional gito. Og kana na ang di lang ko ganahan mo hatag mga pulong kuan sa gyud. Yo sa pagina na to. Pero medyo foul ba, no? Nga imong fellow lawyer kay bawa bitag unsa ito nagian sa dila nang uban nga dili ba mga lawyers nga mosaway mo na ana but ang mga kita nga mga abogado kay bawa bitag parihatag na agian sa bar exam pareha dili ba lalim no so mahingan kasi imong fellow lawyer mahigala og abogadong walang alam mo na ba ila termino ana kung kana manganing but pasabot nimo lack of personal knowledge lang gumikan kay wa sa personal knowledge on certain matters pwede man siguro mapangitaan og laing termino. Pero muingon kag abogadong walang alam, ikaw ginaguna-una, ha? Ikaw ginaguna-una, no? So, medyo dunay pagka... Medyo dunay pagka kuan sang yun. Kung sa ba itong hamburger? O sa ba? Paghiman-himan pa mga sukitig paminaw, na did-air, kapila ma-did-air mga sukitig paminaw, radio pa to. Masuko ang imo manager anang napaong ka sa kahanginan. Kay nangay kay pa mga higala asa ba tong script. Okay, sigo tanong butaga mga sugit ng paminaw. Medyo lain ang dating ba? Siyempre, ang kuan mag-o, doon namo yung mga tao nga loyalista gyud sa mga Duterte, malaban gyud sila. Napoy mga tao nga kananang suko gyud sa mga Duterte, bisag unsa pa ka nga pamaagi nimo style mga lawyer, malaban sa nanimo. But doon namo yung mga tao dahil nga nas tunga-tunga ba? Daghan man na ang mga tao nga mutanaw, mga tarong ba nga, mutimbang-timbang, makaingon gyud nga, kanto mo isakto, kanto dili. Pero kanang mo gamit kag termino yung ana, ha? Medyo foul. Nga ating isgutan nun ha, unsay mga nahitabo mga sukid di paminaw, nagkamamo kita. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Atong hagpaton nun higala na hitabo sa impeachment trial sa ika 21 na kaadlaw sa impeachment trial. So 21 days na, hindi kini ka 21st day na sa impeachment trial times 25 million a day. So nanay 525 million ang gasto mahigalas gobyerno.
2: Straight to the point.
5: Alang ni ining impeachment trial. Antaring pagtagadubutaga. Kiniguman pang mga eskutanan niya mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yeah!

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
2: Kauna, diabetic ko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
1: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
2: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
1: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
3: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.
5: We are World Connect. Your visa to a better future. World Connect. You can have the life that...
6: Kung gahan na pang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa buntad.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
11: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
12: Atong attack na lasay 38 na sa tuban-uban karoning atong tulumanon inyong tulumanon.
13: Straight to the point.
12: At sa nawaton may gila ang reports ng kauban on board sa patrols. Dili pa tama higala mo isgot labot sa impeachment trial kagahapon. Na 39 anyos nga lalaki nga nakatigbas og 60 anyos nga lulo na dakpan dito sa lungsod sa Dalagit. Paminawon itong kompletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
13: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
14: Radyo Man, Atty. Rufiel na dito na karoon sa atong kapulisan sa Dalagit, kininga 39 anyos nga lalaki sa Nicaliburel, si alias Greg, sa ang gitumbok nga mo ni Angol o ni Tigbap, ining 60 anyos nga biktima diha ni sa barangay Malunis sa lungsod sa Dalagit. Ang katong frustrated homicide, iandam na karoon sa atong kapulisan sa Dalagit. Matod sa Dalagit Police na nakadawat sila ang report sa kaso nga hacking incident. Hinunggan nga himo na yun sila o pag-respondi nini. Tamad sa tuong bukton ang hangtun nini nga biktima nga naapas sa tambalanan. Sama mo sa Dalagit Police. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP.
13: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
15: Radyo Boy Nationwide!
12: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Nagatos ng oras, may gala size 40 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
13: Straight to the
12: point. Alita may galas itong pag-isgot-isgot sa impeachment trial, mga sukin tigpaminaw. Si Attorney Michael Pua, mga higala, usan ni sa mga nakita nako o kabantay mong higala mo, nag-appreciate ko ining Attorney Michael Pua o si Attorney Joke, no? Ngano nag-appreciate mo ko? Bisa, kunta sila ba? kay pareha mga kalmado, kumpos, no? Nga mga bugado ba? Ibo ani mo nga kanang mantigo yon nya, kumpos, dili pa mo react og kanang bitang kunay. Kalma kayo. Sumana nga prosecution ilag yung gisalang mahigala si attorney Puha as a style witness. Di ako kaingon, nibilib ko mahigala sa pagka-risk taker. Nga, ang labaos tanan, pagsugod pa lang mahigala bida. Ganon ginadto mo sa Tonya in town. Attorney Jay Tulosa man to day, no? Attorney Jay Tulosa. Di ko ganahan mo gamit itong mga termino nga kuan ha. Pero kana bang fellow lawyer ni mo ba niya mo inanaon? Sa gila nang uban kay dili mga lawyers niya mo. Saway may gala sa bugado mo na sa unsay isulti. Wama sa maka kuan. Pat kitang mga bugado ba? Pariha-pariha man tag. Abot ang skurti pariha man tag likuranan. Pariha ta mahigalag na agian sa bar exams. Medyo dili gud na lalim. Pero mahatag tag-respect po sa mga maguwang-maguwang na to sa atong profesyon. Kay kana na ang importante man kanunay ng respect, no? Bale pag abot sa korte, pareha ta dito, kumbati ta dito, but human ikaw man ana ang respetar na anaanad bago ko mahigala nga ang akong senior mga higala sa among law office kanadto attorney Gloria Lastimosa 20. Ni abot sa korte dai kumbati gina, ni kahuman kanwa lang, sports lang, friends lang, no? Pareha man ta mga abogado, no? May buntag attorney Gloria Lastimosa 20. Daghan ko mga nakatunan mahigala at that time nga dito ko sa iyong opisina. Kinini ang nyamon ako na kunan pala ito mga amigo nga mga kun ba attorney John Spragat nga usa sa to mahigala nga mura og atong suod mga kahigalaan labi na sa korte diri pa sa Kapitulyo. Humble ba? Antigo niya humble. Bisa ganin sa attorney Orlando Solatandrim sige mga hapit na ko diri. Storya man ta may galak sa una nag-cover pa ko na ini ka man skurti kumbati skurti di gawas dai friendly kay dai may kong na may ako nakita ba sa mga senior ba kinigon mga senior man to ni sila man mo hatag tag due respect lang sa nila bisan gani may galak mo apel ta sa kinini ang ato mahigalang trial practice mga sukit di paminaw nga mga lecture, good morning Maestro Attorney Paul Labrado. Humble ba? Pero mungan kasi mong fellow lawyer nga medyo abogadong walang alam, gawas ugwa na kaila ibu kabilari ha. Di man sa kita makatuong, wak nagir kaila ing daghan mo kag vocabulary yun ha. Wadyo ka mangitag laing termino na lang. Unya ang problema anak ko mo una kag ngan bitaw kanang mo kun ka pag abot dito in the course of the proceedings dito na nakita may kinsay tinuod nga way alam. Lahi ra gyud mas ayo ra gyud jadi lang gyud ka mo ina unta kanang walay foul ba. Kumahimo kun lang unta gyud. Unsa man kay pahinumdum sa atake? Pahinumdum sa atake dali ha kay ron nya basi may hinayak nya taan nya unya og his good mahigala di nataka panginabuhi. Okay, standby sa Megala. Human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Alas 6:44 na.
16: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
1: Sa hinirason karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
2: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With North Sinigang Mix.
3: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng
7: Balik-balik na lang ang sudan.
8: Mongshi!
9: Angelique!
8: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.
9: Grabe sa

0: our nutrients ulam na. Sa mini sarap og sa kadaghan sa choices, daog jud ka.
1: Palit na og Star Nutrimeats. Lamian, masustansya.
2: Katali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
3: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
4: Ang kalit nga pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: Unique Toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang Unique Toothpaste may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
5: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: Unique Toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Salada, Max Protectado pa.
5: Alaga, Max Protectado with Unique Toothpaste Maximum Fluoride Protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality. AC.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Wala na rin ang provincial government na maging vigilante at maging alerto at lumikas na kung kinakailangan. Yan ang balita mula dito sa IFM Lawag. Idol Lawrence Martinez, Tatok, RMN.
2: RMN Live Report. Maraming salamat, Idol Lawrence Martinez. Samantala, mahigit 200,000 family food packs ang naipamahagi naman ng DSWD. Kasama natin sa Balita Radyo Manchel si Arcelia.
3: Mahagi ng 263,000
2: babalikan natin ang ulat ni Radyo Manchel si Arcelia.
4: Labindalawang minuto nakalipas ay kapito ng umaga. Hindi mo na maniningil ng toll sa mga sasakyang dumaraan ng North Luzon Expressway mula Puliland, Bulacan at San Fernando, Pampanga at vice versa. Iyan ang tugon sa matinding traffic na idinulot ng pagbaha sa San Simon Interchange. Magtatagal daw po ang libreng toll hanggat hindi nanunumbalik sa normal ang sitwasyon sa naturang bahagi ng NLEX. Sa kabila niya, naglabas ng notice to explain ang Toll Regulatory Board sa pamunuan ng NLEX kasunod nga ng napakatinding traffic. Bukod dyan ay inatasan din ng TRB ang NLEX na maglabas ng 3-hour notice para sa mga isasarang kalsada dulot ng pagbaha. Yata kung mag-uulan, 3-hour notice. Nakikipag-ugnayan na Department of Public Works and Highways sa pamunuan ng expressway upang ilatag ang mga agarang solusyon sa pagbaha katulad ng paglalagay ng sheet piles at pagde-deploy ng water pumps para mabilis na mapahupa ang baha. Tinalaki rin ang pangmatagalang solusyon katulad ng pagpapalalim sa Tulaok River na sasalo sa tubig na naiipon sa expressway.
2: Babalik, Radyo Manchel si Arcelia.
3: Namahagi ng 263,841 family food packs ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng habagat sa 5 rehiyon sa bansa. Para ito sa mga lokal na pamahalaang sakop ng National Capital Region, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Cordillera Administrative Region. Naglalaman naman ang bawat family food packs na mga pangunahing pagkain na maaaring makatulong sa ilang araw na pangangailangan ng isang pamilya habang nakakaranas ng epekto ng kalamidad. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagpapaabot ng ahensya ng tulong sa mga pamilyang apektado ng habagat gamit ang mahigit 5 billion pesos na available resources ng ahensya. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Manchel si Arcelia, Tatak RMN.
4: Paglihis ng hangin na dala ng habagat ang dahilan kung bakit umabot sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao ang haze mula sa forest fire dyan po sa bansang Indonesia. Ayon po kay DNR, Environmental Management Bureau, Environmental Quality Management Division Chief Engineer Jundi Del Socorro, bagamat bumuti na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila, apektado naman ang haze ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kabilang dito ang Negros Island Region, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Soccsaryen.
5: Ayon po sa ating monitoring sa ating satellite po, na ASEAN Specialized Meteorological Center, ay nakita natin na ang paglihis ng direksyon ng hanging habagat ay papunta na po sa Visayas at Mindanao. So doon po medyo nakakaranas ho ng visibility problem o haze kung saan yung ibang lugar ay maaaring nagsettle na ho yung fine particles at nasukat na ho ng ating mga air quality monitors sa bandang Visayas at Mindanao.
4: Sabi po ni Del Socorro, manatili muna sa loob ng bahay kung wala namang importanteng gagawin sa labas hanggat hindi bumubuti ang kalidad ng hangin. Kung hindi naman aniya may iwasan o galing magsuot ng face mask para protektado sa masamang epekto sa kalusugan ng haze.
2: Sa Cebu naman, yun hong klase sa ilang mga paaralan ay kanselado dahil sa haze. Kasama natin sa Balita Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
6: Ilang mga paaralan sa Cebu nagsuspende ng face-to-face classes ngayong araw dahil sa hindi magandang kalidad ng hangin sa Metro Cebu. Ngayong alas 6 ng umaga, base sa monitoring ng

0: Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau 7, na itala nito ang mas mataas na air quality index na umabot ng 241 mula sa 218 kagabi at nasa classification na acutely unhealthy. Ito'y nangangahulugan na mataas ang risko sa pangangatawan ng isang taong vulnerable sa respiratory illnesses. Kabilang sa nagsuspinde ng face-to-face classes ngayon ay ang Cebu City, Talisay City, Minglanilla, Karkar City, Lapu-Lapu City, habang ang ibang mga LGU ay ibinigay ang discretion sa mga private schools kung magkakaroon din ng suspension sa kanilang mga face-to-face classes. Paalala ng EMB 7 na magsuot ng tamang face mask kapag lumalabas ng bahay at iwasan muna ang mataas na exposure sa labas o outdoor, lalo na sa mga matatanda at may respiratory conditions. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Mankan Galinea, Tatak Arimen.
1: Samantala, forest fire sa Pantukan, Davao de Oro, under control na raw. Pakibalita tayo mula kay Radyoman Karin Beltran ng Arman Davao.
2: Pumpirma ng Pantukan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC ang naganap na forest fire sa barangay Araybo, Pantukan, Davao de Oro na malapit.

0: or lalo na sa mga matatanda at may respiratory conditions. Kasama mo sa DYHP Arimen Cebu, Radyo Mankan Galinea, Tatak Arimen.
1: RMN Network News.
2: Samantala, forest fire sa Pantukan, Davao de Oro, under control na raw. Pakibalita tayo mula kay Radyo Man Karin Beltran ng Arimen Davao.
3: Kumpirma ng Pantukan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC ang naganap na forest fire sa barangay Araybo, Pantukan, Davao de Oro na malapit.

0: Super Local.
1: RMN Network News.
2: Buntag Pilipinas sa Idupos.
3: Hello po, foreign nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Pamalat,
2: Commission on Elections, dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
4: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMM Network News.
5: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
1: RMN Network News.
0: 7:24 ang oras ngayon.
1: RMN Live Report.
0: DepEd all set na sa nationwide simultaneous school safety drill ngayong araw. Kasama natin live, Radyo Man Gerald ulit.
6: Handang-handa na ang Department of Education at DepEd sa nationwide simultaneous school safety drill ngayong araw, Setyembre 13. Magsisilbing pangunahing venue ng aktibidad ang Carlos F. Gonzalez High School sa Maguignan sa San Rafael, Bulacan. Dito sa Metro Manila, isasagawa ito sa Felimon Javier Elementary School sa Mandaluyong City. Sasabayan ito ng iba pang mga paaralan sa iba't ibang panig ng bansa bilang bahagi ng Nationwide Preparedness Program ng DepEd. Ay sa DepEd, mayunin ang pagsasanay na palakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa oras at ng takuna at iba pang emergency. Kabilang sa programa ang scenario briefing, isang 30 minutong full-scale lockdown drill at post-drill evaluation. Bagamat si Education Secretary Tony Angara ay hindi personal na dadalo at magkakaroon lamang ng kinatawa na pangunguna ng School Division Office o SDO Bulacan ang pagsasagawa ng pangunahing aktibidad. Makikibahagi rin sa drill ang mga kinatawan mula sa Office of the Civil Defense.

Pagkakita ay threatened na yunin ng pagsasanay na talakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa oras at ng takuna at iba pang emergency. Kabilang sa programa ang scenario briefing, isang 30 minutong full-scale lockdown drill at post-drill evaluation. Bagamat si Education Secretary Tony Angara ay hindi personal na dadalo at magkakaroon lamang ng kinatawan, pangunguna ng School Division Office o SDO Bulacan ang pagsasagawa ng pangunahing aktibidad. Makikibahagi rin sa drill ang mga kinatawan mula sa Office of the Civil Defense.

0: Pagkakita ay threatened na yunin ng pagsasanay na talakasin ang kahandaan ng mga paaralan sa oras at ng takuna at iba pang emergency. Kabilang sa programa ang scenario briefing, isang 30 minutong full-scale lockdown drill at post-drill evaluation. Bagamat si Education Secretary Tony Angara ay hindi personal na dadalo at magkakaroon lamang ng kinatawan, pangunguna ng School Division Office o SDO Bulacan ang pagsasagawa ng pangunahing aktibidad. Makikibahagi rin sa drill ang mga kinatawan mula sa Office of the Civil Defense.
1: Ng piso ngayong Setyembre, matapos na mahigitan ang 62.4 nitong Martes, September 1. Noong Biyernes, August 28, bumagsak din sa record low ang Philippine currency sa 62.26 kontra sa dolyar. Kabilang po sa nakikitang dahilan sa paghina ng ating pera ay ang patuloy na tensyon sa Middle East, ang bumababang kumpiyansa ng mga dayuhang negosyante dahil sa mga isyu at ingay sa politika.
2: Sports. Ang Gilas Pilipinas may bagong roster para sa Asian Games. Kasama natin mula RM Sports, Niel Santua.
3: Bagong muka, ngunit iisang hangarin. Yan ang dala ng Gilas Pilipinas sa pagtungo nito sa South Korea bilang bahagi ng paghahanda para sa 2026 Aichi Nagoya Asian Games sa Japan. Biyahing Seoul ang Gilas upang sumabak sa dalawang exhibition games sa Suwon bago tumulak patungong Japan para sa Asian Games Basketball Competition. Ayon kay Head Coach Tim Cohn, posible ring makasama si Justin Brownlee bagamat wala pang katiyakan habang hindi naman makakalaro si Jason Perkins dahil sa injury. Sa Group C ng Asian Games, makakaharap ng Gilas ang Bahrain, Kazakhstan at China, kung saan sisimulan nito ang kampanya sa September 11. Sa kabila ng bagong komposisyon ng koponan, nananatiling pareho ang misyon ng Gilas Pilipinas ang magbigay ng karangalan sa bansa sa international basketball stage.
1: Samantala, patuloy din po ang pag-ariba ngayon. Pamamayagpag ng Pinoy tennis star na si Alex Ayala, makaraang talunin si Mary Stoyanou sa unang round ng kampanya sa US Open sa New York. Aminado po si Ayala na nahirapan siya sa pagharap sa American player pero hindi siya nasiraan ng loob hanggang sa tagumpay niya sa score na 6-1, 6-2. Susunod na haharapin ni Ayala sa second round si Oleksandru Olenikovu ng Ukraine. Hirap na mga pangalang ito. Basta yun, panalo po si Alex.
2: Ryan Bang, nag-relapse nga ba matapos umattend ng concert ni Ying? Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasayaw.
4: Napa-relapse ang TV host na si Ryan Bang matapos umattend ng biyaheng 20 concert ng singer na si Yeng Constantino kamakailan. Sa noontime show na It's Showtime, emosyonal na nagpasalamat si Ryan sa kanyang nanay-nanayan na si Vice Ganda matapos siyang isama sa concert ni Yeng. Say ni Ryan, maituturing niyang isa sa best moments ng kanyang buhay ang pagdalo sa concert dahil sa mga bumalik na masasayang alaala kasama ang singer. Kabilang anya dito ang panliligaw niya kay Yeng noong 2010 na nauwi sa

0: sa balita, Myra Jane Nasayaw.
1: Naparelapse ang TV host na si Ryan Bang matapos umaten ng biyaheng 20 concert ng singer na si Yeng Constantino kamakailan. Sa noontime show na It's Showtime, emosyonal na nagpasalamat si Ryan sa kanyang nanay-nanayan na si Vice Ganda matapos siyang isama sa concert ni Yeng. Say ni Ryan, maituturing niyang isa sa best moments ng kanyang buhay ang pagdalo sa concert dahil sa mga bumalik na masasayang alaala kasama ang singer. Kabilang anya dito ang panliligaw niya kay Yeng noong 2010 na nauwi sa